0: Hindi dali magubag imo kurason, hindi dali mapatay ang imo selula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals.
2: Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
3: DTX 500.
0: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
2: Ang extension?
0: Ang extension sa imo kabuhi. Taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo selula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 100.

0: campeón na estasyon K5 News FM. Yon ar Viray
1: Puro de los Pueblos.
2: Alas 8:02 raton nga oras agbalik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ag siyempre sa gihapon ninyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, mag-inom kita at power duo combination ng DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline nga vitamin C mga ka-K5. No, importante ra nga nag-inom kita para ma-maintain nga healthy raton nga atay, raton nga respiratory system masuportahan, maprotektahan naton kare nga liver sa may mga ga-problema na sa high blood, gusto makalikaw sa cancer, sa goiter, no, ag mabuligan ka mo nga malikawan ro paglalaki yung bagatian diabetes. Rong pag-inom it DTX 500 yung nakabig nga superior antioxidant nga makabulig it katon sa atong ikayong gawas. Plus, i-partner naton si Mighty Zero Alkaline nga vitamin C. Yahoo! Ma-increase ng collagen production sa ton nga gawas, masuportahan na ton nga cartilage ag joints nga kung naman nagka-problema ko nagalinagtok rin yung mga katuganan, tuwang ka mo sa vitamina, sa vitamin C. Nga dapat inom ka mo it Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Alright? So, paris nun ha, power duo tawgon, DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C.
0: Yonar Viray Puro de los Pueblos.
2: Pakion partner aton nga special communication mga ka K5 makuan kita no mabot at detalye kay Sir Albert Manalo ay nagapabot imout information katon nga nagaproblema gid sanda ko ray nga ranga ginatawag naton mga ka K5 kuan baga nga raw spaghetti wires nga di karon hamtang sa may part it uyotorong ibabaw no mga ka K5 uyotorong ibabaw kun tawgon ay may uyotorong ubos pag pagusob mo di kara sa may M. Lovelier paidayom uyotorong talipapa uyotorong ubos na natawgon ay pagusob na sa ubos di ba oh te may mga natabo ko tinalikdan nga adlaw nga daw nagkwanta baga nag tugat at kakuba sa mga pumuguyo. Roroy nga ron nga poste nga matad-tad it linyat kuryente, no? Una lang partner pakikwan, pakiusa rin na ron yon. Maron do tsura ko poste oh. Actually na pansin taman niya ni ron nga medyo sobra-sobra gumat aka damuro mga wirings na nakabutang linyat kuryente, linyat telepono, no? Ako mga telcos. Agta kong pilambilog malang siguro karon no, anat linya at kuryente. Mga ka K5 nga ito matangani sa pinakaibabaw nga part. Hey, gapit abili karon do ginakaistara ni Sir Albert Manalo, no? Nga bagay, ana rin nga ron nga building. At siyempre, may managaukupa man rin na kaside bang kita way back kundi ako kasaga, 2020, no? Or maybe 21, may natabo nga sunog di karon nga ginkaog daw gid, until now, what ani maayos di karon yun doon, na kutag-iya, dahil nga nga ginyamon it kagayo. Doon ba point na malikawan no sunog? Eh, paano may matod doon di ka mag-spark di karon ay harong baganggangat, hindi yun tanimo masayran kung si naghagalin ra. Mao natawag nga spaghetti wires. Ayon sa piyak part ng linya, si Sir Albert Manalo, aton nga frienda, nga taga Uyotorong ibabaw ko rin nga nga concern na na. Alright? Aton nga pamatian yang, ranong gusto ipabot nga nga concern, ipabot naman da sa local government unit it Kalibo. Okay? Sir Albert Manalo, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. With K5 Leonard, sir, good morning. Sir, Albert, good morning. Sir, good morning. Medyo delay siguro na ito.
3: Good morning, sir.
2: Oo. Sir, okay. Mangayo lang sagot at number partner na na. Medyo delay ra ng kwan siguro ito. Wi-Fi connection, no? May try na ito niya kita magis sa line number 11 para nga makuha na to, no? Ma-fix na to na nga linyada, no, ay ipaabot na tonda sa committee it public safety ay aton tagali partner nga kwanta ho wifi ro nga bisyo gali hindi ta hindi tagali ay Sir Albert Manalo nga linyada. Oo, nagaguya-guya ko na matabi man matod raton nga raw. Sige, i-connect at uman ha. Raton nga raw nga linya, mga ka-K5. Sige, i-try abin naton. Ngayon kita umagi no, sa pihak nga linya, mga ka-K5. Ayan, sige. Connecting naman eh. Sige, i-try abin nato at uman kung kamusta raw linya. Sir Albert, kamusta ako niya signal kimo? Sir Albert, good morning. Ah, paki-alsa na partner. Okay na. Sir Albert, good morning. Awa gid partner, nagakwanta, nagatutot-tutot adaho. Sige, sige. I-connect at uman. Iya kita sa number no. Number na lang try naton ma-connect kita sa pagisa nga number. Ayan. I-forward ko partner day nga number para nga ma-connect ko naton no. Good mabuan timot statement si Sir Albert no sa aton nga programa makaron nga gahon sa rekara nga programa nga Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Sige. So ayan partner no i-connect lang imaw sa aton nga linya. Ya kita magi sa line number 11 na lang. Ito nga special communication ay nabasa siguro ko ugan no maron nga naga problema mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
2: Kamuha yun, daro na yung nga spaghetti wires na ginatawag nga gusto man kong taaksyonan itaton nga government, particular ko LGU. Pero nga wa kita nga until now ay imaw pa ng sagyapo, no? Like di karon sa tindahan dati, sus, Ginoo kon Diyos patawarin kita. Magmaitari karon dati ita damuro mga telco. Ay gina... Ginpatawag kung karon kung di ako kasaga ro mga telco man agro aton nya Klan Electric Cooperative ay ro telco tabi kon luma masyado man nya kabuabo tagin nga ginabutang ro anat linya kuryente pila taron ka wirings man si babaw taron sanda nga mayad hindi man pwedeng idago mo sanda may madisgrasya di ba ay high voltage doon to sana si pinakaibabaw nga part it poste taw ga connect man lang Monday ba nga ra gabayad kanda mao nakakabit sanda nga mga poste no. Hay tahan at sura na na oh. Indi tani mo makita ro bintana ko building ay sa perte ta kadamo ko mga wiring. No, ara na partner sa line number 11 si Sir Albert Manalo. All right. Ya kita nag-agi sa line number 11 na lang ha para clear aton nga signal. Sir Albert, once again na live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
3: Good morning, sir. Ako sa mga nagapagamati. Thank you.
2: Ayan. Sir, pila na ninyo ra kabugan problema o basi dag-on na ra nga makaroon itsura ng kuposte di karon sa inyo nga ano na tabok or unagin sa printig inyo nga agapit sa inyong building ra, Sir Albert?
3: Oo, sa printig yun na mag-building. Kapag buhay ko taron, sir, dinagon karon.
2: Mm-hmm.
3: Ay, di yun nga ba man ako napapansin nga ni ay wapangat na tabo ay galing ko isiang gabi eh nasunog ro kontador.
2: Mm.
3: Eh kababa man karong kontador, siguro mga napuo o kinsi ka kontador di karon.
2: Mm.
3: So, mga 7:30, natawag akong order nga may sunog sa poste.
2: Mm.
3: So, gintanaw namon, na ito, nag-spray man niya, Lucky, nga tricycle driver, natuklan niya at ang gaagi imaw ang may fire extinguisher man yun mga portable.
2: Mm-hmm. Amayad, ah.
3: So nga ni, natap na rato ay kung wag imaw, nasunog man doon ibang kontador, makaibabaw hata sa mga spaghetti wire nga to.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Ay, dressing man niya nakaagi mapaimaw nga ni ay puno sa mga tao nga magayo, kapas kong pero apoy nga to.
2: Mm-hmm.
3: So yun ay, tawag rayon kami it, Eurofire ang akil ko man ay nagasig man siya na nag-abot sir.
2: Mm-hmm. Pero siyempre...
3: Kilikado kita rin nga ron ay haron anang kung sumiklap rin sir ay maabot yung eating man natin sa among building ba ka?
2: Mm-hmm. Imo raya nga rang kulay orange, di ba ka?
3: Ito nga, imo it nasunog nga ron nga mga malapit family ng mga 3 years ago ron, ag among building, di karon di parang umaw.
2: Oo. Dahil una pa ko ga-cover, ito nga ron nga sunog eh. Siguro, sobrang 3 years na Sir Albert, ito patako sa Piyak, na patako sa Idagong Marong Istasyon Anay. Kat nang ga-cover okay. pa ko kuro yung sunog, ay yun ako sa Piyak at kanyang 4 years na. So, mga 2021, mga mauron, ano na sunog siguro ron, di ba? At anat mga Biltran, Piralta, si Dagong.
3: Malapit, Tolentino.
2: Oo, di ba? O mga nag-occupy ng mga Piralta. So, doon na nasunog. Kilid, oh, gini mo. Kuha pat firewall rin mo nga ng building, tinadagasat, anira, no?
3: May firewall man yan eh. Among firewall ay manami na klase. Iwa ka mo nag- wak sa nabihahig among na building.
2: Yes. Kung, pero pero kung wari yung firewall, ay basi mako nakatapik na sa yung building ra.
3: Oo ron, ay kapin sa likod, may apartment kami, agro, bagay nga rot mga pamilya malapit, at sa matlikod, nga ni ay abot, abot na lang stop sir, ay
2: oo.
3: Pag-abot para akong parents yung gifter, siguro may mga piskint ang kaparis yung gifter.
2: Okay.
3: Dahil gusto ko sa radio sa kami, diba sir?
2: Correct, that's good. Hey!
3: Kuhani, ang mga staff ay iya din katuman, nag-add sa likod, yung bumbahan na itong mga nasunog sa likod man, pero wala matakabot sa mga apartment.
2: So, okay. So, makaron, para nagabalik mo, rin nga kuba nga ron, no? Ay bangod sa doon nga ron nga linyat mga kuryente ag anak ko mga telcos nga nagabagang gangat sa posting nga gapit gid sa imo nga nga building.
3: Oo, ay tag-post ko nga ni sir, wa ko man na-realize yon. Ang sir nga nag-post ako ko na sunog na to.
2: Oo.
3: In song ko, song in yata ang tawag ka ron.
2: Yes, sobrin.
3: Na-realize ko na din. Delikado sa gulit na kung bikara ng mga wiring nga ron baga sir.
2: Mm-mm.
3: Abo mga nag-chat ka akong dayon, i-report sa mayor's office o sa mga kumpanya nga nag-aaguri ka rin doon ng wire.
2: Mm-hmm. Kamusta ro response? Ikaw nakapaabot ka at reklamo sa aton nga LGU?
3: Ay, gin-forward ko ron ito sa Antilaga sa na anang amigo ro
2: in charge
3: na si Mr. Samson na sa PWD Rimaron ay amigo ko tanda ni Mayor ay waman ako kontak kay Mayor.
2: Okay.
3: Kay Abby Macon, Sir, Samson ay patigay yung naman niya hindi ko maghugat na masunog pa iyatanan ng mga building ay Hogan refer ko man nana forward naman siguro sir ay waman kasot yung acknowledge mo ya waman.
2: But so far, until now, una pa tagapon matodre, no?
3: Ay, iya, aron gato sir. Aron mamatay ako iya, aron.
2: Daywa ka post. Daywa ka poste. Konkreto, ag ano ra, kahoy, no? Nagatupad?
3: Oo, kahoy din poste, sir.
2: Delikado, ga. Pinambilog mo lang rekontador nga ni Digaron si Dagon, pero kabaabot at wiring si Babaw.
3: Nani, amagat mo karun taron, ay nagtawag ako sa akil ko. Ay, doon yung number man ito sa nagsabat nga ron sa andang hotline.
2: Mm.
3: Ay, bukong yan doon mana, sir, it akil ko. Abo kong mana ron, ya, sanga-sanga ikaroon. Ay, ay ka mo mag-coordinate doon kung cable, o audio, o smart, o LDT.
2: Correct.
3: Di man pwede magtawag ang isa-isa, sir. Kaman ako contact. And, siyempre, kung bukong at mabahol na tawag-tawag ka ron, ay, hindi makaman.
2: Tama man ay sa Idago mabingara kabaabo pata nga mga stalls nga nag-aukupa na nga mga businesses.
3: Oo, ato bang ginimaw it, doon nga GIM cellphone repair.
2: Mm-hmm. Ay kita mo ginang. Ay pilang beses ako nung natabo nga may mga nakita to mga residente rin na nga nag-i-grab pero kagayo rin ko sa poste.
3: Kailangan nakakita. Nakakita, sir, kasi rin yung yari siya ron sa kanto.
2: Oo.
3: Anday natin nga ron.
2: Oo.
3: Doon yung nga itong nag-agi nga itong taga-katiklan. Ako na imaw nga tricycle driver. Yung makusin ko nga ni ay palitan ko roon nga itong palitan ko, sir. At tawang ko man yung kwarta sa anang pag...
2: Effort.
3: Pagkatay baga, sir, kung wat aron, ay nagkasunog aron ay itikip-dikip yung mga kontador eh.
2: Mm-hmm. Pero what I mean is pila ka beses yung natabo nga may mga fire incident rin ka ron? post file.
3: Ay, masay kayo, friend, kasi kabuhay pero sa bilog na to. Nagsiklap man, buhay ko tayo. Pag panahog, hindi panahog ko ang staff, ay, sino ba ako din na kanya to, may gamit yung pa-distinguisher, ay, pag mana ko no, sambay ko taganap ang boss ng empleyado, ay, dati ito mga pagkatay si Gagin, taga-kitan ang naging pangopan na akong taga-suhin ni Mal, taga-kapitian ko, no?
2: May ba't ana, ay maabtig ana imaw, no, nga, bumulig, Gagin, wat ang maghugat, nga magkayo, magbaho,
3: kuwayo. Ang pa-distinguisher, marang portable, sir.
2: Oo, may ba't ana, ay, ready it imo bisan sanang sa tricycle kun matod maka problema man imo sa anang tricycle may anat agaging hawid ug dit man tuod nga
3: kun para sa iba man kita mo ano man gamit sa bukod ng anang tricycle ay ako patakaro nagtawag karang boy ang border nga sir man na sunog sa post eh ito man ako na alarma sir
2: oo
3: so it kinit naman ay sa mga fourth floor ang sir.
2: Oo, fourth floor tabi ikaw eh.
3: Kinit naman ako binubang ato nga yakit sa ko ang namatay ito ha.
2: Sa barangay with Kapitan Neil hapaabot mo raya?
3: Uwa. Ngayon nga nyo sir na mention mo man ay akon man doon tawagan ito ay nakilaga man ako ito. Ay kung sa mayor waman sa punta ka kung doon mayor waman ako sa batian yun.
2: Wapat response pero until now eh.
3: Pero if you remember, dati man di sarang may kahoy mo yung kabulbahol.
2: Oo.
3: Tag-ginpukan
2: niya to ron, di ba? Madya, ano aning kahuya to nga nagatubo, rikaw na ito, mabuhay ito nga nito nga di karon sa area, pero sa clearing operation, madya gin kakas mo di karon, no?
3: Wow. What don't care? Kabaabo man karon da akong yung pangayo at bulid nga taga munisipyo, may kunti engineering, may kunti hindi mas na-reply. Mga action ay kuha kong galing ko na ako mag-clearing. May kung sa 2050 pa pa ako mag-clearing, ay ikita ko pat ay akong hindi ginapili siya dahil madisigar siya makong di karoon ang kung yung mga sunog man na mabudla ka ba yung magkang yung mga park truck ay dato ba yun? Kung hindi ko nagsako dato sir?
2: Okay.
3: Dahil na rin spaghetti wire, hindi gina ko magkundo, kung hindi ko napagpananda ay doon ako matawag sa Malacanang hotline, i-report ko sa sanda.
2: Okay. Pero I will try my best, Sir Albert, ha? Ay siyempre, friends man kita nga dayway. Una man ako nagabisita that time kimo kat sa imo nga tong palangga nga mga bilang four parents, no? Oo, ay una man ako nagabubisita kimo. At ito pa ako sa pihak ba? Tag-istasyon nga nasa ubos, no? Hay. Hay, try na kon ako nga best ay ipaabot naton sa mayor's office agod ma kuha naton maipaalarma kan nagdepende kan da kon ano sa nakadasig mag take it action sa inyong problema ay imong concern ma ton normal don ay imong property di ka no magapit ay budlay kon sunog no ay bisan kon ano ring tinipon ka ng mangga day sa isang iglap duga taro ni. Oh, agapit sa shopping correct may punto kagad agapit sa shopping matuod. Budlight ana.
3: Oh, ako ito shopping, sir.
2: Sige.
3: Budlight aron ay yung sir ay paliyog lang haag paki-update ako man.
2: Oo. Sige, sir. Thank you, sir. Sa oras, ha? Sa gintaw sa K5 man. Good morning, Kimo, Sir Albert.
3: Okay, good morning, sir.
2: Sige. Bye-bye. Sige. Thank you so much, ha? Kay Sir Albert Manalo, mga K5. Ay, gusto na ipabot kita rin reklamo, bingaraw, eh. Good, tanawon tabi kung ano reaction karat abo pwedeng kanan kara ipabot engineering's office kung may mga mayad SB kara sa committed public safety o kwandon problema sa mga pumuguyo no sunog tabi ron eh ay pilang beses tagali nakikita ko mga tao kung namat hanagob tagali nagabagabagata kung namat nagkayo gita di ba ay may maton may mga tao nga nang bugtaw kung namat abi sa crossing ibabaw nga ra sa uyotorong ibabaw sa may crossing kwanyara pa Uyotorong Agaruas Avenue may mga tricycle nga nagatambay nagahugat at mga pasahero at mga kulorom ba nagapangakman man aron ay tama man doon nga may mga naga usoy mat serbisyo nga ra nga gapahatod kun namat aga-aga gahalin no gadto sa mga trabaho ay kanda ni masakay ron kun namat mga biyaheng poblasyon ay kun anong oras pa tagagawa ay kun namat napapanuhan ro yung posting nga nagadabdab da ay budlay matamatuod ron ay haron may record dubyo pa rin nakarespondi galit sanda ako, ano, kita nyo, paki-stop kan partner. Ano, no, doon lang gito, doon lang gito nabilin nga structure di karon maliban sa bagong ubra nga ron nga building sa may pihak nga gin-renovate, ag di kara sa tabok, tag-anat bolt center nga tupad nga building, ay hey, okay, di karon doon. Ay, hey, wa magtapik ro kayo because nga ni nga may mga firewall. Eh, haron do firewall ni Sir Alberto. Haron do, haron paro rubuling, haron paro kuan baga, no? Ro inaiwanan it sunog sa anang nga pader. Eh, na pubya, imaw eh. Eh, nakagit at sunog eh. Gin-alarmat aron na I think na nahugog na sa second or third alarm na natabo nga sunog di karon. Dahil nga ni nga, gapit sa shopping center. Kasi ba ninyo kung ano kaabo nga negosyante kung sa shopping center? Eh, hindi na itong paghuhaton matuod nga makuan pa magtuhaw rin na rosunog guman. May gilang kung adlaw eh, may makakita eh, kung gabi o oh, hanagob ta nang awat may makapan o nagadabdab o tagal eh, may mga sunog o tarito si Dagom. Ano ba, rubudlay ka nun? Tanawang tabi kung ano kadasig mag-aksyon ka rin local government unit, ita kalibo.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
2: Alas 8.23 na to nga oras, agdeng oras balita tod katon, itay ka nga DTX Beauty Soap. Rong sabon nga pampagwapo ag pampagwapa. No, mga ka-K5, sabon nga mahumot. No, nga pampaputi ag pampaprevent it early signs of skin aging. Ag pagprevent man nun kung mga pimples. Hindi ba mag-ilinabo rin yung mga punggod sa mga soltero o soltera ta. Araw na dapat nga gamitin yung sabon. DTX Beauty Soap nga may sangkap nga Ampalaya Leaves, Guava Leaves, ag Papaya Extract. Yeah! Nga makapakinis sa ton nga mga kutis, okay? Sabon sa paghilamos at pagpaligos, DTX Beauty Soap na.
4: Wow!
2: Aga, syempre, yung partner na kung tapos ka at paligos, maggamit ka troll-on, eh, basi magbili na ho, kabaga. No? May mga microbios yung kilikili, gamit ka at klinika Dio Fresh Dio Roll-On. May sangkap nga VCO nga nagapatay at microbios yung kilikili, nga dahilan itamat ng gabaho rin mong underarm. Ngayon, dapat magklinika Dio Fresh Dio Roll-On nga may VCO man nga sangkap nga kaya nga mapaputi ang kilikili. Oh, puti yun, humot pa, bilog nga 48 hours. Ngayon magklinika, Dio Fresh, Dio Roll-On na.
0: Yonar Viray, Foro, Telos, Poblos.
2: Balikan naton sa pagbalik, taraton niya patrol mga ka-K5. Sa detalye ko natabo nga nga aksidente, ha? Kaya nata agahon di karon sa mga past 6 a.m. sa may crossing maagmaag mabini. Pagkakilanlan it biktima nga ra nga driver tricycle. No, agdugang pa nga mga balita. Balikan ta matapos siya marupila kami importante nga pahanomdom. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan

0: Bayo.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bayo.
3: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
2: Apikanunay.
3: DTX 500.
2: Masalikat.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Madalas na pag-ihi.
2: Pagnabo ng mga mata.
3: At mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
3: may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500.
3: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
3: Sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, puro Telos Pueblos.
1: Alas 8.30, iunogon daton nga oras, agabalik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gihapon, inyong karang anchorman, si K5, Leonard Viray. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag

0: Liba. Good morning, Anay, ha, sa mga listeners naton nga nagpupamati na kay Madam Marjeline Magsipok Placido. Good morning kay Five Nard from Aklan members, ag sa pamilya Nervar Gregorio Navas, Arias Fernando, always good nga nagpamati. God bless, dahan kamo. Thank you man, ha. Good morning kay Ma'am Bingel Manon, na kay Bro Rostom Rizaldo nga nagpamati. Suicide manod driver, hindi man, ay under investigation pa matara. What that pack, kwan eh, no? Basi mako na kwan yang na lose control, no? Mga K5. Tristan Gulay, good morning. Jeffrey Remetio Patricio, K5 Nod, hina, resolution man ang naisip it, administrasyon. Ay, alilun mo, dato turanda nga ginapreparahan. Yahoo! Rubalde nga pagsagod so ugan, pwede mainom. Hey, bisan nga ni Mako na MKWD nga na hey, what at may nagainom ka? What at may nagainom ka? Napisar gahamba man ni MKWD nga safe naman na imnon raton nga ron. During sa New Washington nga itong kananda, committee hearing. No. Ano man nga safe nga nang makugutay, nagugawa man na. Ay, filter. I-filter para pwede imnon. Tubi abit dagat. Kabatas, mabuka tubi man na sa kanal. Hay rin kunta dapat ro may mga ibang bansa nga din tarog ginagamit nga kaso mahay taro makina karon eh, pila ta ka may ko million basi billion pangani nga gina kanang dagin na filter nang daro tubi dagat no gina separar do agat ag tapos ay pag agit pila ka stage imaw ro tubi and then kanyo imaw tat agat nga masamitan ka nga separar taro asin no. May mga mauron sa ibang bansa. Nakita ko sa sangka documentary. Ay, wata kita ko sa Pilipinas. Wa pangani kita riya at may kung ano nga mga technology nga ito sa ibang bansa like Japan. No? Nga masyadong modernized na. May intok na nga nasyon doon. Well, anyway, dalangin, check ta na. Raton niya patrol with K5 Romy Kahilig. Saan naman nga balita, no? May kantanan sa Raya nga Ranga pakigaangot nanda kay Wilhelm Apilido it kaputoda ay may mga plano sanda no nga hara siguro kanabong aksidente involve bro mga tricycle te ro mga driver say paidagom ta nara sa seminar no it LTO bago man nang magrenew andang prangkisa which is okay man para nga sure bulgid nga ro mga drivers aton sa kalibo ay may pagisayod ko batas trapiko mga K5. Check ta sa detalye si K5 Romy Kahilig. Patrol, standby!
1: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: K5 Romy, sa report, go ahead.
2: It's so timely kita K5 Third ko ga kinatabo nga rang accident ti makaya sa aton karang Banwat Kalibo o kung sa Patlan. Ngayon bulbado kita ro aton nga rang mga tricycle drivers sa K5 Third. That's why nga nag-come up pa kahapon kay Padnard, itong day ka nga meeting, parang medyo emergency meeting na kahapon kay Padnard, naging patawag itaton ka nga LTO, at ato mismo ka nga chairman sa Committee on Transportation, tanan nga mga drivers iya sa, mga presidente ita kaputuda o tuda iya sa Kalibo, ay din patawag ita kay Padnard, parang nga nga istoryahan, pero pag paidagong itong day ka nga comprehensive ka nga seminars, sa itong day ka nga mga drivers, nga nagabiyahe ya sa ato ng kalibo kay Pernard at sa bilog ra nga ginapatuman sa masunod karang nga dagon kay Pernard sempre renewal kara is 2027 hay hindi ka pwede makarenew kay mo karang prangkisa nga dati ro ato abing lahi kara si Pernard hay pro prangkisa sa kuaton nga munisipyo nakabase tani karatanan sa aton nga asanggunang bayan wa papel do atong LPO kay Pernard sa pangdako patasanda gro sangset ta LPO hay parte ta sa runday karong mga imo nga driver's license pero makara hay gin pagtan ta makara kay partner no itatong trang LTO nga tanan dapat nga naga renew ko adang prangkisa even under ya sa atong sangguniang bayan ay dapat kita mag undergo it daw adlaw kara nga seminar kay oh daw oras ka seminar kay partner so kapaabo abi ra kay partner yung mga miyembro ya sa kalibo sa kaputudan gapot agit almost mga 800 wat gapot pagit riba kara nga mga atuda sa tong mga kabarangayan required at i-partnered, no? Tamatian ta siguro si Mr. Wilhelm Apilido rong President Kaputuda, iya sa Banat Kalibo regarding sa runday karon niya, ginaplano ang umpisa na ki-partnered, ang week nga na dapat ay umpisa daw no pag parehistro kanda karon ng mga drivers, agod nga niya, ay isa't abin, hindi pwede abin makumpit, hindi pwede ma, sa alang nga 800 nga, almost 200 jamang do maksimum nga kapasidad nga dapat nga makater it munisipyo agod nga matapos ra nga rangatig deng oras nga kompleto nga komprehensibo nga seminar para sa mga drivers. Pamatian ta si apelido kay Pajnard.
0: Sige, pamatian ta.
3: Si Sir Wilhelm apelido raton karang presidente ita Kapututa. Iya sa Banua karatag kalibo no may bag-o makarang sunda nanto aton karang Land Transportation Office angot sa rantay karang pagringyon at mga prangkisa particular sa aton nga mga tricycle no ay sambilog ra sa mga siguro nga tanaw ka aton TO nga abo abing na involved nga mga tricycle driver sa mga aksidente nga kuwang ta sa paghibago pag-abot sa mga kinatawag natong traffic rules no. Sir, pili mo kami ma-update kung ano mga bagong kasuntanan nga ginapatuman effective ra sa Enero 2027. Sir, may tayo kimo nga adlaw.
4: Oo, muna yun ni adlaw man nga K5.
3: Oo.
4: Nag-meeting adi kami, sir, kahapon. Tanan nga tuna president itbilog nga kalibo. Nag-meeting kami ni Sir Bile sa ni Sir Matt.
3: Oo.
4: Natungod raya sa... O sa bagay, iba nga nga yung istoryahan. Nakahapon medyo na ano nga nga kami dahil iba tarong yung istoryahan. Pero invitation na abyesa itry.
3: Oo.
4: Pero... Nagsagayat ako no, ay gato tagal eh, ay partita sa LTO ba?
3: Guidelines?
4: Oo, dahil sa nga kinatabo, abing makaroon sir nga kuhan ho, mga accidente ba sa atong daganong niya, bingkit sa gato nga tabo sa pilot, ay sa pedestrian na to.
3: Oo.
4: Ay nga ni do yung do kabangdanan nga kamar ni Sir Beles, dapat nga ro atong mga driver ay makaagigid sa mga car.
3: Hmm.
4: LTO. Dahil sa renewal sir franchise body number kinahanglan nga iyakit dito toro certificate nga naka atin sa seminar do driver ba hindi pag renewon tanggong niya ang bayan do franchise kung white naka-attach nga nang nakari naka nila naka seminar do imo nga driver nga importante makonda sa mga operator ang gabing din sa mga driver dahil sanda dito ano karang dapat naka-attach dito roon ang mga halimbawa may certificate dun eh i-attach yung certificate nga naka-attend sa seminar sa LTO bago nang i-process roon ang papel sa munisipyo. Nga niya doon yung bago nga ano makaroon at LTO nga kinangan nga kundi nag-conduct man it ano ng kada renewal abit franchiser ay gina-seminar man doon mga driver. Pero ha, ano na tara sa munisipyo. Kinangan din nga LTO kita dahil LTO kita ro may sagap doon sa mga aksidente nga ra makara. Nga ni bago ka mag-renew at imong mga papel sa munisipyo, maagi ka gid sa LTO at barangay at bago mag-LTO. Nga ni ay ginapanawagan na kung sa akon nga mga membro nga dapat ang bago ninyo rin yung mga driver nga mag-undergo gidi training o seminar sa LTO dahil doon yun no kinahanggan. Dahil sa abo nga ra magkaroon nga nagka-accident, kinahanggan nga ro ato nga mga driver na dapat na magsayod kung mga patakaran ng LTO. Parte sa mga bayulis yun ba? Dahil tatlong bayulit mo lang at ano ay ginaribok rin mo nga lisensya. Kaya nga niya ay napakadelikado. Nga niya ay isan may GC kami, hindi mabot namun dahil may 800 kami. Pagi sa K5, ay sayo ako nga abu kararo ka pamati. At di karagin nga niya ako nagtuyo kung magkanto man. Ay ako, saraya nga programa ay babatian man bagay mga operator o drivers nga dapat ay kinahangan din nga mag-seminar doon na mga driver. Aga padayon among nga paglista makaroon sa first spot dahil kami rin ginuna baga. Yan pa yung edad dahil kaabo-abo kamon. Mga 800 kami ng mga membro, among mga membro, yan ay dapat ay makaseminar din. Ay hampay nga ni Nanda ay Sir Marlon na sanggato siyang do makita Nanda pero ay sa 800 ay ginano na kon nga ihinyo na kon nga kon pwede 200.
3: Per batch
4: para at yung mana nga adlaw. Agbukon man doon it magawigid, hindi man doon makaawat gid sa inyo mga driver dahil 2 hours man lang.
5: 2 hours.
4: Kada batch meron. 2 hours man lang. Nani ay
5: so practical no, practical to pan seminar.
4: Oo. Medyo nagpahuway ka malang madali ah. Oh. Pero ay abura ton nga maintindihan parte sa traffic rules ba. Pinanggan kidabi. Gabi yung git sa sigap tun kidabi naton maskin sa lugar pa kita makasungkap kita gabi yung git sa mga pedestrian lane nga ron. Kung sa bagay dato nga ning natabong ato kulpi na nagbalik ato eh. Nag pangarangkada tricycle kulpi nga nagbalik ro nga ato nga ni ay hahapit kita pa pero ay duyo maskin alino naton dun do aksidente ay hindi naton
5: malikawan.
4: Hindi
5: oh. Malikawan. Only ta sa mga drivers there, what are operator on karaga seminar? Drivers ata?
4: Rugin hampay, abi ko kahapon, sir, ay mga drivers ata.
5: Mm-hmm.
4: Ay kabuan abi ko namatay. Sa amon nga mga membro, abi, kabuan, may mga bayi kami nga mga operator, sa oh. Triwa, mandun na drive.
5: Oh.
4: Nakapodri yan. Duro iba ay magugang mm-hmm. Ay nga niya ay ginasalik lang sa driver. Ngani driver hindi dapat to kinangan nga mag-seminar. Doon ay hindi natong pagbaliwalaon dahil doon do requirements makaroon kung makarinyo kita ay franchise at bali number sa January.
5: Oh, usually, I've said, no, the dating practice ay rupag-rinyo at prangkisa sa atong nga tricycle sa puder at atong nga sanggo ng bayan. So, makarabago ta mag-approve sa sanggo ng bayan, kinangan ay i-attach surat ang atong certificate nga saan tayo nag-undergo seminar sa atong LTO.
4: Oo, oh, tama, Vicen.
5: Mm-hmm.
4: Naka-undergo, Vicen. Dahil hindi mag-rinyo ro... Dahil kagano sila, sanda magkaroon eh. Dapat nga, partner ba?
5: Oo.
4: Dapat ay LTO, barangay, ay mabusan dapat ang barangay certificate nga sa pagkamahot, pagkamato, dahil kalibunong ganda. Kanito yun ay, kinaagpirmahan kita ro yung sir, presidente, kaligal. Kanito yun nga niya ako na...
5: So medyo nag-stricto yung limang karasal doon atong pamanahon sa...
4: Oo, nag-stricto. Pero ay sa kamayaran, mag-airan, mag-iapo natin.
5: Oo.
4: Dahil may una abi nga grupo nga libre sa idun man naton doon ay tao kung sinuro mapirma kanda karon nga mga papilis ko pag-abot it renewal dahil doon ginakilaga at abi nga presidente makaroon yung kaputoda ay ako ngani ay ako gito kapirma halin pataka to.
5: Oo. Sir, di ka na sa seminar nga ra sino ka nagbayad? May bayad ra?
4: What bayad sir?
5: Libre tara?
4: Oo, okay. Libre.
5: So, maumpisa ra sa hot, Enero pa ta?
4: Hindi, pero seminar ay dayaw tang week.
5: Ah, dayaw tang week?
4: Oo, gani ka pang listaw ta kami. Gina, ay, hukali, ginapahapit ko lang kamo ro, mga driver. Ginapahapit ko kamo sa opisina, sa Uyotorong.
5: Oo. Oh.
4: Agod magpalista, agod matiga, ma, ano, daya, ma-complete dayang first part nga 200.
5: Sino binyo ka ra, sir?
4: Pagkatapos mga kompleto, abin akong sir do 200 nga ron, ipasa na akong kay Ma'am Jim
5: sa
4: traffic ba. Agon imaw mag-schedule kung anong adlaw, agon si Endovinio.
5: So, iter ngayon sa Kaliboron?
4: Oo, oh, yes, sa Kaliboron.
5: Oo.
4: Ay, may mga speaker, matakonoro, LTO, kay padagan.
5: Oo. So, meaning to say, ma-under ko siya ng seminar within this week, next week. Pero sa ro, anda karoon nga pag-renew, katot, matat sa nga ng certificate.
4: Oo, sa January.
5: January yun, ah?
4: Oo, January, abiro din na one, sir.
5: Oo. Oo. Ano yung mga gina-expectar ka, sir? Rin nga ra, kung yung kaso kit nga matapos sa seminar nga ra. Ano na yung mga expectation sa mga drivers, particularly sa Kalibo?
4: Ay, basi kung tapos nga makaseminar masanda sa'y dahil abu abi mga pagkuhan makaroon ng mga driver sir, mga bata.
5: Oo.
4: Ay kung makadal ko sanda i-seminar sa'y sanda sa mga traffic sa'y mga kunsiin maliko kung magtanan nga ano sa traffic iya sa Kalibo ay masunod ng dagon may iwasan ng daro aksidente.
5: Mm-hmm.
4: O yun malang siguro yung doano kay Teo dahil na distrikto sanda dahil sa mga siyempre abo nga mga reklamo nga nag-abot man kang tapat sa mga aksidente.
5: Oo. Sa part niyo sir sa inyong nga grupo no sa Kapututa kamusta ro out of bila kamo ta lang to 800
4: mga 800
5: sa 800 nila sir nga mga members at nga mga drivers mga pilang porsyento ni kararo kinaconsider mo nga may mga violation
4: ay suno sa ano abi suno sa kay Ma'am BBM sa traffic ay tabuan gid abi nga nagakadisgrasya ay poblasyon nga Rexville.
5: Rexville, o.
4: Nga ni siya, siyempre abo kami.
5: Oo.
4: Pero hindi man ito, kada adlaw, ay, iba-iba man nga aksidente ro na report ito, pero ay, kabuan kita mana, siyempre abo kami.
5: Oo.
4: Pero kalibu ang populasyon, 1,830. Ay, sa lima ka presidente ro. Nga ni ay, agos dominante ro populasyon niya sa suon.
5: Oo.
4: Agos ay, puro puti ang bayulit. Ani ay hindi gid ko namat maiwasan dong mga hapit-hapit, mga disgrace yang ani tinangan gid nga mag-undergo gid sanda ay seminar good ma aware man sanda ba sa mga patakaran.
5: Okay, panawagan mo lang sir sa mga drivers makara regarding karon.
4: Oh. Yeah, na panawagan ko lang ro tanan nato nga mga drivers nga akon nga miyembro nga dapat ay mag-undergo gid kamo seminar sa LTO. Dahil kinahangan do yun mag-process it mga papilis it aton yung mga operator. Mani ay mag-cooperate yung kita sa aton mga operator man dahil kunwaro yun ay hindi sanda maka-renew kuanda ng mga franchise. Kung makabati ka mo kara sa K5 ay palihoga nga maghapit ka mo sa opisina at magpalista kayo nga pangagan at cellphone number at pag-abot mag-goon do first bat ay madali ka mo makontak agon kung ano nga adlaw at kung ano nga oras.
0: Okay. So, kanamiton nga plano. Pabor gid ako gamayad kasi para takan darong K5 room at riba ka, hindi takapanay puwos kundi sanda at agid, no? Nga mga driver, ag siyempre normal pasayron daw para mangin safe man nga wala nga nagalibot sa kalibo haywat may mga nagabag nga mga traffic rules and regulations baga iwas ticket no iwas discuss ya K5 room eh
2: ag bisan kita man K5 nerd nga panakasulod ba kanda nga mga private vehicle ag kabuhay naton dang observation ay atong ginangawahan bisan ako katong simpo nagagi man mga punit prangkisa may lisensya man sanda ginabuitan haman bisan nagasignal nga magaliko sanda sa wagaw to what ang makot sa nagahimo gulpit ang may mga pasahero na makita sa unahan ay gulpit na naliko K5 nerd.
0: Kami ko siyang adlaw ni K5 kinit ay nagayumyuhom lang kaming daywaron ay di ba kasunod kami ko sa tricycle ng Sambilog ay get traffic ko ay may kotsing sa unahan man gabi no sina tag sayakyan itong kulay pura man ay kaya nahinay na padagagan pumundo pumasakay. Galiningot gapon sa unahan.
2: Kasi may pasayro.
0: Lumiko umatat gulpe. Hey, hindi na lang mamasayran kung ma-diritso kita o hindi. Kaya binusina mo na unahan na mong driver. Ganyan ba? Kami.
2: Ay, swerving. Matawag ka rin. Pero bago, na violation. Dapat suposo ni Ron.
0: Hey, dumtom, tanana, watatawa, agasyakyan, nga nagasunod ba sa likod. Nay, nga, ang bungguan mo man. Di ba? At tapos, may unang kong naman times nga, okay na palayagan, mga nasa 30, kilometers per hour the capital area guwa kami dai watoy pagkakita at pasayron galiningot-lingot what arong nga drive it formal kay pero nga straight baga sa karsada galingot-lingot pagkakita at pasayro gumulpit at liko ay ikaw man nga nag-penetrate ka ay gusto mo man nga umuna kay may ginapanawan kay slow moving asanday ay na sana sa may tungat-tungat karsandi pwede ron di ba ay gulpit bangga gid ay kita may nakaprino. Ay na anong klase ma ko matricycle driver? What at mga kwan ba? What at seminar ba? No.
2: Oh, ara yung K5 nerd do time ang simpo ko doon. Bangod na kita ko aton ng LTO nga aron nga ni K5 nerd no. What at this benefit patapos sa mga nagpagtalagagan ag masatot ang kwan eh. Bisag anong klase na defensive mo kay mo driving ko do. Imo ta mismo kasubang ha. Wa ta depensa eh. Dito mismo mismo nagkakatabok ni Pernard.
0: Mm.
2: Ngani ay
0: hey, dapat ini nat LGU tara na ta kumang committee chair that traffic. Eh hey, matsandat agi ideya lang no.
2: Hindi kini man kahapon ki Pernard ato nga chairman.
0: Una man kahapon
2: si SB Mat.
0: Ay kun sabagay partnership sa daron ko LTO ni Engineer Biles.
2: Ina kahapon si Engineer Biles at tanan yung mga presidente tuta sa kalibo. Ag tikang sa ki Pernard sa uli ko no ay bisan do kapitan ki Pernard ka perma kita kali itrenta tawag kara nga kung kita po yung punapili member kating ito yung barangay.
0: Ah.
2: Ay, wo, driver ka rin magahalin pa sa ibang banwa.
0: Ibang banwa nga. Ay, may mga gahalin tabi sa mga taga-Banga, may mga taga-Balete, may taga-Numansia, ngayon taga-biyahe sa aton sa Kalibo nga. Siyempre, may mga unit sa darong K5 room nga halin sa andang operator pero ginauli ng darandang service pero tricycle para nga makakuan man, no? Para nga makagakman man doon ay mga biyahe nga rin nga babaw dani kuntaron may mga ruta ta kaon di ba nga dapat ina pwede nda sudlon halimbawa gulik at mga baliting ato ginandayan ang daran ng unit kinagaong matanda ng operator iti gapa masahiro patagyapon poli sanday datoran ng extra income lang dayon
2: ay dito Peter kay partner dahil next ka mag-renew at iniro nga ra ay mainot ang certification ng barangay sa kalibo kung kalibo kung
0: nga residente ka
2: residente ka din kuna dapat may extra kagating niya 6 months kay partner
0: ay paalin doon ay rumang operator nga rang iba ay nga andat ang mga drivers itag ibang banwa
2: tagawa ay doon do dilema sa part ita operators nga dapat umpisa nyo lang da nga may stars na iya good nga niya makonsider na makapos
0: pero operator na siguro no pero dependent aram doon sa operator halimbawa
2: pati
0: nga,
2: driver kita kita part
0: pati driver kita
2: driver kita kung operator wala problema sa kalibot aram sa nga star ay
0: siyempre hindi man sandarong kakwat business kung bukot tagariya sanda
2: ay, gina-record kita driver kay partner.
0: Nga ni maduwa so, ang mga taga-ibang banwang driver ngayong gabi sa kalibo.
2: Ay, kinangan kita kung mga inspektor tapos na makaraki partner. Bago niya sa rin ngayong nakatabungan ang aksidente. Ngayon, malikawan kita terme. Ano yung matawad ay para mag-dungyapon sa mga commuters at sa mga kitang mga kapribado rin, tanan ay nakasunod pag-abot na kinatawag karoon nga traffic rules, traffic guidelines at karoon nga LTO national ang ipin sa aton karang ordinansa. Iya sa panuwat sa kalibo. Ngayon, umpisa daw ang katipad na art, mag-ato lang ka mo sa inyo karoon nga tang agsaka mga tuda president, agilista agod nga mapasunod ay hindi mo makita na 800 ka na more than pa o sabot sa ibang barangay. Oo. So, every 2 hours, 2 hours or 3, kumbaga parang compress karoon do mga traffic rules nga kina hat-hat ko atong LTO, agod tanan ay ma-absorb ko atong mga drivers na nag-repair sa panuwat sa kalibo, katipad na art.
0: Sige.
2: Ipagnar itong karang report, ano niya sa itong karang area, with K5 President Torino, K5 Jim Lidolot, ako sa K5 Romy Cahilig, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon K5 News FM, live report.
0: Thank you so much with K5 Rome, mag K5 Jim, sa nga balita, mga ka-K5. Ano sa ton nga pagay liliba? Ay Paskwa umata matuod. Dali lang gid. 70 days na lang Paskwa na sa Pilipinas. Sweldo man makarang adlaw nga ni bakayong kamot balde ang isagod while nga may ugan pa. Kasi mabotro filter nga tong gina-provide ko gobyerno sa mga pobre nga mga Pilipino. God nga isaga, rohig ko nga halin sa ugan. God nga pwede ko no imnon. Ito, ginsampulan yung kamo ni Rex Gatchalian, ha? It is WDG ni Yusek Castro, nga pwede imnon. Eh, doon pa ang so far, do. Kapati ba nakita may mga masunod pang action do government aga plano when it comes sa possible effect it super El Nino. Pero yung anay ko no, while nga nagwan-ugan, tipon-tipon na yung kamutubi. Ay pang hindi maggumoton ha. Kaso kung maggumoton man kung i-filter man ay basi tuminaw mata sabon. Ay safe man ko no, nag-agi man da sa mga suggestions ko mga taga DOH. Kung sundon man da ko mga Pilipino. Ahay. Pilipinas kong mahal sinanda. Bisita ka mo sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Ay gamot mga produkto ni Dr. Amil Oy para magbayad yung ginabatsyag ng mga bagatian. High blood, cancer, likaw kita. Pag nang ginom it, mga produkto nga mabakal sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center bukas Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. May magpa-check up yun, libre o wait bayan. So man na to niya Christmas countdown, 70 days na lang, Paskwa na sa Pilipinas. Kapat at oras, makarangad lang it, Webes. Libati kita hinagad laut biyernes ang standby programa Foro de los Pueblos ag 11 Mbps hinduna ni K5 Romy Cahilig. Kapat at oras, inyong anchorman, K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Anyway.
3: Doon ang mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
2: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio is because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sang akon nga bituka dati, likupon na sang medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang na tanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga linings ang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
4: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bakterya naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung ini siya ang mga kanto sa pupo ang mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Mel, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bakterya. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
5: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga gusto ko D3 Bio. Kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko. Nga Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara na siya.
6: Kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
5: Pharmacia, no?
4: Kumplito ka na.
5: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Doon ginhakwat mo ang Rayo Pharmacy, upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
4: Diarrhea.
5: Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man
2: kung
5: siya.
2: Kung may hyperacidity ka, pwede man
5: ang
2: siya.
5: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
2: Hindi ka magutom.
5: Nga ka lang, no? Kimara siya, na yun, source of energy.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
6: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, way ko kabalo, sino akong mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
4: Ay, amo na ta!
2: Amo na!
6: Oo.
5: Realidad.
6: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, sir boy, mainom ko litre bayo para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Masugot ka sa hindi. Wala na ikaw tataning flu ni. Kay para ma-flupigado ta.
5: Flupigado ginagid.
6: Masugot ka sa hindi. Biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves. Ang chance sa kagaw, ya masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto? Dira ka gasto sa imo nga mga mask, sa imo nga mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
4: kampiyon na punto
6: sa sulod. Ako yung mas gustuhon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
4: Ang iba na ganito.
6: Nangangan ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikadapagin nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
4: Trust versus anxiety.
6: Once nga naka-Tribayo ka, grabe ang trust mo. Oh, may naka-D3 Bio, kuya.
5: Correct.
6: Kaya niya pat yun sa kwan?
4: Oo. So, peace of mind.
6: Pero kung wala niya mo maintindihan ang D3 Bio, miskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitanyo na lang.
5: Gairmitanyo na lang.
6: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano. Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon sa nila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pangatakiho na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
5: Ang magpupila ka milyonis na nga sila na patay.
6: Siyempre, ang matupan na iya.
5: Himuon mo pa na liwat.
6: Iyan ang kordona niya, para di na maglapta. Kordona na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
0: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hondo ko. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: official news and music station.
1: Pakinggan sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung impormasyon?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason ko nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
5: Sakto.
2: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dr. Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
5: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kung aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
2: Ang galika, init tubig.
5: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kung aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga. Kag siyempre, parisan mo DTX 500, Mighty C, Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
2: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay o bihon.
5: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala aga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
2: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
5: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas, kaanga isang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
2: Magluwas sina, Dok. Ano pagit ang nagapatambo kun aga?
5: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy ang magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa, damo pa ka seremonyas ni Moono. Ang mga artificial coloring, flavoring, kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga maitisi or pure si samtang gahulat ka, maluto ang mainit mga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyo nga mga selula sa inyo nga lawas. Gamit ang DTX 500 kag MyTC matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Di na nalasubo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
4: DTX 500 ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko may TC alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa kong paminsara.
4: May TC mapalit sa mga butika.
0: Informasyon sa ikayong law.
2: Para sa dugang pang mga binipisyo ganyo makuha sa adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
5: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka-tridor nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots, meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
11: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells, no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days, no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuya nga lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa nga DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
2: GP.
5: So correct duk sam, no, ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibody sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
12: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. they found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Kila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Kila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Sir. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
0: Informasyon sa ikayong lawas.
2: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
12: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
5: Biskan, ano kagwapo mo kagagwapa. Kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Pariho mo lang na, sir, boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off kagis mo, boy.
12: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
5: Siyempre,
12: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
5: ako, sir,
12: hours.
5: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
12: Swipe.
5: Swipe ka na yun.
12: Swipe na yun.
5: Para hindi, wala
12: doble
5: ka BI.
12: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo selula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
5: Sir, boy,
12: mo.
5: Sir, bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
12: Uy! Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
5: Pero samtang wala pa na, amunahimuan nyo, ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
12: Uy!
5: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
12: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
8: Lain niya ginabubod, engineer.
12: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapanami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga bitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
8: TGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
15: mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo.
19: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique.
17: Wan Kyong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
17: fronting Quezon Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
17: Kulasi.
18: National Highway,
17: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
17: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
17: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
17: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
17: likod sang Pag-ibig Office,
18: and
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
17: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
20: Impormasyon sa ikayong gawas.
21: Istoryanta, ano ba ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
22: Anditri Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas para makuubra sila sang ila, ubra, no? Amo na ginuubra para hindi na maglapta ang ginatawag nga ang infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
5: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
22: Oo.
5: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
22: Oo, sa state.
5: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
23: Ay, gusto.
5: Kung hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa tulawas, na infeksyon.
23: Among papatay si mo?
5: Damo, gakapatay tungod lang sa akwat, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
22: nanahili,
5: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
22: Correct.
5: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
22: Kampiyon.
11: So of the nagina, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na nagapang marka sang mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
22: Ilapang pintahan.
11: Oo.
22: X.
11: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
22: himos,
11: nagahimos
22: sang nagapintahan,
11: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatawag mga infected nga mga silula. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no? Para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
22: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sunod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sa lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
5: Correct.
22: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is
5: the,
22: good.
5: The longer ang gira, sir boy, ang imong immune system, grabe ka stress.
22: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sigi-sigi nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amuni ang ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
5: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, sir boy.
22: Hubagin.
5: Kaso lang, kay pala inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy.
22: Correct, sir.
5: It's the cytokine storm.
22: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
5: The inflammation.
22: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
5: Ito na yung mga author na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
22: Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
5: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, sir boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
23: Inflammatory stage.
5: May ara inflammatory ko ana marker.
22: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
5: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
22: Dipinsa ka na.
5: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3.
6: Relax, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C,
9: para sa libre nga check-up, bisita lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
25: Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and

0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil. Mm.
2: Ang D3 Bio, hindi buot pahango nga pag inumos D3 Bio matulugan ka. Mm. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
3: So, sa una, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
2: Correct.
3: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio.
2: No? Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
3: Teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
2: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
3: Why? Lubi lang.
2: Lubi lang ginausang ang butang sa ano?
3: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp kon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulong, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nagaak bilang moisturizer, no? Sa mga nagadry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
1: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon, kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
4: Campion, no? Kalau ay gilit sa natawagon ka, kas no, abim, hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
1: Ito, BI ka kas.
4: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Mm-hmm. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
2: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
4: D3 Bio. Champion.
2: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inom mga
1: miskin ko.
2: Wala ko gagwapo, wala ko miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kumpleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Kakaron, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalis.

0: ni Tika nang nabalaan ba?
1: Oo, para mas nami pagiting in of the night, abla.
0: Oo na, makaganit ka naman si Nikki Kapitan eh, kag makaganit ka man sa akon.
1: Oo, talagsa lang man ah.
0: Talagsa, kung talagsa man ang kinawatay tadi eh. Man, kung perme-perme man ang kinawatay tadi, ti perme man may waslik si mo.
1: Pasupot lang ah. Iti, ang nagakadto sa akong sinsilyon yun na malang na.
0: Oh, sadya-sadya, ino.

0: Rocket?
1: Ano naman, Boy Ramon? Parte naman ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Ah, parte naman sa iyang aging deposit sa bangkong minilyon kag dapat impeach siya?
2: Aba. Updated ka na, boss?
1: Oo, oh, abot ko na nang iambal mo, ah. Nga, amugid sila, hindi bala? Sakto ko ay, kag hindi ko sala.
2: Sala ka, Boss Rocket?
1: Sala pa ko! Paano?
2: Kaya ang isugid ko tani si mo, boss, parte sa pagnubos ang trust rating sang Pinoy kay President BBM?
1: Gasalig ka pa nga mataas na, aw! Wala na naya pagtaas pa kay samtang ara na sa pwesto, gakawad ana sa lig ang mga pumuluyo sa iya.
2: Ha? Ubaw, na ano ka man, boss, yung nanamian kay Jagali, boss, nga mo sina ang tupiko ba?
1: Oo, ka na, may gid pamatian. Ang kamatuoran. Wah!
2: Ha? Ay, hala! Nag-adlaw ka pa, boss?
1: Ah, kung pwede lang gani nga mahibi ko mo.
2: Kaya nga aman, boss?
1: Tungod sa nagakatabo sa nasyon tayo, hindi na gid maagwantahan.
2: Ah, agwanta lang mo lang, boss, ah. Kaya lapit naman lang siya ma-impeach, ah.
1: Sino naman namin mo nga ma-impeach? Si Sara o si BBM?
2: Ay, sino ginabati-bati sa impeachment trial, ha?
1: Animal ka kadya, Boy Ramon. Hmm? Ang ginaistoryahan ta niya ang kapigaw sang administrasyon ni BBM.
2: Ah, agwanta lang kay sustiniron ko.
1: Basta.
2: Boss, basta ako, ya. I love Marcos forever and ever.
1: Ikaw na! Suluha na!
2: Ay, sa'yo, no?

0: Wala Japon si Mamburak Day?
1: Wala pa eh.
0: Di may eskwela pa ta?
1: Hindi na lang ta kuro mag-eskwela ah. Ma, mga on na lang ta sa likod.
0: Abaw.
1: Hindi pala tantan.
2: Haman.
0: Na. Sakay naman tantan ba?
2: Haman.
1: Balaan mo nga, insakto mo, ano pa? Napasugot na si Tantan. Di bala Tantan, no?
2: Haman.
0: Hala. Ara naman.
1: Total, daw wala naman ni Guru si Madam Burakday.
0: Ano ang plano mo, aw?
1: Mangita na lang tabasurahan nga mo kayan pagkaon, na. Di bala Tantan?
2: Ha? Pasurahan?
1: Aw, ah. Abi ko gani. Masabat ka naman nga. Oo, man. Daw, Tan, daw wala ka na nagpasakay, Tanhaw?
2: Mga muna, hindi na lang ko da.
0: Pasi hindi niya kasaw si Tantan niya mangukay pagkaon sa basuraan niya.
1: Hindi kit-i, no?
2: Hindi kit-i? Okay na kuya sa bitsin, ah.
0: Ati okay, boy bitsin, ah. Ikaw bala.
2: Oo, man.
1: Kumabot ka mo, duwa sa akon.
2: Dili lang kami, Goro, ah.
1: Hindi niyo ko pagupdan.
0: Hindi na. Kay gusto namon niya mag-alam, ah. Ikaw ya, gusto mo ya. Nang busog ka lang for maybe, san hindi alam. Ikaw lang tulakat ng Angelina. Total, ikaw malang gutom.
2: Oo, ma'am.
1: Pati ikaw, boy, pitsin, agree ka man kay Naern.
2: Oo, ma'am.
1: Mag-amo galisin niya ko lang ngay sa'yo manghukay sa basurahan.
2: Oo, man.
1: Bao, nagpasakay pa giliwat si Boy Bitsin, no?
0: Oo, si Boy Bitsin pa.
1: Sadya, ino.

0: Ay, inaano, maniya man. Sa diin man to nagkadto si Budat man. Ako lang di isa, sigat siyang baybayong.
1: Uy!
0: Oh, hindi! Nag-ibi ang kanding, oh! Ayaw na! Uy, ala! Ato naman! Ginkupan niyang kanding! Eh, sino man naman? Uy, ala! Hindi! Sinuli man, ah! Ginagupan niyang kanding na nalawig sa higat siyang baybay! Ayaw! Ay, ala! Kalahin siyang ibis ang kanding, oh! Abi ko ganyan si Budat nang nagakupo kay golpe lang siya nadula. Kay gali sinulig yapon. Bawang trip ninulib lang. Mapabaybay man mo patakas. Bisan ano na lang yung mapinsaran niya iya. Ay na lang ulib. Bisan ano gidyang ya trip ya iya. Uy alang! Ay, ala, kalahin na sa ibig sa kanding, oh. Dugin na kuga, yan, oh. Nagkalapaos ng kanding. Halagin ko pa niya pagkit siyang ugot, oh. Mapatay ka na kanon ng kanding mo. Bawag kang anuli ka. Bisa nanugid lang yung pinsaran mo. Doon naghalong na ganyang tornillo sa ulo mo, yan. Ay, ala, sadya-sadyahin, oh.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mapasa mga butika.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance.
5: Ka! I-shoot na ga!

0: daw kami nga o nga ako ng lisas balay, ah. No, ambi kayo hindi man magupod sa ako si Marites mong. Tanay ko naari lang siya, may kuti-kutihon man ko. Ang mga yung pagkura mamati na lang ko sa radio. Gusto ko naman mga lain ng mga programa, eh. Ari nga akong radio. Buksan ko lang kay mamati ko. Alang-alang man ni mag... Lantaw kay iti. Tingog mo lang ni mo. Mamati na lang ko, eh. Iyon ko. Hay na, no, no, no. Ba? Daw lain ang background sa mga. Daw pang boxing niya ni Manny Pacquiao. Morning music ni Manny sa bangga dadang nga boksidoro. Galing nag-retire siya kay Napaki na. Umo lagi tawag siya nga Manny Pacquiao. Babati na be.
1: May alaw sa inyo talan na ilabi ng id sa mga sutab.
0: Maray na siya. Siya na gini.
1: This is Dirty Bordok Sound Effects para sa programa mga ang mga sutab sa Negros Kagbaray.
0: Eh, kamusta mga sutab, ah?
1: Well, kung mamangkot ka mo sa akon kung kamusta lang mga sutab, okay lang sila sa pray. Okay lang sila. Okay, kamo na gani, sila pa.
0: Dumayo na nga programa, ah.
1: Saliwat, iri si DJ Bordok para sa programa ang mga sutab sa Negros Kagbaray. Hayahay ang buhay! Burrautkan!
0: Sanya-sanya, you know?

0: Yusuf Castre.
1: Ano man, Mr. President?
0: Kabulang anay diri sa palasyo, ha?
1: Sa diin ka makato, Mr. President, ha?
0: Mapa-Japan ako.
1: Mano ka to sa Japan, Mr. President?
0: Ah, matanaw kami ni asawang sang F2, ah.
1: F2 man? Ano na siya?
0: F2. Dua ka F1, ah.
1: Ano na siya, Mr. President?
0: Palumba karira tricycle, ah.
1: Palumba tricycle? Mapa-Japan ka, Gen?
0: Ah, oo eh. Kaya dito ya sa Japan, kanami sang ila tricycle, apat ya ruida. Diya sa Pilipinas siya, tatlo lang.
1: Na!
0: Nami ito sa Japan, kaysa talamnas liya sang humay gagi.
1: Bakod ba?
0: Oo eh, diya sa Pilipinas siya, pigaw. Kaysa karsada sila gapalumba. Dito ya, sa kahon sila sa kumaya niya galabay. Amo na to yung nami sa Japan.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Ari ka di gali Tito Norbeng di Malunhaw?
1: Aho! Kibot ka gid sa kagwapo haw?
0: Oo na! Gwapo ka na!
1: May ginlaktan pagali si daddy mo?
0: Sa din siya nagadto haw?
1: Nagpakwa kadali sa nga iya mga kaspa.
0: Agay na pa siya ng lakat, oh?
1: Oo! Oh! Pero babalik to siya dayon kun makwa na ang iya kaspa. Pagkadamo pa sang amon mga plano nga daan.
0: Ate, ano to? Sugdan ta na?
1: Ah, wala eh. Puro lang yapon plano ah.
0: Animal?
1: Plano pa lang yapon kay wala pa man natapos ang amon plano.
0: Ate, planuhin niyo sa mayo to ah.
1: Wow.
0: Kagabay pa nga masugdan niyo ng inyong plano. Nga astama lang yapon sa plano.
1: Wow.
0: Padayon lang ka mo sa plano ah. Nga wala sugdanay ah.
1: Ah, masugdan gidi na, Jupiter. Basta, ara ka lang nga pagsuporta sa amon ni daddy mo. Madayon gid ang aton tanan nga plano.
0: Ayos ah. Ara ko daya, Tito. Basta ara lang ang lagay eh.
1: Sadya-sadya, ino?
0: Ah.

0: balik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Nagabaho ba lang ilok mo?
2: Yucky!
3: Tama na nga palupok!
1: Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka,
8: TTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom TTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa TTX 500.
4: TTX 500. TTX 500.
10: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
11: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, wala mo mana ang ginabusuhan. Ang kapisan sa mga tayo sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
12: Kapuyon.
11: Kapuyon. Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, gina mo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
10: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
13: May powerful compound.
4: Nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
13: Garantisado.
4: DTX 500.
10: So, correct ni Dr. Ramilo, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
11: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed diagnosed with ERLD, botulinum severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ang managani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag may TC. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas. Sige inom DTX 500, sige inom may TC. Hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion ng katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag may TC.
10: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag may TC because ang detoxifying power sining a powerful combination, amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay, ay suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
11: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag may TC. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag may TC. Nga grabe niya amligan ang imo atay.
2: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Kahit saan,

0: araw sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa 8 agahon.
1: K5 News FM, top of the hour, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Nagapabilin nga pagkontrol sa inflation o padasigit pagtaas sa presyo at nagapangunang bagakon kung ginakabagakanan o ginakabi nga pinaka-urgent concern it mga Pilipino. Rayro nagwa sa pinakabago karang report or survey ita Pulse Asia Research. Matapos nga ginapagwa arong resulta it survey nga ginhimo ko nagtaliwan karang buwan it Setyembre. Sunod sa datos sa nasambit karang polling firm, magawa sa inflation, padayon man yung nagapabugat sa bugsa it mga ordinaryong citizens. Ay pa, nakasugod man sa nagapanguna karang concerns it mga Pinoy ro mga masunod. Rong pagkontra kara sa korupsyon sa nagkasarisaring ahensya it gobyerno. Pagtaas sa sweldo it mga trabahadora. Pag-usoy it solusyon sa kapobrehan at pag-suko kara sa kriminalidad at paghimo kara it mas maabo nga mga trabaho. Ginhimo kara rong magapnagon nga survey ko September 17 hasta 24 hinggamit sa pagtuon ng face-to-face interview sa may kapin 2,400 ka mga respondents na may edad 18 pataas sa nagkasarisaring aparte it nasyon. Ang inyo rabatianong K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, para makalikaw sa nagkasari-saring masakit kapara it high blood at diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nag-

0: doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.

0: dahil ko bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika.

0: MC Catering Services, located at El Barrio Street, Calibo, Aklan. For inquiries, just call 0947-922-9856 or 036-272-8731.
1: Jesse Catering, kasama mo.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 Galing Ngawan Time.
4: Isang araw sa mental hospital.
5: Ako si Dr. Lags. At nandito ako ngayon sa harapan nyo. Mag-drawing ako dito sa blackboard ng isang pintuan. Kung sino ang gusto nga lumabas dito sa mental hospital, pumasok lang dito, buksan nyo lang itong pintuan na.
6: Ito kumataan dyan, Doc. Ako yan, Doc. Ako muagi.
7: Gusto kong umuwi sa bahay, Doc.
5: Uy, Toyix! Parang sa lahat dito, ikaw rang hindi tumayo.
8: Parang magaling na yata itong batang ito. Siya lang hindi tumayo.
5: Toyix, bakit hindi ka tumayo? Ayaw mo bang dumaan dito sa pintuan? Rinuwin ko sa blackboard?
9: Dok, paano ako nadaan dyan? Wala akong susi. Ano ka ba? Ikaw yatang loko-loko dito, Dok, eh.
10: K5 News FM.

0: tatay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
1: Mapakas mga butika.
3: Yung atong topic ko sa mong medyo sensitive, no?
4: Mm-hmm.
3: Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
0: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
3: That's correct.
0: Eh kung hinay guro, sir boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
3: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upot siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
0: Pwedeng magbarala. Ito ya kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
3: Sabay na lang siya.
0: Kakadamo lang, sir boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
3: Correct.
0: Once nga ma-oxidized, amat-amata siya.
3: Amat-amata siya, deposito.
0: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant.
3: Mm-hmm.
0: Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
3: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
1: D3 Bio.
0: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
3: Correct.
0: Mm.
3: Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
1: D3 Bio.
0: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
3: That's why gambal nila.
0: Wala sang inflammation nga matabo.
3: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation, ari ang sabat? It's gallic acid.
1: D3 Bio.
0: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
3: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
1: D3 Bio.
3: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
1: D3 Bio.
5: O si Carl, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio.
0: Amo na ka namin isang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
3: Gallic acid.
0: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga andyan, ginainom, wala gallic acid.
3: Wala saya.
0: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbarakag, matunaan sa imo pagka-stroke.
1: D3 Bio.
0: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: The gallic acid of D3 Bio.
3: So anong blood ginainom ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambalan nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
0: Para na mo may manghimos
3: sang imo oxidized ng LDL.
1: D3 Bio.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, sir boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
0: Meaning pa, kaya niya nga at mahimos, mapatay ang mga cancer cells.
3: Sila.
0: Ang nakanami sa D3 Bio is ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid simintohon niya ang imo nga cancer cells.
3: Cancer cell.
0: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
6: Patay siya.
0: Patay siya. So, ari pa gid, sir boy. Ang D3 Bio not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
3: Brain.
0: Alzheimer's dementia.
3: Parkinson's. Kaya-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
0: That's the reason nga nga gina-promote gid namo ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3 tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
7: Ako si Jomer. Gato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 7 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: sector. Ako.
1: Malinis po yung tubig.
0: Alright, cheers.
1: Uy, President, ayaw talaga.
0: Ayaw eh.
1: Cheers.
0: Just like drinking any drinking water.
2: Okay. Bastante ko norong tubig, bastante rong supply ta pagkaon. Iya sa aton karanga nasyon nga Pilipinas, rayrogin na klaro itaton karanga Malacañang. Asa gin patigayin nga ranga press conference kahapon. Sa tunga, kurunday karanga ginapangatubang tang problema o posibleng problema sa o masunod karanga mga inadlaw. Pag-abot sa ginatawag karanga food security. Ang pagkaag kamanaman doon dahil karanga dahil ginatawag karanga kakuyangan itatubi mga kakipay. Now, may mga naghahambar ngaroon dahil karang pagpakita nga ra ay may naghahambar man nga makonsider man nga may sense man kuno gihapon da. Pero may iba pagid nga mga kritiko nga naghahambar base iwat at medyo buwat parang nonsense man aro ginaubra nga ko ato nga gobyerno. Pero aton mga ginkwan, gintan-awan baga sa mga simpre nga rahay made of scientific kwanday, scientific study mga kakipay. Aro parte rin kara. Hay, mahambay naton nga bukon yamang abit mahambay nga sambilog at abiro rin nga rangkwan. Dahil nga rang ginatawag nga mga filtration nga rang. Nagaagi patat iba pagit ang klase ra ita proseso para mahamba morong tubig ay mangin malimpyo. Hindi mo ta mahamba abing bihay pag pasak wagi tubig rikaron halin sa butang tagit abing wa nagaagi sa ibabot bubungan ko imong panimagay o direkta nga nagahalin sa diretso sa imong timba o sa imong karang laton. Ay may mga consideration ra nga ginahimo based on our science. Agro andabing pagpakita nga ra ko atong gobyerno hay. Buko bat mahamba naton gid abi nga una-una. Waman una do presensya ko atong Department of Health para ma consider nga abi hay mangin safe runtay karang hangin o rang nga ugan halin sa para mangin potable water supply. Sa ulihing inadlaw rikara ay suno sa apila ka mga eksperto ay dapat may una gito dapat ka nga pag-testing yung anagit ng quality tubig nga ra ay mabudlay ro ginatawag nga mga bakterya nga ra nga basi kon makahalo di kara aga siyempre ro mangin ko sa ulihing kara ro aton ba nga gawas basi kon may una karang epekto sa runday karang nagakatabo nga ra nga kwan although nga may asambilog ra sa mga tikang ko atong gobyerno sa ginatawag ng mga solusyon pag-abot sa ginatawag karang problema sa tubi. Pero dapat may una, dapat komprehensibo gid. Bukon niya mag ginapakita nga nagainom kita itubi hay safe yang. Agbasi kung sa tubi nga rang ginbuha hay malinaton kung haningid man sa Uganda o balimpyo gid man. How about ro mga pubre nga mga igmanghod naton abi sa ulihi sa mga lugar. May andang kapabilidad, may andang budget para mag-agi sa mga proseso nga ra agud malimpyo ng tubi. Dura balikan nga naton dudugang karon gihapon regarding sa runday kara nga ginapresentar yon nga proseso ko atong nga gobyerno regarding sa runday karon nga pagkontra sa pag-abuton nga ra nga El Nino sa masunod nga mga inadlaw mga kakipay.
3: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
2: May dahil gate nga, utro adlaw sa aton karang mga soke, sa aton karang mga pinalangga karang atag, Puyamati. Iya sa kabukusan ko aton karang probinsya Taklan, kabukusan nga Western Visayas. Adlaw kita makarang Webes, Pizza 15. Tabungan nga ra it Oktobre 2026. Sa aton nga magmanghod nga nagahikutar, nagagaha sa nagtagsa ka mga panimagay. Puso pa may makaro, dinggi-dinggi nga ra. matod puno, matod rin mo nga tubig. Pag hindi mo magamit ron, ay basic kumangin root cause para ita dinggi. Wala na raton ka nga mga mainit nga mga balita, raton ka nga mga tao pang doon. Iya sa aton ka nga pag ililiba. Makarang adlaw nga rata Webes nga edisyon mga kakipaib. Sa aton ka nga nagapanguna nga mga balita. Privilege speech man sa bagong tindahan ag krematorium. Ginahugat man ita kalibunhon. Sa aton ka nga sanggunang bayan. Ay kung aton ka nga ma-recall, rumpila ka mga privilege speech nga ginpaabot ko aton ka nga may membro ta sanggunang bayan. Ah, sa mga problema iya sa aton ka nga banwat kalibo, ay gusto mabatian pagid riba pagid mga problema. Okay, matagi hapon doon dahil kung ta ay simpre kung aton malang nga mga sanggunang bayan man doon nagagaman it solusyon ko mga problema, nagapresentar ka sa aton mismo karang plenary, dapat man doon nga maaksyonan man kuno ring iba nga mga problema nga dapat gini matutukan man iya sa aton nga banwa ita kalibo. Samtang dugang gihapon nga balita, mga drivers naton iya sa banwa karata kalibo o magpadagumon sa runday karang komprehensibo karang seminar sa LTO Antes Rupa Garinyo kung inyo karong nga prangkisa. Ay, makarang at simpo, sige dasro, left and right ka nga mga aksidente. May nag-kwan nga may nag-text nga, bisan ano pa man ang seminaron kung dungo ay dungo, kita matood man. Samtang dugang gihapon nga balita, Kaputuda President Wilhelm Apilido, ang nag-opener guide sa runday ka nga pagpangayong rata prangkesa, it kumpanya ka nga Polaris sa aton ka nga LGU Kalibo. Medyo nag-amat-amat yung nagaklaro rong araya nga rang ginarequest nga rat kumpanya nga ra nabukon at pagbaligya it mga itry kundi gusto't ang magsugod sa runday karang serbisyo negosyo iya sa aton nga banwat kalibo para magserbisyo man sa mga kalibunog aklanon makipag-kompetensya sa aton karang mga todas karang mga kakipaib. Agroaton karang PSA uman karang nagahimo ita press conference sa dayagan karundakan inflation iya sa aton karang probinsya ita Aklan. Mabuo man kita ita update sa aton karang mga patrol sa aton karang mga news team dahil natabo nga rang aksidente man iya sa aton karang banwat kalibo. Grabe ta makararo aksidente nga sa aton nga opisa ko nagtaliwan karang adlaw sunod-sunod ta may mga patay ita mga kakipay. Dapat siguro kita mag-intervene kita git uman naton karang LTO. Ano ra dayon do resulta it ginatawag naton karang mga nagakatabo nga ra sa aton nga mga picture-picture nga ra mga kipay. Aman itahambay ko abira nga rang mahamba naton nga nagakatabo despite the fact may inabuitan ka pang lisensya, may nabuitan kompleto man na imong papilis. Aman man na ita sa gihapon hay nalilipat ka. Ba, may na ginatawag kita karon nga kalipatan man aron aksidente mao. Inaw ta ginatawag nga kalipatan pero the moment nga nagadaya ka ko imong sakyan, sidebon kun dapat kun ano ra imong obrahon. Ano rong defensive driving? Paano maglikaw? Ano rong mga gidaganan mong lugar? Ro mga signages? Ay sambilog na kon obserbahan kra sa aton nga nga mga motorista. Regardless kung imo ginadaya nga sakyan, wa nagatan-aw kun anong klase nga sa highway ka baga, sa provincial road ka baga, sa barangay road ka baga padayagan. Dahil yung mga lane-lane nga nga ginapintahan nga ko aton nga ko ano, ko aton nga DPWH. Kabaw-bahaw tang factor da mga kakipay nga makalikaw kita sa ginatawag ka nga disgrasya. Opis na tabo nga rin sa aton nga may party nga rin ita cruising nga rin ita kwan. Di maagma street ag rin ka sa aton nga rin nga may Mabini Street. O what po sa aton nga rin karon nga traffic light ron kung may nagkakatabo malang gihapon galing aksidente. O pangutahan na karan during that time nga nag-cross rin rin karan nga tricycle ay nakakuan gid man imaw na mahambaw ba naton nga naka green light gilan baro kwan Pero dahil karang aton nga traffic light nga na, parang nga magdasig imaway. Doon sa bilog nga pangutana. Ay musli kung halin ka sa likod, maliko karikara sa may parte nga ra ita mabini extension o mahinay karakara sa piyak, dapat imong lane count sundon mo dapat ro nagaliko bukod it mauna ka pa sa nagaliko. Doon doon mga tanawon mga kipay pag-abot sa ginatawag karang investigation mga dapat nga always dapat ro seminar nga rapirmi. Awa kita't iba karang solusyon kita gihapon sa problema nga ra sa mga makarang mga klase at mga driver nga ra. Matod, professional ka, sub-professional ka, pero pag-abot sa karsada, sa kalye, sa imong ginabuitan nga sa yakyan, ay medyo bukon ka ta professional mga kakipay. Nga na importante oh, importante gidro, dahil mga lane nga ra. Pero iabi sa aton sa Kalibog, probinsya Taklan. Ay although nga rugina una makara ko ato nga Department of Public Works and Highway o aton nga mga national highway. Although may una man sa mga provincial highway, pero iya sa aton sa interior sa Kalibo medyo hindi pa halos makompleto pa eh. Or iba na paga gunay. May mga purpose doon nga ng mga lane-lane nga. Pisan ko tayo nga ron nga ma-stop ka anay. Di ba may primary, may secondary nga ron lane bago ka tumabok sa piyak nga linyada. Diba pag pugahay, mapundo ka anay. O may nakabutang ni karon nga first, second lane. Tapos may nakita ka mo ni karon dayon nga pedestrian lane. May mga purpose ni karon doon. Dapat hindi kita ka mo mag-iswag ni karon. Ang kagabanan matabigid makaraman bisan sa atong observation. That's why nga rayang seminar nga nang ginapatigayin ko atong LTO nga strict gid dapat nga mag-undergo mga tricycle naton. Ayro ginatawag nga swerving nga nang ginatawag. Actually do kaya rare siguro sitwasyon niya sa aton sa probinsya Taklan ay bukon pa bigita siguro sa sudad mga kakipay. O kinangan pa naton nga maging city kita pagod agud sundo naton do stricto gid ang comprehensive nga traffic regulation. Bisan may aton nga national law nga nagagobern. O kinangan gid naton nga hugot gid pagbantay ko aton nga mga otoridad agud obserbahan naton do ronday karang nga traffic laws nga unlike ito sa mga syudad no sa Metro Manila nga nagasunod gid bawag tay. That's why may purpose kami mga linya-linya nga ron maginatawag nga fast lane, slow lane. Pero purpose karon pag una ka hadto sa ronday karang nga fast lane hindi ka gid pwedeng nga mag-allowed nga mag-cross pa adto sa slow lane unless kun road clearance nga imo nga gina himo sa imong sakyan hay may distansya gid. Amo man sa slow lane, di ka man pwede mag-swerving pa ato sa fast lane. Ay base kung madisgrasya ka. Ganay bisan ano, ka-traffic ko lugar no sa Metro Manila, ay tiison mo kita gihapon nga mas kapin kung motosiklo ka, ano para imong siyakan na hindi pwede rin karoon sa fast lane. Karon ka tiis kagiting gihapon. At tiis kagiting dapat nga matapos kasi makaabot kasing destinasyon. Ngayon ay no problema sa Metro Manila, traffic. Doon no pinaka road cause. Iya sa aton sa Kalibo, sa probinsya Taklan, huwag kita traffic, pero abo nga aksidente.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling 11 Mbps.
2: Ay permi kitang nagadali sa aton permi nga pananawon. Perme, huwag kita nag-isip perme. Rato nang inisip pa kung paano kita makaabot. Makaabot siya sa gangit. O makaabot kita sa hospital. O kanyo man ay, nangin umpisang ro, nagtaliwan nga adlaw nga itong pag-ilinugan. O pilaw ta nga sunod-sunod. Oh. So, that's why na coach yung man do attention ko aton nga LTO. Nga harang yung man, dapat ay tutukan yung matmaydra. Aton nga magbanghod nga ra nga makonsider nga careless taron. It's part of careless sa driving. Nga wasan da nagatanaw sa runtay karang andaman mismo nga kasunod. Kasunod mo, sa likod mo, asin ka maliko. Doon dapat rung mga tanawon. Why? Yak aton sa kan. Basta haguga ra aton nga lugar. Ay, patagagan na kita. Bisan mataw nga ni aga mga crowded nga lugar, nagadagan gihapon tas mga tig 40 mga K5. Supposedly dapat to, dapat mga 30 ang dapat mong patayagan mga makaroon nga ron. Ang sambilo kita nga ron, ay tuda tanga na ko kara kaina, pero atong traffic light nga ra, namatay ta siguro ra. I said, you know naman, pag the moment nga mag-inugan ya sa kalibo, sa aton nga mga traffic light, pagong man, ha, nabasa sigot ugan. Yun yung problema, pero anabi karon nga switch, at anakaroon nga power, apektado ron ay underground, anakaroon nga kwan. Operation, that's why taran nga mga linya sa ubos, kung mabasa tubi, nagakinapagong. Ay doon ko naman, trokos ko, matod. Nagkabigayan naman ko naman, daton nga mga motorista, kaya may simpo kita ko naman na ang agangan kagiting. Diba? Depende sa imong pitik, imong pulso kon madiritso ka o hindi. May una kita karong natataranta kita mga kakipay. Mas kapin ko madanlog atong panyimpo. Bisan magprino kapanganik karon gihapon ita hindi mo nga may distansya pa pero the momentum iti mga dagagan madasig. Abuton kagihapon mga kakipay.
3: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
2: O, sino man daton karang mga bagasuhon nyo man, di ba? Ay, di karang man kita nagabalit sa ginatawag karang naton nga, ha? Mabalik ko man kita sa mga kinatabo nga nga mga picture-picture nga ra. Arang man dong base resulta mat mga picture-picture nga ra. Nga dapat ta hugton kita tusto ag maagi kita sa tabag a proseso agud mabatsagan kita tusto kung paano kita ro naga boot lisensya ag maintindihan tusto ro mga signages kira mga linya nga ra opis aton abing nga crossing nga ra o pata natapos ra itaw nga ni kun hamanit wat agi hapon nga ni makon na umpisa hara sa kabaaran nga ni sambilog mabudlayang nagagi kita it mahaba nga kabahaba gun daton nga kumbaga kung mga bakasyon bagay. Ha? Kabahaba o niya, chimporong, grabe kainit. Nantes, runtay ka nga mga low pressure nga nag-ilnugan ko, nagtaliwan nga adlaw. Di ba ka? Huwag kita makon maawahagira ko aton nga, provincial government o aton nga sa PEO or either sa aton nga DPWH. Ay may andang ginatawag nga mga quarterly nga ron nga pag-inspeksyon, nagpagbutang it mga pag-repair ko mga signages, pag-repair ko runday ka nga mga bumble strip ka rin nga mga signages ka sa mga crossing ka naton, di ba? May linya ron ay. O, ginaayuson ko aton mismo karon nga unbukot PEO aton karon nga DPWH. O, ay paga o tangan nyo, ibari ka rin. Ay, karon sa kwadrado nga ron kung naka-intersection doon, ay may purpose ni karon kung sing kapidi mag agi ang mag-cross ni karon. Hindi ron pwede nga basta-basta at ang mag-apos-yapos ka kung siin. Agbawar kita kaon doon ginatawag nga overtaking. Sa mga

0: course, aton man nga mga jeepney rin nga nagabiyahe, mga POJ, POD, POB, aton nga mga passenger van, asin man ka muna nga ninyo karang destinasyon, no, pa Isla Carata, Boracay, Antique, Iloilo. Dahan-dahan gid kita permi, ha? Always gid nga ro aton nga alima aga sike. Bago agi magpadagagan, hay tan-awon ta kung daton nga pamanaw hay makaabot kita sa atong destinasyon. It safe mga kakipaybs. Dindo aton permi nga dapat nga priority. Bukod makaabot kita nga makaabot nga madali nga aton nga maabot nga hindi kita maulihi. Kundi makaabot kita safe sa aton nga destinasyon bukod it final destination nga ginatawag. Sa aton man nga mga negosyante sa may Kalibu Public Market, Kalibu Shopping Center, may man nga utro adlaw sa mga naga sa aton nga mga restaurant, sa aton nga mga baraka. And of course, aton ka nga mga panimagay nga nagahikutar, may dahil kinyugin nga pagpamati. Sa aton nga pagpanumbalik, mga detalye ko aton nga mga ginpang headlines, pagkatapos siya mang, it mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibu Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo, Lopo, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo.

0: kag nagdumbuan ka kung sugar kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling 11 Mbps.
8: Okay, balik kita yes, aton nga pag-ililiba 37 minutos yun, doon nakataliwan sa oras nga alas 11. Ag sa aton karang pagpadayon, i-update na nanay si ka-K5 Bridger Party sa kanyara development sa aksidente nga kayo na rikara sa may party nga rait mabini nga ag aton nga mabini aga di maagma no street crossing iya sa aton karang abanat kalibo may atong nga nabaton nga kwan no nga message nga ginabaso taro driver nga tong kwan binungguan i tricycle oh ay kunwat amana nag pundo man aron dai karang motor ay nabuhi taron dai karang driver tricycle ay paginamba natong aksidente ay aksidente kita matabiron. Walat bagasun karon sino man abiro na lipay nga magkamatay or maninahan to tawo di ba aw ginatawag nga aksidente. Now doon nga pangutan na ri karon nga portion nga resulta gid aron ko kakugangan ay kun siguro nga andar doon nga nga traffic light nga ra kainay una ni ta magmakarad do sitwasyon nga ra watat nagaduhong ay doon do purpose si traffic light kun haman nga kinangan nimo nga magdasig ka in a span of seconds, bangod niya ni right after, next man dahil nga linya o tauan, ay kung makarang pamanaw nga rong white traffic light ag pagong, ay masig-masig matood ron. May una ta nagabigay, may una ta matood nga, wat ta nagabigay mga kakipay. Di ba? Kung naman imong naisip ta, ay safe ta taran, open ta, ay galit ta may hitot ang may nagaharang ta. Agwa kita ka prepara gid runday karang driver gid siguro sana karang pag maniho nga ra bangod nga ni nga bisan nga ni kung ikaw nagadaya ag raw impact itunday karang pagkabunggo kanano hay dapat mabuhit ka pa sa si imong manabila ay umpad imo mga kakipay. Okay, standby ang gihapon karon na sa okay, ma-update. Okay. Tanataro update sa aton karon nga kalibo PNP sa runday karang nga investigation ko aton karon nga traffic section ita kalibo PNP.
1: K5 News FM Live Report.
8: K5G.
9: K5 Romy, ginahugat pa makaroon ita Kalibo PNP
5: pero disposition it pamilya itay ka lang nga biktima yung tricycle driver nga binawian ni kabuhi kun maga pasa ka ita so kontra sa driver ita motorsiklo kay Fibromi kay as of now ginshak naton sa investigator no kun ano raw mangin status ag disposition hay ginhawat pa man yan inan ba kay Fibromi apisar nga kontan awon ta sa CCTV sa actual nga natabo kaina kay nakipantado dahil ka ng tricycle driver nga 37-year-old nga taga New Buswang Kalibo nga madasigit araw ang nakaroon nga pagpandagagan. Makitaan man sa CCTV kay Fibrom nga medyo wabi traffic light yung nag-under ka ina.
8: Ay pasang nga Niki, 5G, basta babasa do atong panyimpo ag mabasa ro mamasko kutuugan. Sigurado kitang pagong traton nga ron nga mga traffic, kwan, traffic light.
5: Mm. May kondisyon tabi kay Fibromi, hay do yun nga kung makaroon taro sistema hay mabood light ano matuod kasi rotanan ta nga linya kating kunwa man it may nagaman baga nga auxiliary police tanan nila taron gag go sa
8: gabi kay pinang gusto at aron
5: oo
8: ay kun nagadali kating matuod di masig dali-dali taron
5: oo kun amat makalusot ka kay Fibromi kung bigayan nagaay contact ka sa ibang nga driver nagahilyo ka baga nga paunahon ay do yun don para ma-prevent do disgrasya. So, rin natabo ka ina, makitaan nga may mga kasunod pat ang tricycle doon ka lang biktima kay Fibromi. Nakalampasyon mata ro sa lakihan nga nagapalangog. Siguro nakitaan tanan ng kay Fibromi. So, approaching nga tricycle nga nakadasig ta. Nagpundot ay mao. Watay mo nagpush baga nga matabok din sa mismong intersection. Kay kung panigurado, magdiretso ay mao. Ha, daga higit imaw or karambola gidro na tabo sa tunga itay karang intersection. So dahil aro na tabo nga kung sa siendo motorsiklo abingara nga ginamaneho isang ka 43-year-old nga taga Fatima ni Washington nakitaan kay Fibromi nga nagpundohan imaw kay mga ganyan nga patsyan imaw at makina. So ana nga gintik mo, duwa man gid mo nagpanaog sa ana nga motor, ginasipa na lang baga, ginalalayan na, ginabugsay-bugsay na kay Fibromi. Para nga ni nga makapabinit imaw, patabok to sa may ligtong way. So ikara sa may from mabini, patabok imaw sa ligtong nga way. So ro tricycle ana nga ra nga approaching, kayo niya ni nga kadasig ang amayan, duwa ta nagminor kay Fibromi sa pagbubanta nga ni tatong kara nga mga otoridad ba si mana 60-70 or sobra pa doon na karoon yung pagpadagagan kay Fibromi. So that's why nga, bangod sa impact, inapok ka imawra, doon ang ugo gali nga ra kay Fibromi, umigo gitari karoon sa may pundasyon iposte. So that's why nga kung tanawon pa, doon na nga lastro sa ugo pa, straight imaw nga mahaba. Kay bangod nga sa pundasyon, abi nga ra kay Fibromi, konkreto gitaan nga, ag may una pang edge baga it mismo nga pundasyon nga ra, that's why nga kadlo
8: ay puro tanang sibintado rin karon nga may mga kanto-kanto
5: ikaron gida so ikaron gida ima umapok sa may konkreto nga ron kay Fibromi nga na hamtangan ko mga street light ikaron ang mga poste sa ikaron gida umigo roa na karon nga ugo ag rupaganawan ni kanya since nga ni mauwan ugan ay nag kulot pugad itagid no bangod sa maabo nga dugo nga nagbuwa sana karon nga lawas. May mga pagpahayag mga tricycle driver ito kaina nga na medyo nagabiyahe abi maura kay Fibromi kung gabi private man to arang tricycle eh.
8: Kulorum.
5: So, oo. Nagamuno ta imaw mo man siya may masakit ka na naghuhig daw ta nga ni imaw kay Fibromi ugaling hay nagmaneho pagitaan na imaw mga pasado alas 6 kaina doon ta nga ni nga kadasig taro ana karon nga pagpadagagan may nagagawa nga medyo may ginapangatubang ang sangkirik nga problema pero kung ano matarang kay Fibromi di man nato nambal kung daya hay
8: parang way mo sa tama nga kuan ana nga concentration sa pag
5: yes.
8: Padagagan ko ng tricycle.
5: Yes, do yun. Posible. Agkapin kung, halimbawa nga magbiyahe ka mga rat gabi, eh, hay, halos wa ka matubog, gabi ka ron kita.
8: Oh, gautaw-gautaw man. Agbasi nga na siguro po uli, patay mo raki 5G nga after ko anang pagbiyahe gabi nga ron?
5: Posible. Pero roan nga direksyon abe, palidong imaw, pero tagan niya buswang ka imaw ra.
8: Mm.
5: So, basi may ginaadtunan patay ito, kay tama lang din nga ni Maso, niya wa ipasahero, pero kung mga alas 7 abi na tangura hay rush hour gid ana kay Fibron say abo ta mga commuters kara so wa imaw is pasahero ang duya ni so kabas kugon ite karang impact umiko gitaro ana nga ugo sa konkreto nga pundasyon at mga poste una sa nasambit karon nga lugar. That's why nga pagdala ka na sa hospital, hayda doon arrival talagi.
8: Galing kunwa man imo kato K5G nakabuhi ag abihay gin nagdukot imo sa nang siyakan bagang gin buitan na raman bilay. Tinakugban man imo ka ng tricycle?
5: Yes, kayro pag takili ko ang tricycle, hay karaman dapat sa may
8: driver seat.
5: Oo, ang kita man kayo na sa impact, naro atop ko, ay karadapit sa driver, hay deformed yun, wasak man kayo sa drome. Hamakon mo ron nga, sa isalo nga, pinpalki mo. So nga, nga inapok ta na imaw, roan na nga tricycle din yan, ito magilid. Ro, damage, shit motorsiklo, sa likod na nakain na nga porsyon, ay grabe gidmat aman, indikasyon nga basko gidmat, aro pagka sunggab karakana. K5 Romoy. And since nga ni, nga, syempre, mayit lang man, may CCTV, pero sa gihapon, may mga lagi kita nga, dapat nga sundon kay K5 Romoy, kung sinuro, involved na other parties baga sa rekarang aksidente, ay posible may una man nga, paganap ton kay K5 Romoy. So, bin paro ginahugat makaroon, itato niya otoridad. Kay mismo nga ro, motorcycle rider kaina, gindala man sa provincial hospital pag check nato
8: ay guba man na nga motoro
5: guba gid karon sa may likod na na pero gandar pa matapi sa Romy na dala pa matananda duyon nga may mga minor injuries imaw so gindala man kay na sa provincial hospital yali nga banlaban hay outpatient ay siguro may mga reseta man doon kay Fred Romy para sa anakar na angkon ng mga minor injuries pero pamilya itay ka nga tricycle driver. Grabe rin pagpanangison kay ina, kay golpeada kita, pero then insidente, siguro nagasalig-salig doon na nga, nagabiyahe at imaw da, ugaling hay sangayan, nga desgrasya, kung ano matana, pero nakabuka na, or posible matangani kay Five Rooms, na nakaangkon matat error doon, nakaroon niya tricycle, or human error man, kung kana mataman, hay natabo ng dekarang aksidente. So, tagad niyo butswang manang masandara, kaina, pag-check natin sa provincial hospital, presente na ito sa morgue, si Five Romy, ito nga doon na karoon niya asawa, bilang ka mga miyembro, ita pamilya, ita iya ka lang biktima, si Five Romy, tagbay sa information, kaya nakatagana, nung mapagadagon sa sangka ponerarya, iya sa banwa, ita kalibo, si Five Romy. Sige na, tuman pa natin na karoon na kung ano romangin update no and development pero ito patayapon sa lugar o anak niya tricycle eh bangod nga uwa patana na pull out kay hindi na mag-andar nagkakausod gidabi ng mga pinangka mga wiring bayad sa sugod kay Five Rooms agroa na nga kariton hay kumupos man so lamog-lamog man no dahi karang private tricycle na na tuwa patama buo sa area kay Five Rooms. So makaroon, ongoing investigation, doon karoon yung Kalibo PNP, may kaangkanan sa natabo na insidente nga ra, na nagresulta kita nga sa pagkamatay.
8: Wapat, kwanda, wapat settlement nga nagtuhaw no, sa magtimbang karang partido at pamilya?
5: Negative pag yun, kay Five Rooms, kay Ginshack na ton, sa traffic investigator, kay Sir Samson, ay wapag yun nakaangkon it decision sa magtimbang na parte kay Five Rooms. Pero kung mga makarayang incident, laban-laban, ay na gauli man sa pagka-areglo kay Five Rooms. Kasi kung panahon tayo...
8: Aksidente man ay?
5: Aksidente man. Kung panahon tayo, bukod man talaga itba yung nag-motorsiklo kay Five Rooms.
8: Pamasama, wamat, rason nga bihay mag-sagasagay mo rin karang kung wa namatan mo ita makina?
5: Oo. So, din mataman yan eh. Ginibugsay na mataman ni para makadagagan. At din ang gitun taron sa intersection ay kung nag-minor ba tanan ka, pero ibang sites nag-minor matay, pero sa lakyan nga nga nagpaabot, nag-minor mataman yan ni Imaw, ag, that's why nga Imaw na dalasa sa dekarang aksidente. Kaya isang kiriyon lang man gito, pilang metros ng gid ko nag uabante pa Imaw kato kay Five Romy nga, kasi may una akong amat nga instinct baga nga, kaya ko nga nara, sarang ko makatabok, kapin pa kung gabigayan mataman, nag-minor mataman upiha, kay pwede ka pati nga doon makatabok, pero may mga instinct kita yung salapian nga nagpundo sa imaw. That's why nga wa madalas sa sinasambit karon nga aksidente kasi sa Romy.
8: Okay.
5: So, dahil natin ka nga report no, pag-update sa natabo ng vehicular accident at nagresulta sa pagkamatay isang ka tricycle driver. Gaya si K5 Regilin Tornino para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko. Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. high speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Amo nga sa yamat, ka-K5, Regilen Tornino, grunday karang oras, hay ginda katon ita mighty C alkaline vitamin C. Makarang at simpo mga K5 nga nag-uwan-uwan kita, nag-init ang nag-abaylo-bayro itong panyimpo, no? Nag-ahina aton ka ng immune system. Kaya nga aton dong mighty C alkaline vitamin C. Agod mga mangin mabaskog kita sa runday ka ng mga bagatian nga nag-cause ka runday ka ng mga trangkaso, sipon, yagnat, ubo mga K5. Pataason ta nung level ka itong vitamin C. Agod nga makalikaw kita sa sakit at the same time, runday ka ng mga infection mga K5. Mighty C alkaline vitamin C. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repeners Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay. Now, matodwa pa kan mainit pa bire nga rang karang rang tabong ra kaina. Ro sa bilog na itong karang ginakwa, no? Ako yung bang gusto matawan ita komento ba regarding di kara nga mabuhay tabiro problema natong nga rekara sa aton nga traffic light nga ray. Although nga watong ginabaso ro aton man nga munisipyo, ro aton nga mga kap, o matong ginabaso ro nga ray, aksidente man lang matutay. Besa siya nagakatabura. Pero, nalikawan siguro ay, kung sa bilog itong nagakomento nga ginabaso ng driver motor ay kung ka man na magsagasaga karon sa kali ay wata habong ko eron wata na disgrasya na matay ron dahil nga driver tricycle. Well, siguro ginrespeto ba naton itong mga makaroon nga klase nga mga reaksyon, no? Maybe base pamilya man imo kwarto nga itong tricycle driver nga namatay, no? Pero mostly sa kabuhay-buhay nga panhimpo nga permit nga kinasamad ang pirmi nga, medyo kan ba kita nga ra? Medyo tawag ka ra ho. Kung burn out ba ga, pirmi kita nakaka-experience sa it, burn out, pag wa kita ginapreparar nga kandila or flashlight, doon pirmi atong dilema sa atong kabuhi, di ba ga? Nagkapangkon kita, nagkapanghadap kita, konsin kita mabuo ita iwag, eh ito napawag mata. Di ba ga, atong mangin rason tayo, mangin leksyon ay mabaka kita at kandila, mabaka kita at gas, mapreparar kita ita may solar makara, di ba? Usol makara mga solar. Mapreparar kita plus light. Ha? To sobro problema at burn out, di ba? Para hindi kita magkamas, magumang kon mapawag gulpi ay wa kapit orasan ginatawag ay nagkakapayong imaw. So makara man sitwasyon sa aton nga rang traffic light sa Kalibo. The moment nga may una nga mabaskog nga pag-ilinugan. Ha? 100% ron. Payong ra aton ngaron nga traffic light. Now, kung nagkapayong ra aton nga traffic light, ano rong mangin solusyon di kara? Ha? Siyempre, paka-adjun mo. Ha? Dapat may technician nga naga troubleshoot di karon, problema nga ni karon do technician gali ko aton nga mga traffic light nga rahay sa Manila pag ginabuog. Tao nga ni kung ratong time na to nga nagpangutan na kita sa Kalibo ay may andaman kuno gina training nga mga personnel sa Kalibo sa atong munisipyo para mag troubleshoot ko problema in kaso nga mapayong ro atong traffic light tawas ta makara ka chimpo wo tatabatian kun ano katuro masunod dun abi hayron pabalik-balik kun man atong problema gihapon ni karon na ba diba? Patay payong kun mainit yung atong chimpo nga ra ag siguro mag drain yung man ito ro mga linya nga to i-traffic light masigaw matimor mga kakipaib. Pero the moment nga basa imaw, ag sige na sa kininugan, wa taron, hindi ta magsiga ron. Grounded. Okay. Doon yung solusyon. Ha? Siin do aton nga mga technician nga dapat nga magbutang rin karon ay what puwos ro atong traffic light karon kung dahil ro ginatawag nga bigayan, una o ta ginatawag karon konsiderasyon it mga motorista, pero bukod tanan nga oras ag chimpo, ro pininot motorista ay parehas tanan. No? Bisan ano kakamayad kung nagsala kaon ay abiyot ani mo ay mauna imaw gali ko tar umuna di ba ga taron ay di mo ta makontrol kun amatron iba gid gahapon ko may traffic light nga duing oras dayong minutos dapat maka tabok kagon di ba ga sunod man imot ang risgoron kung magpasakasaga ka nga magdali-dali ka. Now, siin do aton ng mga membro cup datong inausoy. Ha? Siin ka mo during the time. Ay, di ba yaro, istoryari ka ron, pagawa e-traffic light nga nag-aandar, una dapat do aton ng mga cup nag-traffic di karon sa lugar. Ha? Ni ta pidi pa bayan doon. Nga basta-basta yung mga motorista. Di ba may time nga timpo nga rush hour. Yapan ay bandang ubra kare rush hour sa nagkakuan nagka-traffic di karon ay. Ay abong ma. Okay taro rush hour nga ron ay rumang nga rodagagan it sayak yan bukot madasig 20 15 at anang patagagan ni kabaabo nagkasurod ka mo ay para nagakumpanyar ba ka mo. Pero makarang-arang maligwa, bari karon do aksidente ko namat. Halin ka sa pinakamayo, gulpe ka maliko. Ha? Hayron do delikado kita. Delikado kita mas natabo nga rakaina. So siin, may nakita kitang mga kap. Kaso nagapanago uri karon ay. Ha? Last time nga ni, may gindakop imaw. Gulpit imong gumumpat sa anang ginapungkuan. Agin parahan, tanana ro. O, bari ka na to yung doon na pagkatapos ko aton ka nga Mighty C Network News.
9: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
10: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: GTX 500.
1: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang GTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
2: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuana, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
3: Baka epekto na si skin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya, kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
4: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
1: Pulau! Aside nga pulau, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
3: Correct.
1: Umunagani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga bataon sumog sir boy.
3: Correct. No?
1: Ang hindi paborito sa bataon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng
4: kakas
1: punggod.
4: Ng punggod.
1: Kakas ng mga punggoda. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
3: Correct, no?
1: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
3: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Cause ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay GTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
0: GTX 500. Gina Cano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may GTX 500.
5: Sa pila ka maginan?
0: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
0: Oh, ay niko ginapatsyak maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
0: DTX 500 lang amugi na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500! Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
3: Correct.
1: Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay-buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
3: Puting datos ang DTX 500.
1: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
3: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung sa example, subongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
1: DTX 500. Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
3: Ang extension.
1: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, siyempre, hindi nyo paglipatan, iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikayong lawas.
0: DTX 500. Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 100.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: M1.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, patay, krimen, inamin ng NPA.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, polis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kapabayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alituntunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
5: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alak sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alak. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit inideklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen na inamin naman ng NPA. Balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
6: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ang buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Virgelio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Webes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Samantala, security guard binari sa Palimpinon, Valencia, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Isang security guard ang binari ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Crispy King sa Barangay Palimpinon, Valencia, Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Kinan Jr., 28 anyos, at residente ng Barangay Candao ay dumagalasiti na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ng investigador ng mahawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Muli mga ka-K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Gloria Villasmaño.
8: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng Libtong Istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmaño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
3: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
9: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maansin, Sibalo, Mantique. Kinilalang mga biktima na sina alias Rona, 31 anyos sa residente ng Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos sa isang technician at residente ng Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos sa estudyante at residente ng Barangay Igsuming, at alias Jerry, 63 anyos, magsasaka at residente rin ng Barangay Igsuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa Mighty Scene Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kambyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasa na kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Posibleng itigil ng Pinroa kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Veminda Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at seaman arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
12: Arestado ang dating police, seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Putotan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, ikalabing apat ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong legal ang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: ITC Network News.
1: ITC Network News.
3: Samantala mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ay sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalo ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
2: Network News.
1: ITC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Palawan at K5 News of Am Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal at K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Balik kita ya sa ton karang pag ililiba. May aton karang 17 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 bago kita magbalik sa aton mga topiko. Rong Clinica de Tribayo may nakarang mga properties no nga makabuligid para sa aton karang ikaayong gawas. Rayahay bukon yamang it potent defenders no para sa runday karang mga bagatian kundi may ginatawag pa imo karang nga tree of life nga kung sa CNHI, makabuligid no sa aton karang ikaang gawas. Rong D3Bio, hay nag-absorb, nag-abulig sa pag-utilize kung mga nagkasamad no sa aton nag-abulig at pag-repair sa aton karang gawas. Kama naman, kung rin rin karang cold press extra virgin coconut oil. Rayang mga classic vitamin D3, hay sa classic fat soluble vitamins, may mga healthy fats, ag medium chain na fatty acid, nga nag-enhance gid sa kinatawag nga bioavailability sa aton karang gawas. Naga may anaman karang essential para sa aton karang bone density no sa pag pabaskog pagpaabo ka aton karang bone marrow nga kung sa sinay sa milogras kinangan ko aton karang immune system sa pag producer kontay karon nga mga white blood cells mga K5 kay aton nga sundalo sa aton gawas kun won kitat bone marrow ay paano pa makaproducer ito white blood cells mga K5 ro aton gawas so pigado kita posible nga tamaon kita at bagatian. Huwag itit ma ginatawag nga primary defense sa atong gawas rong white blood cells. Asay di kara, rong nga D3Bio, nag-activate man sa atong karang T cells, dayrong nag-coordinate sa precision kontra sa rong dahil karang nagkasugod ng mga sakit sa atong karang gawas. No? Imogid doon nag-abang, ginawapas ko gid doon atong response nga mangin epektibo mga K5. Dahil ang ginatawag nga na T-cells sa atong gawas. May ginatawag pagid, ronday ka nga T-cells, hayrang D3Bio, nag-supercharge sa production T-cells, B-cells, no? Kung may T-cells, may B-cells pa, sa ronday ka nga mga macrophages, neutrophils, rayro mga frontline infantry ginatawag. So, sandaro mga frontline defense, no? Frontline rapid response defense sa aton karang gawas ang kanikon sandahay well activated so protektado kita siyempre of course sa ronday karang mga sakit ng T cells ag B cells mga K5 nagabulig man nung D3Bio sa pagkontrol ko ronday karang pagpanghagok no pagpamaga sa aton nga kagawasan ng arang natawag nga chronic inflammation no sa aton nga gawas sa bilog natong gawas no internal no ay nangawa kita ko namat hamat medyo naga panghayok ra aton kagawasan nagapamaga so may mga root cause ron di ba so may mga sintomas nga posible nga may kakibat nga sakit pero siyempre kung kita hay naga inom adu-adu D3Bio mabawasan makontrol do posible nga mag cause kun dai karon nga inflammation sa aton nga kagawasan mga kipay. Okay lang man akon na sobrahan ka paghakwat, pag-ersisyo, ay may rason do pag pamaga, pagpanghawag sa ingyawas. Mabudlay kung wakamat in ubra, tapos nagpanghawag ingyawas, doon do delikado. Posible nga may bagatian nga ginabatsag rin mong ingyawas. Kaso ginapaagi pa sa nunday karon nga mga hawag-hawag mga kipay. Rong nga D3Bio, nga may cold press extra virgin coconut oil may naman kinatawag karang nga antimicrobial armor day mao no so raton nga premium extra virgin coconut oil bukod yamang it superfood supplement kundi nag-absorb gid it runday karang nga vitamin D3 para maabot gid rong pinaka maximum nga potency ko aton karon nga para sa aton karon nga gawas rong munulaw rin hay kabay nagkaparte kong D3Bio gina-transform into from lauric acid mangin monolaw rin ag once nga dang compound nga rahay mang mag-iba ma-dissolve rahay magaprotektahon sa aton karon nga mga fatty membranes no Itong dahil karang mga bakterya ag mga viruses o mga yes nga nagakos it sakit sa aton karang nga gawas. Na, diba? Rong monocaprilin, may unique mga agent nga nag-neutralize sa aron dahil karang mga sakit. Yan i-kompleto gitaro aton nga D3 bio nga mga K5, no? Wakot iba pagid nga uso yun, ha? Nga mga food supplement para gid nga maprotektahan 100% ra aton karang gawas. May anaman karang instant ka protection, no? Because of mono akapre nagmono akaprelin mga kakipay. Asay di kara ray mga may mga punggal ag parasite pagid, no? Rang sa aton nga mga gawas nga rang mga bitos-bitos nga ginatawag, ha? Ay mamatay man sa narakon, ha? Ibig gitran day karang mga candida albicans kara mga jardia, no, mga klase it mga fungi nga nagakos man ita sakit sa aton karon nga gawas ag sa aton karang immune system. So ginabawasan don, no, ginapatay ron, no, mangod ron D3 bio may na karang anti fungal ag anti parasite nga property nga makapatay karon dag maka bawas kung mga load sa aton gawas, ha, nga bigikon abo ra imo nga mga kung abo ring alaga. O, oh, ginabawasan doon mga kaki-5. So, ano para itong ginausoy mga kaki-5 in terms of protective defense, no? Sa runday karang mga sakit nga nag-aabot sa itong karang gawas, no? Mga unexpected nga mga bertian nga wala itong ginexpectar kung namat nag-agiro na, pero kung protektado kita, ha? Parang kanyang, parang hangin nga baliwala ang nag-aagi sa itong gawas nga hindi kita ma tapnan itong day karon nga sakit mga kaki-5. Ibagid man kon kita hay protektado itaton karon nga food supplement. Clinica D3 Bio, the antiviral at bacterial specialist. Aprobado ko aton karon nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang kita sa aton karon nga butika, Abriron, ha, sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita iya sa Repeners Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: May aton ka nga 24 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aton na nga mga feedback, mga mensahe kay Sister Susan Villanueva Iligan Flores, nagkapamati yun, no? Sa anak ka nga panimagay, happy pamati kuno ko na kay nung Efren Rapis, kay auntie nga Marilyn Fernandez, kaya na ng string Raymond ag kay Mercedita, inaw dito nga naga, pamati. Okay, abong asayamat kita, Sister Susan, sa Junmer Pandisal. Ag kay Ruel Sapico, nagamunitorin ko ni Mau Makara, iya sa GC Marketing, Tigayon. Aba, ay, pinas imo mga grupo, ha, Ruel Sapico. Ag naman kay Jose Nelson Delpin, una sa Aklan State University, may daidman nga, pagpamati kay mo na sa mga grupo mo always kid nga monitor ya katon sa tong programa. Nanay banjo na sa Tambak ni Washington, ha, may dad kid nga pagpamati sa makarang panyimpo kay Sir Robert, dali ang kid may nag-text si Sir Robert. Ya katon dali ang kid, ha. Tirasuna nga nagapinamati o kahapon dali ang kid si Robert imong text sa to, ha. Ay basahon ko. O happy o sana ng pabati ko no sa anak karang mga unga man, no, kay Grace Samantha and Katrina Tirasuna. Okay, kay Sir Robert Tirasuna nagapamati permit sa akong programa. Thank you good sir sa mga imo nga mga kumbaga, imo nga mga sangkiri man nga mga ideas nga ginpaabot mo sa aton nga mga topiko nga gina diskusyonan. Okay, thank you good, ha. Thank you good, Sir Robert. Mga Tirasuna family. By the way, ako lang man gina panawagan na uman-uman sa aton nga mga senior citizen, particularly sa Poblasyon Kalibo, ha, ay mainyo nga rang validation, revalidation, no? Sa tanan, hagos nga mga senior citizen sa Poblasyon ay dapat matapos ra o katapusan karat validation sa maabot karang pisa 30, itrende karang buwan at Oktubre. Ay pag hindi ka mo ma-revalidate, ha, sa inyo mismo karon nga panimagay sa inyong mga pangan, may mga listahan iya ra, ay base ko madisgrasya para inyo nga rang pay out nga ra sa maabot karang pizza, anong pizza, awa pa, hindi pa, next pagali. Next paro posibleng matabo ro, base kung hindi ka mo makabaton, delikado kung hibalik ro kwarta. Actually, sa pisa 30 nga dapat tay bago magtapos ro ang buwan nga Oktubre dapat matapos ando validation at this WD kinyo. Ngani adto ka muna sa may Senior Citizens Affair may apit karon atong piska po ari karon gid mismo sa may gapit sa Castillo Shrine no sa Ati-Atihan County Inn ag mag pa revalidate kamo ay una ro aton nga this WD naga validate. Actually may mga pangayon matasanda karon una ipresenta na niyo yung pangagan agud nga kamuhay ma revalidate. Ag sa maabot karang apit sa 22 itay nga Oktubre so may payout na kamo. Ngani ay inyong ayuson agud ngani nga matawan matakamot payout ang August 22 pero sa masunod pag hindi kamo ma revalidate ay base wa kamo record sa ibabaw ag ropalisiya ko atong nga DSWD na moment nga wa kamo it official nga pangalan sa system nanda ay mabudlay ha hindi man pwede magresgo karon do aton nga taga DSWD nga itaok inyo na kwarta ibalik tat uman no sa kaban ko atong gobyerno. Ani hay sayang kung para kinyo kunta kon inyong ginhimo ro revalidation. Ngani buko mathasel siguro ra sa bilog pa ning adlaw ra adtong kamuna ag sa maabot nga 22 rupee out ninyo ha sa Blessed Covered Court 8:30 to 12 noon rong pay out sa poblasyon kalibo mga almost anda pila ra 620 ka mga senior citizen ha sa mga taga atong ginabasa ra poblasyon nyo talaga. The rest, may mga schedule mataro ibang banwa, ibang barangay. Pero later on, ato mandunggang ihatat kinyo. Rong parte sa ronday karang announcement, mga ka-K5.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Una kay Norming Placido, good noon ko ng K5. Rung pa-shoutout man kami ya sa Kabayugan, Malinaw. Pero may kid nakatotok sa programa. Ag sa amon nga, Bibi Sophia Eldisa Placido watching from Kabayugan, Malinaw. Ba kayo aton nga mga listeners. Thank you gid na has Sir Norming ang mga Placido family una sa may party it Kabayugan, Malinaw. Mga bukid-bukid nga porsyon ko aton nga area at Malinaw una. Oh, sige kabay nga samayad ka mo perming kahimtangan. Nagbigit makarangat simpo na gawin labas. Kaya ang tiyanami gali Martinez na sana ka nga mister ha, sa Barangay Bagto. Always man doon ka monitor iya sa aton nga programa. Happy Pumati again. Kaya Tatere Iberdola sa Gonzales una sa Mabilo, Kalibo, may dadgid nga

sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: Ohio.
1: At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidants
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay
1: basta tindo atay
0: happy kanunay
1: GTX 500
0: masalikat
1: epektibo
0: GTX 500
2: GTX Coffee Mix
3: Eric Ledesma mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
2: GTX Coffee Mix mabaka sa mga butika
0: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namungin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad,

aprobado sa mga eksperto? Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Okay, balik kita ya sa tunga pag ililibat 36 minutos yon to nakataliwan sa oras nga alas 12. Balik kita ya sa tunga mga tao pang doon ang istoryahan tagihapon do parte nga sa trapiko no. Actually, ipaabot ko lang siguro gidra sa aton nga chairman ita sangguniang bayan kay SB Matt. Rang ato nakikita nga rang concern ay eh. Every time ita nga mag ilinugan niya sa kalibo tanan ta aton nga traffic light nga report tanan pagong no, wa taw gaandar gyud ta. Agro nga na sampulan pa kita kaigna ko aksidente nga ra. Ag plus kon wa it kun pagong ro ato nga traffic light hay dapat may naga-duty ang mga kap kita ri karon nga nagaman tuman ko mga trapiko nga nagaagi regardless kung ano kasako ag loose ro aton nga dagan ni karon dapat may una kita karon nga traffic di ba ga ag good tanan hay safe di karon sa aton nga mga crossing ra. O rin katong ganun sa may tigayon nga ron, kung mapatay ka to do traffic light, o masig-masig ka, ay hindi mo ma-estimar kung pagliko mo baga ay safe gihapon imo nga pagliko, ay may unat ang haras-haras ng mga driver nga sa pagharurot, ay da sa kating ron, doon delikado mga K5. Now, harang nga nilo, aton nga next nga balita, nga natong LTO, kung nagtaliwan kahapon, I think, ay nagpatigayon sa Dakara ita meeting sa aton nga mga tuda nga, particular sa mga pakita ni kay Oliver do Arondo meeting kahapon sa aton nga sangguniang bayan nga dapat tanan yung mga driver sa kalibo aside sa 800 nga kaputuda may iba pagid nga mga tuda operators drivers nga dapat kita hay magseminar kita kamo itosto pag-abot sa kun ano ro mga dos agdot pag-abot sa traffic kung ra ay bisan ako personal kang observation several times ang kabuhay nga nangangawa kita nga paano makonsandara nangin driver kung was nakasahid ko anda nga bisan pag signal makon sa liko o wat at signal wamat mga stoplight anda nga mga tricycle ay kaparti gabahin doon ko para masecure naton do disgrasya nga bukong ito at mangin prone pagabot sa aksidente. O, oh, ay daang katik pinatayagan, gulpit imo galing nagpundo, o ba nimo makita nga may stoplight ra nga tricycle? O, ano pa, dilapidated. Abo pa nga mga kwan ba, mga traffic rules nga may una ka nga violation. Kabigid, pag-abot nga na pa nga sa mga inatawag naton nga pagbinastos ba nga ra ho? Ha? Wa nagarespeto sa anang mga pasahero nga ra? Eh, kaparti kabahin gihapon dun sa seminar naton sa trapiko. Abi ninyo mas ibigit kon rosyakan hay na categorize as public vehicle. O ay rin mo gitang pasinsya ko na mahaba kita. Robust a permit karon hay mga pasahero ta bukon at driver karon dubos ay doon yan yung purpose na sa publiko ka sa ikaw ay nangin servant nagkaservisyo ka kanda. Bukat baliskad nga maisog ka pa ay bagarungon tanin mo ita kwarta ro imong pasahero, di ba? Abot ang mga kaso ko ni nagkatabo sa kalibo. Last time nga ni to, I think kaha kusang adlaw. Actually naka-record sa PNP nga sangka maestra sumakay mo tricycle poblasyon man to ay. Abutan ko nga nito sa TTMD ay nakadto ako to ay ginhusay man sanda. Ay kabatas sumaka ko na lang titsil nga sa tricycle. Wa patay mo naka alsa ko anang sambilo nga sike ginpaharurot ako tricycle ay siyempre hugro maistaron o ginreklamo sa TTMD ay turong gin seremonan nyo man to ha ato kung gimabultahan na to ang atong driver poblasyon man to kaputuda o kita mo ang abi ay dapat tanawon do mga safety measure ko mga pasahero bago sumakay di ba kaparti kabahin doon ko seminar. Agasay di kara, siyempre atong ginpangutan naman kara si Mr. Kwan, Wilhelm Apilido regarding sa runday karang estado ko rayang parang pagagtakandaro yung karang e-trike nga ra. Rui Trek karang nagasood iya sa kalibo, itama gimanda akong kutob katong chimpoy. Kabatas paano kamahambang ro request halin sa alkalde nagapangayo it prangkisa. Ako kayo lang kontako nagarequest na nagapangayo it permit. Ay usually kung nagahimok at negosyo sa kalibo o sinman nga banwa sa Pilipinas, aray mong sikiron karon dong ginatawag nga municipal permit. Ano rong mga municipal permit karon? Kaya adto ka sa BPLO. Tanan doon, kaabo pa nga requirement. Diba ito yung permit. Permit to put up, construct, kung imo nga negosyo. Pero, kung di imo tayo mismo ginapangayo sa munisipyo ay franchise, ay iba ang istorya mga kundon. Ha? Franchise to operate. Aray, kita nagkakatabu nga ra. Okay. Ag, may mga dugang pakita nga mga issues nga ginpangutana. O, parte gapon sa kaputuda iya sa kabukusan ko ato nga kalibo. Matayan ta si Mr. Kwan, si Mr. Wilhelm.
2: Si Sir Apilito no ato nga presidente ita kaputuda. Sir no, ginaplano, ginistoryahan makaraya sa ato nga barat kalibo, tayong pagsuot nga at Polaris sa company o corporation. Aga, roan na ganit karang ginapangayo ay prangkisa tara sa ato mismo karang munisipyo. Meaning to say, parang mga ako nag-operate sa da, not only nag-aparigyan sa natin itry, kundi mag-operate bilang mga aton ba yung mga nag-serve nga mga transport na vehicle iya sa kalipo. Sir, ano rin pa ng awan ko aton nga grupo bilang presidente kaputuda regarding rikara no, sa matabo sa ulihi?
3: Tanan, abis sir, nga asosasyon niya sa kalibo ay naka-istorya na akon. Gabi yung Didro Federation President, si Sir Jojo Tobalinal, ay nag-istorya kami kahapon na ginlibot o ginpatawag, ginanatanan nga presidente asosasyon namon nga konsugot sanda sa dayang i-drive. Dahil guto ko na abi kita ya sir sa kalibo eh. Aro problema abi makaroon ya sa kalibo ay na traffic. So, kung magdugang paro, itry, ay magagko kuno ray, ay nang masayro kuno ka ray, dusi. So, paalin, makasuhod-suhod, ray, maroon sa mga iskinita o ano, ay dahil kung masayro, abig gararang sir, sa poblasyon ay halos isang bisok malang, daywa.
2: Tama, tama.
3: Isang baon kung makatatlo ka o apat, nga ni kung aghambay ng dahil, di man kung mapagdugaon na, pero dahil, so, ambay ni Sir Jojo ay siyempre kinaistoryahan pa man makarunda eh. Huwa pa man da mga final eh. Pero tanan nga presidente ay against din sa layan pagbutang ng price. Sa akong nga bahin, sa akong nga grupo, hindi ako makaambay na di ay hindi, oo. Pero ay bago ron, siyempre may mga public hearing pa man dun eh. Siyempre mapatawag ako eh, General Assembly namon, buon ko taron beside eh, ako ng mga membro, kung sukot saan ka. Siyempre, agang-agang man nga ako magpasugot, pag hindi sanda. Dahil ako malando ang sugo, nabi ah, kung hindi sanda magsugot, sir ay huwag na kung hindi karon. Ano yun yung siguro ako nga mapamuti taron.
2: Pero initially sa inyong mga membro ay, tandang nga pa, tandang initial nga ba nga opinion ay, majority nit ang magsugot kay may i-track.
3: Hindi kita sanda magsugot. Pero ro akon pala sir nga ginaisip malang akon. Akon malang bagara nga siyempre ginabinag-binag man akon kung ano ro mayad. Ano ro bukot mayad. Dahil ko sa i-track abi, halimbawa, siyempre ro mabuhugid karon hay operator. Hindi man pwede ro driver, hindi makasarang ro driver ka. Ang sunok kan dahil pro franchise man eh amon nga tricycle do anda nga gamiton man gapon. Pero hamaan pa alin doon dahil wa man kuno ginapisa out nga ni tricycle gan hugan nga mga ayos anta sa
2: munisipyo.
3: Pero kapoy buhay utang ginagunwa uta ka taor yo dahil duyon nga ni trailan nga gutokot pero kung ano matranda nga kasukot na sa munisipyo ay andaw taron. Pero roadside yung malata namun, alimbawa manager ang preska kon, kakon maroon nga tricycle ay wow tat utang ron eh. Alimbawa mabuo ako itry ay 3 years to pero ne.
2: Oh.
3: Ang bacha 450,000 kuno ron.
2: Hmm.
3: Ay pila dai agiro adlaw karon nga hugan.
2: No yun paro pangutana.
3: Oh. Mieta sa operator ay ang imaw mismo ro ka drive.
2: Hmm.
3: Driver operator. Ay okay taron. Dahil imaw manduga kita eh. Pero kamusta ro operator kung ginapabon direhan ang nang traffic.
2: Hmm.
3: Pila ro bondire kandang unit. Ay suno sa akong impormasyon ay 350 kuno ro adlaw. 350 kuno ro adlaw nga boundary.
2: Oh, say trike.
3: Trike. Basta nga may impas. So kung may driver ka, pila dapat do i-boundary ko driver sa operator. Kung halimbawa mag 350 man, ay ano lang do kamusta do operator may kitaon ba yung mawag? Halimbawa may estudyan. Dahil do operator mong taon sir ay halos ay pobre man. Nasaligan man abinandaron do boundary ka ng tricycle. Pero iba nga ni ay abo nga ni kautang to sa among gusto. Ay ro andang operator, wat ginataong pangkay kuma. Ay bilang membro, ay ginasumta naman nga makautang man. Agugugug, ganyang, yun ipabulig eh, asosasyon. Ay kung ro ginahugug, driver na insakto lang sa hugug, i-drive. Ay ano pa ro, taon eh, operator sa sulit, tatlong dagon. Yun mayro, ginabais-bais malang nato doon, pero ay ako gahambay nga hindi. Wa man ako ga hambal nga oo pero ay depende ron sir sa munisipyo kung ipatupad kita nanda do yun ay mata kita mo himo karon
2: ang pwede ba ya sir nga kwan pwede ba ya nga ro prangkisa ita tricycle ninyo hay matransfer sa e-trike
3: ay do yun akong bati pero hambal man nanda ay hindi man ko mapagdugaon do tricycle
2: oh.
3: Pero matabo sa e-trike may parkingan yata
2: it means to say gatugang ata
3: gatugang ata siguro.
2: Gatugang i-competition kinyo?
3: Ay, siyempre, makaroon nga niya, halos isang bilog ilang damon nga sero, ay, kung magdugang pero yun ay, kaliwa ta kita at mahimo counter, kung LGU kalibo taro, mapatuman taro,
2: oh. Dahil
3: kami nga mga tuna president, ay, kasunod ba lang kung tumuro ginahambat LGU. Hindi man kami maghambay nga, kung gusto kita LGU, pero kung buo niya nandaro side it mga operators driver ay manami man
2: kaso yung kinanganit public hearing at consultation
3: ay oron hindi tanaton magul pero nga bihay paghampay nanda nga pasudro natin da kawat consultation eh dapat mangani karun do mga pan man eh commuter man eh buwa sa taganat mga tricycle driver.
2: Pero sir sa kwan kun ning kaso abi no usual ay bibis ko kaparte abi nga tawag aton nga modernization program ka gobyerno lokal nga pares ko mga PUB PUC nga may kooperatiba sa nang ginapasugod.
3: Ano na sa kooperatiba man?
2: Kooperatiba man.
3: Okay.
2: Dendo kwan.
3: Diyan sa minyo ay kooperatiba na ron. Ay tatlong kuno ka supplier do nagapit ka na. Ay nga ni Rover nga 350,000
2: per unit.
3: Per unit.
2: Pero bakit ka man itakot si?
3: Yun yan, Aaron.
2: Pero makarasan nga simpo, hilaw pa man da?
3: Hilaw pa man ah.
2: Oo. Abo pa nga mga...
3: Kung sa bunga, ay buyog pa man.
2: Oo, buyog pa. Abo pa nga dapat kay istoryahan, di kara.
3: Ay, abi yan eh, namon kahapon. Pagka... Kundi naghugat-hugat kami, ay do yun rabi sa invitation siya dahil.
2: Oo.
3: Uwa ko nga ni Madagawon doon. Ah, harangan.
2: Oo, sige sa'yo, nandun na lang. Oh. So, doon na nairong imitasyon
3: ko ta. Oo, imitasyon, abi. Parte sa intrike.
2: Oo.
3: Oh. At hindi ko, iba rin ang topic primero eh. Ay, tanan kami nga presidente. Gahugat-hugat nga doon yun doon istoryahan.
2: Mm.
3: Galing na ro nag-propose. Abi ka ro naiwa rito kahapon. Doon asistan ni Mag Usman ko.
2: Oo. Oh.
3: Sir Mark. Si Sir Mark Ewa man ito kahapon. Mm. Sir Usman Malangguit. Doon ay hindi man siguro na. Eh, pasensya git mana ay nagsaga ta mana ra akong sekretary magbuka.
2: Agayin ta. Okay, sige. So ato lang hugaton ta sila sa ulihi man. Ato lay gagi matama nga proseso. Sir ako lang ang last na siguro ika musta ko lang no. I sense nga agin tackle man atong sa aton nga programa ara ang konflikto nga between Yutay Wat abir kag kuwa nga presidente ta kaputuda sa Kalibo kay Mr. Middle nga to, Valenzuela ag dingan ni tol na nasira naton sa inyong atong petition sa sangguniang bayan nga may gipadaya kamong sugat at nag pa-interview man imo sa T5 Lucid FM. Sir, ano update makara sa Daiwa ka grupo nga ra nga ag sino gitaro makonsider kitang legal gihapon, no? Sa man aton nga ikaw kita katindog nga legal gara. Pero ano ro? Ano kra istorya abi? Pili matay update ang sir sa nagkatabo nga ra.
3: Ay, magawi kita nga nera kung istorya na ito. Nagbito, umabatian mo mananara, gagawi. Pero ay, ro ako niya nga ginamakaroon, direkta lang natin sa punto. Nga, kung sino kita ro kinagilaga, eh, munisipyo makara. Dahil, nagpasa man imaw, nagpasa ako sa dole. Ambay na na imaw gidi original nga kaputuda nga ni dapat imaw gid kunoro maging presidente ay paano nga ni imaw maging presidente ay una-una sa kay Sir Kawili kay Sir Ibarra hasta kakon makaroon ro masterless ay wangid gahambay wangid kita't makita rito nga anang pangagan na membro imaw in kaputuda na ni paano na na mahambay nga imaw original nga kaputuda agin ano it sa duli Airo registration ito iduli 2018 pa ta registrado taro kaputuda.
2: Oh.
3: Si Dagum ni Agkawili ni Ibarra bilang vice. Pero pag isa ni Agkawili, si Ibarra na buo, siyempre more vice. Ang gina-appoint ako nga vice ni Ibarra. Nga ni ay medyo masunod man doon pa gano'n. Nga ni ay nag-update, imaw ito, nag-update man ako. Tapos, tao nga form nga turo duli nga pirmahan ay wagi di mo itin pirmahan sa datong tanan abi sir nga opisyalis ay pilaga tanakon taghauna ba nga nakarehistro sa duli gani sa registration it duli nga 2010 waritor andang pangalan si San Nandaywa waritor andang pangalan so paano sanda mangin registrado duli. Dahil wa man duduli ga registro it duli.
2: Tama.
3: Sa kapangagan. Ayro na kay registro rito. Kaputuda si Dagom ni
0: Ibarra. High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka T5. Romy Kahiling. 11 Mbps.
1: Okay. Mabahaba kung tara kaso atong oras ay kugang no. Yes, itong kapag-ililiba. Atong ang dugangan doon sa pila ka mga news and public affairs program. Agandaya ka ng oras, ginda kinyo ita DTX 500 is of superior antioxidant. Rong second hand na smoke, no? Delikado gidara. Bisa nagkasigarilyo ka ngani, delikado man gihapon. Posibleng saulihi, tamaon ka ta cancer sa sigigas mo pag nagarilyo. How much more pagid rong second hand na smoke nga kung sa siin, nagahalin mismo sa tao nagkasigarilyo, doble pagid bangot kung amian ang bugatian, matapnan kapagid ko ng sakit plus rong aso nga nag-aabot kay mo mga kakipay. So suno sa aton karang Center for Disease Control and Prevention nagagawa nga rong second hand na smoke ay nagapatay may kapin sa 42,000 ka mga non-smoker each year. Nganiwa ka man ito kasigarilyo pero namamatay ka bangod sa hugom it sigarilyo mga kakipay. So abo nga mga ingredient nga bukot manami para sa gawas itawo ag kinangan naton rong abo nga antioxidant agud raya hay mabuo sa atong gawas no ag malimpyuhan even do mga smoker dapat nagainom it DTX 500 bisan man lang no makabawas isipan ninyo ha once ka may inyong antioxidant makabawas kamot almost 60% 60 to 70% nga mabawasan inyong higko sa gawas particular gid ronday ka nga pagpanigarilyo ngani makasurvive ka sa imong kabuhi makasurvive ka sa mga sakit mga kanser ano pagid nga mabatian nga nagataot komplikasyon sa ronday karon nga sakit sa pagpanigarilyo DTX 500 may 1.3 million antioxidant nga nagaprotekta gid sa atong gawas aprobado ra katon karon nga Food and Drugs Administration magbisita yang sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenor's Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang kita rekaranay sa atong nga pagpanerbiso makarang adlaw nga ratu Webes nga edisyon abong nga samat kids yung nga pagpamati. Sa ngayon ko ato nangin partner technical atong nga broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sa ngayon man, ko atong station manager, K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO at President Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig, nag-aiwan kayo at may dadkid nga hapon. Standby yun sa masunod nga programa, Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung ga D3 Bio ko biskan magmasakit ko, why ko ginagutom ang akon body, maka bato sa akon masakit nga konsentrado kay wala activity nga akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
6: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
7: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
8: Overwork.
7: Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ng glycogen. Kung damo ang glycogen at pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
8: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm.
7: Gina-maintain.
6: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh, wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3, makantosin mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos lang sila.
8: Uh-huh.
10: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
8: Kay controlled ang infection.
10: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
7: Correct.
8: Daw controlled ang infection?
7: Control.
10: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
8: Mag-record na lang.
7: Mag-record na lang.
8: Kag manghimos, ano?
10: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
6: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
10: Correct.
6: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
10: cytokine storm. Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
8: Correct.
10: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
8: ang sa panahon
10: ang mga organic nga mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
8: Correct.
10: Nangin passive siya. Kaya kung hindi na nimo inumon, wala sa may matabo, sir.
6: Ang
10: boy.
6: Ang VCO nga alat lang niya sa D3 Bayo.
10: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bayo over sa mga plain nga D3. Kaya plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bayo, your immune system and your cellular. So, di ba ka nami kung D3 Bayo ka?
6: D3 Bayo.
10: Amo na, sir boy, D3 Bayo nagigusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
11: D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang eye care.

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Josephine, nagbangon ka?
1: Ga. Ikaw nang bahala sa mga anak ta, ha?
0: Ga. Iti ka magambal sa amo sina, ha? Mag-aayo ka pa.
1: Nabatian mo naman siguro ambal sa doktorin, di bala,
0: ha? Oo. Pero kung nugot ang pagtuuta sa mahal nga Diyos, wala sa imposible ka. May himala, gid.
1: Wala sa himala.
0: Oh.
1: Wala sa himala. Kay kon may ara, tani do, kay naniya ko ginayo sa sakit ko nga ini. Tanan nga pagkabot ang taubos na baligya. Wala naman kita sang kwarta sa bangko.
0: Sige lang balaga. Pagkabutang lang na. Mabalik lang ina. Ang importante, mag-aayo ka. Magamay pa aming mga kabataan tay. Kinahanglan ka gid nila.
1: Alejandro, isa pa ina sa ginalainan sa buot ko.
0: Oh.
1: Tungod mga high school pa lang mga anak na. Hindi ko na sila maabdan yung magdalalang ko.

0: mi kamugalakat ni mama sa doktor, how?
1: Kwan, friend na mo ng doktor. Gani, amo na, masami kami nga nagakadto dito sa iya.
2: Nga, si mama, wala buhok pa, how?
1: Kwan eh, hindi na abi makasaho si mama niyo sang malaba nga buhok. Gani, amo ina nga nagpagunting siya. Pagkaluluhin man ang mga anak ko. Wala gin sila makaibalong ang kabuhis ang iloy nila may taning na. Oh Diyos ko, payuha man ang asawa ko. Payuha man siya.

0: Happy birthday to you,
1: anak. Happy birthday.
0: Happy birthday, anak.
2: Okay, mama.
0: Blow na ang cake mo, pero wish, anay, ha?
2: Yes, Papa Jesus, thank you for everything. Sa food, kakay Mama Lord, Jesus, palawigun mo ang life ni Mama, kag-amo man si Papa. Amen. Mama, hibi ka haw.
0: Happy lang si Mama na.
1: Ma, ga, no, eh, sige na. Hindi na magsaga, dibi. Birthday subong sang anak mo bala.
2: Gani man, ma.

kasabat gid balaning kaihion mo. Nagapamukaw gid. Mabangon ko. Si Josephine. Mukid ang tulog yaw. Anay ka, be. Ano ini? Tau ka tiga sa iya, ho? Katau ka bugnaw? Oh, Diyos ko. Bugtaw ga! Oh, Diyos ko! Ga! Bugtaw!

0: Mama, inga maya mo kami, ma.
1: Ma. Huwag ibabaton nga na dula nga nasamo sa mag-anak mo. Kinapangako ko sa imo. Hindi ko ipagpabayan ang mag-anak ta. Kinapangako ko, ina.

0: Good Sugarman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics.
5: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
5: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
8: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Josephine. Kamusta ka natira?
1: Sabi mo, nahidlaw na gina ko si mo. Lasang oras ka, adlaw nga.
0: Eh, hindi ikaw ang napaminsar ko.
1: Wala gid ko maguna-una ka. Sa gabi nga to. Umuna tong katapusan tanga pag-upanay. Palangga ko gid ikaw. Kag nahidlaw na ako sa imo. Ang mga kabataan na nahidlawan sa imo.
2: Long?
1: Oh.
2: Copy, oh.
1: Jonah, thank you, good.
2: Nong, si Manang ang ginapamensar mo, no?
1: Oh, Jonah, ginuyatan mong kamot ko?
2: Patay na si Manang, Nong. Ay, hindi ka magkabalaka. Ako ang matipan sa mga hinablos ko.
1: Jonah, salamat, gid, pero kinanglan mo na nga magbalik sa inyo, eh.
2: Ay, wala na ako sang balikan pa dito, Nong.
1: Mm.
2: Nakibulag na ako sa bana ko.
1: Ano?
2: Oo, Nong. Pwede. Diri lang ko, anay. Ako lang matipan sa imo, ah. Kag sa mga hinablos ko.

0: nakapuhi.
1: Pa, nga di rin nagtulog si Tita Juna, how?
2: Gani man pa, wala na siya kapuli sa ila, balay, how?
3: Kuan mga anak, ginabantayan niya kamo. Kabalo naman kamo, nga may work si Papa eh.
1: Tingala ko man siya the cook for me. Pero hindi kami kasahosang luto, ya pa.
3: Ay, mga anak?
1: Lain gidang luto ni Mama pa ya?
3: Mga anak, i-appreciate nyo na lang ang ginahimo ni tita nyo ah. Ginahimo niya ina para sa inyo. Palangga niya kamo eh. Okay?

0: Jonah? Nagainom ka di sa balkon?
1: No, hindi na ikaw. Di ko niya.
0: Gabi na ini ah. Wala ka pa nagtulog?
1: Hindi ko makatulog eh. Nag-aalain ang buot ko eh.
0: Nag-aalain ang buot? Nga aman.
1: Samtang na gakaon ko mo kayo na. Batihan kong istorya sa mga anak mo, Simo.
0: Magabata lang na sila. Amugin na. Namaguhan lang sila nga kaupod kanila eh.
1: Ako man lang ganyang ginapasulo sa ulo ko anong Alejandro eh.
0: Sige na, tama na. Tama na ina. Magtulog ka na.
1: Pwede mo ko madulong sa kwarto nung doon hindi ko masyado kang lakad eh.
0: Okay.

0: No, Alejandro.
1: Jonah, ginhalukan mo ako?
0: Kapunok ko nga na hidlaw ka na kay Manang. Kaya ko, nahidlaw man ko sa banak ko. Pwede, bulngon tang kahit law ta sa isa kag isa. Walang kata ka no. Kaganda mo kumangin iloy sa mga inablos ko no.

0: Mga anak, mailuya kami ni Tita New Jonah ngayang bal sa inyo.
1: Ano na pa?
0: Si Tita New Jonah, nobya ko na.
2: Nobya? Ano na siya pa?
0: Ako ang anak. Si Tita New Jonah, siya na ang mama ninyo.
2: Paano na siya ng mama pa? Kay sister mo na ni mama pa?
1: Pa, islan mo na si mama. Ay, mga hinablos ko. Ay, kwan, wala na si Manang. Ay, ari ako. Agod nga magpalangga sa inyo. Hindi ko ya titaya. Hindi kuya, tita ka lang namon niya. Hindi ka namon niya, mama ya.
0: Mga anak, hindi niyo maintindihan tungod mga bata pa kamo eh. Kaga hindi kamo magkabalaka. Palanggaon kamo ni Tita niyo Jonah. Parehas man sang pagpalangga ni mama niyo sa inyo.
1: Bad kaya pa ya? Hindi bala, bago lang napatay si mama. Hindi kami magpasugot ya. Hindi kami magpasugot ya.

0: Jonah, may agi na pang sulod mo sa maliit ang bayo mo.
1: Mahalin na ako, diri Alejandro.
0: Samo lang sina, kadali. Maintindihan lang na nila sa madugay.
1: Bisan ano kapilit, Alejandro? Lain gadyang pagtanaw nila sa akon. Gani mas maayo pa nga mahalin na lang ako diri.
0: Kag paano ako? Paano ako? Jonah, palanggata ka. Wala na si manang mo eh. Kuhan, siguro. Basi, pagbuot man niya nga, na ikaw magabulos sa iya.
1: Alejandro?
0: Jonah, please. Hindi ako pagbayae. Palanggata ka. Oo. Ako ang ko. Bago lang napatay ang magulang mo. Ang matod. Wala kong tani ako plano ng mag-asawa liwat eh. Pero ari ka. Ari ka, Jonah. Ikaw man mismo naghambal sa akon. Nahanda ka nga magbulos sa iya. Ikaw nagtudlo sa akon nga batunon ka kag palanggaon ka, Jonah. Please, hindi ka maglakat. Hindi na ako pagbayae dire.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at Doata. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Labudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: E3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sa nag

0: naman ako. DTX Coffee Max, panami isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon. Salamat kid DTX Coffee Max.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamakasang mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 1:46 ang ating oras. Thursday na naman mga kaka-K5. Panibagong araw. Kaya naman panibagong kwento rin ang ating tinutukan sa segment of Pages of Love. Kwento po ni Alejandro ang ating napakinggan. Ang kwento na talaga nga naman magbibigay isipin sa iyo. Magbibigay isipin kaka-K5 kung ano kaya ang thought process na itong mga taong nakikipagrelasyon sa mga nakarelasyon na rin ng kanilang mga family members. Napakinggan mo etong kwento ng ating bidang karakter kaka-K5. Ang kanyang original na karelasyon, yung kapatid ni John. Yun na nga, namatay na, nawala na. Given na, yun nga, na maalam na. Wala na talaga, hindi naghiwalay or what. Pero still, di ba, parang awkward kung yung iisipin. Nakarelasyon na kasi ng iyong kapatid, tapos la-line up ka rin. Diba? Parang, wala na bang delikadesa dyan? Minsan nga, diba, kahit kaibigan mo lang, nagsiset ka pa rin ng boundary. Iba mong tratuhin ang iyong kaibigan sa kanyang asawa, sa kanyang karelasyon. Kumbaga, kahit may gusto sa iyo yung kanyang karelasyon, napormahan ka man ng kanyang karelasyon, o ano man ang gawin sa iyo, nagsiset ka talaga ng boundary kaka-K5. Diba? Kasi ayaw mong masira ang pagkakaibigan. Or, kumbaga, ayaw mong maisipin yung iba, kahit nga ikaw siguro eh. Parang cringy. Kumbaga, yung maibibigay na lang na isipin sa iyo kaka-K5, out of delikadesa. Kahit iba na ang iyong nararamdaman, kahit nafo-fall ka na rin, iiwas ka na lang. Pero yun nga, sino ba naman tayo para mag-judge? At sino rin tayo para humadlang? Sa kwento na siguro ang narinig lang natin ay buod lang naman. Part lang naman ang kanyang kwento, ang ating napakinggan. Hindi naman natin alam ang whole story. Even before sila, bago nagkakilala. Malay mo naman, may mga past pala sila. Yung nang agaw pala talagang tunay ay yung kapatid. Oh, nilagyan ng plot twist. Parang awkward kasi, sabi nga natin kung iisipin na gano'n ang kanilang setup. Tapos, yung announcement, parang wala sa timing. Aka matay lang. Siyempre, nagmumourn pa yung kanyang pamilya, in particular, yung mga anak kaka-K5. Tapos, gusto agad ni Maring Jonah, ba, welcome agad. Nag-iinarte pa na dapat may warm welcome. Accepted agad sa buong family. Na kung ano ang kanyang nararamdaman, yun dapat ang susundin. Or else, mang-iiwan. Ewan ko sa'yo, John. Well, dahil sa kwentong yan, handa na po ang ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga bang yung gagawin kapag hindi katanggap ng pamilya ng iyong karelasyon? Again, ano nga bang yung gagawin kapag ikaw hindi ka talaga tanggap ng family ng iyong partner, ng iyong karelasyon? Maaari mo yung sagutin, comment lamang sa aking page. Maaari ka nang maghintay, magabang at magkomento sa Sweet Terry, K5 News of Alma Kalibo. Sabi ng ilan, matik hihiwalayan eh. Siyempre, maghahanap sila ng someone na kaya silang ipaglaban. Tapos yung someone na may family na handa silang tanggapin. Yung, kumbaga, hindi sila masyadong mag-a-adjust. Mag-a-adjust man, very, very light lang. Kasi at the end of the day, kung ano man ang piliin ng kanilang anak, yun ang kanilang tatanggapin. Kasi wala silang choice. Iba rin kasi talaga kaka-K5 kapag kaya kang panindigan. Kapag nakatagpo ka ng someone na talagang ikaw ay ipaglalaban at hindi makikitago na lang din sa sayan ng pamilya. Yung ilan naman, away na lang daw ang partner. Mga away bigla. Para ipaglaban, yung wala siyang guts ipaglaban ka, kaya ikaw na lang muna ang lalaban sa kanya. Ang sa ganun, magkaroon naman siya ng tapang. Yung ilan naman, magpapa-impress na lang daw. Oh. Aray, hanggang kailan masusustain? Lalo kapag may mga pre-assumption na agad, na-judge ka na agad. Hirap nang buwiin yan, kaka-K5. O kaya naman, kung magpapa-impress ka, parang mahirap yata yung isustain. And there are some na sabi, wala. Wala silang gagawin. Sa ayaw nila at sa gusto, di naman sila ang pakikisamahan ko. Hindi naman daw sila yung aasawahin. Siguro yung madalas nating nababasa o nakikita na sabi kaka-K5, O, yung dapat daw mag-invest ka ng sobrang emotion, ng feelings, doon sa iyong partner mismo. Kumbaga, syempre makikisama ka rin bilang respeto sa kanyang pamilya. Pero, kumbaga, yung mga hadlang-hadlang, hanggat kaya mong itolerate, syempre, minsan, kapag sumusobra na, nawawala na ng respeto, yun na ang hindi mo matotolerate. Kailangan na magkaroon ng boundaries. 1:52 ang ating oras, KK5. Once again, mari mong sagutin ang ating katanungan of the day. Mari ka na maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. In a while, ipopost na po natin yan sa Sweet Terry, K5 News FM, Kalibo. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Oras natin, 1:52.

0: Ramil Uy.
1: Para sa matinong nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: O si Jean Paul Hinderoso, storyanta ka na ang pancreatitis. Delikado nga balatian. Kag ano bala ini, kag paano mabuligan ni DTX 500. Kaupod na sinakaro nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
4: ang pancreas isa sa mga pinaka-trabahusong organ.
3: Damo-damo siya ginasikrito, no?
4: Part na siya sa imong, para matapos ang imong digestion process. Mm. Ini nga klaseng organ, kung very prone, gid katama sa gitawag oxidation. Kung matamaan pa nga budlay, nagkakabangkrap ang insulin ay, sobra mga kauntam is. Mm. Tapos, Sir JP, ang gatabo ni, maabirya. Pero, kung naka-DTX 500 ka, naka-MITC ka, amuning nami. Kaya man, biskan paano, ang oxidation, ang mga free radicals nga gasulod sa among organ, gina-neutralize niya. Amo na ka-importante kung naka-DTX 500 ka, kag-MITC or PureC, kapin kun adlaw-adlaw, gidni mo inumon, Sir GP. Mm. Layo ka sa problema sa pankreas.
3: Amo gid, Dr. Ramil. Ang pancreatitis, may duha ka klase. Acute pancreatitis, meaning, gulpi lang ang pagtuhaw kag ini ang nagadugay sang inadlaw. Samtang ang chronic pancreatitis naman, ang nagalawig sang tinuig.
4: Ano man niya sahig nga paghubag sa imong pankreas, Sir GP, isa lang niya pagkatuan. Gahubag gid ang imo pancreas. Dere ang nami nga power combination sang DTX 500 kag MITC nga tungod kay ang DTX 500 kag MITC kag PureC may ara sila sang natural nga anti-inflammatory. Malikawan, ma-prevent ining gitawag paghubag sa imo nga pancreas.
3: Aside sa pagproduce man sang insulin kag glucagon, ang pancreas ang nagasecret man sa mga digestive enzymes kaangay sang trypsin kag chymotrypsin agod sa pagtunaw sang proteins. Gasecret man ini sang amylase para tunawon ang carbohydrates kag lipase agod ma-breakdown naman ang fats combined with your bile. Nagasugod ang problema kung ang trypsin ang ma-activate samtang yara pa siya sa pancreas. Wala pa siya nakagawa, dito pa lang na-activate na kag ini ang naga-irritate sa mga cells sang pancreas causing inflammation.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
4: So kung lantaw na to, damo nga mga risk factors nga pwede maghubag imo pangkreas. Number 1, sobra nga inom sang mga beer or whiskey.
3: Aragid.
4: Kung pala inom kami 4 to 6 kabutilya kadadlaw, dasig maghubagin ang pangkreas. Ikadwa, Sir GP, ang sobrang nga panigarilyo.
3: Isa man na.
4: Aside sa sigarilyo, ang sobrang nga kaon, gid ko, tamis.
3: Tamis, gadyado.
4: Kaya kung sobrang ni mga kaon nga tamis, sigurado, pinaka-overwork nga klase nga pancreas, hindi ataya, hindi imo nga brain, pancreas, gid, kaya nga man, bu-bu, gina siya nga sakto, kang insulin.
3: Basta kita na siya carbohydrates, halawas-was niya insulin.
4: Was-was
3: insulin.
4: Siya, tambok, balbal man siya sa iya nga lipase. So, amo na ka-importante kun nga, nga makaon ka damo prutas, kaong kadamo gulay, biskan paano may man-neutralize sa epekto sa trabaho sang imo nga pancreas, especially ni mga free radicals nga gakatabo sa imo pancreas. Pero kung adlaw-adlaw kag inom sang ano DTX 500 kag MITC, biskan paano mabuligan ang imo nga pancreas.
3: Husto. Isa pa sang risk factor sa pagdevelop sang pancreatitis, Dr. Ramil, amo ang obesity kag family history.
4: Di sobrang kaon na sa
3: carbohydrates.
4: Mga carbohydrates, no? Naga-obese ka, kaon tamis, nami kaon cake, inom soft drink, may chocolate, may ice cream, pancit, noodles, mga tinapay, kanon nga puti, sobra nga carbohydrates, ma-store na siya as a fats. So, mahang matabo, ma-overweight ka, din after overweight, Sir GP, mangin obese ka. Pagka-obese mo, dira magahalin ang pinakadamo nga balatian.
3: Husto.
4: Dapat niya change lifestyle. Instead, kaon kasi ni nga mga tamis, ang imo permi ka unun, damoon mo gulay, damoon mo prutas, hindi mo paglipatan ang pinaka the best nga suplemento nga pangkontra sa free radicals nga mo ang gaamat-amat patay sa aton nga mga organ kag sa aton lawas. Wala sang iban, DTX 500 MITC or PureC.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis.
2: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ang himpilan na pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik tayo sa istasyong may puso, ang K5 News sa FM. Oras natin mga ka-K5, 2:16. And happy birthday sa lahat po nagdidiriwang ng kanilang mga kaarawan today. Pwede rin yesterday, o di kaya naman hanggang tomorrow. Diba? Happy, happy birthday sa lahat ng mga ka-K5 po natin na nagsiselebrate ng kanilang mga birthday. Alam mo, kadalasan sabi nila ka-K5, masaya naman daw talaga habang ikaw ay nagbe-birthday. Kumbaga, during the preparation o kaya naman yung day mismo ng iyong kaarawan. Masaya naman talaga, usually. Diba? Not until may mga bagay na magsisink in sa'yo ng unti-unti. Kumbaga, magkakaroon ka ng realization ka-K5. Of course, andyan naman yung pagiging grateful, yung pagiging thankful, o kaya naman pagiging blessed for another year, for another birthday. But then, bilang isang overthinker na madalas ino-overanalyze ang mga bagay-bagay, papaisip ka rin sa mga kaakibat ng pagdagdag ng iyong edad. Siyempre, as you age, ka-K5, mayroon din talagang mga consequence ba? May mga limits siguro. Kagaya na lamang ng limits pagdating sa mga pwede mo nang gawin. Limit sa mga kakayahan at sa mga pwede mong subukan. Compare, di ba, sa mga younger years mo na kaya mo pa sigurong mag-hiking, kaya mo pa sigurong tumumbling-tumbling. Siyempre, medyo elastic ka pa noon. Elastic! Kapag ikaw nagkakaedad, kapag ikaw tumatanda ka, K5, saglit ka lang yumuko, parang hindi ka na makakabalik ulit sa natural mong pwesto. Hindi mo naririnig na parabang nagsisikalasan ang iyong kasukasuan. Nagsisitunugan ang iyong mga buto-buto. Lalo kapag hindi ka sanay na inuunat-unat yan. Hindi ka sanay sa maraming pwesto kasi one-sided ka lang lagi. Diba? Meron talagang limit sa mga kakayahan mo o kaya naman sa mga pwede mong gawin. Kaya kasi siguro madalas na paalala sa'yo na enjoy life. Sa buhay mo daw yung YOLO. You only live the once. Kasi kapag ikaw na ay nagkaedad, kapag ikaw na ay matanda, may mga bagay ka na nga hindi pwedeng gawin. Kasi may edad ka na. O, kumpara sa mga bagets na panahon. Siyempre, kapag nagkakaedad ka ka-K5, kung manonotice mo, madalas ka nang maging sakitin. Madalas ka na rin nagiging makakalimutin. Kaya ilan yan sa mga ino-overthink, ino-overanalyze ng mga ka-K5 po natin. Yung ilan naman, nanonotice yung kanilang mga sarili, parang nagiging sensitive na ako. Sensitive sa pakiramdam, ganun din sa mga tunog, sa mga approach, o sa mga treatments, kahit pa sa ingay ka-K5, sensitive ka na. Kasabay daw yan ng pagkakaedad. Kung manonotice mo yung medyo oldies na ng mga ka-K5 po natin, dapat ay very sensitive ka rin sa bibitawan mong salita kasi sensitive na rin ang kanilang feelings. And syempre, maniniwala ka talaga kapag sinabi natin na as you age ka-K5, nanonotice mo rin yung mga kulubog. Yung mga wrinkles, maliban sa mga white hairs, may mga palatandaan na ikaw talaga ay nagkakaedad na. Kaya nga sabi nila, mahirap daw na habang tumatanda, lalo kapag ikaw ay conscious talaga sa iyong kapugian, kagandahan. Yan madalas ang iyong nanonotice. Kung may mga fine lines, may mga wrinkles, ayaw nila ng mga ganyan. Ang gusto nila forever young, hindi lang by feels, kundi sa mukha at sa aura talaga nila mismo ka-K5. Well, worry less. Dahil according sa isang pag-aaral, malaking tulong pala ang vitamin C, lalo na ang alkaline-based na vitamin C ka-K5, para mapanatili po natin ang wrinkle-free. Pagiging wrinkle-free po natin. Sa mga conscious sa kanilang beauty at sa kanilang mga skin, K5, Mag-Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. According dito sa pag-aaral, makakatulong daw itong Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, mga ka-K5, para mapataas po ang collagen sa ating katawan. Alam mo naman, itong collagen is itong protein na nakakatulong po para mapanatiling tight ang ating mga skin. With that, syempre may iwasan natin yung mga kulubot-kulubot. Kaya nga sabi natin kanina, wrinkle-free ka talaga. Dito mo siguro maia-apply, masasabi at mapapanindigan yung mga linyahang kalabaw lang ang tumatanda. Pero minsan pag-iisip mo rin, ano, buti pa siguro yung kalabaw, walang wrinkles. Charing. So again mga ka-K5, mag-MyTC ang alkaline base na vitamin C. So, pwede nyo po yung i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong mga lugar. And of course, kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Reventor's Building, Ismania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Still, nag-offer tayo ng free consultation. Kaya sa mga gusto mag-avail, punta ka lamang Sunday to Friday, bukas po ang ating clinic. Wala tayo tuwing araw ng Sabado, pero ang ating namang clinic hours ay nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. Kaya ka-K5, what you waiting for? Go ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Shout out sa ating mga Facebook Live viewers, still nakatutok pa rin sa ating programa. Good afternoon daw and happy viewing to Tristan Gulay. Anyway, sa mga hindi pa nakakasagot ng ating QOTD, maaari mo nang bisitahin ang aking page, Sweet Terry, K5 News FM Kalibo. Posted na po ang ating tanong of the day. And babasahin natin lahat ng iyong kasagutan later on as ating final hour. And for now, balik musikahan tayo. Kasakasama niyo pa rin,
0: Sweet Terry!

0: I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may

0: Matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: pogi.
1: Mighty Shape.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Ipiti bogid.
1: Extend Food Supplement for men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: Sa tinatanggap ng memorya, Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Show.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa

0: Sweet Terry.
1: Final hour ng Secret Memories. Oras po natin, it's now 2:48. And as promised, mga ka-K5, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ng ating bidang karakter na atin pong natunghayan sa segment The Pages of Love. Ang kwento ni Alejandro. Taray, ano? Si Alejandro na kakapanaw pa lang ng kanyang minamahal sa buhay, ang kanyang minamahal na asawa. And then, here it comes, ang kanyang sisi. Ang kapatid na itong kanyang asawa na syempre handang hindi lang makiramay kundi talagang handa siyang damayan panghabang buhay. Ganun ang kanyang feels, ano? Ganun ang kanyang vibe. Kaya sabi nga natin parang wala naman yata sa timing. Kasi ilang araw siguro, ilang linggo, ilang buwan pa lamang nakakalipas. Sabi nag-express na agad ng damdamin. Masyadong mapusok, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tapos gusto mati ka ang magiging reaksyon or else para pang tinaturete na kung hindi agad-agad masusuklian ang kanyang damdamin, exit sa kanilang buhay. Kaya kung makikinig, eto yung ma-exit ka. Nanggigil. Siguro ilan sa mga masasabi natin, ilan sa mga magiging take natin sa kwentong ito, mga ka-K5. Minsan you have to be sensitive rin sa nararamdaman ng iba. Lalo na yung mga taong may mga pinagdaraanan. Yung mga taong nagmo-mourn pa sa kanilang mga struggle, sa kanilang mga hinanakit. Pinapasan sa buhay. Sana po ay maging sensitibo tayo sa kung paano natin sila i-approach at kung paano natin sila pagsasabihan ng mga paspil na tea. Diba? Hindi yung basta-basta ka nalang mag-i-express ng damdamin na para bang ikaw ay insensitive. Ganun din, sabi nga natin, ayaw man natin i-judge, but then sa flow kasi ng kanyang kwento, parang hindi natin makapay yung tinatawag na delikadesa. Isipin mo kasi ka-K5, magkapatid. Magkapatid kayo, tapos makikiline up ka rin sa nakarelasyon sa naging asawa na ng kanyang kapatid. So, parang awkward, ano? Na-instill mo sa iyong sarili yung tinatawag na delikadesa, iiwas ka sa mga ganyang eksena. Kasi tulad ng sabi natin kanina, ka-K5, may mga times nga na mayari lang yan sa inyo ng iyong kaibigan. Kahit may feelings pa kayo ng karelasyon niya, tapos ikaw, may feelings ka rin para doon sa taong yon, pero naging pag-aari na ng iyong kaibigan. Naglalagay ka talaga ng boundary. Kasi aside sa ayaw mong ma-judge ng iba, hindi rin maatim ng iyong budi. Parang awkward, tapos cringy. Eh what more kapag member na ng iyong family? Yung naging karelasyon, diba? So, hindi na tayo para mag-judge kasi hindi naman tayo, wala naman tayo sa usgad. Hindi rin tayo judger kasi tayo. Hindi pa judger sa lagay na yan. Siguro, sabi nga natin, huwag na lang natin i-grab yung chance ng pagiging weak ng mga taong nasa paligid mo kasi nga may mga pinagdaraanan sila. Nasa lowest point sila ng kanilang buhay. Para ipilit lang kung ano yung gusto natin. Para ipilit kung ano yung mga gusto nating maging outcome. Para i-spill kung ano yung ating mga nararamdaman. Siguro dahil sa mga kanya-kanya or personal na mga agenda. Huwag ka masyadong mang-grab ng chance, lalo kapag nasa downside sila ng kanilang buhay. And of course, not all the time rin kasi ka-K5, bet ka agad-agad ng tao. May mga first impression nga din eh, di ba? Pero yung first impression kadalasan, maaring hindi tugma kung ano ka talaga sa pagiging tao mo, sa personalidad mo, sa karakteristik mo, maaring hindi tugma. But then, may mga first impression din kasi na totoo naman talaga. So kung ang impression nila sa'yo ay hindi ka talaga kagusto-gusto, maaring nagkamali sila or maaring tama rin sila. Pero hindi mo maipipilit na gustuhin ka kaagad sa unang sulyap pala. Sa unang pagtatagpo o sa pagkikita ninyo ka kayo. Kasi parang respeto lang din yan. Hindi mo yan idinidemand. Kailangan mong i-gain yan. At syempre, sabi nga natin, minsan para ma-instill po natin yung delikadesa. Minsan kailangan mo rin at pwede mo rin salungatin kung ano ang sigaw ng puso. Hindi lang pwedeng dahil mahal mo, dahil medyo in love ka, talagang go, go, go! Pag ganun ka-K5, ah. Minsan, pakinggan mo rin ang sigaw ng isip, not all the time, puso ang paiiralan. After all, naniniwala pa rin tayo sa tinatawag na selfless love. Yeah! Hindi yung selfish love. Pero kung genuine naman, wala namang ibang agenda, talagang mapaninindigan mo naman, gusto mo naman talaga, habang buhay ay magagawa mo naman talagang panindigan, i-go na lang siguro. Kasi wala namang ibang choice na yun. Kakagustuhan na kayo, wala nang makakahadlang sa inyo, i-go na lang siguro. Ha? Pero be ready lang din sa magiging consequence. Malakip na dyan yung judgment ka kay Fai. And naway walang bibitaw na dahil na-judge ka, nahusgahan ka ng ibang tao, feeling mo ay yun na ang iyong magiging turning point para umeksyo. Kasi naniniwala tayo na kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Kaya dahil humarot-harot ka dyan, panindigan mo yan. 52 ang ating oras. Maraming salamat ka, K5. Sa walang saong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same station. And for now, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung hondo ko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabot ka.
2: Paano ba naman buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels? Nga hindi kaya sang plain nga D3.
3: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
4: Tuta, sir boy, kay siyempre, duha man ka klase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
3: Monosaccharides, no?
4: Pero mostly, sa mga party-parties, di ka kakita sang complex.
0: D3 Bio.
4: Sino ba, 10 birthday ko, be, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Sila yung ikaw na lang, Dok.
3: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lawas, for example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanlan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also metabolism.
4: Kami tani, sir boy, nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
3: Correct.
4: Dili daw wala mo na kapan mo, no?
3: Wala mechanism, no?
4: Pero di gid sa makina sa tao. Nga kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
3: Superior gidya ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
4: So, das galining mga kuano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
3: Kay may stored fats.
5: May stored fats.
3: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
5: Kaya may resistance sila, sir boy, sa tugnaw, ha?
3: Sa tugnaw.
4: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
3: Dako ka problema.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Kung palakaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
4: gawayay,
3: and even zinc.
4: Gawayay, sir boy.
3: Gawayay.
4: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
3: Wala sugar.
4: So, amo to unahon niya gamit. In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3 Bio.
3: Correct.
4: Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-D3 Bio ka, sir boy.
3: And
4: so,
3: of course,
4: panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
3: Glucose.
4: Ang D3 naman nga ara sa D3 Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
5: Ang extra
4: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
3: Oo, no?
5: Let's do the math.
3: Let's do the math.
4: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science nga ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
0: D3 Bio with BCO.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: iCare Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drop.

0: Tribio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabot ka.

0: Sama Tin Long at the Go
1: GTX 500
0: Para sa healthy nga tay
1: GTX 500
0: Ang GTX 500
1: Ang may mataas ka antioxidant
0: Nga amo naman
1: Ang nagatinlo sa imo atay
0: Basta tinlo nga tay
1: Happy kanunay
0: GTX 500
1: Masalikat
0: Epektibo
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix
2: Eric Ledesma Mataas ang ako nga sugar Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix Nga bulong galiini nga kape Hintilawan nga mani Nagpagsik ang ako nga lawas Kag nagnubo ang ako sugar Kamiyara inigali Nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix
3: Mabaka
0: sa mga butika
3: GTX Coffee

0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namugid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo.

0: sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center.
2: Hassle at wala ng oras para sa iba't ibang uri ng design printing? Tisha Advertising ang sagot para sa mura at garantisadong maaasahan na printing shop. Available para sa full sublimation, basketball jersey, polo shirts, and t-shirt printing, DTF printing, UV printing, stickers, acrylic, mugs, at tarpaulin printing. Tisha Advertising, bukas sa Kalibo, Banga, Ibahay, at Antique Branch. Owned and managed by Mr. and Mrs. Melbert Lachica. Looking for strong, reliable, and high-quality roofing? Maipa Builders is your partner in building durable homes and businesses. Manufactures, supply, and install high-quality colored roofing for residential, commercial, and industrial projects. Strength, style, and quality built to withstand any weather. Kindly visit Branch 1, Tigayon, in front of Barangay Hall, Kalibo, Aklan. Branch 2, Laguin Banua West, Numancia, in Aklan. Or call 0933-810-9001. Pipa Builders, manufacturing and roofing services. Strong, reliable, built for you.
3: Anumang biyahe, anumang sasakyan, kailangan ng bateryang maaasahan.
4: DS Battery Center has it all. Sedan, SUV, pickup, van, truck, heavy equipment, motorcycle, generator, e-bike, e-trike, motorboat, pati solar battery.
3: Hanap ng battery? Punta na sa Motolite Battery Distributor Aklan, Kalibo's trusted power source. Located at corner R. Roldan and Mabini Street, Poblacion, Kalibo.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: K5 Galingawan Time.
6: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
7: Kabayo!
6: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
7: Alam ko na! Kabayo!
6: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
7: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
6: Ano?
7: Demonyo! Nakabayo!
5: Hey! Aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Noon ako galing si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa Aklan, ag premisa na una sa balita.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
10: Ang kampyon nga istasyon,
11: K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: Detex 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, Storyhan Takron. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta siya na karong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Actually, Sir GP, suno sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi, no?
4: Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ano ang hambal ko, Sir GP? Dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidative stress, especially ang imo nga kuan, imo nga brain cells.
3: Ang brain,
4: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, junk foods.
3: Uga.
4: Damo, mantikaon. Tambok ang karne. Natural, nga manabage gina ang cellula sa mga brain.
3: Husto.
4: No? Amo nang matabo. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa mga lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imong ikayong lawas.
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sa 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa, no?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sa cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kaya ini ang nag-resulta sa free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka-gasto sa glucose sa oxygen. Meaning pa, kaya gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatam.
3: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells, no? Tapos, ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amunin blang pag-cell divide, sa mga neurons. Gani, wala na ini, nag-replicate. Ikadua, ang structural characteristics ang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
4: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka nag-DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos, gina-migraine ka. Naga-mental block ka. Tapos, confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang nga worry and fear, that's anxiety.
3: Correct.
4: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progressive. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation. You

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa malusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Reopening the lives of the Filipino.

Mayong hapon mga pinalangga, lamon nga mga tagpalamati, manayunong natong subong sa pagsipan-sipan. Ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan, inyukit makuhaan sa leksyon, ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, ambisyoso!

0: I bought something for you. Dali lang, kuhaon ko sa bulsa ko.
1: Oh. Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun ha?
0: Kuha.
1: Oh.
0: Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Wagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit jewels.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin ang ini sa sweldo ko, ma'am, kay gahuluya na gisini. Dako-dako lagi nagkatama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kay balo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. I love you, Jules. Jules.
1: Ma'am. Hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move.
1: Ma'am.
0: Make love to me. Make me. The happiest woman tonight. Make me feel whole again. Make me feel like a woman again. Touch me. Here.
1: Mama Arlene.
0: Here.
1: Mama Arlene.
0: Kinakain naman ko. Kinakain ko. Ipaya ako. Oh, please, Jules.

0: Kagapoy sang lawas ko. Bangod sang business trip naman.
1: Tina?
2: Sir Paul?
1: Wala pa si ma'am mo? Wala pa magkapauli?
2: Sir Paul? Wala pa bala, sir? Halin kahapon pa, sir?
1: Ano?
0: Halin pa kahapon nga wala makapauli diri sa balay si ma'am mo, Arlene?
2: Hala. Sorry, good sir. Abi ko gani kabalo ka. Diyos ko. Tapat gid ko sini.
0: It's okay, it's okay. Tawagan ko na lang siya. Paliw lang ako kuha sang luggage ko sa auto, ha?
2: Ate sige, sir. Oo, sir, ha?
0: Okay. Sa diin nagkadtong babae nga to, ha? Hindi ka lang magsala kay puta ng ulo ko, Arlene. Kay kumataboy na, ipapatay ko ikaw. Kamus ang lalaki mo. Tawagan ko siya. May naga sa bato nga sa lakyan. Siya na ina.
1: Tina!
2: Sir?
1: Abri ang gate! Ara na si mamo!
2: Oo, sir!
1: Madali lang, Tina.
2: Sir?
1: May ambal ako sa imo.
2: Ano ina, sir?
0: Kagpamati inis ang maayo, ha? Pamati!
2: Sir? Ano, sir? Ano ina, sir?

0: Oh, Dad.
1: Oh.
0: Nag-abot ka na gali? How's the business trip?
1: Okay, Ged. Ikaw, ano ang ginkabisihan mo sang wala ko diri?
0: excuse me. Busy man ako sa business ko. By the way, ari galita do. Nagaplano kami sa mga members ng amon charitable foundation na mag-travel this coming Christmas.
1: Wow!
0: Yes!
1: That's great!
0: Yeah!
1: Kung okay ka, kung hindi ako busy, maupod ako sa imo. I miss traveling with my beautiful and sexy wife.
0: Well, basi magsunggod ang beautiful and sexy secretary mo kung hindi mo siya madala sa pag-travel.
1: Lain man ang business trip, lain naman ang family travel.
0: Oh, okay. I would suggest, Dad, maplan kita sang separate nga trip.
1: Mm-hmm.
0: Kay naset na namon ini eh. It's only for...
1: Okay. No problem.
0: Okay.

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.

0: Meg, grabe ka galante sa mga sugar mommies, ano? Imagine, ha? Permi lang kita may bago nga mga bayo. Branded patanan. Perfumes. Alahas. Sapatos. Kagsubong. Ari na kita sa airport, Meg. Agod na travel sa Paris. Grabe, no?
1: Oh man, Meg. Pero abi mo blakon ka isa, Meg.
0: Oh.
1: Daw, ginakibang na ako.
0: Be, nagasulod mo nagali sa pinsar mo, Meg?
1: Shit. Oo, Meg, eh. Mga big time ni sila, Meg. Ang pinagid ka ginakadlokan ko gidbig sa tanan.
0: Oh.
1: Nga basi kun may balaan sang bana ni Ma'am Arlene. Ang nagapatunga sa amon gidwa. Kagbalusan niyang pamilya ko, Meg. Amo siya ni tatay.
0: Oo, to big, no? Then, mahimig nga i-open up na sila, Meg. Kinanglan, proteksyonan taman ng kaugalingon, tay. Budlay na to, Meg, ya. Basi mo lang kung riding in tandem ng tapataw. Agoy, kid.
1: Palayo lang, Meg. Palayo lang, Migo Dexter.

Nalipatan ko sa opisina ang chargers ang laptop ko. Pari ang laptop ni Arlene ka ginagamit. Amo na lang ni Anay ang gamiton ko. Dito ako sa study room, magod nga makaplastar ako sang mahayo dito.

May password? Oh, itry ko abi ang among nga wedding anniversary date. Okay. Ara, wala man gali niya ginisla ng password. Kadamo sa mga folders diri sa laptop ngayon eh. Ano ini? Mga photos? Events? It's a drang file name? I-open ko ang folder ngayon eh. Ano ini? Picture nila ni Erlinda Cagaylin. Kag nagasabak sila nga duha sa duha kahuben ng lalaki. Kag topless pa nga mga lalaki. Tawagin na pangilala ko ang lalaki nga kag nasabakan ni Arlin. Bata ini ni Dante nga driver namon? Driver namon sa asyendang amay niya? Bata niya ini. Ang gin-hire ni Arlin nga personal assistant. Hindi mayon eh. Ma-hire man ako sang private investigator. Kinatuntong mo gali ako, Arlin. Kinatuntong mo ako. Kag sa bata pasang driver naton. Traitora ka.

0: Arlene, God!
1: Ano?
0: Sa din ng duha, Dexter kag Jules?
1: Nga, Arlene.
2: Bonjour!
1: Naghalibot-libot pa kag nagapapicture sa sulod ng shopping mall diri sa Paris. Nga, man. Nga, ano yung ginakulbaan ka?
0: Ay, nag-message sa akon ang salaligan ko nga helper sa balay. Naging pamangkot ko na siya ni Sir Niyakon. Kung may boyfriend ako.
1: So, ha?
0: Meaning, may idea sa sabutang nga ina.
1: Oh my God. Ay, pero bahala na. Bahala na kung anong matabo, Erlinda. Ay, at bangon tayo ni.
0: No. Antes kita makalabot sa Pinas, kinahanglan, madelete ta ang mga intimate photos and videos ta with the boys.
1: Oh, okay. Himuunta ina, Erlinda.
0: Yes.
1: Amo inang himuunta.

0: Maayo kay ari ka na.
1: Paul?
0: Kamusta ang trip to Paris? With your PA / lover?
1: Well, fine.
2: Traidura ka!
1: Paul? Kintampa mo ako? Kahibalo ka na?
2: Oo!
0: Kahibalo na ako. Man gagal kay. Hindi ka kabalo magtago sang sekreto mo. Ginsave mo pa sa laptop mo ang mga binastos niyo nga video sang bata sang driver ta?
1: Nga daw mapatay ka gid. Ha? Nga? Ikaw lang balang may matarong nga malipay?
0: Oh.
1: Hapol? Kakapoy sa dugan na manginisa ka martir nga asawa. Oh! Sakit man gali kung tuntuhon ka, Paul?
0: Lynn, kinguba mo ang pagsalig ko sa imo!
2: Ano ba ang kulang? Ha? Ano ba ang kulang?
0: Nag-iha sa imo.
2: Ang palangga ko ikaw. Pero lalaki ako eh. Mauyang ako sa tentasyon. Pero ikaw. Babae ka! Kag-asawa ko ikaw. Kagakot nga masiguro ko nga na hindi ka na makapagkita sa baby lover mo. Mahimuhon ako. Mahimuhon ako nga hinulsulan mo!
1: Ha? Hanugot mo silingon, Paul? Ha? Ha? May malayang ka ngayon sa akin? Patyan mo ako!

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GTX Coffee Mix.

0: Mga byan, sunod pa ginyo po sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung itbakuhan sa pagtunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat ka sa direksyon ni Lenelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX? DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ang number one ng problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
4: Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom giga antioxidant, palakaon ka prutas, palakaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Way nga man. Pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma sir GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
3: hindi siya cancerous.
4: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Gadako diyan.
3: Gadako na ya.
4: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
3: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
4: ginaipit niya
3: na
4: to. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
3: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
4: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
3: Husto,
4: imagine ka ihi 3 to 10 times
3: ka mangihi
4: ngi sa isa ka gabi. Imbis enjoy ni may mutulog, hindi lang amo na rason sir GP nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500 adlaw-adlaw Mighty C or Pure C kay di ko gusto nga maproblema ko sa mga prostate.
1: DTX 500.
5: Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
3: Ano ang imo ginabatyan?
5: Taas ang akon nga sugar 375.
3: Sang naginom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Pertigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
3: Subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120/180.
3: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500.
4: Ang problema abi sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agadako na tiyan mo. May ara gani sir GP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwa, sa ilang
3: vaginal canal. Hello.
4: Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
3: Mister? Mayuma nagali, dok.
6: Kanan pa check up gid.
3: Oh, sambali dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas,
4: kung dako na.
3: Kung dako na. Oh. No, by that time dako na mayuma.
4: Ang pinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea. Kuan mo na,
3: absence of blood.
4: Poy absence of blood tapos
3: aminorrhea.
4: Tingala ka dugay-dugay ihi ka, wala ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung ginom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kay nga man, syempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kay nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang nga silula da. amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag may TC. Hindi lamang cellulose ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy,
6: correct.
4: Tamis. Mahilig soft drink,
3: added sugar,
4: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon.
3: Abaw!
4: Grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid may TC or pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:40.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El Castigador, ang pangwapit sa mga kinapigos. El Castigador.
2: Ah, grabe.

0: Grabe po.
1: Maayad-ayad nga hapon, Banua it Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya at Aklan. Good afternoon, Western Visayas. Aton niya pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton niya mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya, Probinsya at Aklan. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karanga pagpangalagat.
2: El Castigato.
1: Adlaw kita makaroon it Webes, Throwback Thursday, Bicha 15, Payday. Ang tanong ka K5, may natira pa ba sa sahod?
0: Grabe po.
1: Bicha 15 sa Bugat, Oktubre, Dagon 2026. Katunga o Tagalit Bugan, ita Oktubre. O sa mga excited, sanda ka nga holiday break para sa All Souls Day ag All Saints Day. Sa mga magasindi karat kandila sa tagsa-tagsaman ka mga pansyon. Para man manaro chansa ang mga budol-budol. Magtuman sa nato sa mga sementeryo nga raaga. Kung ano ito, mga manaming ang mga pagkaon, hay, andara yun itong pagtinakamon. Huwagin ako ba'y sa kagag. Anyway, broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Kalibo, Aklan. Sarang ninyong mabatian live programs K5 News Kalibo 94.5 sa inyong mga radio dial. Ato niya frequency mga K5 94.5. Basi kung may magpadagag umat at sugat partner, agi tumat ay 97.5. O, kayo-gayo, tumakundaan na nga inatrasan na. 94.5 tama ka K5, aro ato niya frequency. DYTJ, K5 News FM, Kalibo 94.5. Pwede man ninyo ma-download mga K5 sa Play Store, type gamang K5 News FM Philippines. Tanan yung radio stations, under 5K Broadcasting Network, inyo karang mabatian una. Luzon, Visayas, Mindanao, mga ka-K5. Iyan nyo ang ninyong karang, inyo ba nga ipiliyon, nag-i-click-click-click. Sa gihapon, inyong karang magiging alagad, inyong kastigador. Ako si K5 Gloria Villasman. Mag-ililiba kita mga ka-K5 basta alas 6 karahit kahapon na noon. Sa mga nagapanguna naton yung mga balita, nagapanguna nga mga headline. 38 anyos nga nanay na hidlaw sa anang anom dagon nga unga matapos ginaaligar maha K5 gin pangayo it anang karang nga dating nga partner nga uwa it anang consent ay posible ta karang nga pasakaan it kasuro dati na nakarang nga partner gabigon maha K5 nga anom dagon rong raya karang nga unga nga gagaki may sambilog bagid nga may gapsag bagid nga nga babae eh. Ay romalison mga K5 sa mga mag-asawa nga ra kung nagkasama dro inyo karang relasyon. Kung may problema ka mo, ha, hindi nyo pagdagahigon ro inyo karon yung mga unga. Di karo yun mga K5 nag-umpisa kung haman ita ro upbringing man bagat mga inunga nga rahay. Daw hindi amo. Magod nag-umpisa man sa mga parents nga ra. Dapat ay matawhay yan. Bisan pa nga nagbugag ka mo, ay yun na rin yung ginatawag mga K5 plus ba sa mga artista nga raw may co-parenting. Ay ito sa Amerika, normal kita kanda rumakasag ang magbugag rayo. Oh, friend, tagihapon sanda. Pina-friend pa nga ni nandar mga mistresses si tandang sawa. May katon sa Pilipinas mga K5 ay conservative country tabi kita eh. Ito handa, normal gata handa ito roon. Pero sa gihapon ay may bukot manaming epektura sa mga unga. Kung ginauso ita ng inay, how much more pa kaya unga? So yun, natakaroon si nanay na. Kasi ang bawal matanang tatay rayon nga ayaw man na ito pag usuya man na si nanay mo. Ay, oh, i-brainwash na bala. May na matanang mga couple nga ra nga kung magbugag mga K5. Ay, in good terms, gapon sanda. Alang-alang sa anda karon yung mga unga. Makaroon na takunta dapat. Ayun nga nilo ginahambag it pare kung magpakasal ka mo. Magpakasal kita, di ba partner? Hay. Nahambag it pare ron, sigurado ka man na sa imong asawa nga ra. Ay, imong tamana yung makaibahan na. Dito ginatawag nga for better or for worse, tayo maaydo ka ra yun. Sigurado ka man na. Ayro na man ang batasan, man na makaroon nga ra. Hay. Pag mag-ibaw, man na ka mo, may madiskubre pagkapagid man na nga bukot may daid nga batasan. Om kabagamana nga batunon do yun nga ron ay aido father tapos ay bayawon kwenta to ay pag-asawa na lipatan yun nandar upugong sakramento it Diyos ay ang nero mga mag-asawa nga ro. Magpakasal ka mo sa simbahan, kapin pa kong mga civil. Ay ginapakumpisar dot uman ni pari. Nasayon mana kami sa civil mana. Ay ginapakumpisar dot ni uman dahil bago mag-asawa dapat ay ano ay tawag karo may tawag karo. Ina-confirm it uman. May naman karon nga nabdos karon mana. Angawat ako dati karon gingkutan na takot pare. Nabdos karon mana. Amon di pakasoy ka mana. Abi na nabdos karon mana. Naisip na akong to ay ba makon abi na tama akong siguro ay nagpakasag ako ay nabdos ko na. Gali hay kung nabdos gali nga ron mga K5 aga pakasal hay ginapakumpisar man doon. Dapat hay as in ano gita dapat birhen gita pa rin. Ako matat magain sa mga naga live in nga ron mga K5 kung nagkakasugot matana ka mo. Kapin pa kung may unga ka mo ag mag-away-away tarayan ka mo madagasa taro unga ay doon dubukon itmanami. Sa dugang paginaton nga balita, Rama K5 o update about grabe ro mga aksidente sunod-sunod. Kabiig to sa may Lagin Banwa numan siya, Lagin Banwa is numan siya mga K5, patay man rong raya karang driver at motorsiklo. O pagbugtaw kay nang agahon, patay man rong raya nga tricycle driver. Rong rayang tricycle driver mga K5, makitaan sa CCTV footage, madasig ruana karang padagagan. Di karuyon sa may Di Maagma Street, Agmabini Street nga crossing. Di karon imaw na aksidente mga K5. Ay hambang ganin akon, basi kung nagagagas na imaw ra it red light. Doon yung ginahambay naton gid ang harapirme. Nga kung ikaw ay madahan kat imo magpadagagan, magayo kat imo sa disgrasya. Tested and proven yung tana ron mga K5. Kung mahina iting padagagan, makaprino kat imo karon, hindi ka magdilinali. Tanawar, ayurong natabo mga hagay-may. Pinawi at hugam nga kinabuhi. Masubo-subo kung aton ngay sipon. Ayurong raya, karang motorsiklo na matayan it makina. Nagpanaogi mo, gingguyod na matangan ito sa may kilid-kilid nga raho. Ay, wata siguro hapanuhit rong daya, karang tricycle driver. Rong rayang tricycle driver, ginkilaga kay Arlias Arnel. 27 anyos, bata pa. Taga-barangay Nubuswang Kalibo, mga kakay-may. Gid ako nagagagas gaday mo ra ita daya karanga ang galing hambal kay ina hay wa kuno it street light kay ina nano manabi ro kap di karon camping or nay nagapinanago ta mama nana gina ay tao lamang ay galing hambal magkinat kap nga to ay kita na mata ko no galing nga ang manabi matuod nga harangan man it kap to magdupa-dupa mo to di mo turoy sunggaban. Ani leksyon gidara sa aton yung mga motorista nga ra. Agos adlaw-adlaw mga K5, may balita nga patay. Ay nga ni, aware yun kita. Maging defensive driver gida kita, magdahan kita, hindi kita maghinaras-aras. Ay, minatood na ron. Kung ikaw, madasig rin mong padagagan, hindi ka timo karon basta-basta makakontrol at manibela. Hindi ka timo karon basta-basta makapreno. Tendency karon mga K5, ikaw rin mamatay, o ratong imong sunggaban, rin mamatay. Eh, kapit lang akong ta magpaskwa. Ay, harat ah. Ano kara rumatabo mga K5? Hindi na buo naton karon rung duga nga update. Maghalin sa aton yung mga K5 patrol reporters. Samtang haraho seminar sa batas trapiko. Requirement yun sa renewal at prangkisa. At mga tricycle driver, yes, sa Banuat Kalibo. Basi kung basta seminar malang. Ay, galing eh. Ming kung may seminar, manyagira eh. Bago ka maka... maka-renew itong daya karang franchise at imong ginabiyahing nga tricycle. One time nga ni may naka-istorya kung karang tricycle driver. Grabe ta, abot ang reklamo partner. Abay na nakakonto hay, taga K5 gagali man na ma'am. Ay, huo ma ko no. Ay, dati ko no, kat nag-seminar sanda, may pamahaw ta sanda. Ano eh, nagka-idea ko nga may pamahaw, may pamahaw, may seminar. Dahil abay na nakakon ka to. Dati ko no, kat ga-seminar sanda, ay may pamahaw ta. Makara ko no, ay wot ako no, sanat pamahaw. Ano ron ka matuod? Tapos, dati ko no, randa ko no nga ID, madamog tag nakalaminit. Makara ko no, kupon na tag ka isot-isot. Sino ba mahon ka raro, nag-buyot sa ruyon nga ron? Abo, tayo nang himumutot ka to. Abo, pagida ka to, anang maging sinugin, halipatan kong diba. Matana ka dato nga driver nga to. Sinugid, imaw. Ay, dapat lang na may seminar mga K5. Ang kabay pa nga rumatunan sa seminar ay isa isip, isa puso, ag isa diwa. Pagod nga, hindi kita mga K-5 madisgrasya sa daganon. Hindi kita madisgrasya sa kalsada kung sayo naton kung ano rong raya ka ng mga batas trapiko. Ay kumamat abi matuod, binatuod na ron nga may tricycle driver. Makita tayo mo to pag adwing na to ay toink, pasahero. Gulpiliko. Wato tanaw-tanaw kung may gasunod sa anang alikod ba nga o may mag-u-turn man nga kasubgang nana. May anat atong hinaga sa irong raya ka nga pasahero. Ay, di karun yaban-yaban mga K5 rong disgrasya. O, gulping liko. Sa dugang paginaton nga balita, Provincial Product Accounts Dissemination Forum ginpatigayon niya sa probinsya Taklan. Raya mga K5 may kangtanan sa 2025 economics performance. Ita probinsya Taklan, pamaagi sa rundaya karang Philippine Statistics Authority sa bahin ni aton nga PSA. Doon na aton nga pamatian ni Tuman kung ano kararong mga nagkanapo sa rundaya karang nasambitan nga forum na ginatindiran ni K5 Regilin Tornino. Balita nasyonal mga ka-K5. Magayo-gayo para eleksyon, mabugon ro nagapabutsyag. Dating DOF Undersecretary Shelo Magno, Department of Finance, ginanunsyo rong pagdagagan sa Senado sa 2028. Ay aki, mataana si DOF Undersecretary Shelo Magno nga mga ka-K5. Ekonomista tayo mo, ha?
0: Grabe po.
1: Aga, matawag, itana natin nga, expert sa finance. O, libre endorsement, ha? Anyway, mga K5, ay, rayo rong mga taong mga makara dapat rong sa posisyon at gobyerno. Dali nga ikaabuan, abikaton nga ray kung sino sa dinastiya, sino ratong kilagay, do yun nga ta. Tapos kanda, dating nagsakarmat senador nga wa nagdaog, si dati karang COA Chief Heidi Mendoza. Assistant General pa rin sa United Nations, mga K5. Ay, what na kita abikasayod ka rin, iba gali. Naya ka nga si Shelo Magno. Imaura mga K5 rong sambilog sa nagkontra sa nundo yun karon nga ayuda-ayuda at gobyerno. Saan nga ni kita ay kontra man karon eh. Sa nundo yun karon nga mga ayuda-ayuda nga ginatawa at gobyerno haman. Ay di karon gaumpisa rong political patronage mga K5. Katinamad pa karon do mga tao ay kasinalig latana to sa ayuda at gobyerno. Ay ginagamit ron it mga politiko. Adi mo man ako pagbutuhon, mana wa ka man at ayuda. Diba? Sambilog garon si Shelo Magno nga mga K5 sa nagkontra. Kaya siguro yung mora tinanggal eh. Mga makarat, akunta. Tapos ay anda man ang nabuitan din yung committee sa Senado, ay Committee on Finance, mga makaro yun baga. Kung ito rung mga gabuyot nga rin, kat mga wamantot inalungong. Dito ginahambay dati ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Rung raya nga mga politiko nga ra, mga political dynasty. Nadlukan sa daron nga mag-agam rung mga butante. Aman, hindi nanda mapasaot-saot sa andang alima kung maagam rung butante. Hindi nanda madali ma-manipulate mga kapatid. O nga ni, mangin maagamon kita. Agod hindi kita hilukot politiko. Alas 4:55 ra aton karang oras. Check naton hindunarong dugang karang mga police report. Dugang naton yung mga balita. Sa aton karang pagpangalagad, El Castigador. El Castigador. Magapanubali kita pagkatapos yamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
3: Health News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sa ang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
4: Wow.
3: Obese bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT Sir Boy. So medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang ni nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
4: Correct.
3: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT Sir Boy ginapainit niya ang core sa imong lawas.
4: Lawas tama core temperature mo.
3: Amat-amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
4: Ay kampyon.
3: So medyo makurik
4: ang obesity mo.
3: Paano pagid makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon Sir Boy, ang matabo na Sir Boy is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag aside sina, gina-stimulate niya ang leptin. gratin, grilling.
4: Wow.
3: Para tudluan ka kung saan o ka makaon.
4: Your hormones for appetite. Oh,
3: pero may sikrito to, sir boy. Sa mga palakaon da, butangin bla binder imo tiyan, kain sobrang nakadako mo.
0: Uy, tip na ha. Titri ba, sir boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang ang glucose nga ginapasulod natin sa aton nga lawas, gina-deliver sa aton nga mga cellula. Magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga D3Bio nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna nagasignal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
5: Ang D3Bio kampiyon gid sa nagadjeta. Kung wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaya diyon sang lawas mo ang fats.
0: Correct.
5: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle nang
0: ginakaon
5: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
3: Sikrito.
0: Ketogenic diet.
5: Oh, imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikin o dos pancit kanton? Why na katamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
3: Pero agi lang na.
5: Agi lang na. Pero kung mag-D3Bio ka,
3: hindi maglingin ulo, amo na chakto na, sir boy.
5: D3Bio ka.
3: Sir Jipid,
5: D3Bio. Kaya isasang apiktado sa low carb diet is your brain. Kaya number one is yung
3: palakaon.
5: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3Bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga D3Bio ka.
2: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
7: And me, ang kaya sa D3Bio, kay tanan-tanan ng klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
5: Pwede.
7: Nubo ang imo metabolism. Ipasakao na sa D3Bio ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3Bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadjita da, so gusto magniwang, mag D3Bio na.
2: D3Bio.
3: Ang akon, sir boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, may inom lang ko tatlo ka bilog D3Bio.
0: Okay. Kampiyon, kampiyon. May energy na.
7: Your D3Bio will make your intermittent fasting more successful.
0: More
7: kay
0: effective.
7: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imo lawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
3: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
7: Tilawin niyo ba na ang gitawag nga intermittent fasting ni Dr. Ramil?
3: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuha niyo lima.
7: Pwede niyo i-spread niyo, no?
0: Mas maayo pag-spread
7: niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para na, para malabot niyo yung goal.
2: D3Bio.
8: Ako si Boyd

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapakats, mangabuti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Mapakal sa mangabuti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Impunto alas 5 ra aton karang oras. Gatsyakan ni naton si K5 Val Rose Qual, angot sa rundaya karang 38 anyos nga nanay nga nahidlawgon sa anang anong dagon nga unga. Matapos ginaaligar mga K5 gin pagayo it anang karang dating nga partner nga uwa it anang consent. Sa detalye at balita si K5 Val Rose Qual sa line number 2, standby.
0: K5 News FM Kalibo Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Bill, with your report, go ahead.
2: Sigdasang dagon yan, K5 Glo, nga uwa makita aga makaibahan. Ita, sang ka-38 anyos nga nanay, no, din kilaga, kaya Willin Marie Regalado, nga native remote ni Washington, nga kung siin nga ni, no, nag-post tabi mo ka sa social media, K5 Glo, for the first time, sunokanan sa anak ka nga pakikipagbahin ka ton, kaya di na kaya nga imuga taga pangatubang, kaya ganit di mo ita help, no, sa mga tabo man kung sino o nakasayod kay Five Glo or may info nga kung siin nagapista o nagapanago nga lugar yung deka ka nga anang nga ex-partner kaibahan no, anak ka nga 6 years old nga unga kay Five Glo yung na-diagnose ang nga autism, so may special needs attention kaya hindi kang dayang unga nga that's why ginakabangat gid itong deka ka nga ina kay Five Glo kaya basika na no sa atong ka nga interview K5 Gloria nga kung siin nga ni ay nag-separate gid matabi kung day ka nga daywa kung mag-asawa nga ka nga 2023 aga may una sa nang kasugtanan nga co-parenting baga do matabo K5 Glo agdo may rights matado ex-partner visitation rights ng tao ka na atong ka nga court nga kung siin nga ni ginalabag ka it ex-partner rason nga nagapanawagan din mo makakon kung si In o dahil ka nga ex-partner na nakibahan ako 6 years old nga o nga kay pati ko family itaan nga dati nung partner K5 Glo ay what nagasugid kung si In nag-add do dulas na dakarang kita itana nga unga K5 Glo hay ko September pa last year na kunsiin nga ni ay after no nga magpita sanda nag nagpanaw ta K5 Glo nag pagayo ta kaibahan kung bagong partner aga kay ka nga unga nanda aga nang unga nga 6 years old aga naghalin sa bagay ina sa batan K5 Gloria so sama ka kon nagapanawagan gid imaw any information no kung siin nagaista nagapanago kung dai ka nga anang expert kay 6 years old no nga hay pwede gid ka na magapit no mag message K5 Gloria so may aton nga interview ka na exclusive na naton gin abot gid ko linya din na para masaya ka naton kung buo nga or do detalye baga istoryet anak ka nga concern or panawagan sa publiko K5 Gloria atong pamatian ko aton ka nga pakikipag-angot sa aton kirang interview K5 Glo.
3: Mga ka K5 aton makaron nga pakikipag-angutan no sa pihak nga linyada si Ma'am Lillian Regalado. Angot ra sa ana nga panawagan no sa dekang ana nga 6 years old nga unga nga nawalay ka na wa na makaibahan sa sugod ita sang dag-on no. Ma'am, mangayo kamit background sa imo nga kang concern no aga panawagan agud masayuran kung alin di istorya behind this ma'am.
4: Okay, of the candidate sa una ma'am. So bali nag-separate kami it ako nga partner nga ron 2023 and then nagkaroon kami it case, nag-file ako it case tapos ay din award ka kun it court the custody it daywang ka unga namon.
3: Okay.
4: Kaan nga din buo man ay tagamon nga panganay agro ako na iya mataka kun do pangaywa 6 years old do panganay 4 years old do pangaywa.
3: Uh-uh.
4: And then the time na nagbuwa undo court order is April 2025 ag ana nga nagto ta kanay visitation rights ag samtang din na practice na naduduyon nga visitation rights na na ginbuo na naroon nga hindi na ta pang ibalik ka kon.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Pero actually pagbuo na nakaron it April na ron ginayo na nakakon doon ag mm-hmm. kung kapon matahay gin nag kasi co-parenting, nag-may court order, so parang nagsali yung mata ako, parang okay yung manabihin kami man nga sa co-parenting, sa setup na doon.
3: Yes.
4: Ngayon na nakakon nga, huwag mo na anay ko noro nga, kasi kapadalagan, nabihin mo ka to at SB. it ahaster man after election na kun huwag mong luma.
1: Okay.
4: Kay nagpasugot ako. So pagkatapos it election, may hindi na uta pag ibalik kakon. So ga-appeal yun kunta ako sa court na na naglabag imaw sa court order. Galing, huwag ako nakapag-appeal kasi on the same month may nagpamanila ako dahil naoperahan it, open heart surgery ako na father.
1: Okay.
4: Tapos, dahil pamanila ako, habang sa Manila ako, ginakontak ko akong lawyer kung paalin kami makahulang. Galing ay hindi yan ko no kasi huwag ako ito physically. So, May June, nag-abot imaw sa ospital. So ako yung ex-partner, kaibahan do ako noong nga, parang gabisita sa father ko. Tapos that time, nag-i-star kami sa among din-star ang Atubang Malangit Ospital.
1: Okay.
4: Sa Philippine Heart Center.
1: Uh-huh.
4: Tapos hindi ko tayo mag-uli. Nag-stay tayo mo ito. Ako na okay lang kasi at least kaibahan ko ako noong nga. Kahit maging civil na lang kita, hindi ka mag-uli, okay, sige, di ka ron ka.
1: Uh-huh.
4: Para sa ako may at least ay, miski buwan kami, it, as in okay na okay, good, para makita lang ba kayo mga unga nga okay kami.
1: Yes.
4: Okay ka lang family.
1: Uh-huh.
4: So, Rato, galing ay, started June na ron, September, bago sa nagpanaw, katotay mo naging, naging mas abusive, sa paghambal ka kon, pati sa mga kaibahan namin na yaya, hasta nga, on the night na September 28 na hindi ko tagin kaya kasi hayahato ta grabe ta mo nagka-physicalan no taka to na dinthreaten na akong itikod sa balcony na nagiliapog imaw nga tasa man igo ako it bubog ag kasi magulo ta gid gabi nga to ginhambal ko imaw nga magpanaw ta imaw kay hindi ta mo magpanaw kung hindi na nadala ro nga sa asta nga pinilit na ta nadalhon mo akong unga that night ang may glatter mat ako karon sa Manila pagbuo na na karon.
1: Okay.
4: Tapos so that September wa ako nakauli para lang sun imaw dahil una man ako sa akot nga father. Hindi ko man maiwanan ako nga father. Early this year pag nakauli un ako ato na ako nakapag-appeal sa court na nag-file na ako petition na naglabag imaw sa court order namon. Ag haton galing reschedule makararo status it amon nga case reschedule kami for January 2027 just recently nag-adto ako ito sa anda ang ginhambalan ako nga uwa ut nga ni kuno sanda ito nang panaw kuno wa ko nakakaalam kung si insanda naabtan namon sa anda nga balay kaibahan ko ro pulis ang pulis batan ang MSWD naabtan namon ni turo anang mother nga nagpanaw ut ako no sanda hambalan ikaw ni 1 month na ang sa Manila ako nawa ko na sangat communication ang wag ibet lead kung si insanda makara.
1: Okay.
4: After matakato nga to nasayuran ko na wa sanda ito nag-appeal o man ako sa court na nag-file kami petition na kung pwede maipa-urgent kasi January pa January 2027 na ipa-early kung taro amon ng hearing or anda nga decision kasi ay wa ito gintago na supported o ako nga ron na petition at police blotter.
1: Okay. Ma'am, pwede ma sayuran ma'am no. Taga si Inro imong ex-partner niya ka ma'am.
4: Taga Batan ma'am.
1: Okay, Batan.
4: Batan sanda dati.
1: Okay.
4: Pero hay agin ang tunan naman na bagay nagsayo abi ko na sanda sa Barangay Napti Batan sa Barrio ta. Aturo bagay ni inagtunan naman.
1: Okay. So after that day nga gin visit nimo do bagay nga ginatunan ka which is do mother it imong ex-partner nagatubang kun nga ni nagpanagot asanda any information nga si ibi wa sa nakakwento gid sa anang mother nga at imong ex-partner nga kung sa paadto nga direction or anong nga lugar anda kayang atunan ma'am.
4: O ko di da ma'am wa gid ako ni mga idea wa ko na sa light communication nga maski nag ano ako sa anang mother nga nagayo ako nga
1: yes oo
4: nga pakitloy ako nga ang dagkon ko pwede hambalo na nakakon kasi mako na miski mako nanay sa nanay na miski bukon wa kat ipakialam ka kon
1: yes
4: unga mo ang unga ko ang naapo mo man ambal ko ay buligi man ako kay not the exact term pero ano sabat hay parang not the exact term mama pero ano sabat something like uwaot parang labas na ako sa problema ninyong daywa parang uwaot ako karon
1: ninyo tang problema mag-asawa be makarnabit to ano
3: pagbutambagon. Okay. Ma'am, sa imo nga post nga kano, nga naka-mention ikaw, naka-state ito sa imo nga Facebook post, nga may gisakinanda nga sa sakyan, na paan ni mo na, ano, na-identify?
4: Nag-istorya mo lang ako, ma'am, sa mga neighbors dito sa mga libot.
3: Doon doon nakita nanda?
4: Oo ko na, ma'am. Ag-aga ko na sa nanagpanaw. Hamba ni mother na a month, 1 month na sa nanakapanaw. Hamba yun, neighbor mga 2 weeks ko, no, approximately. Tanda okay. Tayo na nag-anto kami ito.
3: Uwa ga, ano, kasaganto ko, istorya, ma'am.
4: Kasanto.
3: Yes, okay. Do, dahil nga nga vehicle, no, nga, na gather ni mo, na sa'yo ka ni mo, na-identify, aware ikaw nga, anagimat imong ex-partner ka, or, ano, nag, ano sa, nag-rent, or, nano?
4: Do yun lang, anong vehicle, ma'am, co-maker pa nga ni ako karun.
3: Ah, okay.
4: Kami pa ka, naging buuro yun na ron.
3: Okay. Ma'am, sa inyo nga kang ano, nga pag, di ba, do, bago no, na gimbuo ko imo ka nga, ano, kids, ay, alin do status gidit inyong relationship, like may partner yun imo that time, ag ikaw?
4: Uwa na kami partner, ma'am. Okay. Ako, never ako nagkaroon.
3: Mm-mm.
4: Pero imaw, ay, may haungaan imaw.
3: Alright. Mm-mm.
4: Nga, bago pa imaw nag-agto sa Manila nga, parang nakaunga yun, abaro girl.
3: Mm-hmm.
4: Pero, I don't know kung gaano nasanda ako.
3: Mm-hmm.
4: Basta, ako na lang nasayuran pag uli nga na sa paghali na niya ito sa Manila, at some point, nag-okay sa night girl nga ron.
3: Mm-hmm.
4: Buko na bit, taga-iya man ro, ano, ro girl, taga Manila, tabala,
3: okay.
4: Taga Bicol.
3: Hmm. At dato do, ano, nangin rason, ma'am, nga, ato, nag-shake yun inyong nga pag-iba?
4: Bali, parang uwagin man kami, abin nag-totally nag-okay.
3: Okay.
4: Mm-hmm. So, parang, umanaw, matay mawag, siguro binalikan na nga itong girl na ito, ang ulit na dayon sa kabatan.
3: Okay.
4: Sandaro magkaibahan, sandaro makita
3: yeah.
4: Na magkaibahan na nagpaganaw. Anong new partner,
3: yes.
4: Andang ako nga, na parang mga manog 2 years old,
3: okay.
4: Ang akin na nga.
3: Nga daywa.
4: Isa lang
3: dahil secure
4: sa panganay lang.
3: Okay. Ma'am, when do last nga nakaibahan ni mo kay mga 6 years old nga unga?
4: September 28, ma'am, ratong pagpanaw din na nakaturo last ko imo nga nakaibahan.
3: Okay.
4: Ratong duganap, abi that time, may kato imo naging bayolente, kato na ako gin-threaten, itikyod, kato imo nang ginapog na narutasa, naigo ako, nga, kasi sa amon ng bagay, parang naging madugo, tangan sa amon ng bagay, hey, kasi ay magulog, at ratong night, at pati ro amo nga, mga yaya, gin-threaten na, nga tumatsyon, tumana ka mo, mga makaroon, magulog, at ratong that night, ma'am.
3: Na-witness manit imo nga ka nga, unga, do, nagkagatabo?
4: Oo, ma'am, oo, dito sana.
3: Okay. Ma'am, kumusta ko inyong relationship sa imong partner nga kat bag kat ano ba naging tatay nanay sa kamo sa inyong unga? How come nga nagano gid nag abot sa punto nga hakon kinahanglan naton mag-separate?
4: Okay na ta imaw, ma'am. Okay na ta. And then na dakpan ko nga may affair sa nait yaya it yaya it akong sandilog nga unga.
3: Okay.
4: Kasi may yaya, 6 years old, may yaya nando 4 years old. So, may affair yan, isanda.
3: Hmm.
4: So, kato nga, nag-decide ako nga, hindi yun. Ano ko kung taro-custody. Nga ako, taro-custody it mga unga ron.
3: Yes, oo. Ma'am, do ano makakon na, haba mo nga sa post nga, 1 year good, sagdag-on yun, wag it it, ano, gid, abihay, nag-try nga, mag-reach out man lang, o imong nga ang ex-partner, nagka-taon gid baga nga, nag-send man lang to it, any updates, kumusta ko imong unga, syempre, minor ka ma'am, communication, bisan sang kiri nga, communication between diba?
4: Huwag din ako idea ma'am kasi that time na binuuna na huwag ako social media, huwag ako it, kumbaga ako man huwag it tanan.
3: Okay.
4: Kasi hey, after that hey, na-diagnose ako with major depression.
3: Uh-huh.
4: And naga-therapy ako, may mga medication ako nga. Hasta makaroon man.
3: Yes.
4: Uh-huh. Sige ako nga ano.
3: Uh-huh.
4: Ay galing ma ako na hey, masyado, tagin na mabuhay. Though grabe man gihapon akong anxiety. Hey,
3: yes.
4: Labanan ko na lang gid hey, dahil... Dahil din tago na ko tagid. Oo, tagid parang, tagid yung mga pati sa mga court order.
3: Okay. So, baka, makaroon nga month, damam nag 1 year, no?
4: at September 28.
3: Ay, last September. Okay, last September. Alin do imo nga plano makakon makangin and the first time ni mo diba nga nag ano ikaw sa social media nagpost?
4: Yes, ma'am. Recently lang gid ako nag-activate sa ako na Facebook.
3: Oo.
4: Recently lang gid ako nag-open mo man ni social media. Mga pangayo gid ko na ako appeal sa public nga kung sino gid may information na maturukan na kasi may
3: information
4: mabuhay ut ayo mo so mabuhay ut gid aguro ako noo nga ay may ano may autism may kailangan na na it therapy kailangan na na it
3: yes. Okay. So, imong plano makakon ma'am, haka nagdangop ikaw man o nag-appear di ka uman sa aton nga naka-statement sa Blatter sa aton nga PNP. Alin do, ano ma'am, action taken ka ma'am?
4: Galing ta Blatter ko rin nga missing person and on my part na ta,
3: yes.
4: Aking ubrahay, nagpaano kami, nagpa-urgent kami sa court, makunta, may mapa-urgent, mapa-early decision, agro, among scheduled hearing na hindi ko ta mag-abot in January, yun na ta akong part.
3: So, sa makakon ma'am, ako nga nino, in public mo man, hopefully no nga mapadasig kay akong in-urgent yun man, hopefully nga makabaton ikaw no after this interview no makabaton kat any updates any information kung siin ko imo nga nga unga kay bukod it ano eh bihira bukod na ita bihira sa sangkananay no nga mawalay sa imo nga sarili nga unga ma'am ag 6 years old pang da ano any ano mensahe sa public even no di kakas kita maano na yung focus sa imong ex-partner kay hopefully mabatian na kung dahil kang interview ma'am.
4: Hindi pa mati man kung tayo mga mamay kung tayo mag-uwi man imaw sa unga. Sayod man na nga kailangan ng special attention ito nga. Sayod man na nga mas kaya ko tang matawan ito man nga future doon nga. Doon na nga mas kailangan ta ako ito ako nga unga ron. Nga kung tayo mag-stick na lang kami sa kung ano sa court order. At kung may ana matakong tayo ang appeal na itaagi sa legal. Sa maayos nga paagi bukong tayo igayo na taka kung doon nga sayod ko man kailangan malimot mga unga
3: yes.
4: Wa ko mataka na ginapagdamot ron pare sa naging obra ka kung makara yun kung tayo nga maibalik ko na nakakun
3: Okay, sa ano ma'am, sa publiko, kay ako man, mabatian man nanda ka, base may mga information sanda, bilang nanay man, nagapamatag, magapit ito sa imo ex-partner nga, nakasayod kung siin sanda kay, mahipo man lang kung anda ka nga tagipusoon nga, makataokimot, any updates, information ma'am?
4: Sa tanan kong taong nagapamatag, nagapangayod, kung takot inyo nga bulig, nga kung may information ka mo, miski ano pa ron ka isot, miski bukong pa kamot sigurado. Kung miski gusto nyo maging anonimo say, please, napangalagid ako at buli niya, na ituro nyo gid ka akon, itaon nyo kita na ng informasyon na masaya nyo para makita ako, talaga akong uma.
3: Okay. Ma'am, pwede ma'am, pangayo ko nga ganit imong unga, pinangdagon?
4: Ako nga, Civil Mariano Pador, Moy namon imaw taugon, 6 years old.
3: Sige ma'am, hopefully ma'am no, nga makabulig amon nga nga pakikipag-angot kimo. So ma'am, salamat gid no sa imo nga time, nga ginrender sa K5 News FM Kalibo.
4: Thank you, ma'am. Thank you so much po.
1: K5 Vail?
2: Sumato no, K5, ako na patian natin. Nga, emotionally, mo kaina ko nga gina-istorya akong anak ang super kahit low, anak ang nabat sa K5 low, kaya 1 year yun, what, any update, diba, do iba nga mag-co-parenting abimana, no, mag-LDR, hindi send it up.
1: Ay, nag-okay yun man, gali isanda. Kaway pang makipag-cooperate ro tatay itong nga, K5-Ville, para sa kamagayran itong nga. Ako na-notice sa daya karang ina, genuine mata, K5-Ville, doana karang intention, makitaan mo gidabaga nga ruana nga tagid nga ginaisip, hay, para sa kamagayran ito, ana karang nga, unga. Since nga, ano gali imaw da, may autistic na diagnosed autism,
2: Yes, K5 Gloria. That's why din anang kabangat man. Kay mas kinangan pang manait ang unga. Aga sayod naman sa anang sarili. Siguro sayod man sarili sa tatay nga sanay gito. Ano ka kaso?
1: Ano ang siguro ra may misunderstanding itagid sanda nga nga dating mag-asawa, kabay pa nga ma-realize it, anak karang nga dating Mr. K5ville, total ay may andaman galing nga agreement sa korte, yes. Co-parenting.
2: Yes, aga do moment pa nga to kung may K5 lo nga nagtugot lang imo nga.
1: Oy, dahil man siya okay, matakot na sanda eh.
2: Oo, so, dingin ni, una gid nga, siguro wag gid ma-istoryahan pa gid it maayos. Aga ato may mga triggers, that's why ato man naging magulo-guman.
1: Gandang relasyon.
2: Naging magulo aga ato nga edukasyon nga pumilit. This much as a version that ato nga kang na-interview, nga nagpumilit nga ni Ero tatay nga kang uli na uman, yes, aklan, ako anak ka nga 6 years old nga, o nga K5 Gloria, kasta nga nag-abot sa Setyembre, nag-ginaligar nga nag-panout, doon nga ni Dit ama sa Yuran kung siin nga lugar da sa K5 Gloria. Ibahanting partner K5 Lo. So,
1: kabay pa maayos, kabay pang makangkot sa that communication ituman, alang-alang sa anda karang mga unga K5ville.
2: Yes, K5 Gloria, do you get? So, ito man galing iyak dito na kung may, ano baga, may manaming resulta kung dahil karang pagpa-interview, it dahil karang asang kaina K5 Gloria. So, for no, pag-check man natin, dugang natin K5 Gloria ng mga balita man, iya sa aton kirang banwa itakalibo no may update kita sa kung dahil kirang aksidente no nga nagpuntag ka ina itagahon nga ginakasubuo mato may binawian yung matanga ni itakabuhi K5 Gloria. So bali ko aton kirang update no nga tipo niya sa aton kirang kalibo PNP nagangkon ita settlement kung magtimba nga parte K5 Gloria. So nga kay ina no naging mainit gid ham at ging kulong kun dai kira nga driver nga tong nasamakan baga nag
1: driver at motorsiklo
2: driver at motorsiklo kay Five Gloria. So kay ina gin na custody ate iya sa aton nga kalibo PNP. So kadto update nga nag-arreglo na aga kung ano gin na release man sa aton kira nga kulungan kun dai kira nga driver ita motorcycle K5 Gloria matandaan natin kay inag tita man sa CCTV nagagap ka makakon sa social media sa atong kaya nga pag-upload man K5 Gloria nga grabe kita do da sigman ita padagagan ni kundi kaya nga tricycle driver nga anat ang aning nga sungaban kung nga motosiklo nga kang ako nga imota na puha nagapit lang gida ako nga atong kaya nga hospital aga wag day mo nga ni na ano naka-survive K5 Gloria dead o naka-rival sa imo ka sa tumabot sa atin.
1: Nasig dabi na padagagan. Grabe tag. Oo. Ano pa, madanlog pa. Ay, bangod nga, nag-inugan it, bilog nga gabi eh.
2: Yes, K5 Gloria. Di kaso nga, anangit ang haigo. Aga, din, grabe mag-impact mo at pagkatumba kay bumbiskad man ro tricycle, K5 Glo. Aga, kung kita natin kay Ina.
1: May sublang po nga ni galing nga truck ko, K5ville. Ag, may tricycle pa sa anang unahan.
2: Oo, at may mga nag-cross man nga mga vehicle pag-idiyapad ko sa ating nga dito ka sa may area nga ka sa K7 Law, RTC, Brady Cardon.
1: Diretso tabi, Mau. May ano pa nga eh, may tricycle pa sa anang unahan eh.
2: Oo, kaya kung makita mo tricycle, nagbinukay mo K5 Law eh. Kaya siguro makita na nga na berigado sa bilog na motorista ay syempre manoka agad pangagad nga crossing K5 Law intersection. So imota what ay makita kin mata nga grabe ta ko ana nga ato dire-diretso day mo K5 Gloria. So actually no may mga info kita nga nag-gather ya sa ato nga kalibo PNP kabi igal eh na anay mo ka na ginrespondihan ni it aton nga kapulisan matapos nga ni nga ginpatawagan ni pulis no kay nagwala K5 Law. So nagagwa nga problema day mo or bakit
1: mainit ra ugo
2: or base nagapangatubang tayo at mental illness K5 at Gloria. So kapiingan ni nga yay mo sa PNP ra ginagusto ba nga
1: taga Nubuswang da no K5 Bill dayang driver at tricycle. So kabiing gali girespondihan ni mo sa Nubuswang hay nagwala imaw.
2: Yes, K5 at Gloria nagwala imaw ka. So yay mo actually kabiing sa aton nga kalibo PNP aga siguro doon mo at siguro kay istoryahan man aga wa makita ka sa ita dugo nga mga detalye ko alin na tabo kaina bago dong
1: may asawa ra K5 Bill may info ka
2: Based sa atong info, no, kay Feta Gloria, nag-gather niya sa atong saka nga pag-usisa man na hay may una. I don't know lang kung live-in partner na naka do anang nga ginakaibahan.
1: Ano kung ro, daya ka nga, may information kung haman ita nagwala imo kabiira ag nagrespondero aton nga bahin it kalibo PNP K5ville?
2: Do initially, you know, K5 lo, sakit na ko anang ginakaibahan.
1: Anang live-in partner?
2: Live-in partner. Oh, okay. Aga kanya nagawin na laimaw. Nakason nga gintawgan ita police
1: assistant. May problemado
2: ta imaw? Problemado ta imaw. Aga kaina pa hay tagahon bago mag paano mag ano da biyahe K5 lo, mag-drive.
1: Ano nga nang biyahe K5ville? Biyahing ano imaw?
2: Actually, wa mani mo ga biyahe gid nga ga private tricycle kay five no aga tato artist sa imo bisa aton ka mga info kay ina nga nagather no ga usisa makita kay abo nga mga friends na sa social media na ko nga naga tag ka na pero pag stock na sa anang Facebook is naga ani mo tato kay five naga tato imo kay five no so basically do yun anang trabaho no
1: abi ko kay ina nga ni ron hay biyahe mo nga no man sure istansya makon dahil ko like green na nang tricycle
2: may pinto ka lang ano green key
1: pero private tayo maura mo kung ito ang pasahero
2: yes kay Viral Gloria so subo gid kay alas 6 ko ang kaina no upang ukason umpisa pa lang dutanan gabukas pa lang dutanan ito establishment kay Five Vlog hakata
1: natapo ugo da lastro no
2: ugo gid ang kay Five Gloria
1: daya nga motorcycle rider kay Five Vilsin anang lastro ka ra.
2: Actually, hay minor mga injuries malangman sa anang kagawasan. No? That's why, wa matagitin mo ka napuhan.
1: So, daya tagaling nga tricycle driver do, hapintay? Hapintay yes. Man anang ugo, it anang aga, tricycle?
2: Tagaga na, bing ano, bumalis ka sa pintal. Aga, ito, timo, dumiritso doon sa may gata, kabaga, ay, sideblock. Sa may sidewalk po ta, kung makita nga ni doon mga dugo kayo.
1: Grabe ta, dasig tang maya da, madagagan, madya.
2: Dasig.
1: Mabuday lang ani naton hambagon, pero minko, gaano ta ba kayo mga raho? Panghugot?
2: Yes, kay Pepper Gloria. So, subo no, na nakakanga inaabot sa family man nung kay Five Gloria. So, kapapot yung simpatya sa family natin ka nga biktima sa natapong aksidente. Di ka sa may crossing ita mabini agi maagma street sa poblasyon Kalibo kay Five Gloria. So far no, may nato mga balita kay Five Lo nga natipon sa aton ka nga pag standby ya sa aton kang Kalibo PNP. Ako sa si Kasi Five Lo Rosquala para sa kampiyon nga balita sa Kabisyo Publiko at Kalingawan sa Kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Belrose Kuala sa anakarang balita. Alas 5:28, mga K5 Rong Report ni K5 Sandro Zalazar. Balikan natin pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami. Nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. DTX 500

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: ITC, Alkaline, nga Vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may ITC Alkaline Vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
0: ITC, mabakal sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh,

0: kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: El Castigador.
7: Balik tayo mga K5 sa ato niya pagpangalagad El Castigador. May 35 minutos sa nagtaliwan sa oras at alas 5. Iga-check natin si K5 Sandro Salazar. May sangka manugbukas nga negosyo sa probinsya at Aklan, mga ka-K5 rong nabiktima. Itrundaya, karang apiking ang produkto. Masobra sa 97,000 pesos rong nadagasa. Maghalin sa nasambitan karang negosyante. Sa detalye at balita sa ating line number 3, si K5 Sandro Salazar, standby.
1: K5 News FM, Kalibo Hotline Report.
7: With your report, K5 Sand, please come in.
8: K5 lo na biktima itare ko na peke ng mga produkto kung sang kababayi sa bahin kara ita nabas na kung sa siin nga ni nabuo kita ita kapin sa 97,500 pesos kung nadagasa ita ginaaligar kara nga manugudol K5 Gloria. Base sa aton karon nga pagkipag-angot kay Police Major Ronel Bayaban, noro aton kara nga OIC ita Nabas Municipal Police Station, ginkilala

0: ko niya tag-iya nga si Miss Sara, no, nga kung sasiin nga ni ko Oktubre 12 tak na alas 8:30 kara itagahon manubukas ug takon tayo imo kay Pedro it ana kara nga grocery store nga kung sasiin nga ni hay gin ano ang imo no gin operan imo ita tatlo ka mga dahil ko niya individual ginaaligar nga mga manugbudol kay Pedro ita dahil ko niya baligya nga pareho ato manap mga lotions mga bar soaps ang iba pa gid karon niya mga personal care nga products agud nga din nga ni ron ibaligya na dahil siyempre harun nga ni manugbukas ang dahil ang karon nga minister Vicky Pedro o nasa nasambitan karon nga lugar particular sa may bahin ita Buena Suerte sa Banwa Karaita na ba so ikato nagagawa sa rayo kong investigasyon nga ginpagawa ito eh kong mga suspect nga nag-representar sanda ita sang ka distributor company no particular do dahil karon nga SYL aga nagpromesa man sanda nga aron man apoy di bayluhan ng mga hindi mabaligya karang produkto kadungan ko hambay nanda no nga magpatindog pa ita ya karon nga ginatawag nga promotional booth abi agud nga makaganyat o kung makainganyo pa itaraya ko nga customers kay Pedro. So ikato, siguro kung ano mat aro na nagkuhan ba sa isip, ibaya ko nga pag-iya, haya pa sugot dito ba kay Pedro, kung dahil ko nga biktima, na magbayad it kapilugan nga 97,500 pinaagi sa raya karon nga Gcash kay Pedro. So nasayuran yun lang ana, ita dahil ko nga biktima, na peke gali rong kaabuan sinasambitan ko niya mga produkto matapos ka rin buksan no at i-test abi i-try ba rong daya ko niya sang ka shampoo at panuhan niya ibalot ka rin daya ko niya kulor at magabnaw pat anak i-try do rong consistency ita rin nasambitan ko niya produkto kumpara sa original abi nga product nasambitan ka rin brand. So kat-anaw ang ato nga ni kasasayuran yung anapek at gintry na na abing nga mag-reach out no tawagan ng dahil ko ng mga suspect ay uwaut ana raya nagasabat kay Fred Gloria. So aton siguro nga pamatian no aton ka nga interview kay Police Major Ronel Bayaban aton nga hepe ita Nabas PNP.
1: Alright mga kaka-K5, makakasama natin ngayong hapon no sa interview si Police Major Ronel Bayaban no yung hepe ng Nabas Municipal Police Station tungkol ito sa alleged no na scam no sa nangyari doon sa bayan ng Nabas. Sir, una sa lahat sir, good afternoon po.
2: Good afternoon po sir no, at sa mga taga-pakinig po ng K5 News FM, sir.
1: Alright po. Sir, background nitong insidente na ito, sir. At kamusta po ngayon yung pinaka-latest na update natin, sir?
2: Sir, yung incident po ng scam, sir, no? Nangyari po yun, sir, nung ano, sir, nung October 12, 2026, 8:30 in the morning, sa Barangay Buena Suerte, Nabasaklan po, sir, sa isang grocery store na mag-o-open po sana.
1: Mm-hmm.
2: Yung victim natin, sir, is si Alia Sara. Nag-report siya kahapon, sir, 1 o'clock. Anong October 14, sir, ang hapon, 1 o'clock?
1: Mm-hmm.
2: Yung sales agent, sir, nagpakilala po sa sir na sales agent ng SYL Company.
1: Opo.
2: Na based po sa Roa City. Then yung binentahan po siya ng mga Nivea lotion, Cetaphil lotion, tsaka Cetaphil po na sabon. Worth po na 97,500 po, sir.
1: Mm-hmm.
2: Ang payment po, sir, na ano is GCash po. Isang 50,000 tsaka isang 47,500.
1: Mm-hmm.
2: Tapos po nung binuksan na po sila at ginamit yung mga products, meron yung isa po na lotion sir is matubig po no tsaka diluted po sir.
1: Mm-hmm.
2: Then yung update po natin ngayon sir is ongoing yung backtracking ng CCTV ng mga investigators natin para ma-identify yung sasakyan. Meron naman po tayong sasakyan sir pero hindi mo natin i-divulge yung kung ano yung made tsaka yung brand tsaka yung plate number. Baka nandito lang din sa area pa. At saka yung tao, sir, is may kopya naman tayo ng CCTV, sir, kung saan siya nag-cash out ng GCash, sir.
1: Mm. Sir, bali at that time po, around 8:30 nung October 12 po, nangyari yung pag-purchase nitong may-ari na ito, sir, na si Sarah, doon sa mga fake products na ito, sir.
2: Yes po, sir.
1: Mm-mm. Bali po, sir, nag-agree po ba yung, ano, yung magkabilang panig, sir, na through GCash na lang yung payment sa pag-purchase nitong product na ito, sir?
2: Oo po, sir. Nag-agree po, sir, na GCash na lang po yung bayad.
1: Mm-mm. Sir, ano pong sabi nitong, ano, sir, nitong may-ari na at that time na ibibigay sa kanya yung product, nakaka-cover po ba ito, sir? Or na, ano na, na nabuksan na at nakita na yung brand mismo, sir?
2: Yung iba, sir, naka-carton pa. Yung iba, naka-open na rin, sir.
1: Mm-mm. So, bali nung time na yun, sir, na in-open na nila, na-test nila, doon na nila napag-alaman, sir, na peke pala yung product na yun, sir?
2: Yes po, sir. Doon na po napag-alaman, sir, na peke pala. Pero wala na yung mga suspect po sa area, sir.
1: Mm-mm. Sir, may mga ano po ba, sir? May mga, let's say, yung nakalagay po na mga label doon sa product na yun, sir?
2: Meron po, sir, may mga label po, sir, no? Kaya nga lang, sir, yung pagkaka-imprinta po, sir, ng mga label na yon is, ano, sir, masasabi mo talaga, sir, na may pagdududa talaga, sir, yung sa mga lettering, sir, tsaka sa numbers po, sir.
1: Mm-mm. Sir, according sa inyong investigation, sir, ilan po yung mga suspect na nag-offer po nitong peking product na ito, sir, kay Miss Sarah, sir?
2: Tinitingnan namin, sir, no, nasa more than 3. Pero isa lang kasi yung nakita sa CCTV, sir, na nag-cash out po ng pera po.
1: Mm-hmm. Doon din mismo sa area, sir, nag-cash out ng ano, ng pera?
2: Yes po, sir, doon din sa area, sir.
1: Mm-hmm. Sir, sa inyo pong ano, sir, inyo pong investigation, sir, panibagong modus po ba ito or first time po bang nangyari ito, sir, sana ba, sir?
2: Siguro, sir, sa time ko po, sir, umupo po ng COP since last year po, September. First time po ito nangyari dito sa Naba, sir.
1: Mm-mm.
2: Hindi ko lang po sure, sir, sa mga previous po na mga COPs or sa mga ibang bayan, sir, kung nangyari na po ito.
1: Mm-mm. Alright. Sir, according po ba sa may-ari na ito, sir, na si Miss Sarah, ano po yung lingwahe na ginagamit nitong mga, ano na to, sir, na tong mga suspect na ito, sir?
2: Ilonggo po, sir.
1: Ilonggo.
2: Ilonggo.
1: Mm-mm. Alright. Hindi sila taga rito, sir, or may mga ano pa, may natanggap kayong report na may iba din silang na ano, sir, na nabudol sa produktong ito, sir?
2: As of this time, sir, wala pa namang tumawag sa station na biktima rin sila ng ganitong modus po, sir, no?
1: Mm-mm.
2: So, tinitingnan natin, sir, baka hindi sila taga dito, sir, sa Nabas.
1: Mm-mm. Sir, you had mentioned kanina, no, na yung ano na ito, yung grocery store na situated dyan sa Buenasuerte, sir. Ano po ba ito, sir? Ano yung mga products? Ano yung mga binibenta na ng grocery store na ito, sir? Or ng may-ari?
2: Actually, sir, hindi pa sana kapag-open, sir, no?
1: Mm-mm. Pero mag-start
2: pa lang sila, sir. Mag-start pa lang po sila.
1: Ah, mag-start pa lang sila. Pero meron na doon, sir, na let's say yung mga let's say yung ano ba, yung label ng kanilang store is variety store or purely mga pagkain o kung ano, sir.
2: Hindi po ako sigurado, sir, no, kung anong plano ng may-ari po sa grocery store niya, kung gagawin niyang variety or food only or kung ano pang mga products yung ibibenta, sir.
1: Mm, okay. So bali ano, sir, para makapag ano sila, nag-purchase sila ng product na yun sana asahan nila na maibibenta nila, pero napag-alaman na hindi pala totoo yung produkto na yun, sir.
2: Yes po, sir.
1: Mm. Bali ilan nga ulit, sir, yung na ano, yung nalimas or na ano, sir, na tangay nitong mga nambudol na ito, sir.
2: 97,500 po, sir.
1: Ah, 97,500. Ano po yung plano ng may-ari, sir, ngayon?
2: Ngayon, sir, is yung sa PNP side po, sir, no? Nakausap naman na ng investigador natin yung biktima, sir. Ipapatest muna natin, sir, no? Ipapacheck po sa authorized distributor ng mga sinabing mga products, sir, kung... Kasi sila lang makakapagsabi, sir, kung fake or hindi. Hindi naman kami authorized na magsabi ng fake or hindi yung products na yun. So, mag-coordinate po yung ating investigador po, sir, no, sa mga nasabing products para po sila makapag-testify po kung fake or hindi. Then, Ongoing po naman yung investigation, sir, ang backtracking po ng ating mga investigador para ma-identify po, sir, no, yung may yung sasakyan po na ginamit po at kung sino po ang mayari.
1: Mm. Sir, idagdag ko na lang po. Ano po yung mga ano na to, sir? Yung mga nambudol na ito, sir? Mga purong mga babae po ito, sir? Or may kasama silang lalaki po?
2: Lalaki po, sir, ang nambudol, sir.
1: Yung tatlo, sir?
2: Oo, sir.
1: Mm, alright. Meron po ba silang ano, sir? Yung vehicle na ano nila, gamit?
2: Meron po silang gamit na sasakyan, sir, no? Yung deliver din nila.
1: Mm-mm. Sa ngayon, sir, hindi pa pwede nating i-divulge, sir, no?
2: Oh, hindi pa, sir. Baka kasi nandito lang rin sa area, sir.
1: Mm.
2: At baka ma-ispatan pa po natin.
1: Alright, sige. Siguro, sir, lastly, no, ano na lang, sir, panawagan, no, at paalala sa ating publiko, sir, at of course, no, awareness din sa ating publiko, baka sila din ay mabiktima nitong fake products na ito, sir.
2: Oo nga, sir, no, paalala lang po sa ating mga sa publiko po, sir, na pag yung offer po sa kanila is too good to be true, masyadong mababa yung presyo, or pag maraming promo na parang hindi naman angkop, parang palugi na yung nag-o-offer sa kanila, is mas maganda po verify po muna kung legit ba yung kakumpanya or korporasyon na nagbebenta po sa kanila. Then, mas maganda po na habang nagde-deliver po, mapicturean po nila yung nagde-deliver, no? Para once na may ngayong mangyaring mga scam is, mayroon po silang picture po ng ano, na mga nagde-deliver po.
1: Mm-hmm. Alright. With this information, no, mga K5, kay Police Major Ronel Bayaban, no, yung hepe ng Navas Municipal Police Station. Sir, maraming salamat po sa nirender ninyo na time sa K5 News FM Kalibo, sir.
2: Thank you rin po, sir.
0: So ato no, K5 lo aton nga nabatian si Police Major Ronel Bayaban.
3: Sarangan, so, tagali K5 Sandro Habuol.
0: Yes, Roger no, K5 lo kay tuod ba nga ano ang gid manugbukas na pud sanda kumbaga hay ma-opening abi man na K5 lo. Asya pa nagausoy pa siguro sanda itaray ko nga produkto kung alin do ang dabi ibaligya. So na timingan mat nga may nag-agi abi nga dayang nga nag-offer gali ita mga sabon, mga lotion, mga skincare products sa K5 Blue. So, din grab bro opportunity abi nga baka isanda itado yun abi nga high gab nga.
3: Agbarato siguro kanda Rosumbil.
0: Roger, no?
3: Pinakiyot ananda.
0: Oo, 97,000. Pilang ka boxes sa ito. Siyempre, kanayan abi K5 Blue nga may brand. So, ano kaya tayo? Kumbaga, ay makakamana na kung sa ito man na kita, mahulsin man na kita eh.
3: Mm.
0: Pero kung di karaya, ay barato yung imaw. K5 Blue. So doon, makaroon ay padayon paro investigasyon itato ng otoridad at sa pag-backtrack at daya karoon nga CCTV at na matumod yung daya karoon nga mga nang pangbudol sa nasambitan niya lugar K5 Blue. So doon ato nga report, magaling sa ato nga area with the K5 Pinatel Chica. Ako man si K5 Sandro Salazar. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan, sa bilog ng Binche Taklan, K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampiyon Report!
3: Thank you so much kay K5 Sandro Salazar. Saan naman kara nga balita? Hangawa man ako ay gahapo-hapo, ginma akong si K5. Alas 5:50 mga K5, aton nga oras, kinatagatan ni DTX500, the superior antioxidant.
5: Grabe po!
3: Pero ang DTX500, nagasukog sa diabetes, nag-regulate sa aton nga blood sugar level, nag-atap nat oxidative stress, ag anti-cancer. Sa mga permi una nagapugaw, permi nga stress, mga K5, mag DTX500. Sa mga may mataas nga blood sugar level, sa perming gina-high blood, may alta presyon, may hypertension, DTX500, mga K5, mamakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Kalibo, Aklan, sa Kaiping 8 Philsis. Sa Tabok, imo ka K5 ron at Pag-ibig Fund. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Aga, syempre sa mga senior citizen, for all ages man, mga K5, para sa mga daya ka ng mga workaholic, mag-Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para malikawan nato ng infeksyon, daya ng mga bakteriya, mga germs, mga K5, especially sa mga senior citizen na sensitive at risk. Sa rondaya ka ng mga pneumonia, daya ng mga trangkaso, gagnat nga ra, may bacterial infection sa baga, mag-klinika D3 Bio, mga K5. Prevention is better than cure. Samtang waka pa nakakangkon at makaruyon, ay pabaskugun ra aton nga immune system. Agroklinika D3 Bio, manggaranan sa vitamin D3. Nagabulig sa aton nga joints, mga K5, sa aton nga mga kasukasuan. Manggaranan man sa fat-soluble vitamins nga nagabulig. Agod nga mas madasig naton ma-absorb ang mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. Aga, syempre, rong Mighty C, rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamins. Rong Mighty C, mga K5, by pure alkaline-based vitamin C, nga ninan-acidic sa mga hindi on makainom ita rondaya karang normal nga ascorbic acid ay Mighty C mga K5 dapat. Pure alkaline based vitamin C nga ni banayad sa tiyan bangod nga himo sa pure nga alkaline. Rong Mighty C ay 8 pesos per capsule. Sa mga senior citizen una, dapat ay dagakamot ID agud may inyo pagid nga 20% discount. Ro Mighty C nagabulig agud nga matap na ro iron deficiency, rong pag-angkon kara ita anemia. Ag nagabulig man para nga kita maka-produce it dugang collagen sa aton nga gawas para mga healthy ro aton nga panit. Ag madasig magugat ro aton nga mga nina, madasig maguli ro mga balay. Ro Power Trio nga DTX 500 Clinica D3 Bio ag Mighty C, aprobado at FDA GMP certified, halal certified. Associated ron sa USAID, sa RTI, ag sa AUN. Mga quality nga food supplement, himo tanan ka K5 sa vegetable capsule. Gani hay liver and kidney friendly. Randa karon nga kapsula ay himo sa tinuga. Gani mas madasig matunaw, ag organic. So yun yung una, si Dr. Robert Impinado, si Ma'am Abigail Impinado sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. May free consultation from Sunday to Friday, basta alas 8 at agahon hasta alas 5 at hapon, mga K5. Waon at bayad rong pagpakonsulta libre. Bago kita magdakop, happy listening lang ina sa Pag-ibig Fund sa aton yung mga amigo na nga mga security guards. Nakanday Ma'am Bell sa tanan nga staff at Pag-ibig Fund. Agro Pag-ibig Fund, gali mga K5 ba, may ginatawag nga rang tahanan, pamayanan, kinabukasan sa October 27-28 sa SMX Convention Center sa Bacolod City. Sa 3rd Level North Wing, SM City, Bacolod, sa Bishop Antonio E. Fortit sa Avenue, Bacolod City. Para sa mga gausoy una, itong daya karang bagay ay may Visayas Housing Fair sa Bacolod. Your dream home, all in one place. Pag-ibig Fund Western Visayas, nagahatod ita biggest housing fair sa City of Smiles sa October 27-28, 2026, sa SMX Convention Center sa SM City, Bacolod. Alas 9 at agahon hasta alas 5 at hapon, mga K5, free admission na suno kara sa Pag-ibig Fund. All top interested developers, maghalin sa Bacolod ag Iloilo, mag-join mga K5 sa nasambit karang event. So sa October 27-28, 2026, mga K5 sa Bacolod City, dong raya karang Visayas Housing Fair, it Pag-ibig Fund. Thank you so much sa aton yung mga naging partners sa field, K5 Sandro Salazar, K5 Valro Squad, atong navigator K5 Kenneth Lachica, partner naton sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sangangan it amon yung president at CEO kay Dr. Emil Itang Uy, ako rin yung karangang naging castigador, K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: DTX 500.
7: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, dua ka strand.
8: May longgo sa strand?
7: Damulayan ko, no?
9: Malayan.
7: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
8: Isa kahigot, ha?
7: Isa kabanting. Kung DNA, dua. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang aras aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
8: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Dari kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang, hindi maubos kopya.
7: Husto.
9: Ginakano, nagpuyo sa uptown, barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
10: sa kadlo kapila ka maginay
9: sa primero katatlo sa subong kaduana na
10: subong kamusta
9: o ay nego ginapatsya at maskin gamay
10: arang mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa DTX 500
9: DTX 500 lang amugi na ang makaayo sa aton
7: DTX 500
8: do pareo blaster GP nga og paputo copy ka ang punta sa litra sang band paper di madala
7: so hindi na amo ang information so,
8: meaning pa sa sige-sige ang cell division or kopya sang cell sulod sang 50 60 60 katuig may kung kaabot ka sa tinta katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya. Inom ka DTX 500 may tisi, kaya sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
7: Sang bagong mga cells, ano?
8: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
7: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
8: Ang lain, kung wala nagiging na information, mapatay nga mapatay na lang.
7: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
8: kung sa pisa pa damo ka spare
7: husto so amo na Doc Ramil in real sense ang telomere silingko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba
8: ang mangin problema Sir JP amo ni ti normal may oxidative stress
7: husto
8: target niya ang telomeres
7: ay
8: meaning kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
7: Oh.
8: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
7: Husto, Doc Ramil.
8: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Pangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
11: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times ati.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: ako. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:01.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Different Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Headlines sa atin yung balita lokal. Tricycle driver patay matapos sunggaban ro motorsiklo sa corner. It mabini agdi maagma street Kalibo.
16: Dugang nga headlines balitang lokal. Nakapagtanom itpagay sa 40% gamang ugan sa nakataliwan nga adlaw bulig sa ibang pananom.
3: Sa dugang nga headline balita lokal, gagaking na aresto sa drug buy-bust operation sa Banga, nagpositibo sa drug test.
16: Dugang nga headlines balitang lokal. Mga tricycle drivers sa Kalibo, dapat nga magpaidagom sa seminar angon sa batas trapiko bago ma-renew rong prangkaysa.
3: Headline sa aton nga balita national. Mga senador ginpamalibaran rong aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa paggamit it budget para maimpluwensyahan rong impeachment verdict.
16: Dugang headlines balitang national. Pasay judge kumontra sa kasong bribery ag solicitation of gifts kontra kana.
3: Headline sa aton nga balita international. Nagasangkiring ilistaran it elepante sa Sri Lanka, nagtugay peligro sa tawo ag kasapatan.
16: Dugang headlines balitang international.
14: Balita international.
16: North Korea nagpatigayon it daywang ka cruise missile test maghalin sa submarine.
3: Headline sa aton nga balitang negosyo, peso uman nga sumadsan sa record low nga 63.6 pesos kabaylo it $1.
16: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
14: Balitang negosyo.
16: Koleksyon e buwis it BIR, nagdas it masobra sa 10% ko Setyembre.
3: Headline sa aton nga balitang sports, Kauhi Leonard nag-score it 21 points sa unang quarter it preseason debut sa Raptors.
16: Dugang nga headlines, balita sa patag it
14: yung... Balitang sports.
16: Frigoni napili bilang interim coach it alas women, alin sunurin nagbalik bilang head coach it alas men.
3: Headline sa aton nga balitang entertainment, mga kakilaga ni Chris Aquino nagpahayag it suporta kay Josh sa ato nga it mapanlait nga komento.
16: Ag Ding Dong Dantes bukas sa anuman nga proyekto kung sasiin makaibahan ng asawa nga si Marian Rivera.
14: Yan ang radyo ko.
17: Wow, may puso.
3: Maayad-ayad nga gabi Banwaite Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Itaclan. Good evening Western Visayas. Welcome mga ka-K5 sa aton nga pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Adlaw kita makaroon it Webes, Pitsa 15 sa Bugat, Oktubre, Dagon, 2026. Ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, maghalin sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villas Manio.
16: Aga kuman, siko. K5, Sandro Salazar.
3: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
14: Balitang lokal.
3: Dead on arrival sa hospital, Rosanca tricycle driver matapos sumaaksidente kainang agahon sa crossing Mabini, Agdi, Maagma Street, Poblasyon, Kalibo. Ginkilangarong driver tricycle nga si Arnel, 37 anyos, nga residente at Barangay Nubusuang Kalibo, samtang rong naninahan nga motorrider ay si Joel, 43 anyos, nga taga Fatimano, Washington. Base sa CCTV footage, parehong halin sa direksyon ni Provincial Hospital rong tricycle ag motorsiklo kung si inamatayan it makinarong motorsiklo sa tunga it karsada. Akat samtang ginatikod riot rider, makitaan rong nagapaagtong a tricycle nga madasig rong pagpadagagan ag sinunggaban kararong motorsiklo. Sa kabaskog it impact, inapok rong tricycle driver nga dahilan nga tumama raya sa poste ag nakaangkon ni grabing nina sa anang ugo ag iba pang parte it gawas nga posibleng naging rason anang kamatayon.
16: Dumingit talya sa itong balitang lupa. Gin kasadya at Office of the Provincial Agriculturist rung mga pag-ugan sa nakataliwan ng mga inadlaw nga makabulig sigon sa ibang pananom apang umurekong nga ulihon raya sa mga nagtanom at pagay nga dapat ay nagpahaumgon para sa cropping season. Suno kay Engineer Alexis Apolonio at OPA, mas mabahukunta rung pakinabang at pag-ugan kung naeksperyensahan raya dahil wang bugan yon rung nakataliwan para sa pagtanom at pagay. Sa datos, halos 40% gamang rung nakapagtanom at pagay nga kung sasiin 20% kararong magapit kun lang ang mag-ani. Una man sa 10% ro sa katunganan pagang agro na bilin nga porsyento ay may mga ginahingabot sa pagtanom.
3: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, kumpirmadong gumamit it illegal nga droga rong 28 anyos nga si alias Ngungo matapos ipaidagom sa drug test kasunod. It pagkakaresto kara sa drug bypass operation sa Barangay Pagsanghan, Banga, Aklan. Matandaan nga habakan isang kasashay it dried marijuana leaves rong subject kabaylot 600 pesos nga bypass money ag sambilog pang sashay rong na-recover sa body search. Nasa yuran nga may dati yung manrayang kaso nga illegal gambling ag illegal possession of firearms sa Metro Manila. Magapangatubang si Ngungo sa kasong pagbayular sa Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: Katapusan nga detalye sa itong balitang lupa. Kinahanggan nga mag-agi sa seminar at Land Transportation Office akong LTO angot sa batas trapiko ro mga tricycle driver sa Kalibo bago ma-renew ro andang prangkisa umpisa sa Enero 2027. Suno kay Kaputo the President Welem Apelido, rayang tikang ay kasunod at meeting kay ibahan ro mga presidente at atoda LTO ag iba pang mga natungdan agud nga maiwasan ro mga aksidente sa karsada kay ibahan man ro mga insidente sa mga nagatabok sa pedestrian lane. Sa bagong patakaran, kinahanggan nga ipakita nga may certificate nga naka-attend sa seminar Roma driver bilang requirement sa pagbuo it body number ag renewal it nasambitan nga prangkisa. Hindi man i-renew it sanggudi ang bayan rung prangkisa it mga operator nga uwa naka-attend sa seminar ro andang driver.
3: Sa aton nga balita national, hatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee, nakakapikagon, nakadetox ka pa. Rong DTX Coffee Mix, manggaranon sa fiber, maha K5, may ampalaya, chia seeds, the sugar, sugarcane powder extract, nagabulig sa aton nga digestion, sa aton nga metabolismo, protektado man ro aton nga colon, raya nagasunog sa LDL cholesterol, agod natural ro aton nga pagniwa. Rong DTX Coffee Mix, nagabulig man para malikawan ng pag-angkon at Parkinson's disease, agrong constipation, nga posibleng maging resulta sa ulihi sa pag-angkon at colon cancer. Rong DTX Coffee Mix, halal certified, FDA approved, associated sa USAID sa RTI, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang National! Balitang National! Ginpamalibaran ni pilang ka mga senador rong kabagakan ni Vice President Sara Duterte nga posibleng gamiton rong 2027 national budget agud maimpluwensyahan rong magiging sentensya it mga senador nga nagaserbing judge sa anang impeachment trial. Sunok ay Senate President Sherwin Gatchalian kung nagtaliwan nga adlaw gamang na baton it senador rong budget ag presente paraya nga ginatunaan. Sunok ka na bukas ag transparent rong proseso it pagdalakay sa nasambit nga budget. Balitang National!
16: Balitang National! Dugang detalye sa itong balitang national. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Balitang National! Balitang National! Gin-question it a Pasay City Regional Trial Court Branch 108. Judge Albert Cancino nung nagpag-rekon nga pagpadayon kasong bribery ag solicitation of gifts kontra kana ag sa dating empleyado at korte nga si Mary Joy Lagman. Sunod sa abogado nandang nga si Melita Go, ginbasura at Department of Justice ko Hulyo 2024. Roman reklamo bangod sa kawad-an si Gon at probable cause o kung nagakaigo nga basihan, agod nga ipadayon ng mga kaso. Sa pihakaran, nagapadayon ng Office of the Ombudsman sa pag-imbestiga sa daywa ang nagpasaka at kaso ko Abril
3: 2025. Ag sa aton man nga balita international, hatod katon it Extend Food Supplement for Men nga may makarot ag kabawas ka. Ang Extend Food Supplement for Men magabulig sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga kaya ay magabulig sa gagaki para sa fertilization ag erectile dysfunction. Babakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Balita International.
3: Delikadong sitwasyon rong ginapangatubang makaron it mga residente ag ligaw nga elepante sa Sri Lanka. Samtang padayon nga nagasangkiri rong ginaistaran it mga kasapatan dahilan agod magpagapitsanda sa komunidad sa pag-usoy it pagkaon. Sa sangkabanwa kapin sa daywang libo kapamilya rong nagbutang it kural nga may kuryente. Agod mapunggan rong mga elepante nga makasugod sa andang tagamnan. Samtang nagabuligan makaron rong mga wildfire officers sa pagtrabaho agod maayos rong nasambit nga sitwasyon.
18: Balita International. International.
16: Dugang detalye sa itong balitang international.
18: Balita International. International.
16: Ginahatod katon it Mighty C, rung maskin pabaskog ng alkaline vitamin C. Nagpatigayon it missile test rung North Korea, pinaagi sa pag-launch it daywang klase it cruise missile. Maghalin sa sangka submarine, suno sa report it state news agency nga KCNA makaroon nga Webes. Base sa report, gin-launch ng mga missile ko Miyerkules palito sa East Sea nga kilagaman bilang Sea of Japan. Ginabay at KCNA nga ginatuyo at test nga tanawon o kahauman itaandang underwater combat systems ag magaserbe nga Navy training.
3: Alas 6:14, mga K5, baton nga oras, aton man katon ni Prebio Coffee, Prebiotic plus Probiotic, ag may malunggay, ag DTX Premium Coffee, nga may Stevia Agaricus Mushroom, para malikawan ng cancer ag heart disease. Mabakay natong tanan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Balitang negosyo! Negosyo! Negosyo!
3: Uman nga humina rong value at piso matapos magsara rong bayluhan sa 63 pesos ag 6 centavos kada dolyar. Makaroon nga adlaw nga pinakamanaba nga level nga record sa lokal nga kwarta. Sa katung-anan trading, nagnaba parong piso sa 63 pesos point 15 centavos kada dolyar. Nalampasan ka rarong dating record low nga 62 pesos ag 90 centavos nga record ko Oktubre 8. Bangod sa paghinay piso, ginagauman nga mas magataas parong gasto sa pag-import at langis, bangod dolyarong ginagamit sa pagbakal kara. Posible man sigunraya nga magresulta at dugang nga pressure sa inflation, ag makaapekto sa pagbayad at utang at nasyon sa mga foreign lenders.
18: Balitang negosyo! Negosyo!
16: Dugang detalye sa kunya balita sa patagit negosyo.
18: Balitang negosyo! Negosyo!
16: Umabot sa 203.581 billion pesos rong nakolekta nga buwis it Bureau of Internal Revenue ko Setyembre 2026 nga mas mataas it 10% o 10.93% kumpara sa kapareho nga bugan kung nagtaliwan nga dagon. Magalin Enero hasta Setyembre, umabot mataas sa 2.465 trillion pesos. Rong kabilugan nga koleksyon it ahensya katumbas it 5.58% nga pagtaas kumpara sa parehong tiempo kut 2025. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakabulig sa pag-inaboy koleksyon ng voluntaryong pagbayad it buwis. Ang mga programang nakabulig sa mga taxpayer agud niya makasunod sa handa ka nga obligasyon sa tamang oras.
18: Balita Sports.
3: Ang sa aton nga balitang sports, balita sa patagit hinampang ginahatod kato ni Clinica DioFresh nga may VCO ug vitamin E nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Mainit rong pagbalik ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors matapos makascore at 21 points sa anang preseason debut kontra sa New York Knicks. Naka-record si Leonard at 21 points sa sugod yamang ita 17 minutes game kay bahanong apat nga 3-point shot maghalin sa wagong attempt. Nagtapos rong hampang sa dominant play it Raptors sa score nga 148-98.
18: Balita Sports, Sports.
16: Dugang detalye sa tunga balita sa patag it
18: hinampang. Balita Sports, Sports.
16: May bagong pamunuan ng national team at volleyball ita Pilipinas matapos i-anunsyo at Philippine National Volleyball Federation. Purong pilang kapag bago sa coaching staff it alas Pilipinas. Ginassign si Angiolino Frigune bilang interim head coach at alas Pilipinas women kabaylo ni Taka Minowa. Pagapangunahan na ng pagpahaom ni team para sa mga masunod ng international competition. Kaibahan ng 2029 5B Women's Volleyball World Cup.
18: Balitang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
3: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod kato ni DTX Beauty Soap para sa Kutis Artista, Kutis Malapor sila. Rong DTX Beauty Soap, nag-top night early signs of skin aging, nagapaputi, nagapakini sa aton karangapanit. Pabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Balitang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
3: Dumi pensa ng mga magapit nga kakilaga ni Chris Aquino sa anang panganay nga nga si Josh. Matapos makabaton it mapanlait nga komento parte sa anang kapansanan sa sangka episode it podcast nga Machong Chismisan. Sa kumalat nga clip it episode nga S29E20 rong pagbalik ni Chris Aquino. May host nga nagjoke party kay Josh agin kumpara sa anang manghod nga si Bimby samtang naghinibayag parong ibang host ag binanggit rong andang kondisyon. Sam bilog sa mga nagdepensa kay Josh is si Jack Salvador. Mabuhay gon nga personal assistant ang ginasaligan nga amigo ni Chris. Sa anang post ko October 14, ginhambay na nga masubo mahusgasan o mahusgahan rong sang katawo bangod yamang sa pagiging special.
18: Balitang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
16: Ag para man sa katapusan nga detalye at paglaga dito by Evening News ka.
18: Balitang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
16: Haom nga makatrabaho ito man ni Dingdong Dantes rong anang asawa nga si Marian Rivera. Sa anuman niya klaseng proyekto kasunod itandang uman nga pag-iba sa pelikulang Remember. Sa sangka interview uman niya ginpakigbahin it mag-asawa rong anda karanga pag-iba sa nasambit nga film matapos rong andang 2023 blockbuster movie nga Rewind. Mabuhay gon nga magkaibahan sa mga proyekto sa Night Dingdong ag Marian. Umpisa nga magkilaya sanda sa seryeng Marimar.
3: Oras mga K5, alas 6, 19.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: Ang inyong nabatian, rumang nagkapanguna nga balitaan sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast, Thursday Edition, October 15, 2026. Minatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty Serong, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, it ato niya official Facebook page, K5 News FM, Kalibo 94.1.
2: Agi na magkalipat, nga sundan kami sa ato niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa ato niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man, niya makitaanro mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa ato niya blog ng Binche Taklan, bisitahon niya mangrong biyaheng K5 Aklan.
1: Sangangan at bilog ng puwersa at K5 News FM Kalibo sa ato niya partner sa technical side, the broadcast engineer K5 JR Unaya. Sangangan man at amon niya president at CEO kay Dr. Amil Itang Uy. Kamiro inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga ko man, si K5 Sandro Saluso.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

familia, kagustanan ng mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kag mga pasalamat, aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, espiritual, financial kag protection. Amugid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay hindi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, pigado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Dios. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Dios. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat. Kilalaon ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabalo na kita, ano ka kulba ang mga nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe mo na nga ang damo ang maginupla kulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na nga dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga kay kabalo kita nga amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik sa kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Diyos nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamulang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sanali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na uklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubayt ng bay. Maraming salamat po sa pagitan ng imbugtong anak na namatay sa cross sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siyoro Kamilaway na inyong pinagkalooban ng impilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon subong makaturan. Dari naman kita sa paghinolsol. May simpleng aton-ton andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero pasalamat kita sa plano sang kaluwasan, inatagan kita sing mga pamaagi. Pero ang pamangkot diri, amuni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagilaman kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37 kag 38. Sa isa pakation, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling siya Apostol Pedro, maghinulsol ka mo, kag magliso. Sa English siya, repent therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, magliso. Magliso man lang diri, magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuon nga paghinulsol.
inursulan kag talikuran. Mutambalon, inursulan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magoturan, makaadyanan, nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao, balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon. Particularly ang napulo kasugo sang Dios. Naman, ano ang sala? Paglapas ang sugo. 1 Juan 3 versículo 4. So, paano makilala ang sala? Pagi sa kasuguan. Amo na nga, hindi kita makahinulsol kung wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala, bangod kay ara pa ang kasuguan, nalapas siya. Kaya ang sala amo paglapas ang sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini. Sa tingi pusoon, wala sing matuon nga pagbag-o sa kabuhi. Amo ginang matuon. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Magdi maguntat sa paglapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sa Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reforma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang hindi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong matambalon? Damo ang mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang, nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni ang imiya kriya, kreatinin mo, taas ka, tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka, tama, bangod sa imo nga taas nga kriya or ikaw, diabetic na. Untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa magin bawal siya mo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga naman, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa mga resulta, hindi ka mag

sala. So, yung kasubo nila, nasubuan sila, kinaganto sila sa silot or sa bandam kaysa nasubuan sila bangod kay sila nakahimo sang sala. Naman, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau? Sang makita niya nga ang kinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau. Bangod kay iyagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob. Ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang, ay dako matani na nga kaysa ilang kultura sang una, once nga panganay ka or subang ka, halos imo tanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay pertito nga gikan sa pagpangayam si Jacob, si Esau, perti kagutom si Jacob, nagluto man beans. Dayon, nag-ayo tani siya, pakaunon. Ay, mayo man namang hod kay kondisyon man. Nga, kung ibaylo niya ang iyang pagkapanganay dito sa ginluto niya nga beans, di, pwede. Karon kay, ano daw himuon ni Esau sa iyang pagkapanganay nga, kagutom-gutom niya, mapatay siya sa gutom. O sige, imo na ang akong pagkapanganay. Basta pakaunon mo ko sa imo nga ginluto nga red beans. Dito, kaon niya. Pero, sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni Esau nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay bangod sa mga nakabalo sugila noon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy dire, kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya panghinulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni Esau nga kasubo. Gaman, nasubuan lang siya bangod kay ang iya galing nga pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dali naman, si Balaam. Balaam, nahadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada, nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi, habang wala sing matuntuod nga paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan. Wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyong kanlukan, basi kung patyon siya sang anghel, amo to, hituan siya, hinulsol siya. Pero, hindi bangod kay nasubuan siya. Amo na nga, wala'y pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon natin ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsinggit, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan nga patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Habi nila, total, may gahong man eh, may bertod. Kung ako ni sa itugyan, dayon ako ni baligya, iladakpon. Total, magpalagyo man eh, may gahong man eh. Di, okay lang karon kay si Kristo nagpadakop naman, kay nag-abot naman ang iya tempo. Amo naman tong katumanan sa propesya para sa iya. Di, isang nakita ni Judas, nga buot katama ang iya nga agalon, ang iya Ginoo. Tapos gindakop, tapos gin grabe, latigo. Tapos kung ano-ano patong ginhimo sa iya, ginduraan, dayon, ginyaguta. Hindi niya, di siya kagwanta, lantaw. Amo to nga, ginhaboy niya, ginbalik niya ang kwarta. Dayon, nagtuad siya, nagsinggit nga, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Pero ang pagkumpisar, pinpilit gikan siya, nakasala nga kalag sang iya, sa isa ka makahaladlok nga pagbatyag sang pagpakamalaot, kag isa ka makahaladlok nga paghukom. Ang mga resulta nga, magresulta siya pa, nagpuno sa iya sing kahadlok, apang wala sing madalom, makakulugmat nga kasubo siya kalag, nga ginluiban niya ang wala sing dagta ang anak sang Dios kag ginpanghiwala ang bala.

kalayaan sang Israel. So, ang iya paghinulsol, walay ipikto. Wala ginbaton sang Dios. Ngaman, kay hindi bangod sa kasubo sang sala, kundi bangod lang sang silot sa sala. Amo na nga dumdumunta na. Atong ina ang atandaan, intindihon ta na siya. Parehas kay Paraon. Si Paraon sang nagaanto si Dalom sang mga pakukom sang Dios, kami ang mga pulo kalalataan ganbubo dito sa Egypto. Amo man to gihapon. Terrible. Nagbaton sang iya sala, kalabi na kung sang napatay na ang iya nga subang anak, ang iya nga panganay. Nagbaton sang iya nga sala, agod, makalikaw sa duga nga silot, apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit, sa gilayon nga ang mga kalataan na untat. Inislatanan, nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga hindi mabaton sa Dios. Tandaan ta na siya, mga utod. Apang kun ang tagipusoon, magpadala sa influensya sang Espiritu sang Dios. Ang konsensya, magakabuhi. Kag ang makasasala, makahangop sang pila kabutang sang kadalumon. Kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios. Ang sadsaran sang isa ka panguluhan sa langit kag duta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa katao nga nagkari sa kalibutan, nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag, kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1, versikulo 9. Ang conviction nagagahom sa unahuna kag tagipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehova kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya kagulingon nga sala kagkahikuan sa tubangan sang manugpangita sang mga tagipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos sang iya pagkapukan, nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya panghinulsol sinsiro kag madalom. Wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa pagkukum nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang kadagtaan sang iya kalag. Kinkangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Ginhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amo ini ang lingguwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad, nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo, wala nagasumbong sang kalautan. Kay sa Espiritu wala sing limbong. Salmo 32, versikulo 1, kagdos. Kaluwi ako, O Diyos, suno sa ang imo may gugmaon nga kaayo. Suno sa kadamuon sang imo kalulo, ang mga kaluoy nagapanas ang akon mga kalapasan. Kag ginakilala ko ang akon mga paglalis, kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon atubang. Tinuoy ako sang Hesus.

0: News D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami ako na kuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Okay. So kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
3: Sang 2003 boy, arap ako sa pharmaceutical. Nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga 3rd gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang nga pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe so, na kompetisyon ni.
2: Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
3: One dose kills all. Pero, ang nami sa D3 bioengineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka budlay gid jakson.
2: Hasta mapatay ka
3: na. Hasta mapatay kasi doc, amo nang iyang experience ginamanage nila.
2: Hepa C. Grabe na mo.
3: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
3: So, putsilingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni plain D3, engineer.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kwan? Kuya ma, D3 Bio ko.
3: Rason?
5: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor kong TB hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko sa D3 Bio.
2: Kag mainom man ka D3 Bio.
3: Kag inom ka man D3 Bio.
2: So, umana na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kaya halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
0: D3 Bio.
2: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga ang mainom gika D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himosla sa mga gut-derived nga B.
3: Vitamin Bs.
2: Importante na.
3: Gut-derived hormones, serotonin.
2: Gut-derived hormones, serotonin.
3: Dopamine.
2: Dulong niya to sa kwan?
3: Sa imo brain.
2: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka gainom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa Sir Boy.
3: Correct.
2: So, iba gidya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sini na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Amo na ka nami kaputin sini nga klase nga food supplement.
3: Correct, no?
2: So, liwat, no? I-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung mga food supplement.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

0: Sakali Buatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagibiyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gibya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
2: Para sa matilo nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman,
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masalikat,
2: epektibo,
1: DTX 500.
2: Madalas na pag-ihi,
1: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhid ng mga paa.
1: Baka
2: may diabetes ka na,
1: mag-DTX 500.
2: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-alo.

0: sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kagmahangina, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
0: mababakal sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
1: Extend food supplement for men.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita.

0: gusto sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko nag sir ka namin namin nag sa akong mata.
1: DTX 500.
2: Istoryanta Dr. Ramil kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C. Agod ma-maintain ang integrity sa aton nga blood-brain barrier.
3: Mm. Ang aton nga brain sir JP, ginsigurado, ginasiginoo nga hindi siya protektado.
2: Mm.
3: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang cancer JP. Nag-protection tulan sang skull. Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
2: Mm-hmm.
3: Tiang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
3: Mm-hmm.
2: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
3: Mm-hmm. Oh? Ang skull, sir, GP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood-brain barrier.
2: Mm-hmm.
3: Pero wala sang barrier nga makapugong sa kwan, free radicals.
2: Oh.
3: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
2: Mm.
3: Sulod mismo sang brain. Amo na nga, importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals. Meaning pa, para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain.
2: Mm.
3: Amo na ka-importante nga mainom kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agod nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
2: Husto. Ini ang nag-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood-brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sang iya gin-inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga.
3: Mm.
2: Butaan niya to color ang dugo sang ilaga. Tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang tissue sang brain kag sang spinal cord wala gidyo nalatnan sang color. Meaning to say
3: pa, why kasulod?
2: Why kasulod?
1: DTX 500
4: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo Canlaon City. Ang ginabatsyan ko sir ang ako niya UTI kag kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500
5: sa kapila ka maginan?
4: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Huwain ni ko ginabatsyan maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang amugin na ang makaayos sa aton.
1: DTX 500!
3: So, ang makasulod lang gali, Sir GP, ang magagmay nga fat-soluble molecules.
2: Mm.
3: Ti, munulaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
2: Mm.
3: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir GP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na polyphenol sa
2: sulod
3: DTX 500.
2: Man.
3: Sulod na ang flavonoid sa DTX 500.
2: Sulod man.
3: Pasalamat na Sir GP kay may mga access ang aton brain sa mga antioxidants.
2: Mm.
3: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals ang brain bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
2: Mm.
3: Anything nga gagamit sang oxygen may free radicals.
2: Hosto.
3: Ang brain gagamit oxygen, may free radicals. Ang imosilula gagamit oxygen, may free radicals na. So the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga ito, times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D-Block Plan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga buti ka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer.
5: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala, maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka, kag vabuwas ka. Ganag ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
7: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
8: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.

Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong

0: Kaayong lawas.
1: Mga utod, ano gani masami kakatabo kon magfiesta? Kon sa Cebuano pa kumbira, no? Punsyon kon sa Ilonggo, Sir Boy, no? Inab lang may kasal, may bunyag, may okasyon, may birthday. Kinananay gini ito, do, Sir Boy? Ginatawag gina sa English, bench or benjing. Ano blang benjing? Ang benjing, amon ni siya ang pagkaon, either it's actually excessive, no? Indulgence of anything. Pagkaon sang sobra, may hindi ini manami nga iyatag sa imo. Ano kakatabo untuman kakabusog? Tapos mukaon busog ka kayo, gasakit ang tiyan mo. Your stomach pouch has its limitation. No? Do ka ngay na sa, hindi na yan, pero sang batikulon ka manok, doksam, kadamol-damol. Ina saya, hindi niya amo na kadamol, hindi niya gizzard. Ang imo stomach pouch, kung imo nga tiyan, tiyan, not the abdomen, but the pouch nga ginasudlan sa imo pag-aon. Diyan siya karikta from ba to esophagus going there sa imo nga stomach pouch. Ang imo stomach, kung masubrahan ni sa kadamo ang content, base ang una, gakastrain ang imo nga bile. Gakastrain ang imo atay sang produce nga damo nga bile to that man-neutralize kapin pakaong katuduhumba, litson, mga fatty food. Gakastrain ang imo nga stomach to produce more and more and more hydrochloric acid.
2: Correct.
1: Kaya hindi yan na matunaw, dali-dali, doksam.
2: Actually, ang pagkaon, ano kahilting ang pagkaon, basta grabe ka pagkaon nun, halat japon naman dulot sila.
1: Ang ginatawag sila is?
3: Overeating.
1: Too much of a good thing is bad. Now, ara na, na-digest mo na siya. Overloaded ka naman sang glucose kay laban nga gakaon madamo kanon. Gakaon tamis, gainom soft drinks, kaya di party, gani. After sina, ang comes pancreas, overwork na naman ang pancreas, na overwork si liver, na overwork si pancreas, na overwork si stomach, tanan is in overwork.
3: Halos tanan ng mga organ mo, grabe ang oxidation.
1: Husto.
3: Kung sa buli pa na sa, no, sa ano tag ni, sa
1: kaldero,
3: perti kayo tumitom na na.
1: Husto.
3: Mayo lang, kayo ano, may DTX kan, diskubrihan ang DTX. Oh. Ang lain pa pala, grabe ka pa kaunon, way mangay ka gainom DTX. Ang buli sang kaldero, perte kay tumito. Meaning pa, ang tanan mga organ, makita mo nga gaano.
2: Correct.
1: Kakastrain. Borrowing the wisdom of Sir Boy, when there is too much activity, there's too much need of oxygen as well. Too much need of oxygen sa cellula.
3: Oxidation. Damo latak. Damo, ano pa lang ito, biro.
1: Biro. Latak.
2: Byproducts. Kung sa English.
1: Byproducts. Oo. So, ina sila tanan, you need cleansing and detox. Ano himuon kung tuman kakagrabi pa kaunon? At uli ang bench eating, hindi lang sila nga damo, gida. Ang pagkaon sang madasig,
3: dasig ba?
1: Dasig.
2: When nag-ausap,
3: dasig, kaon, purting ito.
2: Dasig. Uy, dasig.
3: Kating ito, ta.
2: Lukumulong
3: ito. Overweight.
1: Usto.
3: Pag obesity. Overweight ka na, obese ka na, di sigurado, perti na mo damo, blati anong.
1: Dira na nagasugod ang obesity.
3: Diabetes, high blood, heart problem, even stroke. Pwede na magka-problema.
1: Joint pains, kaya tama na kabugat sa imo. Hypertension, overwork ang heart, kaya nagdamo na, imbis nga mula ni kalaba, ang imo nga blood vessel sa imo arms, nagdako ang arms mo, nagdugang sa kalaba yan. Nagdamo ang yasin nga work. So, hindi gidman nami, ang padamo-damo kaon, padyutay-dyutay kaon is the key. Even, kung si Dr. Ramil pa, pas nami gani mag-intermittent fasting ka.
3: Amo nang suggestion, Sir JP, ang dasig kag hinay nga kaon, mas namigid niya hinayon mo lang kaon. Kaya it takes more or less 20 minutes kag ang imo brain magsignal, oy, busog ka na. Mas mayo pa ang mga tao nga wala sang ginkaon kaysa mga tao nga sobra nang ginakaon.
2: Correct, no?
3: Diba, dumduman mo sang pag-start sa pandemic. Nagkisa makasilingta nga blessing ni.
1: Nagyutay ba lang may high blood?
3: Meaning pa, ang sobra nga kaon, gastress ang imo, ano? Ang imo nga mga organs.
2: Internal organs mo.
3: So, kung sobra nga kaon, medyo dubli-dublihon mo inyong imo DTX.
1: Kung ang wrap up na ito,
3: dublihon mo ang, sobrahon mo ang imo nga, ano? Imo nga,
1: may TC.
3: Kaya siyempre, nagsobrahan ka kaon mo. Amon yung bintaha nga kung kapasting ka, pahuway ang imo nga mga organ, wala sang latak. Wala latak.
2: Pahuway ang
3: tiyan mo. Tapos, aside nga wala latak, imnan pa ni mo DTX, imnan pa ni mo Pure C or Mighty C, nag-deposit ka, hindi kasi gi-withdraw. Ginapadamo ni mo imong pinta, ginapadamo ang imong antioxidants sa imong lawas. The more nga damo antioxidants, they are reserved para sa mga inkaso nga may mga okasyon, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500!
4: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Sa kapila ka mag-inay?
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
5: Subong kamusta?
4: O ay, nagyong ginabatsa maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga wife na katumaras ang DTX 500?
4: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500! DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Kasatay kami ni Doc Ramil kahapon sa Roro, nanotis siya. Niya nga ang stainless ng bangko. Stainless, parang hindi unid na pinta. How I wish ang cellula ta stainless, no? As long hindi tayo stainless, it will always tok-tok ang aton cellula.
3: Dugay-dugay islan, dugay-dugay islan. Timay tani kung pareho ni motor parts na aton mga kuhan nga. Uy, lata na, tok-tok ko na imo at islan na ito na bagpumidlay. Wala. Wala sang iban nga paagi lang kundi pintahan lang naton.
1: Pintahan mo cause it protects it from oxidative stress. To wrap it up, Sir Boy, ang pag-inom sang DTX 500 kinanglanon gid nimo especially kung puwerte ang kaon mo. Adlaw-adlaw hindi kay subong inom ka daso naman kung daw lain na matsyag mo.
3: So in short, DTX 500, Mighty C, Pure C, less binge eating or less overeating,
1: intermittent bagay, fasting,
3: dako nga bagay sa imo nga ikaayong lawas. Ini permi na mo ni panugyan. Mag-overeating maka okasyon lang ah. Hindi nga adlaw-adlaw nang gid overeating.
1: Mas damo masakiton sa rasya kay damo pala kaon, damo pagkaon. Kumpara mo sa Papua New Guinea nga way bigin nakaon.
2: Oh, makamuting na kaon to.
1: Kampyon.
7: If I may add, no. If you feast, tumanan term nila. If you feast, then you need to fast. FF na sila, no? Kung nag-feast ka, you need to fast. So na, sa mga ninuno, tamo na ila ubra. Kaon sila, ano sila mong ula, i-fix ka pagkaon, they need to hunt or forage for food. So that's why they eat a lot. Pero, may advantage sila. They fast for pila ka days. Hasta makalabot naman sa bag-ong food sources. Isa naman ka forest, kakatuan nila. In that way, you give your body two things. Number one, to absorb all the nutrients you have eaten. Number two, to use ketosis to basically produce autophagy para sa lawas nyo. So, kung nagpiesta ka subong nga adlaw, kailan na ang obligasyon mo sa imo lawas is 3 to 4 days of fasting. Inahinay. Bawi-bawi lang, sir.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige, sa mga kautura namundang medyo limagwantang kabaho sa ilog, gamit gid sang Clinica Diofresh.
1: Nung nanag-una,
3: ang Clinica Diofresh, amo na ang pinaka-the best nga gamiton nyo para nga malikawan ang baho sa ilok. Because of virgin coconut oil nga ara sa Clinica Diofresh.
1: Correct, no?
3: The BCO, amo nang gagapatay ang kagaw. Pagkagaw mo lang, Sir Boy.
1: Kagaw mo lang
3: kapabaho. Kasi ang gapabaho sa imo lawas, sa imo ilok.
1: Correct. Right, okay, sir. Ang science tells you, pagwa na sang fluid sa imo ilok, way na baho. Once may igo sang air, then bacteria comes in. Amo na gabaho. That's why ang VCO sa Clinica Diofresh ginatap na no, ginakwa na ang bakterya na. Meaning to say, even though gapamalas kagamay sa imo kilikili, hindi kagapanghalit kay hindi way gabaho ang imo kilikili kay wala bakterya. Clinica Diofresh with VCO.
3: Kag syempre, di paglipatan kung may mga pikas-pikas, mga problema sa skin diseases, gamit gid Santon Plus Herbal Soap.
1: Kag sa herbal oil, don't buy piki ha. Hindi na yan orange ha, ang kulor.
3: pasensya na sa mga nagabaligya nga ginasunod-sunod ang pangalan.
1: Mm-hmm.
3: Bantayan nyo na.
1: Mm-hmm.
3: Pangitao na mo ang sourcing certificate na. Of mm-hmm. product registration. And I know, wala na ma-register ang inyo nga produkto. So, sa mga hambal lang, amuning ginapasayod sa radyo,
1: hindi na amo.
3: Ang ila na santon gel. Hindi mo magbakal.
2: Santon plus herbal oil nato.
3: Ang aton niya pink, santon plus herbal
1: ang oil. Ang lain pa dadok, kay gambal silabi. Okay na tani mabaligya lang kamo basta okay lang.
3: Kay ginapasayod?
1: Hambalon pa nila ya nga. Ya mo ning ginahambal ni Doc Ramil, gina-upgrade ya, gina-upgrade ko no from oil to gel.
3: Wala may gel ha. Tanan nga santon nga may gel, hindi na amon. Kag wala na ma-register sa Food and Drug Administration. Oh,
1: so pike na kag delikado.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban, Kalansi.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-jumi nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabila.

0: X500. Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano ang manami sang ditribayo nga wala sa ordinaryo nga ditri? Derita. Pero may nato ni balik-balikon, Sir JP. Ginaguba nato ni nga idea kung ang ditri butangan sang iba nga ingredients, gaguba. Number one, hindi na i-approve sa FDA. Ang manang pinakauna, hindi na i-approve. So, wrong or misconception or wrong na nga idea nga ang ditri, haluan mo sang iban, maguba. No. Mas ganami pa. Mas ganami pa. Ma-amplified ang ditri kung may BCO.
2: Tagaantak ka,
1: that's ditri bayo.
2: Madugang ko analogy sina. Hindi ba lang aton nga monolaurin present pagani sa nanay naton?
1: Oo, na may halo.
2: Meaning to say, hindi ba lang bata ginapainitan pagkatawo? O pagpainit mo sa bata, may D3 na siya. O painon mo gatas kay mo monolaurin. O nagsahalo sa sulod. So, o meaning bawal.
1: Amo ni Sir JP.
2: Ano?
1: Kung nag-inom lang ka D3, wala ka monolaurin. Pero kung nag-inom ka D3 bayo, may monolaurin ka. Da pareho lang ka nga gadidi sa imo nanay. Nga gadidi ang bata sa nanay. Anong kaibahan sa bata nga gadidi kag wala? Mas resistensyado ang bata nga gadidi sa nanay kaysa wala. In short, mas resistensyado ka kung D3 bayo ang imo inumon ko ikumpara sa ordinaryo.
2: Ano ginihambal nila? Ang gatas ng nanay gapaprevent sang infeksyon. Kay may mga antibacterial, antiviral properties. Ano na siya specifically sa gatas? The gatas itself, no? The monolaurin sa gatas.
1: Correct.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
3: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw ka pila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500! TTX 500.
5: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500! TTX 500!
1: Ang monolaurin sa D3 bayo wala na sa ordinaryo nga D3, Sir Boy.
2: But silingon, hindi ta na paimnon ang kabataan sang gatas ni nanay kay may monolaurin. Kay mabawal iimpon sa D3, painitan mong bata, that's already D3. Kay ma-activate sa skin niyang D3.
6: Mas maayo pagid.
1: So, misconception, sala nga tsuri nga kon ang D3 butangan mo sang BCO, maguba pagkalayo na
2: yun.
1: Kung halimbabi, kung halimbabi, may nom ka D3 tapos kaong kakanon, bawal na kay maghalo naman to.
2: Ari lang yan yatag ko yawa.
1: That's only a marketing strategy sa mga iban nga nag-explain.
2: Ari lang yaw. ang pagbuta, this is the fact. When gindugangan ta D3 ang sa asang bisko ang
1: pagani, D3 dugangan mo kuan may tissue pure sin dabis pagid ya. Dugangan mo DTX, mas dabis pagid ya.
6: Kag correct.
1: Number to. Di ba, bintaha na ka sa monolaurin? Butang tabi, 5 times to nga bintaha na. Nga ang D3 bayo may monolaurin. Ang ordinary nga D3 wala monolaurin, pero ang D3 bayo may monolaurin, Sir Boy.
2: Correct.
1: Imo nga linya, ano naman ang bintaha sang D3 bayo komparar sa ano na, sa D3? Anong ara sa D3 bayo nga wala sa ordinary
2: nga D3? Abi ipainsindi sa desperado nga tawo, Boy. Abi ipainsindi, abi.
7: Thank you, Sir JP. No? Thank you, Dr. Lamil. Do kalapuyot sa atis. Yeah, so, pwede hindi yun. Okay.
6: Ang vitamin D3, simply. Science and fact will tell, and facts will tell you that vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Kung may updan mo na sa sang extra virgin coconut oil, nga isa klase ka good fat, mas nami ang iya absorption. So din karon din subong ang mayo, ang vitamin D3 nga wala sang
1: VCO,
6: sang VCO o ang vitamin D3 nga may upod nga VCO. Klaro.
1: In short, sir boy, ang ordinaryo nga D3, wala siya precursor, wala siya sang
6: wala siya ano, additive kumbaga no, for better absorption.
1: Unlike sa D3 Bio, may BCO siya para 100% ang absorption sang imo nga D3.
6: Ano ni kasimple ni kwa kadua
1: actually, actually sir boy, wala mi daya galaga sa D3 kay given man usan mainitan nga may D3 ka. Anong ginalagasa mo sa D3 Bio? Anong namian gyud sa D3 Bio? It's not the D3, it's the BCO.
6: It's the BCO.
1: Paman lang ng D3 na ya.
6: Correct.
1: Paman lang
8: D3 bisan D3.
1: Oh, mainitan kaya may D3 ka na mo. Pero ang BCO aradang superstar sa boy.
6: Aradang superstar. Aradang monolaurin. Ang monolaurin nga na sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio wala sa ordinaryo nga vitamin D3 supplement. Wala na siya. Monolaurin gives you all kinds of protection against viruses and bacteria. Paano? It destroys, it disintegrates the lipid membrane of viruses, of bacteria, and even fungi. Nga ay importante nga maguba ang panit sang virus, sang bacteria, at sa fungi.
1: Para hindi siya ka-replicate.
6: Para hindi siya ka-replicate, kikinausal ni nila para magtapik sa imo selula, para makasulod sila sa imo selula. Kung wala ini, hindi sila katapik. Amo nakasimple, kung hindi katapik, wala infection. Kung wala infection, hindi magdamo ang imo virus.
9: Kaya kapos na lang sila himuson kung hindi sila katapik eh.
6: Ina, correct. Doksam, kang ina, wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Ara nang niya sa D3 Bio. Anong paginang advantage ng D3 Bio sa imo? Ara, gapon, no? Ang ketones. Ang ketones, gagapanami sa imo brain activity, it provides 2 to 3 times more energy compared sa kanon nga ginakaon mo, compared sa katinapay nga ginakaon mo, mas na imo brain activity. Ara lang niya sa D3 Bio, wala na yan sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang bintaha pa sir boy sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT sir boy.
6: Medium change.
1: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
6: You don't have that. Wala.
1: Pero ang D3 Bio may MCT. Research mo kung anong MCT.
6: Correct. And sir, kung sino man na nagambal sina, na liwat-liwaton ko ni vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So, kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sa vitamin D3.
9: Pag vitamin D3, sir, ba't ang dantagada is a fat-soluble?
6: Fat-soluble.
9: No, magamit na siya kung may upod sa good fats.
1: Correct. 100% ang availability.
6: 100% ang availability, that's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb. Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kay wala siya na dansang good fats. Siniya,
1: basic ta sir boy, grade 4 guro sa science, hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats. So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sa D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy, ketones.
6: Ketones
1: is the favorite fuel of your brain. Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka the best nga gatong sa imo nga brain.
6: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A, vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E na may skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding. And of course, vitamin A, nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health, perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Uy, pananamon ganito.
1: Imagine, ketones ha? That's the fuel nga wala latak, wala biro.
6: Wala biro.
1: Mm-hmm. Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo, may ketones ba? Wala. Mm. Wala na siya.
2: Even,
6: no, ano yun, no?
1: Ika-apat nga punto, sir.
2: Ika-apat nga punto. Mm-hmm. Even, if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3, okay na. Mm. I could see the beauty in that. Because nami ang absorption sang imo vitamin D3. Kaya example, itongan mo extra virgin coke, extra virgin olive oil or rosemary oil pa usaron mo, nami ang absorption sina. But, you still don't have medium chain triglyceride. Mm. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
1: Oh. Nga ara, ang ikapat, BCO in D3 bio, it will propagates sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: Oh.
1: Ina wala sa plain nga D3.
2: Correct. Correct.
1: Ara lang na sa D3 bio.
2: Ano pa ginaobra ni D3 bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs. Vitamin Bs that are made in the gut nga ginabuligan pahimo ni D3 bio. Those vitamin Bs are essential for your brain health, for your blood-brain barrier repair, para hindi kasulod mga anday mga lain sa imo brain, protektahan na ni ginatawag nga vitamin B nga halin. Halin kay sa pagbubulig sang D3 bio. So all of this advantage,
1: Mary, kasi lang kung isipon ko nga may numang kuplin D3 man nga may ara naman lang D3 bio. Ang bintaha ya, hindi lang kay 10 times ang bintaha. Hmm. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang yun. 100 times ang bintaha. Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, sumangabot ka!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
1: BCO, malang tani ang amon i-ano mo, i-register. Kaso sa lingyo, nami, ganyan, may butangan mo paaman. Kaysa tanan nga bagay, nami ang produkto nga may paaman. Ginapaaman na lang namo ang D3 sa amon nga D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nami nga punta mo, Dok. Wait, na kinamarkin ng D3, ha? Ginapaaman
1: lang namo na yan. The BCO and the D3 Bio, amon ang superstar. Look at DOST. Mm? Grabing recommend, grabe ang research. Gintry nila sa Cebu.
3: Lokal na taniyo.
1: Singapore.
3: Singapore. America.
1: And even others, other countries.
3: Universities.
1: So now, what is the relation between D3 Bio and Subong nga grabing vaccination, Sir Boy? Dumudahan mo. May Sinovac. May Astra, ano to isa?
3: AstraZeneca.
1: AstraZeneca. May Pfizer siya pa, Sputnik. Damo pa. May iya pa ka Johnson & Johnson. May iya pa ka Pfizer. Pfizer. May nakita ko, may nabasan ko, Sir Boy. Isa sa mga ano nabasan ko, mostly sila is gagamit sa mga weakened virus.
4: Attenuated virus, no?
1: Attenuated virus. Pero may isa yang iway gagamit attenuated virus, Sir Boy. Ang ginggamit niya, the spike.
3: Ang adenovirus, ginbutang ito, ang spike.
1: Lang. Spike lang. Para mo lang ito ma-stimulate sa imo nga selula para mag-produce ang antibodies. Grabe. No? Grabe nga mga, grabe nga mga research sa vaksino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Para sa libreng check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: No. Ang nami sa D3 Bio is baloto niya imusilyo lasang Mono Laurin. Mm-hmm. If mabalot na sang Mono Laurin ang imusilyo la, hindi na magtapik ang ano.
3: Hindi na magtapik ang virus.
2: So kung hindi magtapik ang virus,
3: wala infection.
2: Wala, hindi magdamo.
3: Hindi mag-replicate, hindi magdamo. Wala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: sipon.
1: Ay! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica Sport Bionics,
14: Mighty C, DTX Coffee Mix,
15: Free Bio Coffee,
16: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinica Deo Fresh Roll-On,
19: and many others.
20: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: may free check-up ka pa
22: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
24: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
25: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein,
26: vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata
28: nga may mataas nga anthocyanin.
29: Isa ka potent antioxidants
30: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
31: Eye Care Gold, ang superior eye formula
32: para sa epektibo nga kombinasyon.
33: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold,
34: kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
35: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
36: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, datong oras, alas 4.35 na itagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa

0: Well, good morning mga ka-K5 Medeña. Gaon sa rin nga matag pa mati sa kabalugan niya probinsya Takan, Panway, Tagalibo. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Magamig-amig nga gaon mga ka-K5. Although, wago nag-ugan. Oo, ay sa bagay, roogan niya ni Ngaray. Dahil makandog na ano nato no, dahil makandog na hugat-hugat bungod nga ni isa. Rondaya makaroon niya banta it El Nino. Anyway, good morning sa mga negosyante. Sa atin karoon nga managapamati sa mga panimagay. May mga nag-chat nga ni Kakon Keno. Ako ma-reply yun ay sako gagi ako kayo ng mga ka-K5. Anyway, good morning kayo. Basahon na ako ninyo mga mensahe. At pati sa ating Facebook Live, ha? Makita kita sa Bilog o Kalibutan. Pagi sa ating official Facebook Live, programs na K5 News FM Kalibay. Follow, like, and share para mga updated sa balita, lokal ang mga balita, national, pati sa ating mga international nga mga senaryo. Inyong anchorman, K5 Michael Silorio. Makaroon nga adlaw nga Biyernes. Thanks God is Friday. Ang bananda, October 16. Ay, 2026 mga ka-K5. Good morning sa ating pagliliba makaroon. Ano ito yung mga balita, lokal ang mga informasyon para gigin yung mga ka-K5. Una kita makaroon sa ating mga ginpang headlines. Una kita sa ating mga headlines, balita lokal. 20 mil pesos nga livelihood grant, ginbaton it mga aklanon, halin sa DSWD. Arestado sa illegal fishing sa probinsya Takan, namabot ka ron sa 114. Tricycle driver patay matapos sa sumunggab sa dayang sangka motorsiklo. Parehong partido nagkagasugot. Responsabling pagpanag-iya it armas ginpanumdum it PNP. Mayaton man yung mga balitang pulis, mayaton man yung mga balita sa Newsom Department silo sa balita abro balita nasyonal. Suno sa rondaya nga ni karanga ano ho suno sa rondaya karanga report mga ka-K5 45,000 US dollar ginbayad itsang kapolitiko sa eroplano nga ginakargahan kontra droga paadto sa Pilipinas. Aga kwan tama na Mindanao politician tama na ho kunwa panganig to hidakpis sa ibang nasyon wagit ka mo ita dayang ano ra daya karanga tinimok-timok ay ikaw agong balik o tagalik ko na yaras Pilipinas kay eroplano nga ra. Sino ro eroplano nga rosin sino taga anak ara ano do flight plan anak nakara? Amat kahipos do mga hinsat gobyerno. Trust approval rating karon ni BP Sara mas mataas kumpara kay PBBM. Balitang abroad estudyante ang maestra patay sa nag-collapse karon yung bubungan it eskwelahan sa Pakistan. Pagkaubos it Patriot missile it air defense system it Ukraine sa tunga itwa pagkaintindihan it Amerika. Daya mga balita mga ka-K5 ginatod gaton makaroon ita DTX coffee mix ang healthy nga klase it ka pinakakapi ka nakadetox ka pa may anak karon nga chia seeds ang may ampalaya, may anapag nga DSO, the sugar, sugar cane extract, ang kamapait nga party tubo para masukan ng mga diabetes. Mabakaroon sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan. Sa Prente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. Mauna kita sa ating karoon yung mga headline balita international.
1: Balita K-K5 sa umaga.
0: Balita International 33 kung mainunga gagaki pro maestro na matay kara matapos nga nahugos rosang kabubungan it eskwelahan igto karon sa nasyong Pakistan mga ka-K5 suno sa report no? The roof of an upper floor classroom had collapsed he said causing ceiling billows to cave in and trap children beneath the debris mga ka-K5 grabe man no nano ko no nag-collapse taro ana karon nga ibabaw nga parte itaya nga building sa anang nga pinaka ibabaw nga kwarto rason nga roday mga kisame nag kwan taro nag ano nga nira daya nga nag nagadaya karang on kun sinak ganun baga oo ag natrap taro mga inunga mga ka-K5 no? Announcing the arrest of the school owner police chief Mad Said promised a thorough inquiry into whether they were any violation of the building code, mga ka-K5.
1: Pag-uoy
0: man ng mga estudyante sa Pakistan, no? May mga maestra pa. Samtang doon natin makaroon yung mga balita, makaroon do Ukraine ay nag-amat-amat itubos sa anda karoon nga bomba o mga missile ginataw na nakarang US-made Patriot air defense system. Living in more vulnerable in Russian ballistic missile attack.

0: guests and as far as familiar with the situation, so nanda ka na ng hambag karon mga cave sa daing international CNN na bimana, no? Hey, pero, Daya, sa tunga, right, medyo nagpait nga, no, ra? Relasyon, ni President Donald Trump ag Daya karang nga counterpart na ng si Volodymyr Zelensky. Oh. Oy, sunod sa report, the White House struck a highly criticized deal to import Russian diesel and heap increasing pressure on Ukraine to halt its strike on Russian oil infrastructure. Aga, baka galiro. Ay, kita mo gin lang nun, abi. Oo. Ano ko, no? Gawas na galiga, import do mga kano, mabakas ang daya nga diesel sa Russia. Tapos, inambagan ang daro. Daya nga, no? Inambagan ang daron, daya nga Ukraine nga. Ayaw man niyo pagbinumbahi, abiro. Pundohan man na pagbinumbahi, karon sa daya nga oil infrastructure kat Russia. Ay galig, gabakay ito US, no? Sa report, gabakay ito dayang diesel. E, siguro, hindi tapamati ito Ukraine. Ay, galing man, ay. Wow, tan. Wow, siguro sa napag-supply ito, US-made Patriot air defense system nga ni nga mga K-5 nga, ano ra? Gamit na nasa gira.
1: Alita, K-5 sa umaga.
0: Ay, kung ako man karon sa Ukraine ngayon, matbulig sa ibang nasyon doon. Missing kayo mga matbulig. Dahil mga balita mga K5, kinatagkatan mo karon ita, rondayang DTX, adaya makaroon nga Extend Food Supplement for Men. Manggaranan sa amino acids and phytonutrients, isang kapanit makarot at labuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity at erectile dysfunction. Nagapataas man it potensya ag passion mapagaki man ako ng mapababae nagatat ekstrang enerhiya nagapataas man libido nagatauman it ekstrang performance. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Igamang sa Defender Building as Mania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Alas 4:47 na mga K5. Sa ilo kita makaroon sa atong niya pilang ka mga balita. Yan kita makaroon sa atong niya mga balita nasyonal. Ay, good morning, ah, mga ka-K5. Good morning, anay. Sarang nga mga tagpamati kay Sir Isagani Retiro. Good morning. Huwag nagabugaw si Sir Isagani Retiro kya. Good morning, good sir, no? Thank you, good, sa pagpadagat mensahe. Timprano pa kainaw. O, sa bagay pa ako, may mensahe. Good, my God bless, K5 Michael. Mapahauman ako't baldi ay abong ugan. Nabi kunta, gabugaw, galing di pwede. Oo. Ay, ganun talaga, sir. Kailangan natin bumangon, eh. Sir Jex, o kate Terrazona. Good morning, ha? Mawaitin kami, ma-start imong program kaina patabiray. Kindly sir, don't forget Tolentino Family Buluang Looban, especially kay Paring Ruin. Gabantay, gid kay mo pero meron. Ay, kay Paring Ruin, no? Sino nga ni si Paring Ruin? Nga na Paring Ruin, good morning. Jenny Herbacio, good morning ka K5 Mike. Yaman kami kapamati. Si Rosalyn Miles, ag Carl Elijah, ag si Jonas. Good morning, ha? Kinyo tanan una. Kay Weda Inan, good morning. Aga Nicel Masangya Fausto, good morning Sir Mike. Shout out kami iya sa Dumaguit. Ay, good morning sa Dumaguit. Daya mga ka-K5, kapon tricycle driver nga patay matapos sa anak karang sinunggaban do daya karong motor nga nasamaran sa tunga-tunga gidat karsada. Aro driver nga rang tricycle driver nga namatay si alias Arnel taga Barangay New Buswang. Samtang ro naninahan nga driver si alias Joel man taga Fatima New Washington. Ay kon pagabasihan do si CCTV footage. Parehong magkasunod halin sa direction ita Provincial Hospital o tricycle ag motor. Gulpit ang napagong namatay ro makina it motorsiklo sa tungat karsada. Nakita ko sa CCTV, pakita mo ni K5 Red. Hay naga amat-amat mataki kontat pabinit do motor. Ay gintikod na nga ni Raita. Driver it motor da yung Raito. Ang namatay na ng motor ginapabinit na gintikod na. Ay naghahagunos, nakita mo sa CCTV. Naghahagunos taro tricycle ag sinunggaban na taro motor nga itong gusto mong pabinit. Ay, inapok, taro driver, tricycle, patay, tayo mauron dun, hay. Okay, kaguoy man. Kita, magilang rukabuhi. Pero may development karon mga ka-K5. Nga, kung sa sino nagkasugot yun, dadaywang ka mga partido. Oo. Nga, hindi kung mag-file karon reklamo nga kriminal sa natabong aksidente nga ni, ag nag-aayo, masyadong sa Kalibo Police, nga, i-release yung daan nga. O, tanawan nyo sa ato niya, Facebook Live, ha? O, haro, no, nasamad sa, kay K-Fred, naduga kay K-Fred, naga nasamaran kiro rider nga ra ay tao man do tricycle wa na tay panuhi siguro ra kasunod sanday intersection gid pa man no di kara sa may magapit sa may Jollibee nga mabini baga haron daro tricycle sa likod naghagunos to tao ko man tay panuhi ro rider nga ra gaana ta nang inarado ay imo taro ano ra oh kadasig daw sos ay maro yung pagsungga pero driver pa tricycle do namatay pero nagasugod yung ginman daw parehong partido nga hindi kun mag ano ra daya karon nga magreklamo. Okay, ro ka buhi nga ni tawo no. Di mo gid ma hambag eh. Pero ano lang, condolence lang sa pamilya nga ron doon, abi nga namatayan eh, ngani dapat eh. Pero ngani rokaboy, gidatawa nga ni pasagamat sa Ginoo, kadagahon, ginabugtaw na kita eh. No? Hindi mo gida masayran rokaboy, kung namat kabaskog kapatid mo, mga nangan, timbog, taring kabuhi. Oh. Eh, pares ka raw. Ambay ko sa ang kababayi, sa anang asawa, uy, mana, matkasubo, kating. Ay, mana. Si paring pidring, mana. Hato, mana. Patay, mana, binuno. Akibot, hala man, grabe. Kabaskog pa man ka na kahapon nga to. Tapos man, makawin man, patay ta man, mahabuno ta. Di ba nga man, subuyang tapangani man, mo kahapon yung may kaagbay nga bayi, naghalin man sa nasa chikinan. Kita man na natin, subuyang pangani man na kita eh. Bagasaway doon yun yung mana, oh. Di, nagsubuyang man na kita, no? Kitang daywa, nasubuyang na si paring pidring kahapon, yung may kaagbay nga bayi, halin sa chikinan. Ay, subuyang man na mo kasawa, abinuno man na mo ron. Gai ko matay kay kabaskog pa taga subuyang matay mo kasawa. Anyway, good morning Anay. MRC Canlas, good morning kay KFM pagreet kay mi iya sa Sitio Banlok Rosario Malinao, happy fiesta. Uwa ako handa. Ginbakal ko man abi it balde. Ayo, imong mauron nga ron ay sa mga fiesta nga ron. Bisan mga binako nga manok ko na mga dewombato, okay gud ton. Medyo agat-agaton mo ang agod di maubos na mahapon. Da, sa ilo kita makaroon sa atin yung mga... Ipapagin natin yung mga balita, mga kakaibay. Makaroon no, si BP Sara, lamang gihapon daan nakaroon niya trust rating approval. So no, sa report ay mataas gihapon do approval ratings ni BC Presidente ikumpara kay President Bongbong Marcos nga nagnaba ra ng marka sa pinakahuli karon nga survey It Pulse Asia. Sa survey, nagpakita September 17 hasta 24, 2026, nabuo ni Duterte 54% approval rating at 55% ang trust rating. Medyo nagnabait daywa at hasta 3% ro daya nga magasunod. Pero una, gihapon na sa mayuri, ro ginapurba niya ginasaligan imot mga Pinoy. Samtang Tomas Machangkiri, do approval rating ni Marcos alin sa 29% kung July, hasta 30% ro anong trust rating mataana ay 28%. Doon sa Pulse Asia, small majorities pa rin gihapon man at mga Pilipino ro agaprobado ro nagasalig sa Vice Presidente. Samtang hagos katunga sa mga respondents sa critical nga performance at Presidente nga nagpahayag itwa sa nakara itpagsali.
1: Sa umaga.
0: Sige, sa ano makaroon niya pag padayon? Sa ating karang, iba natin karang mga balita, mga ka-K5. No? Sa makaroon niya sitwasyon, kung ano man yung kinatabo sa nasyong Pilipinas, mga ka-K5, ay kaparte kita karoon, ay kita kanda nagbutang sa pwesto. Eh. Muskapin kon mga kamayad-mayad na mag, ano bagay nga raho? Kamayad-mayad na mag, istorya sa butanti, ibuto mo takon. Diba ga? Ibuto mo, gidaan ay... Ay, mauro no, puro pasalig. Maskapin ko, ugaling rotawo matabi, hindi man himadla. Magsininggit corruption, pag kandidato, iboto mo lang tuman. Ay, suma, ay, ibaligya, matruboto. Ay, good morning, Anay, ha? Aba ni K5 Jim Lee, Dorot, mamista kami na, ma'am. Daga ako, K5 Jim Lee. Lolibet Rabirite, ma'am, good morning. Ay, may teacher kita makarong kapamati. Kay ma'am Lolibet, good morning ha. Kay Mr. Mo, good morning man. Oh. Sa ninyo, kung kaparte kita itpagbutang ka na sa pwesto, ipaagi rin sa daya karon nga 1987 Constitution, yung ginahambag the Philippines Republican State. All government authority emanates from them. Pero na itanan yung mga poder at gobyerno, ilihado nga official at gobyerno, halin ka ton. Inano man ay nagpalpa ko niya nero performance ko una, ay bisan taposon pag idara termino, ginabinutot at majority. Siyempre, mayad matabi man sa damay, mahambag, makuan man ako. Mananabi ay pumalpa ko na yung galing ko na matitunghugan kita nga rakong eleksyon na yun. Gabago, taring decision dahil. Medyo parehas ba di karaya sa daya karang nga tatay nga naiwanan na ranang pamilya. Nag nagapihapit eh. Pag abot ito nga, hambang kita na sa tatay na, oh, nay, hamat iyaman na ron. O, tanig tawag it, papa o tatay. Hamat iyaman na ron. Baka ng nanay, gusto na kung tama nang bumalik ato ni papa mo toto, eh gusto naman na katong bumawi. Baka, ano? matapos mo kaming aywan? Si nanay ro nagabaka-baka kamon itpag trabaho para makatapos kami pag-eskwela, mabalik kang makaron. Hagos grabe ra pagtis, adlaw gabi ga tinarabaho, gamasakit yun nga ni ron. Saan ang pagtinarabaho para kami makatapos? Ha? Makaron ka mabalik, natapos on kami pagtuguon. Uwak at huya, klase man ng ama, nanag ito. Grabe ka, sining huya, aywanan mo kami, tapos mabalik ka makaron. Sabat ka anang nanay, hay. Ana man akong tao, totoo, hay. Gusto na ka itong makabawi, maguwang on manay mo. Ay, hindi man na pwede. Gusto naman ang bumawi. Dumawag ba niyo 300 million sa loto? Baka na unga, itay, manakabuhayin kami kayo mong nahidlaw. Kabati nang dumawag sa loto, hinidlaw kang. Ay, mga mandubutante. Pag-abot, dispiras election ay kamangon mo. Sir, mana, ay, call pa to kung tama ni Sir Manao. Straight voting, mana, 5,000. Sige man na, batunan ko rin. Hambagon ko lang. Hambagon lang man na si Sir Mong. Atawaan lang naman yung second chance. Ha? Ang hayof na yan. Galing, hay. Sa kapobrehan ay gapangot gilang ro tao. Ay. Mientras may pobre sa Pilipinas, at mientras may gabaligyat boto, wag ito Pilipinas. Tawaan tada second chance ko. Tristan Wyatt Gulay, good morning ka K5 Mike. Ma'am Flor Kadunggan, good morning. Good morning, Gid. Grace Libanyes, ma'am, good morning, ha. Jovelin Ipomoseno, good morning. Sa atin karon nga pagbalik, dugan natin yung mga balita. Bye. Daya nga rin may ha-scam nga rin ang negosyante. Baka yung mot lotion taki, mag-abnaw ta ba si kung gaw-gaw ta siya. Baka yung mot lotion gin papakyaw kan daw, wholesale bagar pagbaligya. 97,000 mga kakita. Grabe ta. Ag sa iba, pagin natin yung mga balita. Ron. Balikan natin nun pagkatapos. At mga reminders, mga KK5 standby, alas 4:56.
1: Sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga, adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga, nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
4: Arang.
3: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga mo na ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, ma-expire after 8 hours.
4: Mahimo siya ketones.
3: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
4: Puslan siya po.
3: Wala sa ano mo?
4: Wala atak.
3: Puslan siya. So, dapat every 8 hours ka inom sa D3 Bio. Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sa ang upod.
4: Ikaw
3: lang isa. Wala ka risgo.
4: Correct.
3: Pero palalagaw ka.
4: Ay, kinanglan
3: mo. Pero ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
4: Kinanglan mo D3.
5: Be responsible.
3: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakanami.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gid ya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong nga mga ngislo.
4: Correct.
3: Diarrhea. Ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
4: Champion.
3: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong mga pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin mo loko na ibaluan ko nga taas nang dali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mag-abuti ka.
7: Ari Doc nga ang ama D3 Bio, kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya, Doc Ario? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19.
3: Correct.
7: Gobyerno nagambala.
3: Prevent.
4: Government na.
7: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
3: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
7: Because of the monolaurin.
3: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, amat-amato niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Mm. Eway gid chan saya ang guwa niya. Hindi maka first base ang kagaw.
7: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. Mm. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Mm. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema makon mo. Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa Ditri Bayo.
3: Tama, pero minato balik-balik la Sir GP. Kung hatagan mo ko Ditri, pigaw na.
7: Mm.
3: Paimnon mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko Ditri kag BCO, kampiyon na.
4: Kombinasyon.
3: Gi-combine ang Ditri kag BCO. Kay pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin Ditri lang, di ba? Kung na, kung nami, pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid nga gi-combine mo ang Ditri kag BCO, Sir Boy.
7: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kay nga aton nga Ditri, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with Ditri Bio.
3: Wala.
7: Wala.
3: Biskan pulo pa?
7: Oh,
3: biskan 20 pa?
7: Oh, okay, hindi mo nakatasan dito. 20
4: ka, borderline ka lang?
7: Oo. Oh.
4: Layo ka sa ginatawag na toxicity sa vitamin D.
7: Distingi mo, inoms, damo sa ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid, ma-toxicity if kay taas kayo.
3: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
7: Proper timing.
3: Dapat niya hindi magdubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
4: Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
3: Sir Boy, malis ang kadamuon sa imubulong.
7: Correct.
3: Kung may D3 Bio.
7: Halog,
3: D3 Bio. Instead nga, inom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across

0: Mga ka-K5, alas 5:01 na tagahon makaroon datong oras, gising na
1: Balita K5 sa umaga.
0: Ag sa aton makaroon niya pagpadenda yung mga balita, ginatod ka ito ni D3Bio, o D3Bio, ginibaro kabasko kita, cold press, exaverting ko ka na ito, ilang vitamin D3 sa sangka soft gel capsule. Rong kabasko kita, rong daywang ka mga sangka ni D3Bio, nagabarat na paka-importanting papel sa pagkontrol ngayon di magbaw cellulite cancer. Agbisan do pagbumis mo kung cellula ko cancer, dong klinika D3Bio, bukong niya mo at manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption, ito aton yung maginakaon. Mga vitamins halin sa ato niya ginakaon na grofat, soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapangon ang sangkapi kinanganon para makaobrat mabasog nga klaseng protina rugawas para masukgan do cancer. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga KK5. Sana makaroon niya pagpadayon, no? Daliang, basahon at sambilog rana niya. Lorna Magidato, Ricampo, good morning ka K5 Mike. Always kami nagpamatiki mo sa imong programa. Oh, good morning kida. Kay Colleen, Maming Fernandez, Sir Mike, Sir Michael, good morning. Ag sa tanan niya nagpamati. Especially sa amo sa Punta Ranui, Tigayon. Thank you, good Sir Mike. Thank you, man. Oh, may doon na, may istorya ako kanyo party di karaya sa kwano. Sa baga, pag mahilig kita nga sa anong ara, sa dayang mga material nga bagay, istoryante doon na. K5, Romy, sa kampiyon nga mga balita, standby para sa mga kampiyon nga mga balita.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5, Romy, good morning.
2: Yes, K5 Mike, good morning. No? Ang sa aton karang mga natipon ng mga balita, nauli ang K5 Michael sa ginatawag karang settlement o rundi karang tabuk karang aksidente na nagunta di karang mismo sa Kabaon ita Osmiña Avenue. Iya sa Banuat, Kalibo, Kabira, mga 6:50 ng oras karat na kagabihon, ang konsensiyon, hindi ka lang SUV nga lang. Agas ang katrasikil ay nagabungguan di ka mismo sa sabitan ka lang lugar. Matapos nga nag-responder at mga katapot kapulisan, ginpangdero parehas ka lang abikulo, ni Pep Michael, ag matapos nga ni ka lang mag-restorya. Iya sa aton ka lang traffic section at Kalibo PNP, ay nagkasugot at ni Pep Michael, nga anda ka lang bayaran, rumang nagkasamad nga parte kung dahil karang nga sa akyan nag-atrasi kay K5 Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita K5 Michael, gin-relation ko atong karang nga Kalibo PNP, kung dahil karang nga driver nga rait motorsiklo nga imot ang K5 Michael dong binungguan kahapon di karang mismo sa may atong karang nga crossing nga rait Mabini aga Dimagma Street. Iya sa atong karang nga Banway ta Kalibo nga kung sa sin, kaya higin kamatay nga ni itong day karang 23 anyos karang driver man ita tricycle. Matapos ni mo karahay umupad aga umigo ara karang ugo. Karang day karang puno nga karang day karang street light na K5 Michael ang atong traffic light ni karon. Nga may mga kanto rin karang K5 Michael nga anang medyo huwaligi. Ay rin kang ditumama rin sa bitan karang biktima. Nga po sa CN Highway makaabot sa atong karang hospital. Agindiklara karang dead on arrival bangod sana karang grabe nga tama K5 Michael sana mismo karang ugo K5 Mike nga konsen ko naton karang ma-recall sa mga footage aga video nga konsen madasig runday karang pareagan itunday karang biktima nga ra agrunday karang motorrider nga K5 Michael tumaiming man nga rapot ti karon sa porsyon itasabitan nga crossing hay nagkwanta
0: nasamaran na
2: patyan imo ko anang karang makina parang motor
0: ay basiwat at gasolina o hindi na to mahambag abi kung ano
2: kung naman tabi kay Mike pag siyempre kung naka tersira kwarta ka pag patay kay Michael nakatikpitik ka pa ko imo karon nga panbaga
0: kambyada
2: anang kambyada ay kung naman hindi ka pa karon makahalin
0: tama o
2: ay makaw na tabo kay Michael nga ginanap at nangin orong sulong. Oh. Pero habot, agyapon mo, kurang dahil karang atrasikel.
0: Kapabinit, patangani mo, kunta. O, kita ako sa CCTV, ho. O, kapabinit,
2: parang nakaroon nga, purpot punta, mantunta. Aga, may ganimat na kita yung Michael, ay medyo nalikod nga puso niya, bukong ba't sentro, gitanan nga din ka, o atrasikel na pagkabunggo. Pero inapok, agupa, manana karang nga motor, kita yung Mike.
0: Ay, kita sa CCTV, kay Febro, may gagunos, taro tricycle, kadasig,
2: agunos ta, o.
0: What, siguro na na mapanuhir, motor nga ra.
2: Doon yung nilipo nga wangawa, eh. Kung ay may mga information na bigkitan na baton kay Pai Mike, medyo nagabiyahe ko muna sa Kalibo. It, gabi, baga?
0: Oo.
2: Kulorom in short. Agabasin mga kung ba sa tugog. Pag-paulin ba kay Pai Mike? Pero may nakarang ginatunan sa partikulot mo buray. Yat mo sa may partit ni Washington, da? Agbasiwat mo sa anak ba yung piniinong may anak ang may saunahan ba yung tricycle nga nakarang kabungkuan. Aguba man, kindi naman kahapon may ganit kay Pai Mike ay sa pagkabungko nga raro, motor nga rang rider nga rahan medyo wa man gid na outpatient pa kay Mike no. Ako mapindo na ay hayangit ko sa dahil lumpad man ang motor kara ag nakakamati mo naka inapok man mo kay Mike sa buhat sa rosado. So ultra OPD pero sa gihapon after ng imong hayagin buong ay gin posible ya ani ko ta min kami sa aton nga nakapsela syempre may patay ta bigin bulbado ang ulto buko matigit mo sa akong kamandon kaso ang hay tangan niya patay ro biktima ay in kulang mapat after card kahapon si kay Mike no nga mag istorya man aron magtibang karang partido partido yo asawa ko ronday karang nga biktima ronday karang nga driving nga tricycle ay nag pirmahan sila sa abogado itong tayo ka ng affidavit of non-interest to file a case na kay Michael. So, pero kay Mike, kung kahapon na pinatuman, no, kung halimbawa ko matainapo ko sa kapag mga driver tricycle, ay napiglit mong gihapon himo ka ng tricycle. Dahil to, magtumba ko tricycle, hayin naman gihapon sa may driver seat, so, puro sa tricycle kay Michael.
0: O, oh, sa ugot, abang raigo, no?
2: Ugot, ako, ready, arat, again, sinungay, ayun ko, sinungay na gitaro, tanto nga rata, anang arang medyo, ako haligit posting ko ato nga nga traffic light, ako ato nga nga posting nga iwag si Pai Mike. Ay, grabe rin kanito karo, matayawis. Ato gabi mo, pag-umpad na nga, nakabuhi, tabi mo, ay nakabuhi mo, pag-umpad, ay, dito siya, ito si Pai Mike. Ako nga nga nakabuhi, ay tumba man gihapon na ng motor, basi ko, napiglit mo ko, ano nga tricycle si Pai Michael. So, grabe lang tama si Pai Mike. Agroon, ngayon yung pangutahan ng karas kahapon si Pai Mike, no? Sa pila ka mga netizen niya, kung blank po o kung normal na abe pag mabasog ito ugan ay nagkakapatay lang itong traffic light si Mike. So water tagakuan kumbaga bigayan ng tinatawag kara konsiderasyon kung kuan pero bukod ang garantiya kay Pai Michael last pagid ay gina-question pagid kung siyento aton ni mga member it cap na during that time dapat supposedly pag makarang-arang intersection ang mamatay ro aton ng traffic light dapat may una panagaman nga mga membro ito atong nga traffic enforcer parang ganit niya mag-sustain gihapon no sa dagagan ito traffic ko crossing iya sa banway takalibo kay Pai Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike so far sa pagkandak ng kabi ito patrol at monitoring ko aton ng mga katapot na pulisan sa kalibo maun-uan gihapon kay Pai Mike at sa gihapon nang imatawa ito si Pai Mike kayo matag-reported ng mga gindaya ginpulong at mga girespondahan aton niya kalibo PNP. So, kira ita at 12 oras sa kipay pa, Michael. Matulang kita sa dugang nga balita sa may party kara itong dahil karang nabas kipay Michael. Padayon pa makaragihapon na pagpatagayin kara ita backtracking, no? Sa panamaguman kara nga mudos, kara nga pagpangluko. Wow, natawag kipay Michael. Ito mga Mumbai na itong nagapang aras ito ita kwarta kipay Michael. Meron yung matatatlo, matata mga tinugang kara. Marandang mudos, matahin na nagabaliligyasan dahil sa piki. Kara nga mga lotion nga lang mga kwan kipay Michael, pang banyos nga lang, mga sabon nga lang. Nga po sa scene ay base abiron sa panagsahin man, itong dahil ka nga biktima, nga siyang kanegosyante kipay Michael ay yung ito happen ba kipay Michael na imora ay naga bukas yung kontaman ko na karon nga medyo kwan ba ga, bantaan, butik rin karon kipay Mike, so may partit ba na bas, ag may simpre na karang mga produkto mga load ay mga lotion nga rin mga kwan, mga pagwapa, mga sabon kay Michael, ay timing matagit siguro get or basi kita mapitarget matagit siguro for mga manugloko nga rin. Nga rin transaction nga rin nga tagaan nga rin ita store kay Michael. Nga kung sa sin, ay sa pagtransak ay siyempre nabuhuman do kaya nga rin anap po yung attention nga kung dahil ka ng babae at nagbuhoy mo kay Michael. Karon dai karang pakilala karang ahente itong dai karang SYL company nga haling kuno sa may parte ng Tarawasi si Apple ang SYL nga nakapre Michael ay kumpanya sa dayon sa ato sa plan nga gabarigarat nga produkto nga rat mga sabon kaya mata gyud SYL nga ra kaya oh. Kung tana kung ginagamit baro pangalan ito lang karang
0: posible
2: grupo kay Mike oh
0: posible mga ginagamit bilog
2: lang bilog sa kaya mata ang kumpanya ra kaya dapat to mag-issue ka ito statement na nga kumpanya agad na siguro nga legit aranda ka na aga o iba nga nang nagtakunukuno ay mga scammer at kay Mike. No? Ay butlay ito matatagal. Siyempre, una-una, kung si Panyos mo lotion nga nagsabon, ay base kung magpangato kasi nag-guess magnami rin panit ay nag-ala kung sa kay Michael, nagpangato kasi yung buya at nag-gastos ka pa itranday ka na mapahol. So, bulim agad kay Mike, rana ka nang binuo, ay siyempre, nagabarigya kami mo sana karon nga a store. So, nagabot at more or less mga 100,000 na karang kabuuta sa nga karon nga. Karon tayo karang nga mga atinugas na po sa sin. Ay tatlos na agro. Pagbayag ka na si Pre Michael, ay pinagi sa nga karang nga Gcash sa Pre Michael. Galing kag the moment nga na karang naging buksan ng kulta relasyon nga ra, ano tanong diskubrihan, no, base rin sa statement ko aton karang nga investigasyon ko aton nga Nabas PNP, no? Pinagik kay Medyo Ronel Bayaban, raton karang hipis na Nabas PNP kay Pai Michael. Ang harang tanong kay Pai Michael nakita at ang medyo magabnaw at magangara ag-relusyon ag ibat kay Pai Michael sa siguro may antal siguro ng mga previous nga ang dapat na siguro mga stock man kay Pai Michael nga bago sila magbakay sa ronday karang tatlo nga kay Pai Michael. May andang bagang komparison sa mga lusyon at siyempre kung antasanda nga negosyo ay sa yun na lang kay Pai Michael pero mga class produkto, lusyon o sabon nga mahamba nga piki ang minatood kay Pai Mike. Ang nagsabihan nga medyo tubi na kay Pai Michael ang mayadnaw ta. So, kaya nga rin nga lusyon. Ang andang nga ginkumpara ng mga numbers mga kay Pai Michael sa mga original ka nga mga brand ay medyo wak ta nag-isakto kay Pai Michael. So, katunan dala na sayran, nga sa nakakarahay ginlukot ako rin kaya karang mga tinuga galing ay madasig na si Pai Michael abing nakapagaliw ta. Pero may mga initial karang mga CCTV footage kinabuhur aton nga Nabas PNP nga nakita ani may mga andang kitang delivery ng mga sakyan kay Pai Michael nag-add free sa aton sa aklan aga nakita masunda nga nag-cash out pero atong bubantayan ta ay base pila adlaw hay masikop kun na si Pai Mike ay iya man ang da posible maglibot-libot kun sa na makapagagiw iya sa aton karang nga probinsya ta aklan at base may una pa karang kaloko kay Pai Mike ay magpapit ng kamo sa aton karon nga at pinakamagapit nga PNP station agos may itugang parunday ka nga mga reklamo, itunday ka nga pagpangloko kay Pai Michael. Ang target ng takaray sa mga big time man nga mga kwan, mga negosyante nga pwede nga mag-invest, magparikya, itunday ka nga mga putok to, mga beauty products, so dahan yung kita kay Pai Mike, no? Sarunday ka nga mga manugloko. Sa tugang ihapon nga parita kay Pai Michael, kapagid kay Pai Mike, oh, nangin material on pro pagka-aristo, kurunday ka nga siyang kababae kay Pai Michael, nga nagbayad ito 1,000 pesos kasi ako dahil sa video kung sa mga manuglokong ato at the time ito kay Pai Michael nga uso man ito pag pakain nga ito 1,000 pesos ka piki. Pero kaya sabi babayad at kay Pai Michael orong lakpan at presente na kakulong at posibleng magapangatubang sa nagkakayo karang nga kaso sinasato mismo karon nga tangalan kay Pai Mike ay kahapon mga alas una rong oras kahit kahapon mga, siguro mga madaling mga alas dos ay nagbakaroon dahil karang babae kay Pai Michael. Ito dahil karang talong ba kay Pai Michael ng 1 kilo at po piso karang nga si Muyaw sa sangka negosyante rin karoon sa atong natangalan public market. At ilong speaking kay Pai Michael dahil karang babae ay taga Layo Bato, Limir, Iloilo. Karoon dahil karang babae. At matapos mo karang magbakar, ginbayad na ro 1,000 pesos karang kwarta kay Pai Michael. Galing ay medyo ma-update kung makararato yung mga negosyante kay Pai Mike ay andang gina-tanaw gitmayad kung 1,000 nga piki. At sa pagtanaw ta ko rin negosyante, nasayaran ta kay Pai Michael ng medyo piki ito matulog kwarta nga ra. So, bin kumpronta na tarunday ka ng babae kay Pai Michael nga piki tamahin yung kwarta nga ra. At parang nag-create tayong matutakon mo ya, parang skandalo hindi ka ng negosyante. At galing ay nakatukit po, no? Nasayaran sa palibot. At may ano, takarang nga din, pagkakot, din patawagan, ito dahil karang mga map una sa Pai Mike, sa ato niya public market, ang karatangan ni Pai Michael ay din investigahan, ito dahil karang mabay, at din takot, at din dahil sa ato niya tangalan pinpin, at nasayaran sa Pai Michael nga piti, ito dahil karang nga, kwarta nga 1,000 pesos kay Pai Mike. So hindi pa masayaran, kung dahil karang mabay, ay may ato, gimana ba imong nagapakal, kung dahil karang tinuga, or sa video ko imaw sa mga grupo nga ito nga nagapangluko, ang nagaparigya, ang nagapakay, items gamit yung piki ka ng kwarta iya sa ato nga probinsya Taklan. Makara presente na kakulong ron, una sa ato karon nga tangalan pinpi ag nagapangatubang sa pagkapag sa nungkay ka nga ato nga ng illegal position and use of treasury or banknotes. Ito ato nga karon nga revised penal code article 168 na rakipay Mike. So, ika-inquest sa Pai Mike, sa tanong-tanong korte, Pero sa bitan karon nga tinuga. Mga inisya na nga report, halin sa ninyo karang area. Ako si K5, Romy Kahilig, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Apo si amat mga ka-K5, no? Sa K5, Romy Kahilig, sa kampiyon nga mga balita, no? Dahil mga... dayang mga scammer nga dahan gid ka may pares kun dayang nga ranga mga beauty products kun ikapahid mo tara bis magwapa ka kara basi kun maging gagain pa ing panit medyo kun medyo may una-una karo tawag gaon hay daya karang skin disease ay kun mga makakon kang pobre tawag gaon ay kurikong grabe ta no kabay pang madakpan da mga ka K5 anyway sana makaron nga pag padayon raton nga dayang peso mga ka K5 ay robagay luha nyo tayo 63 pesos kumpara sa dolyar 62 kung nagtaliwan nga adlaw ay 62.90 baka ni 63 pesos ito nga ni ay nalipay takararo may abroad pero wasa nakasayad nga nagataas man dubagak doon bawi man gyapon ro value it kwarta ay pabailuhan na bahaw tamo ton pero syempre mataas man gihapon og ginabakay naton yung mga bagak ko no pero mas med ayad yun nun sandara ng sitwasyon na pamatyag ikumpara gid katon nga wat mga dolyar abi oh that's why nga mas gusto lat ako aton yung ibang maigmangod yung magapang asawa lat at afam ay na di ba ani ro afam ay ko namat gahana pang imong ga I love you to tiyag ang balang nato na Agusto tananda ka na gam tanana ay nakachamba te mo imo to gilya chamba na ay mako moro dayang presyo nga raita dayang bagailuhan nya rat dolyar mga ka K5 sos ay sa pag taas it dolyar mga ka K5 ay gataas man the inflation do presyo it mga bagakon ngani hay do nya ning ginahambay pilang beses ginahambay nga kunano man do nagakinatabo makaron sa Pilipinas ka party kita karon nga nagbutang kanda sa pwesto nagapabudol eh. Puro promesa. Higapin natin, manabi kita. Oh. Oh. Kita mga butante, higapin natin man. Sama dapat, some basis kayang magkasaka. Medyo some basis kayang bang paghigop mo't kapig mainit, ipaso ka. Ay, huwag ito magbahaw, ha? Do yun tayo. Hindi sa may kaso at corruption, pang masunod nga termino, ibuto at agyapot, man. May urapiyak, daan ng kontra sa politika, ma-file ka na't kaso, ay pag-abot itunga-tunga, kada termino ay... Patalsi ko ni itong budsman na iraan ng itong mga supporter nga ito ay nagapupang amuyo pang ito saksi man o ginoo man grabe ang mga Pilipino panatiko sa politika that's why maura ron nasyong Pilipinas sanda taga binanggaranan eh nga ni puro lang gid promesa eh no? Diba puro promesa medyo maura ron na eh kaya mga ordinaryong tao nagtaya lang sa mga luto base may pag-aom pabaga oh. Sam beses, may nagdaog ng magugang sa loto. Oh, magugang, ote mo eh. Hambay ko anang unga, hambay na sa andang leader ka ng relihiyon, matakon ano ng relihiyon. Halimbawa, man ako na ano, pastor, o kon ministro, o kon imam, kon na basta anang tawag, pabutang abi pastor, anang tawag daw. Man na, pastor, pwede abi man ang sugiran, malang manas tatay, ikaw lang man na magsugid niya. Hindi man imo magulpihan ay nagdaog naman imo sa loto ito 100 million man ag base kung kami sumugid man atakihon man ay mamatay kabuhay na utabi man ang handom ron ayan bay ko andabi man ang halimbawa ano halimbawa ang pastor eh. Sige man ako lang man masugid dapat abi man ako nay hindi ko tayo maghandom it kwarta baga oo sanang edad nga ra ano ba na time na kumusta man hay sa bagong magawon ay okay man na pastor time na hambag man okay mo ha tandaan mo man na ro kwarta hay mga material yung runyo bagay. Hindi man naton madagaron sa gaangit kung matay kita. Banana ng advice. Oh. Ag iya sa kalibutan nga rahay, aywanan malang naton sandaron. Dumduman mo daag tandaan mo. Rukwarta man hay. Root of all evil. Manan. Hindi man na pagpabayi nga kanon it kahakog ring tagipusoon pag abot sa kwarta. Hindi ka man na maghandom it abong kwarta. Ang bago mag-uwang ay, siyempre, otsintaan niya sa manan. Tama man na, tama, tama na. Nasugid ko kung tama na kimo, bago ando ko na andang, ay doon kung pastor o kung pari, basta kung ano andang leader at ang religion, nga ginapatihan. Imo, na ginasaligan eh. Nasugid ko kung tama na kimo, tayo nagdaw, gating mo na 300 million sa loto, hindi ka man na makibot, basi atakihon ka. Ay, sabat ko mag-uwang, ay man, pastor, sa akong edad nga ra, 80 anos, wow, utang man nag-handle mit kwarta. Bayro man na 300 million yun. Na. Pero 150 million man account itao ko sa ako maunga. Tapos man na, imo lang man na 150 million niya katunga. Ay, tag-pastor, taro inatake. Ay, mauron mo datong kalimbawa. Pinati kita, medyo was, natando, medyo grabe kong mag-promisa. Pag-abot oras, ah. Ay, mauron. Anyway, sana makarin niya pag-apadayon. Dali ang buong tani, kampiyon yung mga balita sa Newsom Department. Padayon nga supply, ita tubig ag kuryente sa tungat El Nino ginpasiguro, iday LG sa mga LGU. Ag NFA gindipinsan rotikang sa pag-import, itbugas sa ibang nasyon. Kampiyon niya balita, kay Feb Teresa, good morning.
3: Nagmando rong Department of the Interior and Local Government o kung DILG sa tanan niya mga lokal nga gobyerno agud niya siguraduhon nga magapabilin rong padayon nag-safe nga supply tubig at kuryente sa tunga it nagairal nga pagag it El Nino sa nasyon. Si isa ka advisory ginmando an itahensya rong mga local government unit nga siguraduhong updated ro andang tagsa ka mga contingency plan imauman rong pagbilog o kung pagbuhi it uman sa local El Nino teams nga magapanguna sa mga nagkakaigong aksyon sa mga komunidad. Kagakip sa mga konkretong tikang nga ginapatuman rung laging pagkomponer sa mga leaking o sa manilinya tubig at pagduso sa pagtipid sa paggamit itubi imaumanong pagkakabit at mga rainwater harvesting system. Angot kara, kinahangan man sigon yung magpahaom at mga LGU at mga backup nga power generator at bastante nga reserve at gasolina agad nga maiwasan ro anumang delay sa serbisyo. Dapat mang siguraduhon nga bastante rong reserve at tubig at kuryente sa mga nagapangunang pasilidad kaparehat ospital, eskwelahan, evacuation center at iba pa ng mga emergency facility. Dugang baliteng national, ginpunto man it National Food Authority nga rung pag-import it bugas bangod sa importanteng papel kara hay para maiwasan rung kakulangan it supply sa nasyon. Sa isang kapayag ginhambal ni NFA Administrator Larry Lacson nga rung rice importation plan hay giniduso it mga private rice industry stakeholders group hay uwat direktang papel rung gobyerno kara. Inklaro man nga uwat nag-aging permit sa NFA agbukon sigon it gobyerno rung naga-import it mga bugas. Renesambi itang nga pahayag ay kasunod it anunsyo at Philippine Rice Industry Stakeholders Movement may kaangtanan sa andang pagapirmahan nga kasugtanan sa USA Rice nga pagsugod it bugas maghalin sa Estados Unidos umpisa it dagon 2027. Balita magaling sa KFEB News Center. Hatod gaton it DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at magregulate sa ating blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si KFEB Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Kalibo. KFEB News. Afam.
0: Abang sigamat, KFEB Teresa, sa kampiyon ng mga balita. Sa hello sa mga balita international. Violenting hubog protesta ginkasa sa Albania bangod karon sa problema sa korupsyon ag edukasyon. Ag Japanese journalist arestado sa Russia bangod sa ginaligar nga pagpangolekta at sensitibong informasyon. Kampiyon niya balita kay Febrio Trico. Good morning.
4: Nasunog rupilang ka mga bangko ag building it gobyerno sa Tirana, Albania matapos nga magkasa it violenting hubog protesta rumasobra 10,000 ka mga estudyante ag pamatanon. Ginbasag rung mga salamin ag insugan it mga rallyista rung Ministry of Education ag sambilog pa nga branch it Raiffeisen Bank para iprotesta rung mataas nga tuition kawadan ni trabaho ag korupsyon sa idaom it administrasyon ni Prime Minister Edi Rama. Nagamit man rong mga riot police it tear gas ag water cannon para mabugag rong kinagamo ag nag-aywan raya it 23 ka mga police ag anom ka mga sibilyan nga naninahan samtang 35 ka mga tawo rong naaresto. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, ginaresto it Federal Security Service o FSB it Russia rusang ka Japanese journalist sa nasidlangan nga parte it nasyon bangod sa akusasyon it espionage o pagpang-espiya. Ro journalist saging kilala nga si Yuki Imai sang ka reporter para sa media company nga Hokkaido Shinbam nga gindakop sa rehiyon it Sakhalin Island. Suno sa mga otoridad sa Russia, ginaakusahan si Imai it illegal nga pagpangulekta it sensitibong impormasyon angot sa defense capabilities ag seguridad it Russia para ipasa sa intelligence agency it Japan. Insigida man nga nagdihon it protesta rong gobyerno it Japan sa Moscow. Nagayo rong Tokyo it insigida nga eksplenasyon ag consular access para sa patas nga pagtrato it nadakpan nga journalist. Balita alin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior anti- antioxidant. Makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Abo si Amat kay Fabrio sa kampiyon niya balita, no? Inapasibangdan ang darong mga journalist dito makaroon sa Anora sa dayang Russia. Oh. Anyway, dahil mga balita mga kay Fabrio, patagato ni DTX 500 o DTX 500 sa superior antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapang ng epekto ginasukan ng oxidative stress sa kaproseso kung sa sinag kasama do silila bangon sa sobrang free radical sa mga molecules na nagataot premature aging at nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng silila para hindi ramasama nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon rong DTX 500 may potensyal man nga masuportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content, naganabaro inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level. Parehong importante para sukan do mga diabetes. Ag sa kabilugan ng DTX 500, huwag amo nagabulig sa pag-detoxify kundi nagaserbing natural nga suporta para sa healthy metabolism. Malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Ag of course, mga ka-K5, ranong partner is vitamin C, no? Pero dayang vitamin C, makaroon mga ka-K5, manami, gidaan ako na imong vitamin C is alkaline. Just magitan imo sa Mighty C, mas pinabas ko klase it vitamin C mga ka-K5. Naproteksyonan do ito, nagkasukasuan, protektado pag daton nga gawas, ginapabas ko, raton karon nga dayang resistensya mga ka-K5, ag pati raton nga collagen sa gawas sa ginadugangan. Mabakay ron sa DTX 500 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, iagamang sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, ag magapit man sa EBL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning anay Nerna Taplera si Rodo. Good morning ka K5MEC. Pamati kami permi yas sa Pinamukan sa gamat kita. Good morning na sa Pinamukan aga medyo isla-isla ra nga lugar eh. Kay Ma'am Leia aga Boy Regalado ito Chando good morning no. Aga Nay Nancy aga Rinaldo Salazar Itdaha Norte good morning. Buday Valencia. Good morning ka K5MEC. Pa-shoutout kami sa Sitio Mangga, Turalba. Oy, good morning sa Turalba. Oh, aga Rinaldo Implica Ramos. Good morning sir. Shoutout na San Roque Malinaw Implica family. Aga yaman kamon sa Apari Cagayan. Adlaw-adlaw gid ako gapamati kimo. Yes, good morning. Mga pit galik mo na sa bye-bye. Oh. Ay, aparingan, punta out Pilipinas. Eh. Arnold Datsiga, good morning. Ka-K5 Michael, good morning man. Jason Pasilan, Sonyo, good morning. Ka-K5 Mike, pa-shoutout kami sa Alfonso 12 sa Libacaw. Gapamati. Oy, good morning na sa Alfonso 12 ha. Kay ano kay Mr. Boy Rojano sa imong staff abawo staff sa ITLGO Kalibo good morning ha nagapamati sa namakaran Mario Parcon good morning ka kay Famic nagapamati kami sa Sitio Hinunok Pagsangan Banga good morning kinyo na sa Arubilo family ha good morning sa Lina Bonsor kay Ampod Bibian no kay Dante kay Nung Rike Nung Rulen kay ano pa kay Dagol kay Willing good morning no kay nang dimi kay Panoya basta good morning kinyo tanan na aga sige kay Johnny Obani good morning kay Kay Fame good morning man Tesis Okgang good morning and God bless everyone sige kay Indi Dalida good morning kay Kay Fame Michael good morning man sige sa aton karon nga pagpadayon sa aton nga pagbalik rudugan aton nga mga balita nga mga impormasyon na balikan nato noon pagkatapos si amang itpilang ka mga reminders please stand by
1: balita kay Kay Fame sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold.

0: Aftercare Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, ngakaangay-sang, lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutan sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: E3Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masalikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX.

0: ITC, alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko ITC alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: ITC, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: ating memorya
1: ng Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga K5. Alas 5.36 sa gahong na oras dahil mga balita ay hatod gato ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Agroanang sweetener o pampatami sa stevia, mga ka-K5. Mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, as many avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, at mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balitang K5 sa umaga!
4: Nahugat na itong Dubacolod para sa aton niya tandem. Kita the host makaroon niya Biyernes ay Aklan karon the host, mga ka-K5. Anyway, Roselyn Pilayo, good morning po ka-K5 Mike. Onel Rose Ag... Ano ra? Onel Rose Ann, iya sa Hawili Pabahay. Good morning, ha? Sige, good morning na sa Hawili Pabahay. Buhay tang walik, balik sa Hawili, ha? Nami galik karata, tanawang tabihin aga kara mga kay. Mamotor kita. Igto kita manindahan sa tangalan. Medyo matripan mo at abuyang ano, sakay kating sa motor sa warang-warang. Tapos, kaon-kaon kating sa mga binit-karsadang. Ano. Parang relax na relax as if nga wakat problema ba. Sa makaroon mga ka-K5, kinangan niya mag-agi sa seminar at LTO, Rodayang mga tricycle driver nga dapat. Ay, pero gina-seminar, sandaray. Pero mga sa Banwat Kaliboy, mag-renew sa nat-franchise ay gina-seminar, sandaray. Hindi mo kita masugiran ka na magkang amigo nga to eh. May seminar, sandaray. Ay, dapat kuno bago mag-renew sanday, magpaidagom sa NAT-LTO kara mga K5. So na kay Mr. Apelido nga ra, Rayang Tikang, hay kasunod it meeting kay bando mga presidente ito dag LTO, giba pagin niyo mo natungdan agad malikawan do aksidente sa karsada. Pero tama man, oh. Pero do, disiplina bi sa karsada, sa tawo ta eh. May una tabing tawo nga panyaligos na undo seminar, ay wa, tagyapon. Oh, imagine mo ha, sa seminar, ginahambay ka, kung tricycle ka, keep right ka, sa binit ka, ay slow moving vehicle ka. Ay sa tunga patangan ni sa mga ibang mga tricycle driver sa tunga pag ida na patunga tunga businan may naakig. Hay kita ninyo sa tuol at taga overtake ro ibang second nga nagadali nga sa likod ninyo, which is saga man nga ni. Oh, dapat abi karon magpabinit. Keep right. Sa binit kag gid kon slow moving vehicle ka. Ay ro tunga at karsada. Ana tarot mga fast moving vehicle. In fact, ginabawaw ta nga ni DILG ro mga tricycle sa National Highway kunta ay galing wa nga ni kita't ibang dagan. So, para makaagi gihapon ang may pangabuyan, napasugtan, pero dapat sa binit yung kunta, ay, iba't ang tricycle. Eh. Doon dapat nyo masairan. Maisog pa, abikin mo, businahan mo. Nga ba, at imo sa mga driver, pilang bis, tad-tad, mat-seminar, wa, managkugang kondo LGU, kanda, may seminar doon ka, darin nyo, nanda, franchise, ay. Eh. Ama, nabit sairan ko. Siyempre, sa bilog, ako nakaliktur, ako kanda kanuna. Oh. Ilang beses doon, eh, sinong labing panganik kanda ka nag-lecture eh. O, diba? Agri-iba po ganyan mga speaker. Amon ka to sa solid waste, to. Ay nga ni side na namon doon. Ay galing rin iba, iwa matangani ka pamati. Samtang duwan natin yung mga balita, 114 na aresto sa probinsya Takahan sa kampanya kontra sa illegal fishing. Kita atan karon nga kapulisan mga ka-K5. Aga kon sa sindo na imabot sa 106 million pesos. Ro, haga karon ito kagamitan sa ag mga isda rinabaw sa bilog ng Western Visayas. Ro, aton ni Aklan Provincial Police Office may 93 nga mga operasyon kontra sa illegal nga pagpangisda nga nagresulta it pag-aresto itsang 114 ka mga individual. Mauro man kunta, no? Kung sumugod man kunta sa aton nga teritoryo ro China nga ra pare sa abi man igta ginaresto na no abi ginabombahan nga ni kita nang datubi. Oh, dati may mga report nga ni nga gina saka nandaro mga mangisda to sa dayang ano ra sa daya karon nga West Philippine Sea ginabaw ra mga isda. O na bud ananda ay kun ako kadto tinao kan da butiti bakugon kanay butiti agitao. Narama ko very delicious pero side danda ni. Eh, hambay nanda ko mga maistorya ko, abing arang magapit sa babay kon bakugon mo, kung butiti mahilo, kating kung kung kanon mo tao, kung matuod. Kaling ayaw man, eh, basi kung matuod, dag mahilo, sana kaguoy man. Ro, Police Regional Office, sumabot, it's 7.3 million duhaga, it mga nakumpis nga kagamitan, nag-isda. Agsa

0: mga ka-K5 bro, ano ra, rondaya nga aton nga mga taklobo na, oh. Kasi medyo may medicinal ano nga gamit gali rodaya karon nga mga taklobo na, you know? Tapos ang bagong tanandang friends kita, no? Daya karon yung mga Chinese sa bagay kung ginasakop ng inandar West Philippines siya. Bisan iya man ngani ratong pangapagkaon ay may ginatawo nga Chinese bisugo. Pagabot sa tinuga may Chinese kangkong man. Nano tama kon da. Pagabot man sa hampang may Chinese garter man ay. Oh, di ba ga? Mga pag-abot man sa lumpia, may Shanghai man. Itaol na tanga ni. Oh. Anyway, dugan na ito yung mga balita. 40% lamang sa mga mangingisda. Mangunguma sa probinsya at akan ro nakatanom itdaya nga pagay sa daing tig-ugugan, no? Ay ginalipay kararo Office of Provincial Agriculture sa pag-ugan ko ng taliwan niya itong adlaw. Mga kumupilang adlaw inugan, naila man yan ikita. Medyo bukot mainit kung nagbiyahe ka baga. Ay mabaho nga bulig dato sa mga pananom. Ay pero syempre ulihi ko nga or iba wot anak katanom itpagay wa nga ni tubi. Wapasan na kay Fred. Ay wa bi tubi no sonoron kay Engineer Alexis Apolonio mas mabaho kun taro bulig itpag-ugan kung nga experiencean raya itdewang bugan. Kung halimbawa ko nagtaliwan nga bugan na bi. Ay yagon iya sa aton nga line number 7 K5 Eastern Bisaya sa Auntie K. Good morning. Oh,
1: Bakulod.
0: Ah, Bakulod. Okay, alin ang Bakulod? Bakulod, mayong aga, Daddy Babe, Sir Robert. Good morning. Sir Robert, Sir Robert, good morning.
2: Mayong aga, Sir Michael, kampiyon signal mo niya pa ang kwano ang antike. Ang mga wapo sila, no? Kampiyon signal mo niya pa, may problema.
1: Good morning. Daw namin, dahil mga ngumuman nyo kayo mabahul. Mabahul nga bulig.
2: Naka DTX, Coffee Mix naman kami diya. Back to you, Sir Michael.
0: Damo salamat, Bakulod. Abi ko, antike kay ang sinya sa akon, antike mo. Guwapo kita subong, no? Naka men in black. Kampiyon ang signal sa Bakulod. I-check natin si Sir Jobert. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal sa Rojas?
3: Good morning, Sir Michael. Galagubong signal sa Kalibo sa Simatinoon. Mga kanay-kanay man ang mga guyas sa aton nga mga kaupdanan. Apisar din sa amon sa Kapis, maulanon ang amon kagabihon tub-tub sa Sininga Matinion. Aga pa, naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo.
0: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang signal, manayanaya ang tiyempo din sa amon. Matyagan ko daw sa volleyball kita daw, libero. Ako ang lain color mo, kamuta na naka-black. Wow, unta nga. Kampiyon, i-check ang signal sa Antike. Antike, Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
4: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mayad nga aga. Uwa, rumanga, randi sa Antike. Manami, amon nga chimpo ka dyang aga. Kag nakapangapi, ron kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Michael.
0: Damo salamat, Antike, no? So, kita lang, anay. Sumong nawala si Iloilo. Pero at least, maghatag kita sa dalagong mga balita kag mga informasyon, mga kagaypan. Mauna kita dito sa Negros Island Region sa Bacolod. Daddy Babes, Robert, ano ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region sa Bacolod?
2: Ang kampiyon ng mga balita diri sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, mga kagaypan, nga ginapamati ang kidney role ng Vistar sa Sagay. Mga kagaypan, ine may angot sa ginapa... tigayon karon nga assessment sang aton si mga kapulisan nga dapat imbestigaran kag investigasyon nga nagapadayon mga kakipab sa Moises Padilla angot sa pagpamahog sa mga bulutuan sa Banwa sa karon mas ginapasanyog ang pagbantay sang kapulisan para sa seguridad sang mga estudyante kag mga manunodlo sa school personnel. Kag mga school personnel sa mga kakipab. Nagapahanamdam si Police Major Ryan Villasario, hipis ang Moises Padilla PNP, sa mga estudyante nga kagaginikanan, manunodlo, kag publiko nga mangin kalmado, kag likawan ang pagpalaptas ang wala makonfirmar nga impormasyon nga posible magtugaman sang panik.
1: Sa ibang pagkita balita ba sining gagahon 15 anyos sa biktima o kon dakop sa drug buy bust operation sa barangay Otso mga kaki 5 grabe na gid ang shabu diri sa amon kay duha ka bulto sang shabu ang na-recover sa di nagabilis ang 63

0: 100,000 pesos mga kaki-five sa diin isa ka street level individual ining nadakpan sang aton nga mga kapulisan pati na mga minor di edade ga intra na sa illegal nga droga.
1: Aba ng mga balita lamang dire sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
2: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita street level palang gali na. Mga 60 to 100,000 na dire sa amon sa Sisa Silang gani. Pero grabe ang droga pati minor di edad nag-entra na subong. Damo salamat Daddy Babe si Robert sa kampiyon niya mga balita. Diretso na to na ang Rojas kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning once again. Managa pangunang balita sa pubal sa sudan sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Naglanog ang report kahapon nga adlaw mga kauturan matapos nagwa ang ining warrant of arrest mga ka K5 batok sa isa ka provincial board member sa probinsya sang Capiz. Ining ginpagwa mga K5 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 38 sa sudan sang Iloilo. Ang ining warrant of arrest may kaso ini mga K5 nga libel case mga kauturan ginapapanaog sa kay board member Jose Fulienso Atienza del Rosario o kung si board member Pepe del Rosario diri sa probinsya sang Capiz. Ining libel case mga K5 nga ginfile against sa nasambit nga provincial board member. Nagapando ang korte, gintagaan sa mga K5, ining aton board member, makapiansa sa 48,000 pesos sa kaso nga libel case mga K5. Samtang, dugang ang mga balita, kapin 201 ka mga salakyan, mga kulurom diri sa amo, no? Sa probinsya sa San Capiz, ginsita sa aton sa nga LTO. Ang masubo diri may-ari mga ka K5 nga mga empleyado sang gobyerno nga nakasakay mga kauturan na pulo ini ka mga pasahero nagbayad sang 10,000 pesos sa ila sila nga round trip trip mga ka K5 sa syudad sang Ilo pa Capiz mga kauturan ha inisunod sa pagpayag sang aton zoning nga mga katapos ang LTO sang madakpan ining nasambit nga van diri sa Banwa sang Kwartero Capiz. Amo na mga balita diri sa amon, Kalibo. Back to you, Sir Michael.
2: Pribado to, ginarkila nila. Damo salamat, Sir Jobert, sa kampiyon ng mga balita. Kuha na to ng kampiyon naman yung mga balita dito sa Antique. Aka Sir Nestor, kag Sir Milmar. Anong latest sa Antique?
4: Mga balita regya sa probinsya kang Antique kung may nalakpan na kadyang kaagahan sa syurad kang Bacolod tuhoy sa illegal nga droga regya man kinaman sa probinsya kang Antique. Kaina, pasado las 12 sa Kasanagan, may isara ka 31 anyos nga si alias Boyet ja taga barangay Kansadan Tubodan San Jose high value individual o kon HBI nadakpan nga nagaduso kang illegal nga droga sa may barangay Supa San Jose. Nabulaan kang ginaburobanta 62 gramos nga ginapatian sa buo nga may estimated value nga 421,600 pesos. Sa kadya nagakit-kit rihas ang dyang suspitsado.
5: Sa iban pa naman nga mga talalupang doon nga balita, may notorious dyan nga takawan kang helmet sa may probinsya kang tiki pati ni helmet ginadiskitahan. Ang ginatirada na K5 Western Visayas ang mga nakapark ng mga motor sa may mga mall, kag sa mga establishmento rin dyan sa San Jose. At why gid maglawig ang dyang 45 anyos na dakpan kang atin ng mga kapulisan na manaan ng mga helmet kila dyan ginapangnakaw na ginabaligya na dyan sa Iloilo. Taga Miagaw, pangayaw, taga Miagaw, Iloilo. Pero may kaso, ron man dyan gali ko nung arabiri kauna sa Capiz dyan, Sir Jobert. Mahilig yun man gali magpangayaw dyan, kag magrapta kang anang aramat. Ang darwa ka helmet na recover halin sa suspitsado, pero ang iba ng mga ginpang nakaw, why, ron ta na ito ginabaligya na lang ka tag 1,000 kung 2,000. Mga branded kag mga marahalon nga mga helmet ka dyan. Sige, amura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Back to you, Sir Michael.
2: Damo salamat, Antique. May lang na ka, hindi motor ang inakawat niya. Hindi niya pwede madala guro eh. Para man sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya sang Aklan mga ka K5. Patay gid ang isa ka tricycle driver matapos sa magbungguan sini kahapon ng isa ka motorsiklo nga napatay ang makina. Diri bala Sir Jobert, sa ginaagyan mo magkado ka di sa Kalibo, sa Mabini Street, diri sa Banwas ang Kalibo, diri sa may Jollibee bala. Kay may intersection dira, no? Ang driver sang tricycle, amo ningin kilala kay Arnel, taga-barangay niyo buswang diri sa Banwas ang Kalibo, kag ang rider naman, nga si alias Joel, ang motor ni Joel, na-off ang makina, mga ka-K5 sa tunga-tunga sang karsada, hindi mabalan kung anong rason, na-off lang, napatay ang makina, kaga ginahana niya, naging guyod niya, naging mapahigad niya sa tani. Ambot lang kung wala makita ni Arnel asang driver sang tricycle nga may motor sa iaunahan, paspas ang dalaga niya, nabungguan niya mga ka-K5 ang rider. Siya pa nga driver sang tricycle ang napatay kay na pilasan siya sa ulo. Hintala man siya sa hospital pero wala gid. Wala gid makabawi mga ka-K5 patay gid. Pero ang developing sinusubong, ang both parties, duha ka partido nag kasugot na lang silang hindi na magpasakas ang kaso kag igarilis na lang ilang mga motor kaga tricycle, suno man sa pila ka mga laying kag mga proseso nga dapat pagasundon mga ka-K5. Manasubong ang ginapamangkot kun nga wala ginya makita ang nasambitan nga motorsiklo. Kag isa man ka negosyante mga ka-K5 ang nabiktima sang ginalok na ano siya, na scam siya kahapon ang negosyante mga 97,500. Kay ang complainant nga si Sara, nagbakal siya sa mga beauty products bala, mga lotion kag mga habon, kay magabukas ang iya grocery, no, diri sa ano, diri sa Aklan. Kag ang mga scammer ginaaligar nga iya sang SYL company, nagapakilala sila nga SYL company, ambot kung taga SYL gid man sila nga taga Roja City, nagabaligya sa mga beauty products, nagbakal ining complainant nga si Sara. Pasang nagligad nga adlaw, pero sang naglig kahapon lang ginbuksan ang mga ginpamakal niya ang mga lotion dito, nakita niya nga malabnaw daw, tubig lang ang sulod sang lotion. O pati man ang mga habon kag ang pila ka mga personal care products man, ang mga label kag mga numbers ni mga littering, mga ano, mga nabalaan nga mga piki. Amo na ang rason niya, reklamo siya sa aton nga kapulisan kag sa subong, sige pa ang backtracking sang CCTV para makilala ang nasambitan nga mga suspitsado mga ka-K5.
6: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Di wala na ta oras siguro sa Monday naman ah. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo ah.
6: Balitang
2: mga ka-K5, inyo karon nga nabatihan doon kabilugan yung mga balita sa atin karon nga daya nga tandem sa Western Visayas at sa atin nga Negros Island Region, mga ka-K5. Good morning, Anay ah. Dali ang bawasan natin ng mga minsay grabit o droga rito sa, ano, sa daya nga sa Bacolod, oh. Street level individual, minor di edad. Oh. Agabot at 100,000 doon na-recover ka na. Iyakato na yung mga tigdaywang kasasigat. Pero may dang balita. Ano yung meaning, sanggirit, aro drug sa Aklan. Sa Antique man, oh. Mga 400,000 plus man. Grabe, aro droga nito. Anyway, good morning, anay. Kay Jose Nelson Delphine. Good morning. Iyaro man na sa issue banga. Nagapamati man na magandang umaga sa programa mo sa Balitang K5 sa umaga. Thank you, ah. Kay Sir Nelson Delphine. Benji Sonyo, good morning kay K5 Mike. Monitoring lang Sonyo family sa inyo buswang. Kay Butchok, Maika, kay Shane, Lorely Joy, kay Aya. Salamat. Thank you man, ah. Well, mga ka-K5, mabatin niyo ako tuman sa Anora Adlaw at ang Domingo sa programa karon niya Foro de los Pueblos Sunday Edition. Hasta nga kita di karaya mga K5, standby sa masunod karang programa. Raton niya dito X Morning Newscast, mga ka-K5. Ngayon kasalos pag ito dito mga balita, makaroon niya Anora, makaroon niya Adlaw nga Biyernes. Sa atin niya Kalibo, PNP K5, Romy Kahilig. Sa atin man karon niya News from Department K5 Teresa, Igid K5 Rio Trico sa mga balita international. Technical Engineering Department K5 Fred Batoy. Sangagan ka, Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio. Ang sa atin niya maaluan niya CEO kay Doc Ramiloy. Good morning. Sa gihapon mga ka-K5, no? Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon niya Servisyo Publiko o Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
8: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
8: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent violent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500,
10: Dr. Ramil? Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gika antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayoma sa GP isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sa uterus sa babae. Good thing lang kay 95% sini
9: hindi siya cancerous.
10: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pa kabana gabusong ka lang taon. Dako diyan.
9: Dako na ya.
10: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
9: Ihi. Kay bladder mo ginaipit
10: niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500 kay ang pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha. DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
9: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
10: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
9: Husto,
10: imagine 3 to 10 times
9: kamangihi,
10: ngihi sa isa ka gabi. Imbis enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
11: DTX 500. Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
9: Ano ang imo ginabatyan?
11: Taas ang akon nga sugar, 375.
9: Sang naginom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
11: Pertigi ka namin isang DTX 500 kay akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
9: So, kung pila na lang imong blood pressure?
11: 120/180.
9: Wala ka maintenance?
11: Wala na sir, kundi DTX lang. DTX
10: 500! Ang problema, Mr. JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka ga-sakit mag-contact si ano?
9: Mister? Mayuma nagali, Dok.
12: Kananan pa-check up gid.
9: Oh, sambali Dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas,
10: kung dako na.
9: Kung dako na. No, by that time dako na ang mayuma.
10: Actually, ang pinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
9: Absence of blood.
10: Absence of blood. Tapos,
9: aminorrhea.
10: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, huwag mo ka diabetes. Wala mga dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulose ang reproductive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid Sir Boy. Tamis, mahilig soft drink,
9: added sugar,
10: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
9: Abaw!
10: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani ngayon mo mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag safe mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food soup naman for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Get si Paul! You might get ubo! You might get trangkaso! Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit! You might get sakit kahit kailan! Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:02 agahon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
5: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Mississippi driver nga namatay sa aksidente sa Kalibo kahapon na hindi on magpasakay kaso kontra sa rider nga sinunggaban kara i-tricycle.
6: Headlines balita lokal, negosyante sa Nabas na biktima ay kinaligar nga scammer masobra sa 97,000 nga binaka nga beauty products tanan peke.
5: Dugang nga headlines sa aton yung mga balita lokal na 114 arestado sa probinsya Itaclan sa kampanya kontra sa illegal fishing. 106.5 million pesos nga balor it mga kagamitan ng isda na recover sa bilog ng Western Visayas.
6: Sa peka parte, Kalibo Horror House, umanya nagbukas unang gabi, gindagsa.
5: Headline sa aton niya balita regional. Iloilo Province nagdeklara gon its state of calamity bangod sa epekto it RSSI.
6: Sa balita regional, suspect na nagpanakaw it helmet sa San Jose Antique na dagpan gon mga helmet nga gintakaw ginbaligya pa sa Iloilo.
5: Headline sa aton niya balita national. Masobra daywang gatos ka mga LGU nagdeklara ita state of calamity bangod sa epekto it El Nino.
6: Sa balitang national, DSWD nagpaandam nga may nagakaigong sa gabton o pagpanginsulto sa mga PWD.
4: Headlines. International.
5: Headline sa ato nga balita international. 32 ka mga unga patay matapos mahugos ro atop isang kaeskwelahan sa nasyon nga Pakistan.
6: Sa balitang international, Ukraine nakabaton at pressure kay Trump pagod hindi pagatakyon rong Russia.
5: Headline sa ato nga balita sa patagit negosyo. Production it pagay sa quarter 3 2026 ginagauman nga maganaba.
6: Mga balita sa negosyo, pagkontrol sa inflation most urgent national concern it mga Pinoy sunod sa survey.
5: Headline sa ato nga balita sa patag ita hinampang top seeds nga si Arina Sabalenka at Jessica Pegula na pierde sa Wuhan Open.
6: Sa nga balitang sports, Alex Yala pagatinguhaan nga magadaog rog pilang ka mga nabilin nga torneo.
4: Balitang Entertainment.
5: Headline sa aton nga balitang showbiz, NBI pag-aimbestigahan ro host ita machong chismisan na nagpang-insulto kay Josh Aquino.
6: Sa nga balitang showbiz, M2M uman nga magahiwat it concert sa Pilipinas.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas sa isa sa isro aton niya oras na mga ka K5 inyo na batianon ng kapangunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibo, may dahil niya agahon na Provincia Itaclan, good morning Western Visayas. Ato kita makaroon ita Biyernes, petsa 16 sa buwan ito Oktubre dagon 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Live and sa Broadcast Center at 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
6: At si ka-K5 Regilin Tornino.
5: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal. Nagkasugot rong naiwan nga misis ita namatay karang tricycle driver at driver isang bilog pa nga kamotorsiklo. Hindi gon pag ipadayon o pagpasaka kara ita reklamong kriminal. Angot kara sa aksidente nga naguntad sa intersection it Mabini Street at Dima Agma Street Poblasyon Kalibo Aklan. Pasado alas 6 kahapon karang adlaw Oktubre 16. Gusto sigon it partido nga hinyoon sa Kalibo Municipal Police Station rong nagakaigo karang aksyon sa kaso nga pagpalaya at nga pag-release kara ita motorsiklo. Bilang pagsunod man sa nagairal nga layi aga proseso. Matandaan nga wagon nag-abot nga buhi sa ospital rong 37 anyos nga biktima matapos nga mag-angkon. Igrabe karang kasamaran sa anak grabe nga nina sa anak karang ugo. Tagbumangga sa girong ginamaneho nga tricycle sa sangka motorsiklo nga nasamaran sa tunga ikarsada. Matapos rong insidente ging kustodiya at pulisya rong rider ka ibahan kararong anang nga motorsiklo para man sa nagakaigo nga disposisyon nagkuulihi hay gin release man raya. Matapos nga magsumitero nga parte kara ita ipamilya ita namatay ita victim might affidavit of non interest to file a case.
6: Ugang detalye at balita lokal na biktima rong isang kababayeng nga negosyante at kinasugid nga scammer nga mga hiligay non-speaking sa Barangay Benasuerte, Navas, Aklan. Sa interview kay Major Ronel Bayaban it Navas PNP, nataborong insidente alas 8:30 ko Lunes, Oktubre 12, apang kahapon nga mga ukon ko Miyerkules nga mag nag-report rong negosyante nga ginkilaga kay alias Sara. Nagagawa sa investigasyon nga nagpakilala nga sales agent it SYL Company magaling sa Roja City. Nung tatlong ka mga scammer kung sisi nagtanyag ng mga raya at beauty products, kakiprong lotion, sabon, aga nagabalo raya at 97,500 pesos sa mga biktima. Bangod sa naghilapit kun lang ng opening it ang grocery store, hay nainganyo nga magbakay si Sara it nasambit ng mga produkto para may maibaligya rason nga nagbayad raya pinaagi sa GCash. katbuksan ko ang itbiktima rong sugarit mga karton. Aga gintestingan nga gamiton rong lotion. Hagitugon nakitan nga magabdawa rong nasambit kara nga produkto. Dugang pa nga katanda nga ginusisa rong produkto na deskobrehan nga peke man rong nabakay nanda nga beauty products at mga personal care products. Bangod sa iba o anak nga label, anang lettering ag numbers nga magayo sa original nga brand. Nasayiran nga may sagakyan ng tatlong ka mga individual nga gamit sa pag-deliver it produkto. Kung sa scene makitan sa CCTV nga sambilog karakanda ay nag-cash out ikwarta sa lugar. Nagapadayon parang pag-backtrack it CCTV ag investigasyon it nabas BNP.
5: Samtang sa pihakabahin dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Naka-record man rong Aklan Police Provincial Office it 93 ka mga operasyon kontra sa illegal nga pagpangisda na nagresulta sa pagka-aresto it 114 ka mga individual. Suno kay PRO 6 nag-abot sa masobra nag-abot sa masobra 7.3 million pesos nga hagaro it mga nakumpiskang kagamitan ng isda sa Aklan halin Hunyo hasta Setyembre 2026. Sa bilog man nga Western Visayas una man sa 1,323 ka mga individual rong na-aresto ag masobra 106.5 million pesos nga hagarong na-recover ita sa 799 ka mga operasyon sa idaom it Project Tanod Kalikasan 6. Ginpasiguro man ni PRO 6 nga magapadayon rong operasyon kontra sa illegal nga pagpangisda para maprotektahan rong industriya sa kadagatan ag pangabuhian it mga lehitimo nga mga mangingisda.
6: Balita lokal gindagsa ita mga pumuguyo partikular it mga pamatan-on rong unang gabi it pagbukas it Kalibo Horror House 4.0 sa M. Lacerna Street Barangay Poblasyon Kalibo Kabi Ioko na adlaw it Webes hugot nga ginpatuman ng seguridad sa lugar kung sa siin ang kaalerto rong Kalibo MDRRMO Kalibo PNP ag iban pa nga mga grupo para masiguro rong karagwasan it mga bisita bago magsugod gintawanan na it briefing rong kada grupo kakip sa mga pahanumdom sa mga may bagatian sa Tagipusuod ag iba pa nga mga kondisyon nga posible maapektuhan it grabing kahadlok sa balor nga 50 pesos pwede gon ma-experience ni publiko rong horror house nga magatapos bago rong undas.
4: DJX 500 Morning Newscast Morning Newscast Hitam Regional.
5: Samtang sa aton man nga detalye at balita regional, kinahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Iloilo Province nagdeklara it state of calamity bangod sa epekto it RSSI. May kampiyon nga balita si ka-K5, Jenny Kauyuna na please kami.
0: Ginpaidalom sa state of calamity ang Iloilo Province bangod sa epekto sa Red Stripe Soft Scale Insecticon RSSI. Ini matapos na ginaprubahan sa sangguniang panalawigan ang resolusyon na ginpasa sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tiniliktan ng Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sa tatlo na ka-local government unit ang nagdeklara sa state of calamity. Una ang siyudad sa Pasig sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ng apektado. Banuas ng San Enrique 58% infected, kagbanuas ang Duanyas ka 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sang kahalitan na gintugas ang RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangod sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sang state of calamity.
1: For leader, the motion please.
2: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red striped soft scale insect, RSSI. So move, Your Honor.
1: So move. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
0: Kasunod sa pagdeklara sa state of calamity sa Iloilo Province bangod sa epekto sa Red Strip Soft Scale Insecticon RSSI, sarang na sa karon makabatuan sa financial assistance ang malapit 10,000 nga mga mangungumang naapektuhan halin sa Department of Social Welfare and Development. Report nagikan sa Iloilo, Inis ka K5, Jenny Kaugunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Regional. Ang balitang regional, suspect nga dagpanakaw it helmet sa San Jose na dagpangon mga helmet na gintakaw sa Antique. Ginbaligya pa sa Iloilo. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Eileen Magbanwa, please come in.
7: Nadakpan rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa Banwa kang San Jose di Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Cedro, 45 anyos, wara ti obra, kagresidente kang barangay Mambatad Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nadakpan ang suspect matapos nga may isara nga nakakita nga may ginbuel dyang helmet sa atubang kang Antique National School kahapon nga adlaw nga ginapanagiyahan kang darwa ka estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon dyang nga gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang suspect ang pagpanakaw kung sa diin ginpahayag ka dya. Suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuel ang helmet, nagabiyahe dya pabalik sa Miagaw kag ginabaligya sa probinsya kag syudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 pesos. Na-recover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet ni Regen sa kustodiya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa balay kang suspect sa Miagaw. Isa ra ang barrel-in sa ginbaligyaan na sa Miagaw kag darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Naman anya sa maid-id nga investigasyon, may anay kasuran nga robbery ang suspect sa Capiz kag naaresto man sa pagbaligya kang ilegal nga droga sa Iloilo. Sa tulad na inquest rin ang suspect sa kaso nga theft, kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pa nga naduraan kang helmet na mag-agto lang sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow!
4: Balitang
5: National. Alas 6:16 ra aton nga oras para man sa detalye aton nga balita national ginahatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ug nagaregulate ita blood sugar level. Nagabot yon sa 218 ka mga local government units rong nagdeklara it state of calamity bangod sa epekto it El Nino. Suno sa Department of Social Welfare and Development, kuadlo karo or kahapon nga adlaw ita Webes. Pinakamaabo nga apektado nga mga LGU ay una sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nga may una nga 108, ginasundan ita Region 2 nga may 66 at karaga nga may 23. May apektado man nga 12 ka mga LGU sa Region 5, apat sa Calabarzon, Daywa sa Car, agtig sa bilog sa Mimaropa, Region 8 aga Region 12. Suno sa datos sa 3,398 ka mga barangay rong apektado nga nagagakipa, 247,640 ka mga pamilya o kon 622,318 ka mga individual. Kagabanan sa mga apektado ay mga mangunguma ag mga mangingisda. Samtang nag-abot man sa masobra 700 million na pesos rong humanitarian assistance nga natao it DSWD. Pinakamabaho nga na-record yung bulig sa Region 2 nga nagabalor it 732 million bangod yakip sa mga lugar nga grabing naapektuhan itig Ilinieta rong Cagayan na aga Isabela.
6: Ang balitang nasyonal, nagpaandam ng Department of Social Welfare and Development kontra sa mga nag-discriminate sa mga persons with disabilities sa PWDs Gabigon, sa mga individual na may autism, ang iban pa ang mga neurodevelopmental condition. Kasunod ray at kontrobersyal nga episode, isang ka-podcast nga nag-ani at negatibo nga komento matapos nga discriminate rong tawo nga una sa autism spectrum. Sunod kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlaw, hindi mabaton rong pagpakahuya para gamang nga makabuog it atensyon ang engagement sa social media. Sa idagom it Magna Carta for persons with disabilities sa kon RA 9442, may nagkakaigo nga pag-aatubangon rong mga nagapakahuya at nagapakanubo sa mga PWD. Uman man nga gininganyo ay tahensya rong mga content creator nga mga responsable at sensitibo sa paghimo it mga material gabigon kung may kahilabtanan sa mga vulnerable sectors sa sosyodad.
8: Balita International.
5: Sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat o buwag sip-on, mag-inom it D3 Bio, mapakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Batay rong 32 ka mga inunga matapos nga maguba rong atok. Isang kaeskwelahan sa nasyong Pakistan. Ginatudlo rong padayon karang mabasko nga pag-ugana. Ngayon marong rason it pagkaguba it nasambit karang atopa. Nataburong insidente sa Al-Khair Public School sa syudad Peshawar. Rung mga biktimahay nag-aidadit ano mas na 14 anyos. Gakipuro mga napatay rong sangka 25 anyos nga babayi. May pilaman ka mga estudyante nga natrap sa sugod it naguba nga building. Pero gilayon marayang nga nagawas it mga tao. Ginabubanta ang kapin 50 ka mga inunga rong naninahan sa nasambit kara nga insidente.
8: Balita International.
6: Kada balitang international, ginako ni US President Donald Trump kada nga ginapressure rong Ukraine agod nga pundon gono pagpangatake sa Russia. Ginpahayag ni Trump kakun maigo ita Ukraine rong mga refineries sa Russia hay apektado rong mga American consumers. Ginkondena man ita Ukraine rong paghipos ita US sa pagpangatake it Russia sa mga negosyo nga ginapanagiyahan it US sa Ukraine. Matandaan nga nagkasugod si Trump ag Russian President Vladimir Putin para magpag-uwait ginatos ka ukon ginatos ka mga linibo nga tonelada ita petrolyo.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
5: Alas 6:20 ron aton nga oras para man sa detalye aton nga balita sa patagit negosyo. Ginatod gaton it Mighty C rung mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Inagauman nga maganaba sa 3.10 million metric tons. Rung produksyon itapagay sa third quarter 2026 ukon 17.2% nga mas madaba kung ikumpara sa 3.75 million metric tons nga na-record sa kapareho karang panahon kung nagtaliwan nga dagun base sa pagabubanta ita Philippine Statistics Authority. Sunod sa PSA, nagnaba it 753.68,000 hectares. Rung ginabubanta ang kagaparon it mga gugta nga ginaanihan ipagay alin sa 916.77,000 hectares ko 2025. Imaman rung ginagauman nga magataas ita sangkiri rung nga kada rung nga magataas ita sangkiri rung ani sa kada ektarya sa 4.2 metric tons. Sa piyakara ginagauman nga magadaba man sa 2.08 million metric tons. Rung production it maisalin sa 2.43 million metric tons kung nagtaliwan kara nga dagon.
8: Balitang negosyo. Negosyo.
6: Ang balita sa negosyo, nagapanguna ng pagkontrol sa inflation o kung kadasigon sa pagsaka at presyo. It mga bagakon sa most urgent national concerns. It mga Pilipino, base sa survey it polls Asia ko Setyembre. Kakipan sa mga top concerns, it mga Pinoy, rong pagbato kontra sa korupsyon sa gobyerno. Pagsaka at sweldo, it mga mamumugon, pagbato sa kriminalidad, ag pagtawit aksyon sa kapigaduhon, ag pagkimo, it mas maabo pagid ng mga trabaho. Ginpatigayan rong nasambit ka survey ko September 17 na State 24, pinagi sa face-to-face interview sa 2,400 ka mga respondents ka nag-aedad si 8 pataas.
8: Balita Sports.
5: Sa aton man niya detalye sa Balita Sports, sa Balita sa Patagita Hinampang, ginahatod kato na Iklinika DioFresh. May visio og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumot it aton nga mga underarms. Pareho nga na pierde rong mga top 2 seeds nga sanday Arena Sabalenka ag Jessica Pegula sa Wuhan Open sa second round. Yin pierde ni unseeded American Ann Lee si number 1 seed Sabalenka sa score nga 3-6, 6-4, 7-6. Nasayuran nga rayon ang pinakamabaho nga kadagagaan sa career ni Lee. Samtang nga ginpapahuway man ni Jelena Ostapenko ita Latvia si number 2 Jessica Pegula sa score nga 2-6, 7-6, 6-3.
8: Balitang Sports.
6: Dugang balita sa Inampang, pagatingwaan ni Pinay tennis star Alex Yala nga mabawi rong kapasgawan sa mga nagtaliwan niya torneo. Pangit sa nakatagana raya ang magpasakop sa Ningho Open sa China sa masunod nga Domingo. Sa tatlong kamang nagtapos nga torneo, waraya it may dadagaan. Kakiprong upset nga ang kapirdihan kay unseeded Russian Tatiana Prozorova sa round of 16 it Singapore Open. Itong Wuhan Open ang pinakaulihi nga WTA 1000 event. Makaroon nga season nga ginpasakupan ni Yala matapos roana nga pagbalik sa torneo.
8: Balitang Entertainment. Balitang
5: Entertainment. Sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista, nahatod kato ni DTX sa Beauty Store. Pag-imbestigahan it National Bureau of Investigation rong host it podcast nga Machong Chismisa. Bangod sa andang karang komento angot kay Josh Aquino nga unga ni Chris Aquino nga may disability. Sunod kay NBA Director Melvin Batibag, ginmanduanan na rong Cybercrime Division ag Special Action Unit kaya imbestigahan na rong mga host ag magpasaka inagakaigo karang akaso. Rong controversial nga episode nga may titulong ang pagbabalik ni Chris Aquino na gin-upload ko October 5 kung sa siin. Nagtaorong mga host ikomento angot kay Josh ag saan na karang kasabgagan saan ang gawas.
9: Balitang Entertainment.
6: Dugang Balitang Entertainment, tuman nga pagapatigayon it concert sa Pilipinas rong Norwegian pop duo nga M2M sa masunod nga ukon sa masunod nga tag-on. Ginpatigayon and Marit Larsen ug Marion Robin rong nasabit nga nakatagana nga concert sa nakaron nga social media. Pagahimuon rong concert sa April 2 sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Dugang pait daywa nga ubusan da nga nalipay bangod sa maabo nga mga Pinoy fans rong nagahugat kanta. Ginpasikat mananda rong kanta nga Don't Say You Love Me, Pretty Boy, The Day You Went Away, ag maabo pa. 2022 kat mag-solo career rong daywa ang gulihinan ng concert sa Pilipinas sa High Comey 2025.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:25 raton nga oras. Mga ka-K5 niyo rabatiano nagapanguna nga balitaan sa programa.
9: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Friday edition, October 16, 2026. Para sa dugang mga balita ini magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page sa K5 News FM Kalibo 94.5 ag live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Vira. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Barrio Trite.
6: At ako man si K5 Regilin Tornino.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
9: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
11: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Deo Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
11: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
13: You're listening to 94.5

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, puro Pelo Sports. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
1: Wow!
0: Komentaryo nga patalakag, serbisyo nga wakas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
2: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Biyernes. Oy, petsa 16 na para sa bugan itaya karang Oktubre 2026. October 16, 2026, mga ka-K5.

Mga public market sa bilog ng probinsya Itaklan. Good morning kinyo tanan-tanan. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang sa may Juliana Market. Ay nagapinamati sa ton ka nga palatuntunan. Sa ton man nga mga listeners, mga ka-K5, nga mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal, nagamat-amat na at pila. Diba nagabiyahe ko, no? Especially sa mga tricycle drivers ta sa Kalibo. Mga nagamat-amat na at libot. Agong kita sa pagmaneho, ha? Kung mga... tagsa-tagsa na ton ka mga bihikulo. Grabe makaroon doon mga gakanabo ng aksidente. Good morning sa mga listeners na ton, nga mga ginikanan. Nasa ton nga mga panimagay nag-monitor pagi sanda nga mga transistor radio. Iba nag-preparar it pampamahaw ka na nga mga istoryante. Sanda nga mga pinalangga nga may sugod sa opisina, may klase mga kakipay. Ang ano yung palginuhat na ton, bugtaw, banguna! Good morning sa mga listeners ta abroad. Nagasubaybay man pagi sa ton yung Facebook Live aton ka ng Facebook page rong K5 News FM Kalibo 94.5. Kung gusto nyo nga makita aton yung Facebook Live makaw nagmaka-komento sa ton yung mga topiko o makarang biyernes, i-search lang sa search bar kayo yung Facebook. I-type rong live programs dash K5 News Kalibo. Good morning sa mga amigo ta nga mga mangungumag, mangingisda. Kaya nagapamati naman sa makaroon ka na nga pangunason. Aga syempre likewise sa ton ka na nga mga listeners. O nga nagapamati na sa may Jassy Catering and Services. Nasa ton nga mga suki migo nga mga kusinero-kusinera. O sa mga bukas man nga restaurant. Na kay Sir Unaya ng kay Ma'am Honey, good morning. Sa Jassy Catering and Services. Mga manamit nga putahe kung gusto nyo malangkat mahumok na ho. Ibabi matod, linaga man na, pero mukhang matinaga, ba't mga karne ba nang araw? Nakandat ang mga andang karne. Sus, kahumok, paborito ko na andang araw nga ginaserve per me. Andang araw nga bakarita, oh. Daw kadumdum ko timo nang supa ka timo marshmallow o sa kahumok ani sa Jassy Catering and Services ibagit. Thank you kid no kay Ma'am Honey Kisiro na yan sa always nga pag-support sa K5 News FM Kalibo. Sa aton nga mga amigo na sa Sea Oil Estancia, good morning. Aga syempre na kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos. Daddy Harley, good morning. Ag sa tanan nga kutob, kumabutan ka ton nga signal. Magarang adlaw it Biyernes. Welcome ngon sa ton ka nga Friday edition. Kita ton nga palatuntunan. Puro Pelos Pobos. Ano ra ton mga nagapanguna nga mga balita? Nga ton tawan it oras sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Kaya kita sa ton nga mga headlines. Headlines na ton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ginareklamo nga gasolinahan to sa Libakaw, kinpasirado gon it local government unit. May nakabutang to mga ka-K5. Nga di siyempre notice doon. Ay ginbutangan ni tarpaulin ay nakabutang siya temporarily close until all environment legal and documentary requirements are complied. Ay tama man doon ako complainant. Abin man na nato na kompleto ko no. O, may mga pila patagaling nga dapat i-comply. At again, pasirado, temporaryo man. Ay kung ma-comply man, ti okay eh, operate man. Kung problema ro nag-negosyo, but situate lang naton. Ngawa it may una ka nga apektado nga mga pumuguyo ta, especially una sa area. Ay mga pit ay mga may mga senior citizen, may mga may masakiton, may mga infant pa rin na. At siyempre ibagid aro effect it hugom it gasolina. May mga bubo nga mga komento, una nga mga netizen, literal nga buburo na eh. Ang man na K5 na, ireklamo man na nandaro gasoline station nga maghugo man na itiang sa isda. Ay gasoline station nga ni, ay kabali nga agma kong kinyot mga piniino, no? Ay, waka mo kayin sindi ko problema ko mga senior din na ay. Kaya nga ni ginareklamo ay hugom gasolina. Ikaw ba naman whole day ka na gapit sa gasoline station? Isong-song mo ring ilong di karon sa gasolinahan nanda kung di ka, di ka hapoon, kung di ka magkaproblema sa ginatawag mo respiratory. Tama? Ano riba, biyay madya literal nga B.O.B.O. ba? Ang man nga maghugom ron it ka na kay gasoline station. Nga ni, hi makon. Nabugo-bugo nga madya bukon.

0: Sa piyak ng parte sa dugang ng mga balita, Governor Joanne Agofbet or the Office of the Provincial Veterinary nakipag-meeting mga kaki-five o sa raya karang grupo it mga hog racers kontra sa Japon sa raya karang ASF. May mga magawa, I think, ng mga executive order na pirmado ko gobernador naton ay may mga gusto sandang nga manabo like ibang mga banuwa, ibang nga probinsya, I mean, nga may anda tarito nga ginlatag o nga mga desisyon nga harat ama na represyo naton aton nga farm gate price para sa mga live weight buhi nga mga baboy per kilo hararo plastada o mga marun ibang nga probinsya. Kaya ni nga okay tarito randa nga hog industry kasi what are ito nag-abusar do yung mga nagapamakay nga ra? Eh, yata ka ito sa aklan. Wow, nagapugahak nga ng kilaga nga itong may babuyan man. Eh, kamulat naman na matodro, gasinso ka ra, tag nagapamakay nga ra, nagabaligya. Kami man ang nag-alila. Eh, puro alila na tama na ro, nagpuro bahok. Kami pila na tama na ra mong ginakita, dahil barato ta rin yung nga bakal. Ginapayagpayag, yung tama na kami nga. Hindi pagbakon doon, ay gaalin man na kamo, iguon pa man at ASF ron. Parang ginagamit, abay ko ibaro ASF, nga isyo, parang makapamintaha sa isig katawo na da. Balikan ta rin information ko nindo na with engineer June Agravante, ay nag-attender man imoto ka nagtaliwan nga dlaw. Agro-grupo man it aura, headed by retired major Vega, no? Ito man sanda. Pero ya kita kay Angel Agravante sa grupo matananda itaton nga aklano na Hog Racers Association kung kamusta randa nga lang ang ginistoryahan to ko tinilikdan nga dlaw. Pamatian taro ni Dula sa ito niya pag ililiba. Sa piyak nga parte, Ibahay Ati-Atian Festival 2027 opening salbo. Igapatigayon mismo makaron nga adlaw. Standby ka mo, ipakamusta tama kay Fibro preparation itaton nga Ibahay PNP. Ay basi kon may mga magduso umantot druga ba? Ay sa ibang kamo kung mga celebration nga na, pati waka, ginahagos do iba ka na kung mga inom. Alala, waswasan na tanan tayo, mga party-party mo. Kaya nun na ilatag na ton do mga nakalinyada tong mga events. Sanda nga rang kon opening salbo. Man na kay Five na dit na hauna tama no ribay sa kalibo. Actually, kung totoo son, hauna taro kalibo. Eh kaso ano, may mga changes. Di ba dati, Oktubre mataro kalibo. But ginsunod nanda nga by next month, ana. November 3, kung ako kasagay, no? Around that, ana nga opening salbo para dungan ko kapistahan sa kalibo. Ba? Ino na, balikan na ton doon. Ano mga detalye sa ibahay nga na. Samtang sa pihak ka nga parte, balita nato national, capacity limit ita mga planta ita kuryente. O, oh, yes, aton sa Pilipinas, ginkakasyon, itaya ka nga ERC. Aga 218 ka mga LGU mga kaki-5, nagdeklara itay ka nga state of calamity, pangod sa day ka nga El Nino. Akon mabiron, 218 na ka mga local government unit. So, ito sa nga lugar, perte tagid kabudlay. Rad nga sitwasyon pag-abot sa supply itubi, agaro may mga apektado nga mga mangunguma. Area sa aton sa klas, so far ay aton nga klas may nakapagtanom pero waman maideklara man nga damages dahil nga ni nga waman it may gintanom. Kaya dapat tumanom patagali kamo para nga magka-damage kita. Ay, nako. Ito na, daton yung mga headlines. Katawan ito oras, aton yung pag-ililiba. Well, siyempre, magka-check ita't dugang ang mga reports. Salin sa aton yung mga K5 patrol reporters. O nga naka-standby, sanda ka ng mga areas of responsibility sa aton ka lang kalibo PNP. Pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations, ag balita sa aton ka ng patrol, nga nagalibot na sa makaroon ka ng pangunason mga ka-K5. O before tayo check ro DOST Pag-asa sa pinaka-latest nga weather forecast makarang adlaw, it daya karang Biyernes. O, sino man ay kamuit kape nga paborito ko, ag paborito tanan. Kaya naman ako mag-uang ko kaso mga yo tarang baso ay. Ito sa pihak ng lamisa ng baso, taghigop pa man ako DTX Coffee Mix. Manami nga kape sa gahon na because uman-umanon ko para sa mga kigmanghura nato yung gusto makalikaw sa bagatian nga diabetes. Di ka simple gilang man kuntaron para makalikaw kita sa bagatian nga diabetes. inom ang kita it DTX 500 pares no maanang kape nga nga partner DTX Coffee Mix Pre Bio Coffee ag DTX Premium Coffee ito mga sikat nga kape sa aton sa Pilipinas dahil mismo nga mga doktor na ila nga mag-inom ka na ay what halo nga chemical what halong sugar ani dapat ta sweets na kamo barato gon ag makabulig pa sa inyong ikaayong gawas kaya pa nga matunaw ro mga tambok ninyo ha because of the chia seeds una sa DTX Coffee Mix nga kaya nang i-burn dong mga extra fats sa aton ka nga gawas ani manon ko kapita sa gahon aga sa hapon mag-inom kita DTX Coffee Mix Pre Bio Coffee ag DTX Premium Coffee nakakape ka na naka-detox ka pa sa aton niya pag-apadayon sa aton niya pag-ililiba i-check tanner aton niya pag-asa DOST may ara sanda partner nga sanbay hindi ko tayo makita dahil matiya sa aton nga sambilog nga page nang daw eh sige ay aton doon hindi nang i-check ro pag-asa DOST ha sanda nga latest weather forecast. By the way, sa mga suki na to niya tagpamatian, standby ka mo sa natabong ang aksidente hindi na nga na. Standby ka mo sa update sa natabong aksidente kahapon. Hindi na talakayon ta, balikan ta. Eh, abo nga mga nangawa. Nga mamanat ibat ang mga batas na yasaklan. Eh, ginastoryahan, ginadabatihan nanda. Pero, report kahapon, nga pag-abot sa investigation at police, naman man na ita family pat ang mga tricycle driver do ginapangutan na kung ma-file it kaso ay mo ito nga ni mana ro nagbangga ginarespeto na ito do family o nang una ito ay karang victim siyempre haro niya ng tabo sa anang partner sa nakakilaga sa rin karang victim ako nakikita ko tangani mo actually tattoo artist di mao ako naman tinaga pinadaga na ng tricycle ngayon dito sa may Pook Port oh, at magpanato. Minimalist yung baga, pinasukot na tigbahala ka mo kung gataw kung pila mata. Di ba? Eh, may mga updates ka rin nung nabalikan tayo. Check tanay, pero Pag-asa DOST. Sa latest nga nagagan ni Chimpo. Pag-asa sa report, go ahead.
1: Foro de los Pueblos.
2: Good morning at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 16, 2026. Ngayong araw, wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating area of responsibility. Kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan ng nalusaw yung low pressure area 10A dito po sa labas ng ating PAR. Ngunit may tatlong weather systems po tayo na nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una po itong intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nakakaapekto ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Yung mainit at maalinsangang easterlies naman ay nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng northern and central Luzon habang yung northeasterly wind flow ay patuloy pong umiihip dito sa extreme northern Luzon. Inaasahan po natin over the weekend ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong easterlies at ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So always pa rin po magdala ng payong para sa ating mga kababayan dyan. Para sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, ay meron nga po tayong mataas na tsansa ng mga makulimlim na panahon at mga pag-ulan dulot ng intertropical convergence zone dito sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Bicol Region. Dulot naman ng easterlies ay meron din po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Aurora at sa Quezon. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila ay generally fair weather conditions po tayo. Ibig sabihin, mainit at maalinsangan ang ating panahon. Ngayong araw, although possible po yung mga thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. So always po i-check yung mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions doon po sa ating panahon.gov.ph website. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating maximum temperature ay maaaring umabot ng hanggang 33 degrees Celsius dito sa Metro Manila, Lawag at sa Tuguegarao City. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. At sila nga po ay apektado ng ITCZ ngayong araw. So always po, magdala pa rin po tayo ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Hanggang 33 degrees Celsius din po ang ating maximum temperature sa Zamboanga City, dito din po sa May Davao, at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at sa May Kalayaan Islands. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning. So pwede pong maglayag yung ating mga kababayan kahit maliliit po na mga sasakyang pandag. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:48 a.m. at lulubog naman mamayang 5:36 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts. At para sa mas detalyadong impormasyon, ay bisitahin ang ating websites, pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto, si Kating Makantan, ang Kaalaman. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Alright, thank you so much. Aton ka lang ang pag-asa, DOST, ha? Sa pinaka-latest nga weather forecast, makarang adlaw, itaraya ka lang Biyernes, mga ka-K5. Wamanit may namilugid nga low pressure area. Salamat magkita ron. Good at least atong Sabado o Domingo. Ay masilak. Ay kulast week na nga Domingo. Magmagat at bunok, no? Nag-baha-baha tariya sa mga mayor nga karsadahon at sentrot kalibo. Paro nga nag-patiganit declogging. Raton nga Department of Public Works and Highway sa probinsya Itaklan. Ay sige, masako si Engineer Joey Oreta, no, sa pagmando pa ng mga tawuhan. Na naman ako, nabagit akong si Engineer Joey Oreta, no, palakpakan tabi. Ay mapa National Highway sa mga ginapang spaltong atong mga buho-buho. So, ima, gina-check na gin. Everyday, pagka di kara sa kwanera ho. Part it, Osmeña Avenue, kada sa Prente at Rayangarang Milagrosa Cemetery. Eh, di ba dati perming baha rin ka ron doon? Tanawon ta kung wanit may gapundo nga tubig ungan ba? Igin di clogging na eh, no? Sige. Alas 6:57 oras. Ag sa ito niya pagbalik-balikan tangani ro mga dugang pangamagin pang headlines na nga balita. Matapos siya, may importante nga mga panumdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
5: Arang.
4: Okay. Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
5: May mo siya ketones.
4: May mo siyang energy.
5: Puslan ka po.
4: Oo. Wala sang ano mo?
5: Wala ta.
4: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod. Wala ka risgo.
5: Correct.
4: Pero palalagaw ka.
5: Ay,
4: kinanglan mo. Ikaw upod sa mga tao, kinanglan mo.
5: Be responsible.
4: Before pa 8 hours, inuman mo na. Amo nang nakanami.
1: D3 Bio.
4: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Mm-hmm. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
5: Correct.
4: Bioria, ma-correct sa ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
5: Kampion.
4: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag-toothbrush, dako gid niya makabulig.
1: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka triple driver nang galing ni Lolo ko na ibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
7: Ari Doc nga ang ama D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil, among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital, hindi kay D3. Nagkanto sa mga ospital sa April 15. 2018 nang distribute sa Virgin Coconut Oil. Ano nga balya do kayo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang Virgin Coconut Oil could be used to prevent COVID-19. Correct. Gobyerno nagambala?
4: Prevent that.
7: Prevent. Oh, prevent.
5: Government na.
7: Oh, and as patients who regularly took Virgin Coconut Oil naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
4: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
7: Because of the monolaurin.
4: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamato niya patay ang mga ano, viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang guwanya? Di maka first base ang kagaw.
7: Oh, Ario, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa Ditri Bayo.
4: Tama, pero minato balik-balik plus or GP. Kung hatagan mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko Ditri, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kapyo na.
5: Kombinasyon.
4: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gid yan nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
7: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga ton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
4: Wala.
7: Wala.
4: Biskan pulo pa? Biskan 20 pa?
7: Okay, hindi mo nakatasan
5: D3. 20 ka, borderline ka lang? Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
7: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3 kitapos kagid. Matoxicity if kay taas kayo.
4: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
7: Proper timing.
4: Dapat niya hindi magnubo 8 hours. Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
5: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
4: Patient Sir Boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
5: Correct.
4: Kung may D3 Bio.
5: Halog,
4: instead nga, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Foro Pelos Pueblos.
0: Alas 7:03 yon. Daton nga oras. Balik kita sa aton ka nga pagkapadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gyapon yung anchorman, si K5 Leonard Viray. Good morning, Anay, ha, sa mga nagapamati, mga listeners nato, nagahon pa nagapabot it minsahe. Si Bro Ralph Jan Cahili, good morning. Watching FB Live every morning sa imo nga programa. Thank you, kid. Ha. Aguna kay Mr. Raymond Nervasio, nga nagamonitor manual, nga nagahigop. Ita DTX Copper Mix. Yan. Thank you so much. Ha. Kay Bro Jerry Jr. Imarga, nga nagamonitor man. Una sa may barangay istansya sa mga Imarga family, good morning. No, sa mga amigo ta nga mga L300 van nga biyaheng kalibo, Altabas, vice versa. Wow. Mga gwapo nga mga drivers, good morning. Ag sa pinakagwapo ron sa tanan rong dispatcher nga si Boy Cheryl De La Cruz. Yeah. Ang nagamonitor man. Aguna kay Tristan Gulay, good morning. Kay Jose Nelson Delfin nga nagamonitor man na sa may ASU Banga. Thank you so much, guys.
9: Foro de los Pueblos.
0: Well, balikan naton kahapon, tagdayang nga natabo ng aksidente, no? Nga gin ka imbulbaran ita motor, no? Ag raya nga ranga tricycle. Paki-usay na partner tag video ni K5 Oliver kahapon. Rebi nga ranga aksidente, ti siyempre waman it may ginahambal aton ginahungod, no? Or may mga ginabaso gabi kita kasi aksidente gyan eh, no? May reason man do datong nga biktima nga namatay kon nga man itag makatubaga kadasig ra nga pagapadagagan, kuha nga tricycle, hindi ako magpati nga hindi mau-aware nga ro'y nga di karong area maag-mag mabini, crossing, high stoplight, no? Di ba? Naroon makita ninyo sa video, gina-replay ang naton para nga mas detalyado ba? May nauna nga tricycle, nag-overtake sa kapwa na tricycle, nagliko matat ma-ananay, no? Kasi maliway, di ka ando highway eh. How na ando victim, oh, doon? Perti tay mao kadasig, mga kaki-five. So, kung mga nagdire-diretso mando, kotse nga ra, nga daw muntiro nga ni siguro, kung nagdire-diretso, saan nang daywaro nagsagpukan, imawro na sagpuk i-tricycle. Ay, medyo maton ay alert do driver, kung ako believe sa driver sa akyan nga, kita na nang naghagunos, naroon na nga, pag-drive paabot ikaroon sa crossing, nga ni do driver, the presence of mind, una agad ka na, sa doon nga nag-drive it sa akyan. Ano na, makita ninyo, saan na ginakuntaroon ng gatabo sa crossing, oh? Nan? Nakaprino yung motgulpi, oh, eh. Oh, nadiridiritso matadayon do si Akyan. Do tricycle, ti siyempre, nag-flip imaw, agro-driver inapok. No? Ay umalsara na nga side wheel, ay sinagpok na nulikod it rayang-arang nakamotor. Di ba? Maroon nga na natabog ito disgrasya. Now, siyempre sa part it PNP naton sa ginatawag rang investigation, ay siyempre patay ro naka-tricycle ag confined sa hospital rong dayang rang driver it motor. Ayo, nan. Kabaskog, may diyang maton, mga kaki-five, rayang rang nga naka-motor, may helmet, imaw, apisad daw not shield nga ni, daw not sure kung tanawin ko business TV. Ibutang tayo mga half face. May diyang maton, nakahalin niya gimo di karon sa tunga. Nga kung sino na tumbok i-tricycle. And then, sa pagtikod na kung anong motor, huwag mo nagpanaog baga nga itikod na dire-diretso. Nakasakay gapon imo sa tricycle, mga K5, agarong ginamat-amata na tikod nga maipabinit. Ay ito na paandaron. No? Ay bangod madyan daw napagong malangman imaw or base ko eh nag-aariya imaw eh gulpet ang napagong base kun may mga diferensya sa spark plug siguro no maron nya gin tan-aw na ag madya syempre hindi pwede nga di karon ka magduhong sa tunga ita karsada ay side ka man nga crossing doon mga K5 to gin tikod na agaron makita nyo kun mga way mo kahugag tinumbok gid ra nang uguman no. Ang ikinagap dos mao rito sa kilid ita sa may gasol ba di karon no kon karon mo gin tampil ay oh basko green pa ko mambay naton ka basko nga mayad because ro CCTV nga naka-install sa poste nagkano nag-alog it sinkeri pati ro wiring nga ni ro impact bat sag nimo nga perti ka basko ero ka dasig-dasig oh i-replay pagin naton no video hatoy mo sa pinakaunahan ro tricycle sa may Park Patanat Provincial Hospital. Imagine nyo tiyo ron ha. Hatupatay mo sa may Provincial Hospital. Dire-diretso gida. Huwag itat ko anong gidaon. Minor-minor. Although nga may daywa ka pedestrian lane di karon, ron. Hatay mo oh. Dire-diretso tagid. Yan. Dire-diretso ta. O. Oh, huwag tagid it. Huwag itat ka no. Huwag tagid it. Pagtanaw imaw nga kon. Abi kon crossing kunda. No. Kunsing lugar. Pasi baga. May ikahambay matakaral ang ika-explicar do driver but nga ni sad to say natigayon imaw nga mamatay no pero I believe mi ana takarong ika-explicar nga base kon natulala imaw or nagkamalpunction do preno ko ana nga tricycle no o kun ano pa nga mga bagay-bagay nga man it nagresulta sa makato kadasig ra nga pag-drive or no di ba. What again it minor-minor? So, klaro man, agkita man naton sa CCTV, again, wala naton ginabaso ro victim, no? Kundi ginapresenta man lang, pero natabo, agarong na-captured it CCTV camera. Kita naton nga, klaro wa matatsaya kung taro nakamotor. Ba't nga ni-involve imaw sa dengarang nga disgrasya mga kakipipe? Na-involve So nga sa investigation mat police ron, ay, kung ano man doon, no family, ta driver tricycle nga nga na, namatay, kung ano ang decision man doon, ay sabi, patay randa. Oh. Ay rin tabiro nakabaghag sa aton nga batas. Abong kaon yung mga nagkananabo riya sa klan, like sa mga balete nga disgrasya, sumunggab rumotor sa delivery truck nga sa insakto matanga linya, rumotor do umagaw sa linya, ag sumagpok imaw sa kasubgang ng delivery truck, ti patay ron nakamotor, ay delivery truck rin mong sunggaban man. Di ba? Ay, ginadetain ka ron do driver it delivery truck, ag i-hold anay randa nga siya kyan for proper investigation. Ay, kung namat ka ron do family, ay accept matananda nga halimbawa may saga randa, maroon niya nag-file it kwandon nga affidavit, no? Non-interest to file a case, anong ginahimo ka ron. Oh, and decide sanda nga andat arusaya nga part, di ba? Mga K5, may mga witnesses, so, agaron sa mga skid mark, kita mo man, doon nag-explain mat at police doon. Pero right ananda ron nga, mag-file man gapot reklamo. Okay, so, dahil mat anatabo nga na, kumbinsido mat aro family, ayaron sa CCTV nga ni, manon ko kita mananda, maroon niya nakahambal nga sa part it police nga, doon sana mag-file it kaso, nag-execute it non-interest to file a case. Hay, makawang gina kutana ko aton nga makigmang huring. Ngaman man na K5 nard, it san dapat aman na gagawa nga biktima. Masakit yun sa pamilya ng tabo. And yun na ton pagkwanon pa, padayong mga question nun yun, sanda. Dahil anda man naman ako nagsunod sanda sa investigation at police. Diba? Ay, kung kutana, siyempre, kumbinsido nga ni sanda, sinakon, ay, oh, tama na kami, sir, karon, maghingabot makaroon. Dahil anda't ang inaisip na karon, rong problema nga haron pagpagubong sa anda nga lang pinalangga, nga na-disgrace siya kahapon. No, diba? Kaguo yung ginyani. Ay, kung buhi maron, makahambal matemoron nga, basi ko naka-idlip, ima kung ano may problema nga mechanical or basi natulala mo that time, etc. Kung ano mga problema, ay daw hindi mahimo ra kung halimbawa magayo pa lang ay alerto, so, natawag nga presence of mind una ba? No? So yun doon. Ngayon hindi itong pag basugon, ag kutanon pa kung do legalidad, ay doon taro kwan eh. Batas ag gina-implement ko police. Ngayon pong tanarong both parties karon. Ay may namatay eh. O, diba? So, eh, doon mga mambabatas ano karon doon sarang ayos ko rin yun yung mga batas. Eh, may isang kasinador nga ni akong nabatian last year pa man, nga balak na nga karon nga ayosun do batas nga amend nga hindi ta dapat pag-detain kasi may natabong aning ato sa Metro Manila nga nag-counterflow imaw ro nakamotor. Ay ginagagas gali imaw ita mga auxiliary police because of his violations. Ay, hindi ani pwede rin kang magsugod, ay counterflow ta rin guwa. And gin-penetrate gihapon na nakipaggagsanan, ay kadasig matabira motor dahil nga ni nga pinat ang CC ko naman yan ito, no? Ay riders, ay nakipaggagsanan ti imaw. Ay siyempre, one way ron, counterflow ti imaw, ro mga nakasayak yan, nag-maintain at dasig ron mga nasa 80 no? to 90 kilometers per hour. Oh, di ba? Hey, one way ay. Huwag ka man may mabangga ka. Oh, naitanan ka mo, same direction, one way. Hey, huwag man sa nag-expect na may nag-counterflow. Ito ti mo bumangga sa maghahagol man yan ng itong siyakyan. No? Ano to, ita doon ka drive ka to, hey, nagkatrabaho na sa Metro Manila. Kaki, huwag pa ni mananana may impasan no siyakyan. Hey, guspak ron, hey, makamot basko guri impak. Ito yung mo tumama sa printe. Oh, wasak ay patay ro driver ita datong nag-counterflow, di ba? Hay gininvestigahan nag ginosisa sa pagkabalita at sang kasinador nga man manat gindetain pat amato dai din do proseso eh. Oh, nga ginasunod mat at police for investigation na detain tananda karon do or hold ro driver. Oh, okay tamatod kon i-hold yung una sa police station yan dito mo iukot to sa lakap cell. Hindi ba abe ginambutang sa lakap cell? Di ba? Ay klaro tabi man ang awat saga. Ay alam mo nga niya dato nung namatay nga nag-counterflow tag may saga sa batas. Ay din taro proseso sundon man na naton. Ang ganit dapat mag-uhunta ito until now waman gapot may pinagbago sa rin nga nga batas, no? Ay paano ta na halimbawa na giniisip naton kung mayon at anong nga ka-interest nga family halimbawa tawa tong ginapangayua. Eh, randa man lang siguro man makong karong napinsar ay parang may magabulig sa andang aron nga problema nga pagpaubong etc. Siyempre patay tabi ron eh. No, mga mauron doon. Nga ni ay stop naton ng mga bulok nga komento kag huay man do family na matyan yun nga ni. Tapos aton pasandang nga basugon nga muni mo to matkamupat aman na may right. Hey, police, sa police, ano nagkuhan ka na? Nagpangunta na, nag-ask nga, ano ma'am, inyong disposition ka rin, muni mo to. Ay, siyempre, kaintindi matangani sanda, maroon nga nag-file it, affidavit nga, non-interest to file a case, mga kakipay. Puro de los Pueblos. Ay, ibabi, wapatagid kaintindi, ay mauron tabiro, diretso, kuray nga rin nga, mga pamilya, mga K5. Eh, ninahan man no driver at motor, ngayon lang makonconfine sa hospital. Yonar Viray, Puro de los Pueblos. Sa aton niya pag padayon, ya, sa aton niya pag ililiba, dahil nga oras sa balita, no, hay hatod gaton, itadaya ka rin D3 Bio, rong kampiyon nga suplemento mga K5. Rong D3 Bio, may una ka rin nga sangkap nga extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain taglice red nga nagabulig protektar sa aton ka rin ikaayong gawas. Ngayon kung gusto nyo nga mag-ayos sa mga simple nga bagatian nga gnat-ubo trangkaso, D3 Bio. Nga man iti marong kaptik D3 Bio, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Ano yung inom takamot D3 Bio? Agasay ka mo nga D3 Bio, pampanami it aton nga brain nga relax man kita, no? Iwas kita sa pag-angkon ita mga stress, etc., etc., nga nagaproblema sa aton nga pinsar. Ag sa mga lolog-lola naton, say kita nga kung namatay, iwang kamot bastante nga tugog, dahil nga ni kung namatay, nahabugtawan ka mo, no? Ag hindi ka basta-basta't balik sa manaming at tugog. Pero sekreto ka nun, imni nyo D3 Bio. Tapos yung ihapon, daywa ka kapsula it D3 Bio, nami rin yung to, gabugaw ka mo, no? Puriya nga ma'am kung may nag-video okay tas inyong libot. Ayun ito, pagkatugan mo karun doon. Ba't mo? Pagkatugan ka ba nga watsangag sa libot? Agod, nami ring tugog. Ag pagbugtaw mo, lipat ka. Las 8, las 9, tagalit agaho, no? Magabugaw ka. Because of the D3 Bio, itry ninyo. Ag kapin si may mga ninangarang hindi magmayad, no? May mga gugos ka mo rin ang hindi magmayad. Pos e it D3 Bio. Brownie mo, bukat dagom, tuslokon mo kapsulat D3 Bio, magwa ka on good oil, ipahid mo imaw, pagpahid mo, mga pilang oras siya makataliwan, gamagaring nina, gakugan, gamayad na dayon. Maroon doon, ag sa may mga sakit nga na sa ngipon, no? D3 Bio, baka ikat D3 Bio, puson mo sing ba, mga daywa ka kapsula, limumog mo imaw, 2 to 3 minutes, ag before mo tunlon. Ayot na pag-uwara, tunla ta. Ayro, D3 Bio, antiviral, antibacterial nga ni, tanan nga mga kagaw, halin sing tutunlan, padto si dagom, nga maagyan, itatong ato nga oil, nga halin sa D3 Bio, hay patay. Naro mga bacteria nga naga, posibleng nga magadaya kimo, it bagatian mga K5. Yan yung kampiyon yung suplemento, mag-inom D3 Bio. Yonar Viray, Puro de los Pueblos. Sa aton niya pagpadayon, sa aton niya pag-ililiba, aton ni Plastar, daya nga rang may kantanan sa natabo nga meeting. Ayan. Sa mga hog racers, anay kitaya sa aton sa Aklan, ha? Ay hambal ko nga ni kahapo, ako nang taliwan niya adlaw, rong raya nga rang grupo it mga hog racers ya sa Aklan, ana it Aura, no, nga gina pamunuan ko andang presidente nga si Sir Ong, ag ko andang vice president, spokesperson, retired Major Vega. Ano man ita Aklan na Hog Racers Association with Engineer Jun Agrabante, may andamat ang grupo, separate maturanda ka na, nag-attender, no? Ko ron nga meeting kay Band Sigob, kay Band of Vet. E na naman abiro of Vet na to na ay, kung atunan mo ni si Dr. Mabel, permi na tanang uwa, no? Ay kung taman makon kay Gob, paano naton Gob? Pangutana ko taba kay Gob, no? Karaan ako before ako sa andangarang aksyon, ginapasayamatan na naton do inisyatibo it gobernador ta agranang aksyon. But paano naton nga ni ma-disseminate ro raya nga rang mga info rong inyo nga mga aksyon mga ka-K5, saro nyo rin yung problema. Kung why it may galatag it mga information, nga kung atunan ka, naton sa media, nga ma-interview tayo, wa man it may kung anong issue, kaya nga pwede nga mahamba na itong ginatago. Kamoy, no? Wa man. May disseminate ang information nga ramaton, last Wednesday, no? Nagkanda kami ita meeting sa governor's office. Siyempre, una si Governor Joanne. Kita sa off-bet. Agraton yung mga pinalangga ng mga hog racers, mga traders, etc. Ara maton nung inisuryahan namon, no? Parang si ikay mayad katon nga probinsya Taklan. Inano ay hindi man hagos madakpan si Dr. Mabel Sinyel. Dati okay matara imaw, no? Nga nagapainto, I don't know, makaw kung ano matara problema. But siguro makong kay Gob, magbutang na lang siguro si doktora. Ita na nga public information officer, ay dati una karon kundi ako kasa si Doc Latsika nga very kung kita ka to imaw that time way back 2020 no pandemic ag kasagsagang niya to ASF what at problema to sa paghaboyt mga information oh, and tapos ay ginlipat siya si Doc Macon I don't know kung sino mo nga opisina makara mayad ta to no kuno wa ta kata si Doc Mabel imaw ro naga pa-interview. Diba? Ay, kapartner nyo kita sa part it media para ihaboy rin yung mga information sa mga pumuguyo nga nagapamati sa ring istasyon para ma-aware sanda kung ano inyong ginahimo rin na nga mga plano. Ay, bukot basta-basta ASF rin ginahistoryahan ta. Ang ginakapitalan nun tagsa-tagsa kung mga negosyante, no? Kung mga hog racers, doon na nga negosyo. Ang bukot na tanong itsang libo, daywang libo, 20 mil, 50 mil, kundi mas mabahog pa karon nga numero ra nang ginagastos kaping kon may mga farm na sanda. Oh. Although matod ginapatawag nyo, but limitado ma lang ra inyong randa nga mga representative, randa nga mga heads rogin na naga-attender, hindi tanan in short Dr. Mabel no nakaka-attend, no? Hindi tanan. So, ang bagon, ay pwede man mananda i-relay ro information nito. Mag-meeting sa natuman ag i-explain nanda. Hay paano ri ba nga rangawa i-time sa ibang kita nga hindi tanan naka-focus ang sa nga mga farm may mga negosyo pag idon man sandang iba nga ginatutukan man. Oh. Ay simple yang buksan na randa nga radyo mamati sa Facebook Live sa K5. Harong gali matod reaction it provincial government to. Harong gali ro kaung dan ko nga meeting. Di ba? Ay kapon pinantunan last week inantunan man opisina. Inantunan pagid ko pilang bugan. Linsi makong klaseng opisina man ay Doc Mabel man nga naman. O tagit it available man ko noon. Nga pwede nga makalatag. Wa man it issue siguro. Nga dapat taguon kita nga. Nano, gintago nyo ro vaccine rin ha. Wa man, di ba? Eh puro malaman kita nga. Gamba malang amune mo to, amune mo to. Agin istoryahan with Gov. Oh. Ay kung si Gov, takara wan matakong dat problema. Sa kaso ni masako man imaw. Bilang provincial governor ay may mga ginato lang ginatendiran mula ning ginatugyan kinyo bilang department head ay kundi mataka mo ti assign kamot public information officer nyo inyong maka-provide daw mabuan namon ita informations di ba aron malang kontak ka simple hey why ano man makon ay Doc Mabel man yarang opisina permite mo nga uwa ko namat ito kay Gob ko mat ito man ko na saraya inintindihan ko naton ko mga previous weeks nga to nga may mga dinakpanay nga to kung mga buhi nga baboy karnit baboy nabas etc to sa western side eh, pero makara siguro ng week ma kung may ba availability na ka no na gid may wagid ang agang gitan na ko no eh no pareho sa nakang computer nga lang kinapagong yan ay gakina low power natong computer di kara partner oh so pareho gid sanda karon hindi nga dapat ro availability una gid aron para mai gaptatar information sa mga nagapamati okay Gob good morning kay Governor Joanne Miraflores ha Gob rima natong request kimo Gob nga be latag na lang siguro ro bet it anda nga information officer good ma-plaster, mabugan tatap. Ito, kano pa kita nga, kung hindi pa kita kabot information sa mga migo ta, nga mga hog racers, ay huwag ita update sa ASF. Di ta malata, group programa nyo sa province. Nga rin no gusto ang ginahugat ko mga hog racers nga nasa baryo nga nag-monitor sa kampiyon ng istasyon. Di ba ka? Sige lang man, K5 Narda. Foro de los Pueblos. Alas 7.24 gon or 25 gon na ton ng oras. Standby ka mo sa pagbalik ta, ay unahon ta nito yung patrol reporters. Parte sa rin nga balita ako nga 15 anyos, bago ginuokon Diyos patawarin kita. May 15 anyos ka na ng mga ka-K5 nga binatilyo, gindayat sa Kalibo Police Station, sa pisina at Kalibo PNP, ay nagpanakaw at tricycle. May napugo na sanda ka mga miyembro, no? Mga kumuta ginatira, bukod nyo at stolya sa Kalibo or mga RTW, ano pa, ng mga maintok nga nga stall sa Kalibo na nang ginatira kung mga manakaw makaroon. Tricycle ko ta. Palalang palala ko ta. Motor napping ko talagang ginobra. Balikan to detalye ko na sa pagbalik ta matapos siya may importante. Nga pahanom dom, stand by.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Pilong nga dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: si efektibo.
1: My DC. Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic

0: Lahat ng ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: PDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: DTX.

0: Jancy Catering Services, located at El Barrio Street, Calibo, Aklan. For inquiries, just call 0947-922-9856 or 0362-728731.
1: Jancy Catering kasama mo.
2: Looking for strong, reliable, and high-quality roofing? Maipa Builders is your partner in building durable homes and businesses. Manufactures, supply, and install high-quality colored roofing for residential, commercial, and industrial projects. Strength, style, and quality built to withstand any weather. Kindly visit Branch 1, Tigayon, in front of Barangay Hall, Calibo, Aklan. Branch 2, Laginbanua West, Dumansha, in Aklan. Or call 0933-810-9001. Pipa Builders, manufacturing and roofing services. Strong, reliable, built for you.
3: Anumang biyahe, anumang sasakyan, kailangan ng bateryang maaasahan.
0: DS Battery Center has it all. Sedan, SUV, pickup, van, truck, heavy equipment, motorcycle, generator, e-bike, e-trike, motorboat, pati solar battery.
3: Hanap ng battery? Punta na sa Motolite Battery Distributor Aklan, Calibo's trusted power source. Located at corner R. Roldan and Mabini Street, Poblacion, Calibo.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon, K5 News FM.
6: Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
7: Alas 7.35 yon, daton yung oras. Balik kita sa aton ka nga programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa Gyapon Yankerman, K5 Yonar Viray. Good morning, Anay. Una sa aton nga mga listeners, ginagapamati, ha. Una kay kagawad Rolly, Consel Gaga Rolly Baladhay. Ayan, nga nag-monitor makarangagahon. Good morning, mana K5 Lard. Sige, good morning. Ang kay Bro Aljan Francisco nga nag-monitor man sa may sitio Mapuay, sa may barangay Pampango. Una kay Elda Kawaling. Shout out to your fellow Kawaling family sa may sitio Ilaya Kalimbahan sa Makato. Aga sa akon nga mga unga. No, nga nag-monitor kay Mary Flor, Mary Ann, Mary Hope, Mary Louise, Mary Jane, Mary Joy, Darwin, Randy, Darren, ag sa akon man ang apo nga si Christian, kay John Lee, ag thank you gid man na K5 Nerd. Sige, thank you ma'am, ha. Ma'am Elda Kawaling, nag-monitor na sa may kalimbahan sa Banwa Itma ka to.
6: Puro de los Pueblos.
7: I-check ta na, ito niya patrol ay naka-standby sa piyak karangalin niya, si K5 Ridgeline Tornino. Sa ringarang balita, may kantanan sa DC or 15 anyos, no? Bata patangani ra ay minor. Gindaga sa police station ay involbado sa pagpanakaw ko tricycle. I-check naton sa piya kalinya, ara na partner, no? Si K5 Ridgeline Tornino. May pugo kuno abirang ka mga kaibahan man. Ay palala utaro po yan nakawan diya sa aton sa Kalibo. Pero mga maintok na negosyante nagaugtas ay magmarandang kapital sa nang negosyo tapos sudlon yang kuhaning mga manakaw nga mga minor de edad nga pilambilog man lang man kunta sa daron, no? May pagkakilanan yun yata ro Calibo PNP tag nagransak di kara sa sangka RTW store sa may likod Kapitolyo eh. And then may mga pwesto pagid nito sa Sintrot Calibo like poblasyon nga ginsugod man ang bugan it wa man it mabahogid yung kantidad but mga sinsilyo ag mga pagkaon kung ano rito rasugod ko na itong store ginransak man nanda ginbuo kutob kumapuslan ag makaon nanda na ano tang klase makon nga sitwasyon do anda man yara man kasi talawan nang maginikanan gra ara na partner no si K5 Ridgeline Tornino sa linyada sa Calibo PNP Patrol standby
4: K5 News FM kampiyon K5
7: okay wa ko makita eh. Sige. Standby ka mo sa report ni K5 Ridgeline Tornino ha. K5 Rom, sa ano man dayang K5 Rom. Oh, tigsang bilog-bilogon tang anay hindi na galing may kwan pakit kita may aton nga report no with the engineer June Agrabante. Oh. Sige, sige. Si K5 Rome lang kuno, ma-report partner. Sa rin nga rin 15 anyos nga naharisto ay kamanumano yung motokina ni K5 Rome. No? Sa rin nga rin nga detalye. Sinta baga rin ginikanan ko 15 anyos. Nga rin nga man it nagadininayan at nagahan sa sandara it kwano doyon nga pagpangita to ko mga tricycle nga pwede nanda buon. O, mga ka K5. O, standby ka mo sa detalye ka na with the K5 Rome Kahilig sa aton nga may kalibo PNP station.
8: Foro de los Pueblos.
7: O, yun naman ay kita tayo karang D3 Bayo. DTX 500. No? DTX 500 nga pirti ka abtik kung may una kita nga mga problema particular sa din ka nga diabetes. Ayong DTX 500 no, mga ka K5, may abilidad niya hindi ang sa diabetes kundi cancer, goiter, no? Ag high blood ma solusyonan na. Ani ka mo rin na inom DTX 500 ag Mighty C raw alkaline nga vitamin C.
8: Puro de los Pueblos.
7: All right, yon sa piya kalinya si K5 Romy Kahilig sa aton karang patrol live sa May Kalibo PNP sa detalye. Kore nga nga balita ang patrol, standby.
8: K5 News FM. Come K5 News FM. Live report.
7: K5 Roms, reports, go ahead.
9: K5 Dark din balik si Roman no, sa anda parang hilikanan. Kaya nga 15 anyos karang nga tinuga matapos kaya karang nga maituro nga responsable kaya karang nga pag-takaw no. At tuloy ko hindi, parang matunta ko sa pagkara sa karnapin sa taro. Kaya nga nagkaso nga rin sa tricycle.

0: Ayunan. Anja, kabi, kaya na abit aga-aga, mga pasado, lastos, itong oras, karang aga-aga, na diskubihan sa pormen karang katana, ito sa karang bicycle, nga uwa ka sa lugar, doon nga rin bicycle si Bernard. So, na-alarmaw, tarumay karang kwan, na nga rin katana nga rin sa bicycle, aga, anda nga zip-usoy si Bernard. Pero, kaya tanda kapag linusoy, ay, siguro mga, naadlawan na siguro mga pilot, nuras ka ba na nakita. Ito sa Bernard sa unahan niya porsyon at nasalitan karon niya lugar nga nakaparking runday karang tricycle.
1: So una na, malaman sa unahan ko tag-iya man.
0: Sa unahan niya tang Bernard galing.
1: Okay.
0: Kapag kanda kit investigation ko at nga tingin siya, ito ay nagsin reklamo niya kayo na kaya na itagaon si Bernard, no? Siguro mga panyanay. After sa mga alatas, kinreklamo niya sa atong nga sa tapan sa kalipusin.
1: Pero aga-aga pa tayo mo ginuso yung tricycle nga raw, napanuhan niya na duga.
0: Aga-aga pa tayo, na laro mo sa atong partner ka raw. So nag-report sa nga aga in kinatunan po atong nga mga katapos na tulit sa nagkatapos ng investigation. Partner ka raw kay Pednard. Aga, may nagturo sa kay Pednard nga raw, may una kang responsable nga minor edad na nagsakay.
1: May gumuyod, tagali.
0: Oo, buwat. Aga sa pagkanda kita ni Mr. Kaya gawa sa kipad na ako at kin ko yun. Anda kita mismo gisakyan doon nga nga tricycle. Oo.
1: Yes, okay. Anda ta na hapandar gidali ag ginidiyahan ta?
0: Kita, aganda ka kita nga ginsakyan at ginilis ya sa atong karang abanat kalibo kipad na ito rin din karang nga pang orason aga-aga. Suno sa atong karang nga PNP, ano mga kondong yung motibo ko anda karang nga pagsakay sa rinday karang nga motosik arang tricycle ay sa milog sa anda kuno karang nga abo sa ng grupo ray mga more or less mga less than 10 siguro karang mga minor de edad ag may anda kuno sa milog sa anda kuno barkada di kita edad ay may nubya
1: ba
0: ya?
1: Ba?
0: May nubya?
1: Oo.
0: So in pasakay sa tricycle ay siguro mana ay nagpakita mas gilas siguro man wala karang nubyo.
1: Ako tambagon nga may may tricycle tama na kami. Mauro na biron.
0: Ayan na, tagayin libot-libot. Yaki Pebdar, sa atong siya na parang salit.
1: Ay, literal na tagid nga liki Pebro. Mala nga, hagamit sa tagid galit ng dara. Literal yeah, na nga hapandar, agin gamit, tagid.
0: Oo, tama kay Pebdar, agin gamit sa dara o tricycle nga ra. Agan na tagayin libot-libot. Yes, sa atong siya na parang salibo. At siguro ay medyo nagsinuban man siguro iba. Siyempre, bukong tagit ang tagayin Pebdar. Anda nga ginpalik. At nung itong tanong kung paano mako nasakyan po yung hapaandar, ay gindamitan ko nung si Bernard at kita parang yabi.
1: Ah, pwede tagali ron? Ano nga motor ron ay? Taga Rose, kwan?
0: Medyo ko manabing, but dilapidated yung manabing yung klase sa sakyan na yung mga Honda nga si Bernard. Kaya makayong ko na, iwang anis registro nga ni Kuntan.
1: Akat mga kwan yung tagali ra? Salin-salin na mga motor yun ah?
0: Oo, ay simpre na nakaroon niya yabihan na ilus mo si Bernard.
1: Oo, basta hiko kablit mo ang rito sa sugod ay maganaw, timaw.
0: Oo, mandar, tarayin doon na makapanaw ta.
1: Ba?
0: Ag, basa abis, sarunday ka rin kapag patikayin nga sa background check, waton ka rin PNP. Kaya nga rin, na-identify nga rin ang minor titan niya si Anyos, may mga previous ng mga record ra ito pagpanood kaya si Pedmar Nardis pagkakaw.
1: Involved ang gali man sa ibang kaso pa nakawan.
0: Tapos may una nga mga bayanin sa Ronday Karang 40 hour. Nga ni ay, siyempre, hindi mataroon mag-relay rato sa pinting. Ngayon na sila karang mga rasones. Nga po siyempre rato nga ng mga grupo nga kay Pedmar na nagsakay sa Ronday Karang Tactical. Kasi may double purpose si Pedmar at sa lintoklipot. Ano makita ang mga isipin ko nga matod siguro ron ay base ko dalihon na nakipad na at agos may mga previous kito atong aras panakuan sa kihapon na hindi maresulta sa kalibo na indulpato kihapon datang sa mga minor de edad na kipad na
1: okay.
0: So makara kung man mahimo raton ka nga pinto do nag-agi man kihapon sa counseling niya sa atong sa nga WCPD sa kihapon na identify ron na karang aginikanan so ginatubra ko aton nga kapulisan nito sa may Lasir na kay Pednard, no?
1: Bilang gutiman, ano, grabe nga abilidad, ginatod pagid, no? Grabe takatata. Gintatap, ginatos to.
0: Mga pinortita sa kay Pednard ay masulta sa ligi hapon at nakaso karat sa karnaping.
1: Oo, karnaping o taron. Dahil ginbao nanda sa original nga, po, nga posisyon kung si nakapark na to nga tricycle, agin pa, gingamitan pa galit ibang ayabe or ginidiyahan in short, nga mapandar, ag ha-consume mo, gitigali mo, padayagan kung sin nga part ikalibo, gamit, ginserve.

0: is ga pa sa Cairo nang nubyan anang nubya ko no ato no.
1: Oh, no si Fednar no. Ang lahat ng mga alipay si Fednar no. Parang siguro nga na hindi masasama abutan sa agang nga mga plano siguro sa Dakar niya pagitong ibot. Ay ba siguro po ano man natang makita ng mga posible masood ng mga establishment to kuno no. Pero sa katutayang lahat ng PNP no, siyempre sa lukuwat sa info, kaya siyempre sa da, so ibang mga kaya nga rin natakta niya ay may record, agro, iba nga itong mga grupo pa na naka-identified na, huwag nga po, kaya matang identify ko ato nga PNP, pero siyempre sa nga nabing nga sa rin nga rin nga pumatay mo na identify, ang nakambal at ang nakuwo, depende rin nga po sa atong WCPD, ag sa atong ka nga DSWD, kung depende man nga po kay Fednar, sa atong ka nga kapitan, kay kapitanil, kung later on na matang ipatawag ro,
0: Ginikanan.
1: Abi sunday ka nga mga siyam nga bilog na napugo abi nga impulbado. So posible sa barangay yon sa Fednar ro may mga nga papel nga ipatawag at tanaw do kung ano andag pati man kuna man gihapon nga may mga record gihapon sa aton karon nga barangay civil sa aton karon nga kalibo PNP.
0: Na ano man abi ay di bang ginikan wa ta sa ginabaso man naton. Dapat man ninyong unga gina secure man ninyo kun mga dis oras gabi eh, oh. Konsensya na sinunod. And ano, hindi pwede nga mas misog patro nga sa ginikanan, sa kapin sa mga maurong edad ay nag-rebuild day siguro kung ano man nga kabatas, bukod at inyo nga gamit. Ag tricycle at arong kipay bro, may bukod at basta-basta, no? Bukod at literal na nga that mga pangsakit ogo nga panakaw bay sa kalibong nga minalit at abaga, nga ginasugo sa na ko mga anda nga mga leader sa mga gang aray gapatunay tara nga nag develop randa nga estilo at pagpanakaw kay Pabrome nga halin sa mga baraka-baraka makaron motor napping o targintrahan anda basi kun mas pagid nga mag-ibulay sa pilang adlaw nga kunano na nang himuon nga basi mabaho na nga mga establishment na ng sudlon kay Pabrome
1: we gonna keep our guard no pag wag kainit lama correct gihapon ang matuan is nagakaigo karang counseling ay nagkapatayin gihapon at karang krimen na karang naga live it up tambay mo pro mga kaso ng mga petty crimes sa atin na naging nakumit ay makarayon ay makonsulit na taon yung mga major offenses si Fednar no? Sa aton karang alay ag posible pagay niya mag develop pagay doon na moment sa sandang hindi makurihan no? Ang hindi matawaan ito sa kirik niya apinalidad no ko aton karang na karang ginikanan o atong otoridad isa na may tawag kita karang mga community service na pero problema ko aton karang barangay komunidad pag hindi rama isa ayos kay Fednar no ay mo nga ni hay kumbaga nakapatay ng gihapon abi man do trabaho pa atong pinsang yung karang di sa Burji awas wa kita tinatawag nga rehabilitation center nga kay Fednar aton nga aton nga ayot for center para sa aton ng mga minor offenders ay sa gihapon nakapasad ng gihapon ng proseso ay balik ng gihapon sa ginikanan buyan pagkaagad ng gihapon si Fednar mag-commit gihapon krimen sa time nga matapos na nakarang minor case katukuran si Fednar na posible nga ipulong nga posto sa aton karon ng mga penal facilities sa Fednar.
0: So imaw pa natara sa Kwan imaw pa natara una sa Kalibo PNP ha kulong. Gin custody gali, hindi kulong ha? Gin custody, mapagat ha?
1: Gin tapahuway ang ana, gin subject sa investigation to atong yung WCPD. After nga gin investigahan, ay simpre palik ng gapo na di man ma, pwede ma-hold to sa ating ating pin, no? Si Fednard. Aga, simpre ay may mga previous record. So di man gihapon, uman yung gihapon si Fednard sa sistema rin. That's why nga ako, dinunol, kumbaga nang gahampang niya kung kita karakitan lang ito sa tago-tago.
0: Dayaro, nabasahan ko sa post it negosyante, imaurahay may rolling food court nga ginatawag, may ana pa nga pwesto iya sa may dati sa may barangay, ato bangit barangay hall, may ana sa Puok, no? At mga nagkatimakas baga sa pagpangabuhi kay Pebrome, apesar nakapagtapos sa kolehiyo, degree holder, napiisip na binanda nga mag-asawa nga magnegosyo latana kaysa makipagsapalaran kung siin pa rito eh dahil may andang skills abi no nga med magaha etc nga magpartner sa nandaywa med nagadahog ta nakipay brom but nagapanlumo sandag may ginabatsyag nga kadlok once nga mag-expand na ng negosyo, kasi nga ni, sa bilog man sandas sa mga nabiktima at mga minority edad, ag 5 years yon nga pabalik-balik no, nga nag-report sa pulis, harang insugod kami. Una, may CCTV manabi ng kipay, bro, mga present. Dumasakit yan ko na abi, hay, sa pilang libo ka nang kinaduga, ag sanang oras ang ginauyang sa pagpa-record, sa pagpa-blatter, may mga gakanabo kuno arong gakanabong pagpanakaw sa iba ng stall kay Pablo Minanda. What ang naging report yun lang? Dahil gawat kuno ag mamalam lang gihapon dahil once makita na sa CCTV nga minor do may kahimuan. Eh, parang hands up na sa naki Pablo Mi. Sige lang. Parang maulon ta baga. Natamaran yun sanda baga binalik-balik sa pulis.
1: Isakit mo pa kay Pablo na ikaw pa nga nalo balikan.
0: Doon yan eh. Ay,
1: para mabudlay.
0: Bahot ang kanda, doon nga pukaw sa aton nga sangguniang bayan, si LGO sa Kalibo. Nga horo inyong mga ginakangay nga mga investors, mga negosyante nga nagaput up sa Kalibo eh nagaalanganin dahil sa rin yaron nga problema nga giinabo nga kaso at panakawa nag-involved pa man ay minor.
1: Akabot sa pamangin si Pednard sa mga kaso nga patamaresulba.
0: Oo.
1: At kung katong simpo man na ay sa ibang lugar si Pednard hadlok rin mga invest ay pangod sa dayagan itapisan order.
0: Oo.
1: Sibla, gira, gira, inaway.
0: Oo.
1: Ay makarawat gira, wa gira kita sir. Bato niya gira makaray, gira sa kawan. Ay sa makarawat padlo, grabe rin.
0: Oo.
1: So, kontra pa itong mga negosyante nga nga, oh, ikaw ba yung ayan ka eh, base kon, oh, sa nga niya pag-put up mo negosyo ay ginaloko ka pa, may mga scammer, pati nga rin makarakin.
0: Ay tag-scammer na to sa alin tong barangay nga, ga-put up ang alin negosyo ay scam, tagagi? Ay, kaya grabe
1: pa. Lagi makakon niya, negosyo na eh. Umpisa po yan ay makakon sa numero. Pero, hindi ko nabi ko nung kipad niya daw, ay base mataroon sa mga, I don't know kung tama, sa mga pananawan ba po aton man yung mga eksperto nga, nabigit mga sa politika, nga namumit yung mga abo nga kaso, mga makaroon niya krimen, na nakawan, redire, ay paso ko nung sa city na kipad niya.
0: Ba?
1: So, doon nga, be.
0: City. Hindi nga ni matapos ro... kuan pangaroon, ibang infrastructure project pa, abo pa nga dapat i-develop. Abo pa ta.
1: May mga question pa.
0: Ang ampat ang city, 5 pa ang masupar maton makaroon, ang agang pa. Abo pa ta nga mga dapat i-comply abi karong kipay, bro, may.
1: Pero rin ang kipay na ito, siyempre ato naman natin ang kategorya matay sa kalibo nga rin. So yun, baka natin sa kipay na ito, kasi na po yan, sa mga requirements po yan. Pero rin ngayon natin dapat nga ayuson kung paano gihapon natin na maresolba. Kasi sa likit, no, kung mga minoridad nga rakaiwa, kita tiba, ay may tao nga nakita siya kay makarangat simpo ay nagpirmahan yung do DILT at kung DITED nga magkakanda po monitoring sa mga eskwilahan nga ra. So mga pulis at waton nga mga tanod ay nagalipot from time to time. Ay dapat yung tama na ay gabay nagkaparte man gihapon kung tarong makaranga lang pagka-monitor sa aton yung mga kabarangay man punta. Ito talay, sa bahay nagpaparte man gihapon ko pag sinapuntisan order na maminting nang gihapon naton do ang bisan anong klase ng repeat crime nga ra na mag-resort sa mga magpo sa mga krimen sa aton ng mga kabarangay si Pajlat no kumbaga ay teritorya lang gihapon nga monitoring no kung sing barangay ka at test bago umabot sa atong mga katapos si Hinti ay may una ang responder si Pajlat na nakatakop o makatakop kung ikaso may una nga nagahimo at sa krimen. Kapag sa mga kabarangay sa oras kaya itikapihon kay Pednar, kaya bandong krimen, kakatabo, gabi, aga-aga.
0: Aga-aga. Happy sabi ko yung picture nga lang ginsend mo nga ra, hoy, nag-dungok mo sa lamisa, ginaduyog to siguro ra.
1: Duyog ko tara, no?
0: Hema ko ang mabiron. Sus, imbes kontang, okay, kita ko kung gapugaw ka mo sa review, sa pagbasa kung ano rin na, pero yung katarantaduhan, kung ako ginikanan, nagkarabaw, tawan ta na kon remote pas kat imadlaan na baga una ka baga sa police station ng good kinita mo rin na eh kung pag sinapupuhon ta naton da marong agree ta ko kun namat sa kamay na bakal nga lagod gatadlong baga ibot at timpla makaron ko mga minor di dad kay Pebro mi
1: ay may para tan awan kon may mga ginikaran para nga naga guide bang aktor baga naga panakita na naga alaga baga or may mga magugang baga nga basic man nga git allow man nga sige bala kung magwarang una.
0: Ibat ang kabataan na nasaludot ako na matay gabi na ligya nga raho ita sa pagitas sa simbahan gahinugod nga
1: pero ayos ta legal para nang papanaw kay Pablo.
0: Oh, may pagikus ang adlaw nagadto sa may kapitulo ga pinamugot ita plastic nga battle ibaligya na kuno to sa kwano sa manog bakal buti ay kwartahan na ko no ay may anak ko nung project nga ginhinga but ay pala ko nung project ay 200 man na sir ay tinawang ko 50 mo kahapon to ay nilaki kalipay man na ay di tala kong tawa 200 doon ay basi kung kwan para 50 ay dugang mga makon to ay pang magpabugog ka makon no ay iskwila kagali kabahaba tering buhok makon kakaon kaangon sa baga-baga kahapon sa may kapitulo.
1: Oo.
0: Kaya hinugod ay, ta baga?
1: Ada mata kita niya, di ba? Liberasura, okay, mga pertama sa parikyang harap mga kwan, tingwa di mata. Pero may iba mata ni kita niya, niya nagpakawin mo kita siguro. Siyempre,
0: manakaw to sanda eh.
1: Manakaw, sanda. Oo, kung kinangangid, no? Andrew lang ang ginakawin. Subaytan mata. Kaya nga, siyempre, sa gihapon na, pero control ka ang kita niya, ang disiplina sa pagihapon ko, kita ng mga tigugang, mga ginikanan kita niya, ay rin doon sa naon kung medyo may problema sa pamilya, ang gumat ginikanan ay sa milagron nga faktor nga nag-post itong dekaron nga na niko sa nasa dagan nga bukalit pa namin kitad na ang kung magniko sa nga trabahon ka itong gobyerno kung paano ibiyahan nga inis na magpatayon sa pagliko. Otherwise, ay rin yung mga problema na itong sauli yung mga krimen nga sa kinatabo sa kanyang komunidad nga alin man doon sa dekaron nga mga minaudidad na kitad na. So, okay. Sa gihapon, challenge gihapon, so, trabaho lang gihapon sa atong pinpik, sa atong barangay, ang ko atong disability, nga ubrahon niya ito ng datarang responsibilidad. Otherwise, ay basi kung mag-inabo pa kita na given niya ito, no? Huwag niya ito ng responsibilidad para makorek at may balik sa nasa komunidad niya sandahin maging responsable yun ng mga minabigat or mga adults o lihing nadlaw kita na.
0: Sige.
1: Kaya itong karang madaya karang report na, diya sa itong karang kalibo P-Intex Nation. Bisa K5 Brazilian Torino, K5 Team Ligolot, K5 Romy Kahilig. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. Live report.
0: Thank you so much sa reports ni K5 Romy Kahilig, no? Live sa to niya may kalibo PNP. Haro no, minor didad sa Pugo Sanda, imaw taro ha abdan marong unat imaw makon sa custodia at police. Wa matagin preso gin pa pamahaw ngan inandag gin pa pungko anay rina, no? Well ginuhat presensya kanang ginikanan ago di impormaran nga makapilang beses taray mo involved sa kaso at mga pagpangawat tiya sa kalibo. O hay ano biro mayad ka ra? Eh, siyempre, minor, di ba naton doon ipreso ang pilot kaso? Parang papungkuon gilang man unaro, nagpakapihon, nagpagin patawa at pandisal, malunggay pandisal with cheese pa ho. Pakaon una. Oh, ay, palin na biron. Mabahot ang papel ka na, I believe. Ayawan no, polis. Ayawan no, barangay. Ginikanan, gina ron. Ani, disiplinahan nyo to. So, kung why mo't ginikanan, dati may mga guardian doon. Pwede pa tamatad sa kabata, parinag 15 anyos. Matadlong pa taron. Eh, kaguhay mo sa uling adoro kung sige-sige mo nga ma-involve sa panakawan, eh, paano kung pumatak na sa insakto ko ng edad? Eh, kulong ka. Nailakati mo nga ito kagagugang sa sugod ko kulungan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kung sige lang kontak ko may ikapiansa kay kung uwa, ito kati mo gabaho sa sugod kulungan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Alas 7.59 oras, ang sa ito niyo pagbalik, balikan taro mga dugang impormasyon ng balita, matapos siya may importante nga panomdom. Stand by!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man, kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pag-yod ka sab.
4: Duha ra ka stab?
3: Yun sa manong pag-inom? Multag og gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
3: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
3: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto si nakaroon ng dikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Sir JP, maghambal tag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilakpa.
5: Pula ay ilakulor.
6: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda mga kanya ko na.
7: Oh, may pula.
6: Pula-pula.
5: Oo, may araman ano. So correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
6: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas. Correct. Damuon mo kaong gulay. Mm-hmm. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malayang epekto sa ninyo karne, prutas ka gulay mo lang mo. Mm-hmm. It's all about antioxidant. Mm-hmm. Kung sa kanpa, sir boy, sa isa